DMM Radio Patrol se East 30 a DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe. Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pakabilang, aprobyan!

Good morning, good morning. It's Sunday, June 28, 2026. Ako po si Danny Buenafe para dito sa ating programa, no? Sa mga lahat ng manggagawa, basta mga usapang trabaho, syempre, approve yan. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang na bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor at employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow lang ho kami at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated ho sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo kaserbisyo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At para sa mga mensahe o reaksyon ng inyong mga tinatalakay natin dito, pwede ho tayong mag-send sa Viber number. Ito ha, tignan nyo yung number, 0919. O teka, nauna yung 0919-278-3000. Okay, pwede rin. Okay, masyado excited itong mga ano. Ito, mga social media accounts ng DZMM Teleradio, babasahin natin maya-maya lamang. O ano ba pag-uusapan natin, mga usapang trabaho, ngayong araw na to ng Linggo, BPO workers nanawagan ng 1,200 pesos dyan sa NCR na minimum wage. Aba, alamin natin kung anong kalakaran niya, no, yung desisyon niya sa petisyon. At maaaring lumabas daw ito sa Hulyo ayon sa DOLE. Tapos itong BIFAR, yung catfish, yung ito, HITO, di ba, yung livelihood program, kamusta? Ang kasalukuyang estado nito at epekto sa mga benepisyaryo. At sa ating trabaho ngayon, iba't ibang trabaho iaalok sa local recruitment activity sa Angono. At sa ating kwentong obrero, kilalanin natin ang isang OFW, full stack developer, na gumawa ng libreng digital library para sa Pinoy students. At inyong aabangan din sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay? Samantala, bisa sa mga motorista, magkakaroon ho ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Alam nyo naman, tuwing Martes yan, di ba? Sa June 30. Pero hindi pa sigurado. Pero base dun sa mga estimates, no, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 centimos ang diesel. Tapos rollback na 10 centimos o sirit naman na 1.90 sa gasolina. So pwede hong tumaas, pwedeng mag-rollback, pero mas mabababa lang naman. At sa presyo naman ng kerosene, pagtaas sa 1.30 dyan sa kerosene. So mga namumurong rollback sa presyo naman ng nakikita nyo na nga sa inyong TV.

0: okay. Sinabi ho ng LPG sa unang araw naman ng Hulyo, sinabi ng DZM, sa DZMM ni Regasco President Arnel T na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas o katumbas ng 136 pesos kada regular na tangke. So ipatutupad ng Regasco ang rollback sa Martes, ha? June 30. Okay, abangan natin yan lahat, ha. At syempre, mamaya ho may naka-schedule na ito yung white ribbon na malaking rally ito. Ito in connection pa rin to sa corruption eh. Yung naalala nyo yung mga trillion march, trillion peso march, yung mga nakaraan, no, di ba? September 21, November 30. Mamaya may naka-schedule rin. Alam ko dyan sa People Power Monument, kukuha tayo mamaya ng update kung ano na yung mga posibleng mga activities na gagawin dyan, no? Alas 2 yata, no? Pero kukunin natin yung exact na mga detalye maya-maya lang at may makakausap tayo, hopefully, tungkol dyan sa issue na yan ng corruption na, di ba? Okay, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ko kayong alis dahil magpapatuloy pa rin ang programang Aprubyan.
1: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balita tungkol sa paggawa at empleo, talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang approve yan. At ngayon, nasa linya na ho ng telepono, makakausap po natin dahil humihirit ho sila ng 1,200 pesos na minimum daily wage dito sa NCR. Itong mga BPO, Industry Employees Network or BIEN. Makakausap natin ang Secretary General mismo ng BIEN, walang iba kundi si Renzo Bahala. Renzo, good morning sa programang approve yan.
2: Good morning!
3: Good morning po, sir, at magandang umaga din sa lahat na nakikinig ng programa po natin ngayong umaga.
1: Yeah, oo, good morning. Si Danny Buenapito, no, sa approve yan. Anyway, Renzo, gusto ko lang malaman, so kamusta na ang inyong panawagan, di ba? Dahil nung April 29, naghain na kayo ng demand, di ba? At request na sana ay mataasan ang minimum daily wage nitong

0: mga BPO, mga Industry Employees Network, sa 1,200 pesos. For now, anong status nito, Renzo?
1: Ito pa rin po ay pending na gaya po ng sabi nyo, po na i-file natin yung wage petition sa NCR Regional Wage Tripartite Wage Board. Isang petition na itaas ang sahod na dito sa NCR pa lang na 1,200 pesos per day. At ngayon, nakadalot tayo sa dalawang wage, isang wage consultation at isang public hearing on wage determination. Pero doon sa two events na dinaluhan natin ay wala pa rin naibabang desisyon o pagdedesisyonan pa lang ito ng Regional Wage Tripartite Board. At naghihintay pa rin tayo ng updates regarding our wage petition.
0: If ever ba, Renzo, mga ilan mga, let's say, mabibenepisyuhan ito, in terms of may datos ka ba? Yung itong mga BPO, yung Industry Employees Network, yung BN, as far as your group is concerned? Mga ilan?
1: Dito pa lang sa NCR ay possible million dahil sobrang dami talagang nagtatrabaho sa loob ng BPO industry. Nationwide, we are 1.9 million.
0: Wow. NCR lang?
1: In the NCR BPO lang? Industry. Pero not just within BPO industry magbe-benefit yung sa pagtaas ng sahod sa 1,200 dahil i-final natin yung petition na yun. In consideration din sa lahat ng mga sa lahat ng mga manggagawa sa loob ng NCR.
0: Kaya nga, so more or less ito ang bilang niyo, mga 1.9 million sa NCR. Yung
1: and more.
0: Pangkalahatan
1: ng
0: BPO. Okay. Pero itong inihain nyo, di ba, hopefully daw, magkaroon daw na desisyon ng DOLE no? Sa July. Pero next month, ano na yan, malapit na. Ito nga week na to, July na nga, di ba, sa papasok ng Hulyo. Pero paano, how did you arrive dun sa 1,000? Kasi alam ko rin, ang Ibon Foundation, sabi nila talaga ang dissenting family living wage ay 1,266 para doon sa pamilyang may limang miyembro sa NCR. So, tama ba? Do you agree with that observation? 1,266 kada araw ang medyo disente at kaya makakope ng living condition dyan sa NCR?
1: Yes po. Yun po. Yun din po yung ating pinaniwalaan or naniniwala tayo din sa study na yun dahil in terms of consultation din with other BPO workers, we did ask kung ano ba yung makatarungang sahod para sa kanila. And hindi lahat ay aware on the study of Ibon Foundation, but sharing na based on the study of academics ay ito yung kailangan para mabuhay ng disente. And we appreciate yun na sa term pa lang na ito yung kailangan para sa disenteng pamumuhay at hindi pa ito sobra-sobra. So pati sila, naniniwala sila na yun ay deserve ng bawat manggagawang Pilipino. Kaya yun yung tinitindigan natin na pag-aaral. That's how we come up with 1,200 na per day na wage petition natin na na-file last April. Bukod pa dun, we also come up with the petition or the idea to file a wage petition dahil sa mga supervening event. Katulad ng hindi natin naasahan na maaapektuhan tayo ng agresyong gera sa Middle East na diba, naka-apekto din sa paggalaw ng presyo ng petrolyo, naka-apekto din sa presyo ng mga bilihin at sa ilang mga pamasahe. Bukod pa dun, yung kamakailan lang na inailabas ng datos ng government na yung pagliit ng halaga ng piso.
0: Tama.
1: Ibig sabihin, malaking cut na rin yun sa aming mga sahod. At bumababa yung real wages ng bawat Filipino workers, not just within NCR, but also in the whole of nation approach. That's why, not just in NCR, na tayo ay nag-file, our local chapters in different areas in Visayas also did, where Cebu filed their own, and Iloilo and Tacloban.
0: Kasi alam mo rin, so for now, di ba ang existing natin na minimum daily wage ay 695 pesos dito sa NCR?
1: Yes po.
0: So, oo. So for now ba, meron pa ba tayo mga BPO workers na ganito rin ang sahod pa rin, minimum daily wage, or medyo above the threshold naman tayo?
1: There are some na above the threshold na when it comes, kung iko-compute siya into a daily wage, kasi ang binibigay sa amin ay offer, pero we're being in sa katotohanan, we are being paid by the hour. So if we compute it, sometimes our basic salary would fall on some are receiving 14,000, as low as 14,000 as a basic salary. But common is
0: 20% ng BPO. Diba, dito sa akin, advice, 20% ng BPO workers ay tumatanggap pa rin ng 15 to 17,000 basic monthly salary. Tama ba? Salary?
1: Opo, opo. Yun yung pinaka-common eh. Actually, if we ask yung mga newbies, we call them newbies, yung mga baguhan sa loob ng industriya, ang talagang nadadatnan na nilang offer, ang first offer na ibinibigay sa kanila pag nag-a-apply sila, o pag natatanggap sila, ay around 15,000.
0: Ang liit?
1: Na basic salary.
0: NCR na yan? NCR na?
1: Ang pasahod na ibinibigay sa BPO industry. That's why we call it a race to the bottom wages eh.
0: Ano yan?
1: Paunahan na lang talaga mga kumpanya na pababain yung sahod na ibinibigay sa loob ng industriya.
0: Pero yung sinasabi mo, let's say entry level yan, yung mga 15,000, yung mga baguhan talaga. Pero mga normally, gano'ng kahaba mga working hours niyan?
1: Ang working hours pa rin ay 8 hours pa rin po tayo.
0: Okay, online pero naman eh, online, di ba?
1: Hindi natin maikakaila na due to different programs at different yung complexity ng mga accounts na hinahandle ng iba't ibang mga manggagawa sa BPO, it really differs. At sometimes workers tend to do overtime. Sometimes it is paid. Pero sadly, we also hear some reports coming from the workers na overtime that are not being paid, or unpaid overtime, or what we call it, OTTY, or overtime na thank you na lang.
0: Okay, bali ngayon, Renzo, pag kinocompute ko, no? So ibig sabihin, kung ang minimum daily wage ay 695 at humihirit kayo ng 1,200 pesos, so halos doble ang gusto nyong mangyari, di ba? Na parang minimum wage for the BPO employees. Tama ba, Renzo? Halos doble.
1: Yes po. Diba? Yung
0: minimum wage ay yung daily rate.
1: Yung aming ina-ask na adjustment para doon.
0: Pero for now ba, ano ba ang feedback ng mga, siyempre, aalma na naman dyan yung mga employers, no? Kung kakayanin, baka marami magsara na naman, or whatever, di ba? Yun ang parang risk lagi dyan eh. So ano bang feedback doon sa mga, let's say, employers, kakayanin ba? Ha, Renzo?
1: Oo. Pagdating po dyan sa katanungan kung kaya po, with consideration with the, doon sa mga consultation ay dumadalo ang lahat. Hindi lang po yung grupo ng mga manggagawa, pati na rin yung grupo ng mga employers. Halo-halo din po, may mga employers na malalaki at meron ding employers coming from the MSMEs. Diba? With consideration sa MSMEs, ipinapanawagan naman yan ng labor movement na with knowing na yung due to limitations of the MSMEs, that's why there are calls for subsidies coming from the government. But when it comes to BPO industry, kung saan it is mainly composed of big companies, multinational corporations pa nga, yung katanungan kung kaya ba, ay kayang-kaya. With the numbers that are being published by the Association of the Employers of BPO Companies here in the Philippines, where they reported na there are revenues, or they have revenue at almost $40 billion last 2025. So ibig sabihin yung maliit na adjustment sahod namin, yung pagtaas ng sahod na hinihingi ng mga manggagawa ay bariya-bariya lang. And also, malaki talaga yung naipitipid ng mga BPO companies when it comes to yung operations nila dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang pinakamalaki lang talaga ay yung, di ba, syempre expenses sa utilities such as electricity, kasi talagang sa Southeast Asia, mataas talaga yung singilan ng Pilipinas. Isa sa bansa na may pinakamataas na singilan ng kuryente. So, when it comes to other incentives such as tax holiday incentives, ibibigay naman yan sa kanila. So, malaking tipid. Kaya, pag-aaral din namin kung kakayanin siya sa loob ng BPO industry ay kayang-kaya.
0: Kaya. So bali batay sa pagsusuri ninyo, itong mga malalaki o mga dambuhalang mga BPO companies in terms of revenue stream, feeling mo kayang-kaya nila tugunan, kasi sabi mo multi-million dollar ang mga ano niyan, di ba? Mga pondo niyan. At saka talagang malalaki naman sila at malaking tulong naman yung mga BPO workers na para at least mapalago ang kanilang negosyo. So yung adjustment na ganyan na halos sa kalahating increase is something they can afford. Di ba? Tama ba, Renzo?
1: Yes po, they can afford it. Mm-hmm. Gaya nga po nung sinasabi po namin na when we saw that there is increase in revenue, it means that there are also increase in workers' productivity.
0: Oh, yun na rin.
1: Tama. May success na nangyayari sa loob.
0: Mamomotivate ang mga BPO. Mamomotivate lalo, 'di ba, mga BPO employees increase in their living.
1: Kumbaga yung success na yun ay dapat translated din into epekto o nararamdaman ng mga manggagawa na syempre hindi naman maaabot ng BPO industry yung ganong success kung wala yung mga workers.
0: So, bigyan mo ako ng konting idea para lang dun sa mga, let's say, hindi masyadong bihasa sa trabaho ng mga BPO employees. Bakit kayo kailangan ma-entitle na halos kalahating increase, no? Let's say, 1,200 na minimum wage. Yung benefit of value that you give to the company. Hello, for example, para dun sa mga nakikinig sa atin.
1: Sige po.
0: Oo.
1: Dominated yung BPO industry ng mga contact centers.
0: Yes.
1: In average, we receive 60 calls per day.
0: Oh.
1: Or mas mataas pa.
0: Dami, no?
1: Kasi, we mostly support foreign-based corporations or mga businesses in Western countries.
0: Yes.
1: Yung oras namin ay baligtad, ginagawa naming araw ang gabi. Ang aming araw ay
0: ginagawa namin ang gabi. Time zone issue yan eh. Di ba?
1: Oo, night shift at very prone for accidents or incidents na hindi ligtas para sa amin. Also stressful din yung job kasi basically kami yung takbuhan ng bawat tao sa buong mundo pag sila ay may problema when it comes to pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng mga internet providers, mga network providers sa US. When it comes to sales, kami ang nagtitinda. Kami yung nagbebenta ng mga products ng mga big corporations na ito like Amazon. Diba? We make sure that takbo ng mga businesses sa buong mundo, halos globally, kasi kalat-kalat din itong mga businesses nila. We make sure that it runs smoothly.
0: Okay.
1: Sa pag-connect sa bawat mga customers on the businesses that they need, on the services that they need, we fix those loopholes.
0: Oo. Kaya nga, isa pa, alam mo, napansin ko karamihan ng mga BPO mga workers, 'di ba? Sabi mo, aside sa being stressful, yung parang may rest din sa kanilang kalusugan, 'di ba? Dahil nga sa sobrang nakaupo sila, tapos minsan nagkakasakit na, 'di ba? Dahil ang kinakain hindi na, 'di ba, yung mga nourished na mga foods o yung tamang sangkap, 'di ba? Or kung ano, minsan nga mga noodles na lang, 'di ba? Something that can cause their 'di ba? Mag-deteriorate ang medical nila condition.
1: Tama po. Mm-hmm. Siyempre, hindi rin talaga kalakihan yung aming sahod. So, gaya po ng maraming Pilipino, kami rin po ay nagtitipid. So, pag panahon na ng kagipitan, talagang ang kakainin na lang namin tuwing lunchtime ay yung mga, siyempre, yung affordable. Diba, alam naman natin, hindi lahat ng affordable ay healthy para i-consume. So, yung mga noodles na yan, nag-noodles din po kami. Or kumakain sa labas, yung mga pares-pares lang, mga lugaw.
0: Kaya nga, oo.
1: Diba? Minsan na kami makakatikim ng mga masasarap.
0: Eh, pero yun nga lang, di ba? Pero hindi nga, ano yun, hindi nga masyadong maganda sa katawan o sa kalusugan natin, di ba?
1: Opo. Opo.
0: Kaya yun na nakaririnig ko na mga malulungkot na kwento, no, 'di ba? Although kumikita ka nga lang kahit konti, pero yung nako-compromise ang health mo eh, yung kalusugan eh.
1: Opo.
0: Renzo, 'di ba?
1: At bukod doon, yung aming health coverage o yung HMO
0: o yung kawagin, hindi maganda.
1: Hindi covered na lahat ng packet na mai-incurr namin habang kami ay nagtatrabaho sa BPO industry. So, yung dahil siya ay insurance, considered na insurance, so mahirap siya gamitin. And alam naman natin sa Pilipinas, mahirap din talaga yung sistema ng yung kalagayan ng sistema ng healthcare natin dito.
0: Okay, so bago kita bitawan, siguro at least gamitin mo na itong pagkakataon kung meron kang panawagan dito sa Dole, no? Kasi hopefully July nga. So this will be anytime na, matter of days. So ano yung panawagan mo at binanggit mo naman yung value na dinadala ng mga BPO officials o mga employees?
1: Sige, ang aming magiging mensahe na sana pakinggan ng Dole o ng NCR Regional Wage Tripartite Board yung kahilingan, yung demands ng BPO workers, not just BPO workers, lahat ng petitioners, lahat ng mga manggagawa na humihiling ng pagtaas ng sahod sa antas o level na 1,200 per day. At bukod pa doon, at kung tayo magiging honest, medyo mahirap pakiramdaman kung ito ba ay ma-aproba o hindi. Bukod pa doon, hinihiling din natin, not just with Dole, sa Marcos Jr. administration din, na buwagin na, not just in NCR, itaas din yung sahod sa iba't ibang mga rehiyon, sa iba't ibang region, sa iba't ibang probinsya, o magkaroon ng nationalized na 1,200 na national minimum wage. Both doon yung panawagan din na pagbubuwag doon sa regional wages. Kasi I think it's not fair, lalo na sa BPO settings, na magkaroon ng regional wage settings na magkaiba yung sahod ng BPO worker sa Manila at BPO worker, for example, in Cebu, pero kung parehas na kanila ng ginagawa. So parang it really shows the unfairness.
0: Okay.
1: Yung hindi pantay na sahod kahit pantay yung trabaho na ginagawa.
0: Okay.
1: At bukod pa doon, siyempre, panawagan na pakinggan.
0: Tama.
1: At protektahan, sumandig sa bawat manggagawang Pilipino na protektahan yung kanilang right and welfare.
0: Tama. Sige. Renzo, hopefully nga, by July, kasi July 27, may SONA na ang Pangulo. Siguro mayroon namang balita tungkol dyan sa mga adjustment din sa wages o sahod ng mga magagawa.
1: At talagang tayo ay makikinig
0: sa
1: update ng Marcos Jr. administration sa kanilang performance when it comes to workers.
0: Sige. Maraming salamat, Renzo, sa oras on a Sunday morning.
1: Maraming salamat po, sir. Thank you po.
0: Yan ho, si Renzo Bahala, Secretary General ng BPO Industry Employees Network or BIEN. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Aprubyan. Ngayon naman ay ito, binabanggit ko kanina, di ba, may nakaschedule na rally, no, yung Quilos Protesta. In connection ito sa corruption, di ba? Ito yung mula pa noong September 21, November 30. So ito na yung susunod, no? Makakausap natin sa linya ng telepono convener siya ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado, Network Alliance, tama na. Ah, walang iba kundi si Professor David or David San Juan. Prof, si Danny Buenafeo sa programa ng Apluvian.
2: Maganda umaga po, Sir Danny, at sa ating mga tagapakinig.
0: Okay.
2: Maganda umaga po.
0: Oo, magandang umaga ho, Prof. At maraming salamat. So kayo ho ba ay magiging bahagi ng naka-schedule na ano ho ngayon? Mamayang alas dos ba ang kilos protesta ho dyan sa People Power Monument ho ba, Prof?
2: Opo, alas dos media po ang programa sa People Power Monument.
0: Mm-hmm.
2: Pero may misa po muna ng alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine, pangungunahan ng misa ni Bishop Colin Bagaforo, isa sa mga leaders ng White Ribbon Movement na siyang pangunahing organisasyon na nagsasagawa nitong White Ribbon March. No? Tapos inaasahang pagkatapos ng misa ay sama-samang magmamatch ang iba't ibang grupo, iba't ibang sektor, papunta sa People Power Monument. Doon sisimulan yung programa ng alas 12:30 hanggang around 5 or 6 p.m. po ang programa.
0: So, we can expect na meron uli mga, let's say, personalidad na attend dyan kasi alam ko, very active din yung Tindig Pilipinas, di ba? Yung mga Progressive Bloc. Ito ho ba, mga ilan ho ba ang ina-expect natin dadalo dito mamaya?
2: Hindi, apo. Ang gusto lamang namin linawin na ang Tindig Pilipinas po ay hindi kalahok sa
0: hindi
2: protesta sa araw na ito.
0: Okay.
2: Pero binuksan naman ang imbitasyon sa lahat ng grupo. Pero as of today, wala kaming natanggap na tugon or pahiwatig sa kanila na sila ay pupunta. No?
0: Okay.
2: Pero sigurado po kami na makakasama namin sa araw na ito. Siyempre, ang grupo tama na ang Kilusang Bayang Kontra Corajos. Ang Bayan, ang San Lakas, Artikulo 11, Bunyog, napakarami pa pong ibang mga organisasyon. Ano? Ang siyempre, ang Diocese ng Novaliches at iba pang mga Roman Catholic Dioceses at ang mga grupong simbahan gaya ng National Council of Churches in the Philippines or NCCP at iba pang mga simbahan.
0: Bali, para lang mapaglilinaw dun sa mga nakikinig sa atin, bakit nyo tinawag na White Ribbon March ho ito, Prof?
2: Ang paliwanag po ay simple lamang. Ano, ang sa siyensya ho, pag pinagsama-sama raw ang lahat ng kulay no, sa spectrum, ang lalabas talaga dyan ay puti. No, pag sa politika, sa spectrum, no, puti ang lalabas. At siyempre, yung traditional din na paliwanag na ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan. Yung hinahangad din natin na malinis na gobyerno para yung pondo na ninanakaw ay mabawi. At yung mga susunod na gobyerno, kung hindi nakurakot, mas magkakaroon na ng sapat na pondo para sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pabahay, at iba pang mga serbisyo publiko na nasa ngayon ay kulang na kulang ang budget kasi nga ninanakaw ang pera at napupunta sa bulsa ng ilang kontraktor at dinastiya lamang.
0: Bali, Prof, kasi di ba may mga lumulutang din sa social media na itong White Ribbon March no, na mamaya gagawin, eh may mga ilan din mga personalidad na parang identified with the DDS like sila Mike Defensor might attend. Nabalitaan niyo ho ba to at kumpirmado ho ba to?
2: Nabasa po namin online yon pero... Kung yung pahayag lamang ni Sir Mike Defensor, hindi natin masyadong iniisip yung pagpunta niya kasi sa pagkakaalam natin ay may i-file na kaso sa kanya kasalukuyang NBI director. So sa palagay natin ay hindi magiging maganda kung siya ay lalabas pa at magpo-protesta sa araw
0: sasama,
2: na ito kasi mukhang may pending investigation sa kanya.
0: Okay.
2: Pero ano't ano man, ang masasabi naman natin, open nga sa lahat ang imbitasyon eh. So, basang asahan lang nila, dapat aware sila.
0: Na pwede ang mga posibleng feedback, di ba, ng mga followers ninyo. Pag, let's say, mga high-profile personalities, alam mo naman kung saan sila pumapanig, di ba? So, tingin nyo eh, hindi, mukhang hindi maganda magiging, let's say, pagkakilala sa kanila when they show up there, ganon.
2: Tama po. Kumbaga, asahan na nila na hindi sila masyadong papansin ng tao.
0: Tama.
2: At baka makatanggap pa sila ng ilang bu mula sa mga ordinaryong mamamayan na galit na galit sa korupsyon ng mga iba't ibang administrasyon, Mapa Duterte at Mapa Marcos, di ba? Masyado siyang affiliated po kasi sa isang dynasty na humaharap rin sa mga kaso. So,
0: yes.
2: hindi maganda ang mensahe, di ba? Tsaka yun nga, ang sana lang iwasan din nila kung pupunta, pakiusap natin sa kanila kung pupunta sila.
0: Oo.
2: Huwag na silang magpa-interview sa media, huwag na silang pumronta, etc.
0: Okay.
2: Kasi hindi naman sila nga yung focus dapat ng atensyon ng mga tao, kundi yung panawagang lahat ng sangkot dapat managot.
0: Pero Prof, meron ba tayo mga, let's say, dun sa mga activities nyo o programa, meron bang mga nakischedule ng, let's say, mga mambabatas, mga congressmen o senators na a-attend?
2: Ang malinaw po sa White Ribbon March, sino man, kahit ang mga sitting politicians, pwedeng lumahok.
0: Mm-hmm.
2: Pwedeng lumahok mag-participate. Pero malinaw po, ang kasunduan sa programa po ay walang aakyat ng stage na...
0: Okay. Hindi sila pwede magsalita.
2: Current ganun. Politician. Opo.
0: Okay.
2: Hindi sila magsasalita. Kasi ang gusto natin, mas marinig ang boses ng taong bayan, ng iba't ibang sektor. At may panalangin din. No? Prayer rally po ito. May mga panalangin tayo para sa paglutas ng mga suliranin ng ating bayan. Yung laban natin sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan.
0: Okay, so ito nga, isang malaking prayer rally no, na 2:30 at 12 noon nga merong misa. Kasi this will go almost a week before the start of the trial ni Vice President Sara. Is this something na kayo rin ho, talagang nakabantay ang grupo nyo itong tama na?
2: Opo. Kung inyo pong makikita sa aming mga pahayag, ang tama na po ay bahagi rin noong bantay impeachment no, na inilunsad rin.
0: Okay.
2: Ilang mga linggo na nakakaraan. At sa July 6, ay nasa harapan din po kami ng Senado para mangalampag, para magbantay at ipaalala sa Senado na kailangan na nilang gampanan ng kanilang tungkulin na simulan na ang paglilitis ni VP Sara Duterte. Kasi yun nga ang panawagan natin, di ba, sa araw na ito, lahat ng sangkot dapat managot. So hindi lang yan flood control corruption. Pati yung corruption ng pagwawaldas ng pera ng bayan sa confidential fund.
0: Okay.
2: Si VP Duterte, klaro na dyan eh. At gusto rin natin sabihin, ang Marcos administration may 1 billion pesos na confidential fund. Kaya hindi lang ang Vice Presidente ang binabantayan natin. Pati yung paggasta ng kasalukuyang administrasyon, kailangan rin bulat-latin.
0: Okay, bali ito sinabi nyo, may mga aatende ng mga alagad ng simbahan, no? Mga opisyal, at saka yung sabi nyo siguro mga members of academe. Ito ho ba, they will be part, no? Sabi nyo Artikulo 11, so I am expecting itong grupo ito nila, nila Erin Tanyada, tama ba Prof?
2: Sir Erin Tanyada po ay, yes, kasama siya sa Artikulo 11, pero ang magre-represent mamaya sa Artikulo 11, ay yung ilang iba pong spokesperson nila kasi broad din po na grupo yan eh.
0: Okay.
2: Pero yun nga, may possibility rin na pumunta yung iba pang mga kasama sa broader network nila. So ang mahalaga naman po ay basta nagkakaisa doon sa panawagan na lahat ng sangkot dapat managot, Marcos Duterte at iba pang dinastiya, papangalanan yan lahat ng mga speakers mamaya. So yun ang maasahan natin sa rallying ito, hindi selective. Hindi ho tayo namimili ng papanagutin. Lahat ng sangkot.
0: Yeah, bali Prof, I would assume na meron naman ho kayong permit, no, to hold the rally today. At alam siguro may mga police para at least to prevent any untoward incident ho, Prof.
2: Nakipag-coordinate po kami sa LGU po ng Quezon City at sa QCRPO tapos sa PNP in general, no. Nakapag-coordination meeting po kami, naka-attend din ako sa coordination meeting ang aming head kaugnay ng coordination and preparation dito ay si Sir Edwin Fernandez na retired uniform personnel din kaya talagang familiar naman po siya sa mga ganyan at maayos naman po ang koordinasyon namin sa mga otoridad.
0: Kasi ang pangamba na marami diyan, alam niyo na, 'di ba, may mga ibang hanay na pwedeng makigulo, alam niyo na dahil yung issue nitong destabilization plot ay lagi nandiyan, 'di ba? Pag mga ganyan, baka mahaluan ho yung grupo ninyo ng iba-ibang let's say mga pwedeng mag-abuso, 'di ba? Kaya siguro babantayan din niyo yung hanay ninyo, Prof.
2: Tama po, bawat organisasyon po at network na kabahagi dito sa White Ribbon March ay may nakatoka pong marshals.
0: Tama.
2: At meron din kaming head of security, si former General Willie Franco. Talagang maayos naman po ito at nakapag-meeting na rin po ang aming security committee at may protocols kami sa anong gagawin. Kung sakali na huwag mamangyari ay may dumating na parang magtatangkamang gulo. May clear protocols po kami, no? So,
0: sige.
2: Huwag pong mag-alala ating mga kababayan at ito ay mananatiling kagaya rin ng Baha sa Luneta,
0: okay,
2: at ng mga nakaraan pang protesta na mapayapa at aktibong pangalampag sa gobyerno, no, para umaksyon dito sa mga issue natin.
0: Okay. Nako, maraming salamat, Prof. At good luck ho mamaya. Sana ho medyo walang problema at mapayapa ho yung kilos protesta. Salamat po.
2: Maraming salamat po at maganda umaga po.
0: Okay. Good morning. Yan ho si Professor David San Juan. Siya ho ang convener nitong Tama Na. Ito ba yung Tama Na? Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Mamaya ho yan ha. 12 noon may misa dyan sa EDSA Shrine. And then 2:30 dyan ho sa People Power Monument. Para at least magbigay ng update kaugnay nitong kilos protesta at prayer rally ay naroon ang ating kasama via Zoom, si Bert Dizon. Bert, anong balita?
3: Sa EDSA White Page, no, ay umabot na sa 600, no, mahigit 600 na mga kauha ng PNP ang nakadeploy ngayon dito sa EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains. Sa mga sandali dito, kung makikita nyo, ay ito yung mga polis ay kanina ay nagbigay ng timon yung ground commander sa kanila para sa pagiging deployment nila. Nandito na din itinatayo Dani, yung ating yung gagamitin na medical tents para nga dun sa mga kailangan na atensyong medikal. Nandito yung mga tauhan mula sa PCDRMO at itinatayo na nila itong mga tents kung saan ay kaya na niyang maglaman ng mga medical beds para doon sa mga mangailangan ng atensyong medikal. Ang sabi sa atin kanina ni Major Jennifer Ganapan, yung pinapansalita ng PCPC, ay inaasahan nila na aabot ng mahigit 10,000 yung mga participants.
0: Ang dami, ha?
3: Ito, mga ralista. At sabi din sa atin kanina ni spokesperson Ganapan, ay aabot sa mahigit 2,000 yung mga naka-deploy dito sa EDSA White Plains, particular na dito sa Maya EDSA People Power Monument. Sa mga sandaling ito ay doon naman sa hanay ng mga organizer ng White Ribbon March ay wala pang movement na nangyayari, wala pa silang sineset up ng mga stage na mga gagamitin nila para dito nga sa gagawin nilang palatuntunan mamaya. So far, Danny, yan muna yung mga update mula dito sa EDSA People.
0: Yes, Danny. Bali, nakita ko para makulimlim, no, ngayon dyan. Hindi naman umuulan, Bert?
3: So far, Danny, hindi siya makulimlim. Maaraw, actually. Dito lang tayo sa center nila dahil nakatend sila. Pero kung makikita nyo, tirik na tirik yung araw dito sa EDSA People Power Monument. Kanina lang, ay nagkaroon lang ng konting ambono nandoon naman tayo sa may EDSA Shrine, no? Pero di naman yung nagtagal, pero sa mga sandaling ito ay tirik na tirik yung araw at yung ating mga kapulisan dito ay nagsisimula na nga i-deploy nga doon sa kanilang mga tatayuan mamaya sa paumunay ng Civil Disturbance Management Unit ng National ng NCRPO.
0: So sinabi kanina, no, nakausap ko si Professor David San Juan, yung convener nitong Tama Na, di ba, yung Taong Bayan sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sabi niya, kung meron man darating daw, welcome naman daw yung mga legislators, pero they will not be part of the program. Bawal silang tumayo sa stage. Siguro bantayan mo yun, Bert, kung talagang mangyayari, di ba?
3: Tama ka dyan, Daddy. At ang isa pa natin binabantayan yan, kasi nakakatanggap din tayo ng mga informasyon na mayroong mga mula sa DBS.
0: Kaya nga,
3: na magtutungo dito sa EDSA People Power Monument mamayang hapon. So titingnan natin kung ano yung mga magiging set up. Pero doon sa initial information natin, from their camp, ay magtitipon sila dito sa may Corinthian Gate.
0: Corinthian Garden.
3: Dito sa may kapaan ng EDSA. So doon sila magtitipon. Hindi natin mamaya malalaman po, aalamin pa natin kung ano yung magiging set up nila. Kung sila ba isasama, o magsasagawa sila ng separate programa doon. Pero ang sabi ni Major Jennifer Ganapan kanina ay ang pinayagan lang, ang nagkaroon lang ng Memorandum of Agreement between the PCLGU ay itong White Ribbon ng movement na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw.
0: Okay, so bali kumpirmado ba yan, Bert? Sabi mo na meron ding hanay ng mga DDS ang posibleng magsagawa rin na separate? Kumpirmado na yan?
3: Actually, nakatanggap tayo ng impormasyon mula din doon sa camp ni mga DPS, in particular nga si dating Congressman ex Mike Defensor. Congressman Mike Defensor. At ang sabi nga niya, ay dadalo sila. Dadalo sila dito sa, actually, may mga ipinadal sa ating mga social media posting na nag-i-invite sila from their camp na tumungo nga dito at makiisa doon sa kanila.
0: Oo. Pero at least umaasa tayo dahil binanggit mo nga 2,000 ang ipapakalat na pulis dyan. No? So at least ma-maintain yung peace and order. At siyempre, babantayan mo naman yan, Bert, no?
3: Tama ka dyan, Danny. At mamaya ipupunta naman tayo doon sa EDSA People Power, doon sa EDSA Shrine, yes, para alamin nga yung ginagawang paghahanda doon. Dahil mamaya ng mga alas 12 ng tanghali ay gagalipin yung misa doon sa EDSA Shrine. Tapos from there, magmamarcha sila, papunta dito sa EDSA People Power dito sa White Plains.
0: Okay. Extra, Bert. Thank you.
3: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Okay, yan o si Bert Dizon mula dyan sa People Power Monument. Pantayan natin ang mga kaganapan dyan mamaya. Ang time check natin, 8:49 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
2: Nagbabalik ho ang programang Prubyan at sa puntong ito ay may makakausap naman tayo. Tungkol sa BIFAR naman, yung fish seed production dito sa catfish, yung hito. Walang iba kundi si Dr. Angelito de la Cruz. Doc, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Prubyan.
3: Magandang
2: good morning.
3: Magandang umaga po sa inyo, Sir Danny.
2: Oo, maraming salamat, Doc, sa inyong pagsasama sa ating programa dito sa Prubyan. Bigyan nyo nga kami ng konting idea. So, itong sinasabi, BIFAR Catfish Livelihood Program, ito yung hito, di ba, sa Nueva Ecija. Kamusta ho ba ang status dito at epekto nito sa mga beneficiaryo?
3: Okay, dito po, Sir, sa Nueva Ecija, sa ngayon po ay may mga ginagawa po tayong intervention sa
2: okay.
3: Catfish production tungkol po sa livelihood ng atin pong mga namamalaisdaan.
2: Oo.
3: Isa po dito ay yung bibigay po natin sa kanila ng mga trainings and seminars tungkol sa pag-aalaga at pagpapalaki ng hito.
2: Hito, oo. Bakit ho ba in particular itong catfish business? Ano ho ba ang, let's say, in terms of income, additional income, malaki ho ba ito? At saka hindi naman ganun ba kahirap ang mag-alaga ng hito?
3: Yes, sir. Tama po kayo. Ang pag-alaga po ng hito ay maaring gawin sa backyard lamang po. Ano? So, hindi na kailangan ding... Hindi ito nangangailangan ng maluwang na lupa para pag-alagaan o gawing fish pond para pag-alagaan. Doon po sa mga tabahayan lamang po, halimbawa may mga naiwang may mga kulungan sila ng baboy na hindi na nila masyadong ginagamit. Maaari po nila itong
2: i-convert
3: pag-alagaan ng hito. Opo, i-convert sa hito farming. Yes, sir.
2: Okay.
3: Ngayon po, yung kita mataas po ang presyo ng hito dito po sa Nueva Ecija.
2: Ganun
3: ba? Nasa 150 hanggang 180 pesos po per kilo.
2: Oo.
3: Po.
2: Pero ito ba, Doc, yung ganitong pag-feed, no? Itong pag-aalaga o livelihood package nga dito, maganda ba ang production ng hito pag tag-ulan?
3: Pag tag-ulan po, karaniwan...
2: Kasi nag-uulan later.
3: Opo, very ideal po ito sa breeding naman. Pag ngayong onset ng rainy season natin, maganda po ang pagpaparami ng hito, yung tinatawag po nating hatchery.
2: Oo.
3: Pagpapaitlo, ganyan, propagation.
2: Okay.
3: pagdating naman po sa pagpapalaki into marketable size, wala pong problema ano sa catfish. Yun nga lang po, kailangan talagang binabantayan po ito ng ating mga catfish growers.
2: Okay, so balik kayo dahil 'di ba, gusto nyo pangunahan ng mga trainings and seminars dito sa mga, let's say, explore nila itong livelihood package na to. BIFAR ang mangunguna dito. Hindi kayo, bahagi ba kayo ng BIFAR?
3: Yes po, sir. Nandito po tayo sa BIFAR National Freshwater Technology Center.
2: Yun.
3: Nandito rin po tayo within Region 3, Central Luzon, sa BIFAR Regional Office. Actually po, ang BIFAR Region 3, may binibigay po silang livelihood package, katulad po ng nabanggit nyo na kung saan ito pong mga nag-aalaga po ng hito, binibigyan natin sila ng fingerlings.
2: Okay.
3: At pati po yung pangunang feeds, ano, yung pagkaing feeds at iba pang mga kagamitan tungkol sa pag-aalaga ng hito po, katulad ng lambat, ganyan po.
2: So, ibig sabihin, kunwari, mga nakikinig ngayon na gustong explore yan, do, sabi nila kung may mga bakante naman silang lote na pwede ma-convert, tutulong kayo in terms of, let's say, pagbibigay o libre ba to, training ito, yung seminar, at saka yung mga fingerlings na kapakakailanganin ng mga gustong, let's say, i-explore itong negosyo?
3: Yes, sir. Opo. Tama po kayo doon. Libre po ang, meron po tayong weekly seminar. Anytime po, alas 9 ng umaga, pupunta po sila dito sa opisina natin sa BIFAR, dito sa Tayan City of Muñoz. At nagtuturo po tayo ng iba't ibang teknolohiya, hindi lamang po catfish, pati po sa tilapia, sa mga ulang, sa mga freshwater species po, pwede po natin silang nating ituro. And then, pagkayari po ng training, sir, meron po tayong binibigay na initial fingerlings support. Doon po sa mga umaten po ng training, nagbibigay po tayo ng libreng similya, ang tilapia, ng hito po.
2: Okay. At least maganda pala, basta ma-encourage na sila. Importante lang dito yung info drive, di ba? Na alam, yung magkaroon ng awareness. So, ibig sabihin, ito ba, alam naman ng mga LGUs natin o yung mga barangay officials doon na sabi nyo, weekly pala, may 9 a.m. na seminar na kinukondak ang BIFAR. Di ba?
3: Yes, sir. Tama po kayo. Kasama po natin ang mga LGUs para po sa info drive na nabanggit po ninyo. Alam po nila. Actually, sila po yung nagre-refer sa atin na every Wednesday po at 9 o'clock in the morning. Regular po ito. Ito po yung tinatawag natin na weekly Wednesday seminar series for fish farmers.
2: Okay, so sinimulan pala ito nung April pa, no? Tama ba, Doc?
3: Yes, sir. Actually po, may mga nauna pa pong mga petsa noong inumpisahan po natin ito.
2: Ayun, oo. So at least para dun sa mga taga Nueva Ecija, pero sabi nyo, hawak nyo na rin yung Region 3. So hindi lang ito covered ng Nueva Ecija, di ba? Ng mga magsasaka doon, pwede rin sa iba, sa Region 3?
3: Yes po, sir. Ang BIFAR Regional Office po, sa pangunguna po ni ang aming Director Wilfredo Cruz, sila po yung tumutulong po sa buong region. Patungkol po dito sa mga programa ng BIFAR, particularly po yung Special Area for Agricultural Development o yung pong tinatawag natin na SAAD program.
2: Oo, tama. Okay. Mga ano ba, for now ho ba, anong feedback? Marami mga interesado, mga magsasaka dyan, mga mangingisda na maggawa ng ganyan, kanya-kanyang bakura na i-convert nila na into fish pond.
3: Opo, sir. Yung pong mga ibang nahihirapan ng ibalik, yung pag-aalaga nila ng baboy, kinonvert na po nila yung mga ibang tulungan nila para naman po sa hito. Ano? May tawag nga po tayo hituan sa baboy yan. Dati po kasing mga tulungan ng baboy ito na kinonvert na sa hito farming. Marami na po nagkaka-interesado, sir. Hindi lang po dito sa Nueva Ecija, kahit sa mga ibang lugar pa, pumupunta po rin sila dito sa opisina at talagang very interested po sila sa hito farming.
2: Doc, bali kung ikaw, kung let's say may nakikinig sa atin na isang magsasaka o mangingisda dyan, no, taga ano, sabi niyo yung office niyo dyan sa Muñoz, di ba, yung BIFAR. Pero let's say, mga magkano kakailanganin nila, let's say in terms of capital, para lang maisimula nila yung ma-convert yung kanilang ano, kasi tutulong naman kayo eh, 'di ba, doon sa mismong training libre at saka yung fingerlings, more or less mga budget allocation din eh, no, pag-isipan nila, 'di ba, para karagdagang income. Tama, Doc?
3: Pwede na po, sir, yung 10 to 15,000 po ano na pang-suporta doon po sa, kasi po, sir, doon sa paggagawaan po nila ng pag-aalaga nila ng hito, tama, na tama. Sa konkretong tangke, iaayos pa po yun. Bali, aayusin po yun baka para sa mga tagas ng tubig.
2: Oo, tama.
3: And then, ile-level po yung floor.
2: Oo.
3: Talagyan po ng maliit na catch basin at i-improve po yung, yung water lines, tama, water supply lines.
2: Oh, at least, di ba, mga interesado dyan, ha? At least mga 10 to 15,000 pwede ko kayo mag-invest, ha? Tapos mako-convert na ho ng let's say ito, breeding ground na ng mga hito o kaya tilapia, tutulungan kayo ng BIFAR. Maraming salamat po sa oras, Doc.
3: Yes, sir. Maraming salamat rin po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig, sir.
2: Okay.
3: Benefe.
2: Okay, salamat po, Doc.
3: Po.
2: Okay, salamat, Doc. Yan ho si Dr. Angelito de la Cruz. Siya ho ang head ng fish seed production. Focal person on catfish o hito. Pati tilapia, tumutulong sila dyan sa mga additional income ng ating mga mangingisda at saka magsasaka dyan ho sa Nueva Ecija at saka Region 3 in, as a whole, di ba? Okay, mag-news break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang approve yan.
0: Si Danny Buelafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM.

0: Ang oras, 9:02 in the morning.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pinag-iingat ng Department of Health ang mga magsasaka sa banta na leptospirosis na posibleng makuha sa kani-kanilang mga sakahan. Sinabi sa DZMM ni Health Undersecretary Albert Domingo na maaring humalo sa mga agricultural areas gaya ng putikan at mga irigasyon ang ihi ng daga na mayroong leptospira.
4: Meron mga daga sa agricultural area sa mga bukid. At sila rin po ay may kakayahan na magkaroon ng mga spirochetes o yung leptospira sa kanilang ihi. Eh, saludo po kami at maraming salamat sa ating pagsasaka. Pero mag-iingat rin po tayo at magsasabi tayo dun sa ating mga health center kasi yun pong gamot na prophylaxis na ginagamit para sa baha, pwede rin pong gamitin kung yari panahon ng pagsasaka.
3: Hinimok din ang kagawaran na huwag nang hintayin ang mga sintomas sa leptospirosis at agad na magtungo sa mga health center para makakuha ng mga gamot gaya ng prophylaxis at doxycycline. Sa ibang balita naman, tinawag ng Commission on Elections na matagumpay ang sinagawang simulation exercises para sa barn parliamentary elections sa tatlong lugar kahapon. Sa Ed Monitoring Report ng COMELEC, 100%'ng naging maayos ang simulation exercise sa 10 clustered precinct matapos mabilang ang lahat ng boto at na-transmit ng mga automated counting machine ng mga resulta. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na tuloy sa Setyembre 14 ang halalan sa barn dahil wala pang inilabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
3: Trabaho!
2: Ngayon!
4: Oh, balik na ho tayo, ha? Oh, teka, time check muna tayo. 9:07 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Okay, dito ulit tayo sa Approve Yan. At ito, magandang segment lagi, yung trabaho. No? Ito naman ay dyan sa Angono. Angono Rizal. Yan, okay, manager ng peso doon. Walang iba kundi si Primo Angelo San Juan. Boss Primo, si Danny Buenafeo sa programang Approve Yan.
6: Magandang umaga po, Sir Danny. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa.
4: Okay. So, meron kayong nakaschedule, tama ba, July 2, para dito sa mga trabaho na naghihintay dito sa Angono Rizal? Mga ilang trabaho ba at saka ano, ilang mga participants sa mga ine-expect natin ng mga, let's say, employers?
6: Actually, sir, meron kaming local recruitment activity
4: okay.
6: This coming July 2 sa tanggapan po ng

0: Oh, yung mismong, di ba, yung announcement, no? Ano mga, let's say, dun sa mga interesado mag-apply, Primo? Primo ba o Angelo na lang itawag ko sa'yo?
1: Angelo na lang, sir.
0: Angelo. Okay, bali, ano yung mga trabaho, ganyan, katulad ba nito, mga kitchen crew at saka counter crew, mga more or less, mga ilan ang pangangailangan para lang dun sa mga interested?
1: Well, give or take po, mga nasa, bawat store, mga nangangailangan sila ng mga nasa 60 to 70 na mga iba't ibang mga staff nila. No? Tama po kayo, from kitchen crew, counter crew, dining crew, drive-through counter, party host, mga stockman, at saka mga maintenance doon sa store nila. No? So, isa po itong napakalaking oportunidad para po sa mga taga-Anggono, Rizal, at gayon din para po doon sa mga taga-barangay Mahabang Parang natin.
0: So, ito ay para sa nasa barangay Mahabang Parang, yung pangalan, tama ba, Angelo?
1: Yes, Sir Danny. Doon po ang inaasahang itatayo ng mga bagong branches ng Jollibee at ang Mang Inasal.
0: Kaya nga, so abali hindi pa siya nakatayo o existing na, pero nangangailangan sila ng mga, let's say, mga tao, di ba? For that, dahil sa bagong bukas pa lang, ganun.
1: Yes, sir. Opo, in anticipation of their opening very, very soon, ito po yung mga hinahanap na po nila para po pagka nagsimula na, nagbukas na, dire-diretso na po ang operation.
0: Okay. Bali, pati yata dito, no? May nakasulat din dito, mga riders, kailangan nyo rin, di ba? Mga deliverers, yung mga nag-ano rin, yung mga nagmomotor, di ba? Kailangan yan kasi sa mga food delivery, di ba?
1: Yes po, Sir Danny. Marami rin pong opportunity tayo dyan. Bukod po sa July 2, meron din po tayong mga ongoing at continuous na mga recruitment. Ano po?
0: Okay. So, ito, aside dun sa dalawa na sinasabi mo, dun sa July 2, ito ho ba, meron din mga chances ang mga, let's say, ma-hire mga, gusto ng mga senior citizen, no? Gusto nila productive pa at kaya pa naman, pwede naman.
1: Yes, sir. Actually, meron po tayong ordinansa dito sa bayan ng Anggono na hinihikayat po natin ang ating mga food establishments kagaya ng Jollibee, Mang Inasal, at iba pang malalaking food establishments na mag-hire ng mga senior citizens at mga PWDs.
0: Tama.
1: Sa kanilang store.
0: Okay. So, ano ba yung kailangan dalhin? Baka may mga nakikinig sa atin ngayon, Angelo.
1: Ano lang po, magdala lang po ng kanilang valid resume.
0: Okay.
1: At kung sakali man na magkakaroon po ng challenge, no, na sila ay makapag-print ng mga resume o mga picture, magtungo lang po sila ng mas maaga sa tanggapan ng peso at ito po ibibigay namin na libreng serbisyo.
0: Okay, so bali pag pumunta sila doon, meron tagang magkoconduct ng interview, di ba, Angelo? Ganun mangyayari. Interviewin kaagad sila.
1: Yes. Yes, sir. Darating po yung taga GMAD Manpower Services at sila po ang magkukondak ng actual interview para on the spot malalaman kung ang ating aplikante ay tanggap na.
0: Okay. Yun ang importante. So, mga ilan ang ine-expect mo? Let's say, yung ma-hire on the spot on that very day. July 2, ano na to? Thursday ba? Friday? Thursday?
1: Webes po. Sa Webes.
0: Mga ilan? Mga ine-expect natin?
1: Inaasahan po natin at tayo po ay talagang umaasa na sana po lahat ng pangangailangan nitong dalawang bagong bubuksan natin na stores ay makuha na sa Webes, ano? We are hoping na itong mga more or less 130 to 140 ay na mga positions ay makuha na po at ma-fill up na by Thursday.
0: So mga ganun karami, mga 130, 140 posible na ma-hire na on the spot, tama ba?
1: Yes, sir. We are Thursday. Very hopeful na marami pong mag-apply.
0: At saka regardless, di ba, kung babae o lalaki, basta aswa kayo dito sa being kitchen crew or counter crew, yung mga, di ba, yung aggregator or deliverer, okay lang. Wala kayong pinipili.
1: Yes. Yes po, sir. Basta po between 80, at least senior high school graduate.
0: Single.
1: And of course, high school graduate. 18 years old.
0: Okay. Sige, siguro kailangan bigyan mo sila ng tip, no? Kasi karamihan dito sa mga ganyan, pag laging segment, kinakabahan yung mga ini-interview, eh. Parang feeling nila, na-intimidate. Di ba, ano ba ang dapat na ibigay mong, ano, advice sa mga mag-a-apply?
1: Ay, Napaka napakaganda po nung inyong pinunto, Sir Danny, diba? No? Oh. Kasi marami pong opportunity.

0: opportunity na nawawala dahil lang naharang nung kaba kapan interview, no?
1: Intimidate.
0: Kaya maganda po na dapat ay relax ka lang at mag-focus ka lang na sagutin ang tanong ng iyong mga ng iyong interviewer at mag-focus ka na ipagmalaki kung ano man ang laman ng iyong resume o ng iyong biodata para doon na lamang umikot ang pag-uusap at hindi ka ma-mental block ba o mawala doon sa wisyo.
1: Oo. Pero alam mo itong mga karaniwan, ha, 'di ba itong mga trabaho na to, ang parang ang ano to eh, very attractive to para sa mga estudyante, lalo na yung mga young graduates. Kayo ba eh, let's say kunwari estudyante siya, gusto niya lang gawing part-time to para kumita siya. Is that something na available din sa kanila? Just in case 4 hours sila magtrabaho ganyan o hindi available, kailangan full-time?
0: Ito pong hinahanap ngayon ng dalawang stores na magbubukas. Hindi, ito po ay full-time.
1: Full-time, okay.
0: Po, pero ang lokal na pamahalan po ay taunan. Meron naman po tayong tinatawag na yung summer job o yung SPES, okay, no? Yung
1: open
0: para
1: doon
0: sa mga nag-aaral pa at naghahanap lamang ng pantustos sa kanilang pag-aaral.
1: So this is something that they can avail kung sakali lang, let's say, papayag din siguro itong mga, yung management itong Jollibee at saka ano, Inasal. Tama ba? Kung sakaling ganun.
0: I think so, sir. Kasi magandang opportunity
1: flexible,
0: naman.
1: Flexible. Ito. Oo. Diba? Experience.
0: Yes, sir.
1: Experience. Tama ba, Angelo? Diba? Ganun. Ang gusto nila eh. Iba? Oo.
0: Opo, opo.
1: Okay. Nako, maraming salamat. Tsaka good luck sa July 2, ha? Yung inyong ano.
0: Sir, thank you very much po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maipatalastas ang aming mga employment activities.
1: Okay. Salamat, Angelo. Thank you.
0: Salamat po.
1: Yan o si Primo Angelo San Juan. Siya ho ang manager ng Peso Angono Rizal. Ha? July 2, yung kanilang job, actually opportunity. Marami dito yung hiring para dyan sa dalawang fast food chain. Anyway, tuloy-tuloy na tayo. Via Zoom naman, makakausap naman natin itong isang sikat na naman at talagang very inspiring story na isang creator and founder ng abacada.org. Alamin natin kung ano yan. Walang iba kundi si Ramon Logan Jr. Ramon, si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Good morning po, sir.
1: Oo.
2: Good morning po sa inyong mga manonood at saka
1: maraming,
2: tagapakinig.
1: Yun, maraming salamat sa oras. Naku, napakabata pa pala nito si Ramon eh. Ah, so ano ka, taga rito ka ba? Sa Manila ka naka-base for now?
2: UAE po. Sa Abu Dhabi po, sir.
1: Abu Dhabi ka ngayon. So madaling araw ngayon dyan, tama ba? Di ba?
2: Yes, sir. Around 5:16 ng umaga po.
1: Oo nga pala. Thank you very much for joining. At siguro i-share mo lang yung istorya mo. How did you become, gano'ng katagal ka na pala dyan? Sa Dubai ka ba? Or sa Abu Dhabi?
2: Abu Dhabi po.
1: Abu Dhabi. Gano'ng katagal ka na dyan?
2: Almost 10 years na po.
1: Aba, okay. And then, when you arrived there, siguro, ikwento mo, maikli, yung journey mo, paano ka nakapunta dyan 10 years ago, dyan sa Abu Dhabi?
2: Kinuha po ako ng brother ko po. Then, dito na po ako nag-continue ng profession ko po.
1: And then, you are a graduate dito sa Pilipinas? Ng anong course?
2: Yes po. Sa BSIT po.
1: IT? Okay.
2: Yes, sir.
1: Okay. And then, for now, tama ba, creator ka and founder of abacada.org? Anong, bigyan mo ako ng konting idea, what is this all about?
2: It's an open source, directory of open source software. Free po siya na productivity tools na makakatulong sa mga students po natin, especially doon sa mga nasa rural areas na may mahihiin ang internet.
1: Oo.
2: Ginamit ko pong technology dito ay ang PWA or Progressive Web App, kung saan maski mahina po yung internet ng isang estudyante, ma-access niya po ng mabilis ang kanyang productivity tool at pwede niya pong ma-download po ito. At kung ma-close niya man po ang browser, may mga naka-imbak po o naka-save po na mga files doon na pwede niya pong bisitahin uli maski wala pong internet.
1: Okay, so ibig sabihin, sinishare mo to idea para din sa hindi lang dyan na mga rural areas. Talaga design ito para dun sa mga areas na mahina internet connectivity. Sa mga rural
2: Correct,
1: areas
2: sir.
1: Natin sa Pilipinas. Tama ba, Ramon?
2: Correct, sir.
1: Mm-hmm. Okay, and then siguro ikwento mo na how does it work? Kasi for someone like me na mahina, no, hindi naman ako techie. How will this work? Para lang dun sa mga, let's say, nakikinig sa atin, paano, kunwari, nasa rural area siya, nasa mga liblib na lugar na wala masyadong connectivity, how can he maging productive nga na tool to?
2: Isang household po, doon sa rural area, okay, ang ordinaryong Filipino po ay, let's say, wala na pong budget to
1: provider,
2: subscribe for licensed software.
1: Oo.
2: So, ito pong avocado.org created na po, or may directory na po siya ng mga free and open source tools na pa pwede po nilang i-download for free, for lifetime po. So, pwede po nilang magamit itong productivity tool sa kanilang studies, ganun rin po sa mga teachers, pwede rin po nilang magamit ito sa teaching.
1: Ayun, napaka ano nito ha, importante pala itong dapat mapakinggan ng mga ating mga viewers, no? Lalo na yung, kasi lalo na yung mga naapektuhan ng mga baha or whatever, kahit sa bahay sila, kung malagay lang nila itong app na to, di ba Ramon?
2: Yes, sir.
1: Oo.
2: Actually, nag-iisa lang po akong pinopromote yan. Oo. So, may isang organization din, ang bettergov.ph, na tinutulungan ako to promote that web application. Yan rin po ang Open Source Software Philippines. Oo. Na kasama ko po sa pag-promote ng web app na yan.
1: Oo, kaya nga. So, ngayon ba, let's say, na-cascade mo na ba yan, yung technology na yan? May mga natulungan ka na mga lugar na specific na mga rural areas sa Pilipinas?
2: As of now, yung advisor ko po sa Solano High School, ginagamit po
1: Solano, nila yan. Nueva Vizcaya? Tama ba?
2: Yes, sir.
1: O yun?
2: Yes, sir.
1: Alam ko yung lugar.
2: Doon sa kung saan po ako graduate sa rural area. So,
1: Taga-Solano ka? Vizcaya?
2: Yes, sir.
1: Okay, kasi father ko, taga-Solano, Vizcaya, I'm very familiar with the place. So, ibig sabihin, yan, at least na i-ano mo, na i-impart mo yan doon sa, ano to, isang university o isang eskwelahan sa Solano?
2: Yes, sir. Kinakausap po yung dati ko pong advisor noong nasa high school pa po ako noon.
1: Mm-hmm. Okay. So, yung web app na yan, ano, ibig sabihin, para lang dun sa hindi rin ganun nga kateki, how long does it take, let's say, para mailagay yung app, no? At saka, sabi, libre lang ba to?
2: Libre po. Uh-oh. Yung mga application po nakalagay po dyan sa directory niyan, 100% libre po. At saka, ang mga gumawa po niyan, mga developer po sa iba't ibang bansa rin po.
1: Oo.
2: So, bilang in exchange po sa kanilang kabutihang loob, pinopromote ko rin po yung kanilang website. Let's say, ang LibreOffice. Alternative po siya doon sa sikat na office suite natin.
1: Oo.
2: So, yung LibreOffice na yun, libre po yun for life. So, malaki pong tulong ito sa mga student po natin.
1: Pero ito, Ramon, ito hindi naman kailangan specifically for schools. Pwede ito individually na pwede nilang i-apply itong sabi mo, yung web app na to. At lalo na kung ganyan, sa bahay lang sila, mahina internet nila at wala silang ganun nga, they can i-store mo lang to. Tapos, di ba, makakapag-ano ka pa ng mga, ano ba yung sabi mo, yung parang yung masisave yung mga ano mo, mga let's say, mga mahalaga mo mga files, tama ba?
2: Yes, correct, sir. And lately lang po, i-integrate ko rin po yung open source na AI para makatulong po sa ating mga kabataan. Yung Olyama AI po. Large language model, naka-integrate na rin po diyan sa Avocado toolkit. So, free po nilang magagamit po 'yon.
1: Kaya maganda pala ito, no? Ibig sabihin, i-promote natin. Let's say katulad niya sa Solano na i-start mo na doon. So, kung may mga nakikinig sa atin, let's say, kasi importante rito yung awareness, Mon, ang kailangan siguro maingganyo natin ang mga local government units sa atin dito sa Pilipinas, lalo na yung mga lugar na hindi talaga matao, 'di ba? Yung mga hindi naman yung mga rural nga, liblim na mga lugar. This is something that they can work it out para at least maging productive din yung mga estudyante natin. May learning tool din 'to eh, 'di ba, Rabon?
2: Correct, sir. Especially nowadays na nasa digital age na po tayo.
1: Tama. Oo.
2: Kailangan po ng mga student po natin na mag-excel po sa larangan ng digital aid, digital skills.
1: Pero kailangan lang, importante, meron ka smartphone. Di ba? Kahit wala kang computer o wala kang laptop.
2: Yes, sir. Old phone, old laptop, walang problema po. Modelo po siya dyan.
1: Oo. Ang ano ko kasi, how can this work, no? Kung nari, wala naman siyang, let's say, internet provider doon sa lugar niya. Walang signal masyado. So, hindi magiging problema to na, let's say, kunin lang itong web app na to?
2: Mabibisita po nila yung web platform na yan.
1: Sige. Paano?
2: 2G.
1: 2G?
2: 2G. Yes.
1: Okay.
2: 2G po.
1: Okay, anong so, dapat hanapin nila?
2: Makikita po nila yung platform na yan, yung mga direct software po sa loob, maski 2G lang po yung internet connection nila. Mm-hmm. And doon po sa Avocado Toolkit, maski 2G at nakat na po yung ano po nila, data, magagamit po nila yung mga generator doon, yung mga converter na inilagay ko po, maski offline.
1: Let's say kunin nila yun na web app na yan sa isang araw o kalahating araw magagawa nila yan?
2: Yes, sir.
1: Madali lang, ganun? Oo.
2: Yes, sir.
1: Okay, so kailan mo sinimulan to? Yung let's say yung sa Solano.
2: Sa Solano po siguro amantago lang po eh. Kinakausap ko po yung mga advisor ko po, mga dati ko pong teacher. So, ang hirap pong i-promote actually na nag-iisa.
1: Oo nga, kaya nga eh. So, at least na-inspire ako sa mga kwento mo na ganyan. So, ibig sabihin, ito, pwede mong i-expand into other provinces kung interested sila at they're now listening. Pwede mong magawa ito and then pwede ka rin siguro willing ka naman magturo, no? How to do this?
2: Tama? Yes, sir. Yes,
1: basta
2: sir.
1: Siguro via Zoom. Siguro you can encourage them na, sige, ganito. Para at least ma-explain mo yung mga step by step, how they should do it.
2: Yes, sir.
1: Willing ka? Ganon. Okay sa'yo. I-share mo yung experience na yan.
2: Yes, sir. Walang problema po sa akin.
1: Oo.
2: Advocacy ko po to.
1: Okay. For now ba, ano yung regular job mo talaga dyan sa Abu Dhabi?
2: Full stack developer po, sir, sa isang ICT company.
1: ICT company. Okay. Ano yun?
2: Yes,
1: for
2: sir.
1: 10 years na rin, dyan ka sa ICT?
2: Dito po sa ICT na to, 3 years na po.
1: Okay. So, yung ICT company, ano yan? Internet company? Anong siya? Anong kumpanya yan?
2: More on infrastructure po.
1: Okay. Infra. And then, kasi maraming Pilipino dyan eh. Sa Dubai, Abu Dhabi, nag-base na rin ako dyan for a while. So, ibig sabihin, ito ba, na-share mo sa mga kasama mo dyan na medyo nasa kabataan din na stage, na ano to, anong feedback sa kanila? Is this something na parang welcome development for them?
2: Dito po, hindi ko po ma-share dahil ibang lahi po yung mga co-work ko. Mostly,
1: hindi
2: of them Pinoy, are
1: hindi
2: Indians
1: Pinoy,
2: po.
1: Hindi mga Pinoy?
2: Sa bahay lang po kasi ako eh.
1: Bahay ka
2: after,
1: lang. Work from home, parang ganun.
2: No po, after work, opisina, bahay lang po. So, kinda introvert po.
1: Okay, bali ikaw ba, Ramon, ano ka? Nandiyan ang parents mo o yung kapatid mo lang kasama mo?
2: Nandito po yung brother ko po.
1: Oo.
2: Pero pumunta na rin po sa ibang bansa, sa UK po.
1: UK na, okay. And then, do you see yourself na talagang mag-stay on lang muna dyan sa Dubai? May pamilya ka na dyan sa Abu Dhabi?
2: Yes, sir. May misis na po ako at may isang anak po.
1: May isang anak na. Nakaka-uwi ko pa, sir, sa atin, sa Solano.
2: 10 years nang hindi po nakaka-uwi. So hopefully by next year, kasi plano po namin sanang umuwi this year, kaso nagkaroon po ng conflict or tension po dito sa
1: Middle East.
2: GCC.
1: Oh, yes, Middle sir. East. Oh. Pero for now, mukhang umuhupa na. So, sana makabisita ka rin. No? At hindi naman kailangan siguro umuwi ka naman ng Solano kahit sa Maynila naman. Siguro may mga relatives ka rin dito. Di ba?
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Oh. Pero very inspiring yan, ha? Yung sineshare mo sa amin. Kasi at least kung may nakikinig sa atin, sana sa mga hindi lang ano maraming probinsya pwede ma, alam mo napaka-importante rin yan lalo na 'di ba we are facing mga historical times eh merong parating na zona, merong mga impeachment trial, merong election ng 2028 parang this is something na parang pwede silang matuto eh 'di ba lalo na kung ganyan.
2: Yes, sir.
1: Oo 'di ba kung sila ay connected 'di ba Ramon?
2: Yes, sir. Para maiba naman po.
1: Oo. Tama. Oo. Pero hindi siya mahirap, ha? So, siguro, ano pwede mong ibigay na advice bilang panghuli?
2: Mag-aral lang sa mga kabataan po. Mag-aral lang po tayo ng maayos, mabuti. Upang sa ganun po, makatulong po tayo sa ating pamilya at makatulong po tayo sa economic po ng Pilipinas.
1: Ayun. Okay. Yan ho, ha? Napaka-very inspiring ang storya ni Ramon Logan Jr. Maraming salamat, Ramon, sa oras. Thank you.
2: You, sir.
1: Okay.
2: Thank you, sir.
1: Oh,
2: God
1: pwede,
2: bless po.
1: Pwede ka nang pahinga na muna dahil medyo maaga-maaga pa dyan sa Abu Dhabi. Thank you, Ramon. Okay, salamat.
2: Thank you po, sir. Thank you.
1: Okay, yan ho si Ramon Logan Jr., creator and founder ng abacada.org. Nako, ang bilis ng oras. 9:30 na ho, ha? Ito na naman ho ang programa nating Aprubyan. See you next week. Pero wag ho kayo alis dahil susunod na ho Panalong Diskarte kasama sina Salve Ibanez at Miss May Valle Zeniza. Bye-bye. See you next week.
3: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Zeniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:31.
1: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!

0: microphone. Sunday na naman. Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes at nega sa buhay and smile. Kasi andito na naman ang makukulit na mga beshies na si Tito May at Ate Salve. kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola ninyo. Kaya't walang a-absent mga beshies. Ikaw man ay trentahin, kwarentahin, singkwentahin o sisentahin, tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshie ng bayan. Salve Ibanez.
1: Yes! Good morning! Happy Sunday nga! Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po, si Mayvalia Siniza. Bow. Okay. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin lang natin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng ating mga perang iniipon at pinaghihirapan talaga namang ramdam ko yon. Dahil dito, pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi rin tayo maskam at maisahan. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Di ba, Besh?
0: Yes, ang daming energy today dahil very special ang ating guest. Huwag kayong mawawala. Very trending ang kanyang story.
1: Ay.
0: Kaya mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila, sa 630 kHz sa AM Band, at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel, at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWatt. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Uy, may notification.
1: Oh, di ba? Kaching-kaching.
0: Kaching-kaching. Inulit.
1: Parang pera lang na, yung sa ano, sa mga abo, yung parang
0: coin. Ikaw talaga malaruin sa abo.
1: Coin.
0: Sana totoong coin.
1: Aha, eto, pera nga ang paksa natin ngayon. At ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi nyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment dito, tama ka ba, Beshi? Ipadala sa DZMM Viber number ang inyong mga tanong, reaksyon, at syempre pati na rin yung mga, pwede na rin ang bate sa 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya't maya as they come in. At syempre, kailangan ng participation ninyo.
0: Yes.
1: Huwag lang kinig ng kinig. Kailangan meron din kayong contribution dito sa programa dahil kasama namin kayo dito. Ang ating tanong para sa may say ka dito for today, kapamilya, para sa inyo. Natakot ba kayo? Hindi. Ano mo sabi ng anak ko? Sabi ng mga friends niya.
0: Anish.
1: Scared sila. Kasi I have a RBF. No! I'm gonna smile all the time.
0: Resting beauty face.
1: Kung ganun, okay. Diba? Pero yung isa, wag. Okay, smile lang. Para sa inyo ngayon, ang ating tanong, ano ang tamang age para magsimula ng sariling negosyo?
0: Ganda katanungan yan.
1: Mm-mm. Pwede. Ay, hindi naman negosyo. Kasi meron tayong tip noon na kahit 5 years old, pwede nang utusan at bigyan ng sweldo.
0: Pwede nang magkaroon ng negosyo. Alam ko,
1: 5 years old?
0: Naka-attend na ako, Ate May, ng parang fair na mga elementary age ang nag-start ng negosyo. Of course, with guidance.
1: Okay.
0: Oo, pero na-experience na nila sila magbebenta, sila gagawa ng limonada. Pero parang
1: America lemonade
0: stand pag summer.
1: Okay.
0: Alright, everybody.
1: Pwede nga, ano, yung mga juice-juice lang. Tapos yung noon, pa piso-piso. Ngayon, wala ng piso. Walang inumin na piso. Baka
0: ngayon, puro kakawatan na lang ang tinuturo natin mga.
1: Okay.
0: Ay, nako, ewan ko lang. Magsisimula naman. Huwag natututsang ang hair natin at puputi ang buhok. Pag corruption ang pinag-uusapan, magnegosyo na lang tayo, mga kaibigan.
1: Napakasakit isipin niya yung corruption na
0: yun. I know, okay. Parang hindi na natapos. Tigilan na natin yan. Feeling ko talaga financial education can help. Kasi pagka mga tao marunong sa pera, marunong din silang tumingin kung sino ang gumagawa ng kalokohan.
1: Oo. At syempre, hindi ka lang aasa sa ayuda.
0: Correct.
1: Kapag marunong kang mahumawak ng pera, no? Pag financial literate ka.
0: Tingnan mo yung guest natin, tango ng tango. Tama. Bilisan na natin to. Excited na ako sa kanyang trending story. Kaya everybody, magbabalik ang Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit.
3: Malupit!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kwentong sumakses.
4: Sumakses.
3: Discarding malupit.
5: Discarding malupit.
3: Sa Panalong Diskarte.
0: Panalong Diskarte.
6: Nagbabalik ang Panalong Diskarte. Hindi naman tayo masyadong excited. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga viral success stories ng mga OFWs at kung paano nakakatulong. May papalakpak.
7: Yes.
6: O, diba?
7: Live na palakpak na to.
6: I love it, Ate May. Okay, kung paano nakatulong ang financial literally financial literacy mula sa pag-iipon, pag-iinvest, hanggang sa paghahanda para sa mas maganda nilang kinabukasan. Para pag-usapan po yan, makakasama po natin ngayon ang isang tao na parang ano ko, ang tawag ko dito, dancing jardinero to investor. O, di ba? Yan ang kanyang storya. Kaya masaya pag-usapan, huwag kayong mawawala. Maraming pwedeng itanong dito dahil siya rin ay isang Registered Financial Planner or RFP at isa siyang Transformare Coach at Financial Coach ng kung saan-saan pa. Grabe ang transformation story. Dati, nag-guest natin siya via Zoom lamang.
7: Dahil siya ay nasa ibang bansa.
6: Nasa Palermo, Italy siya. Kaya pag gine-guest natin siya dito sa Panalong Diskarte, alas 2 ng madaling araw sa kanyang bayan, gumigising siya. Okay, papasukin na natin ang ating guest, si Aris Baloran, RFP and Financial Coach. Kumusta ka, Aris? Thank you so much for joining us today. All the way from Palermo and Ilocos.
7: Yay! Oo, Kabagis ang tawag ko dyan. Kasi ano? Pareho kami Ilocos.
6: Kabagis? Ano yung ibig sabihin ng Kabagis?
7: Kabituka.
6: Sige nga, mag-Ilocano nga kayo para sa mga Ilocano viewers natin.
7: Na iba gabigat kanya,
8: Ading. Nembag gabigat kanya yung amin.
6: Ano yung ibig sabihin nun?
7: Good morning, my
6: ang layo naman.
7: Younger. Oo, no.
6: Anong pinanggalingan ng ano? Ng,
7: nako, yan na hindi Ilocano. Ko alam. Natutunan ko lang.
8: Ayan, baka hindi ko alam.
6: Kasi parang hindi siya Espanyol, di ba?
7: Hindi.
6: Ang Espanyol, Bicol.
7: Chabacano.
6: Chabacano. May mga ano.
7: Tapos yung ibang Tagalog terms natin, medyo similar sa Spanish.
6: So, kumusta naman ang biyahe mo galing sa Ilocos?
8: A little bit dizzy pa rin.
6: Hilo-hilo ka pa?
8: Because of Bonamin.
6: Nagpuska ba?
8: Opo. 10 years nang hindi nakaka-experience ng ganong klase.
7: Malayo. Ilang, dati kasi parang 9 hours. Ngayon ba? Kasi meron na bang mga bagong roads.
8: Nine hours.
6: My God. 9 hours. Parang Bicol.
7: Mm-hmm.
6: Ako din, pag nagbubus ako pupuntang Bicol, kinaumagahan, medyo parang lasing-lasing ka pa.
7: para kayo mga Lenny Robredo.
6: ganun talaga.
7: Nagbubus, di ba?
6: Nagbubus. Mas cost-effective naman yun at good for our planet. Anyway, Aris, thank you so much for joining us. Alam ko medyo extra challenge pumunta dito dahil wala kang sasakyan dito. Ikaw ay nag-bus, pero importante ma-experience natin ang public transport. transport. Mm-mm. Dahil ano, yun ay talaga pa rin pinaka-okay na transportation. Pero ang pag-uusapan natin dito, ang iyong transformation.
7: Yeah.
6: Gusto namin ikwento mo kaagad. How difficult was it when you first went to Italy? Gusto ko yung storya ng meluhaan.
7: Oo. Yung ano, no, ilang taon ka nung pumunta ka dun?
8: Ayun.
7: Okay.
8: Ay, kailangan pa bang i-reveal ang age?
6: Akala ko ba kailangan magre-reklamo dyan? Bakit
7: sabihin kung gano'ng katagal ka na doon? Ano magkwenta? Okay.
8: Ay, nako. Mm. Kung babalikan ko lang ang nakaraan.
6: Ang nakaraan, luluha kami.
8: I 25 years old nung ako'y pumunta ng Italy. By the way, buongiorno sa mga nanonood sa Italy ngayon and good morning to my beautiful wife.
6: Wow.
7: the name of the beautiful wife.
8: To my wife, Maricel.
6: Baka na magkamali ka na pangalan. Chine-check lang po namin. Hi, I love you, Maricel.
8: So I was 25 years old nung pumunta ako ng Italy. I was a college professor dito sa Pilipinas for 6 years. Mm-hmm. Hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ko doon, but I know kung ano yung trabaho. So, meron akong kwento. Ito yung mostly kinakwento ko sa lahat, which is I called the adobo story. 2 weeks right after pagdating ko sa Italy, my wife kasi maraming kakilala, so naghanap na ng trabaho kaagad.
7: Mm. Ah, mag-asawa na kayo noon. Mm-hmm. Okay.
6: Kaya nga hindi niya maiwan. Oh. Ay, hindi niya pwedeng pabayaan mag-isa doon. Kailangan humabol siya.
7: Correct.
8: Diba? So, in that 2 weeks time, meron akong trabaho, excited. Mm-hmm. My wife packed me an adobo. Adobo. Lunch ko siya.
7: Hindi napapanis.
8: Ayan. So, pagdating ko sa trabaho, it's malaking mansyon. Uh-huh. So, I am that area, naglilinis. Okay. And then, siyempre, sanay tayo dito sa Pilipinas, nakakain ng lunch natin 12 noon, right? Mm-hmm. Doon, hindi, 2 p.m. kasi ang lunch nila.
6: Gutom-gutom na ang lolo mo.
8: Gutom na ako, ayun. So, maghahanap ako ng place kung saan ako kakain. Alangan naman nakakain ako doon sa mismong lamesa, dining. Sa dining area ng aking boss. So, wala akong mahanap na place. Ako ngayon nagtago. At doon ako mismo, doon sa bathroom, doon sa CR, nalilinisan ko. Doon ako kumakain. Mm. Actually, ang bilis kong kumain, yung pasilip-silip kong gano'n.
7: Patakas pa
8: yun, ano? Pasilip-silip kong gano'n. And then, hindi ko na mamalayan yung luha ko pumapatak na.
6: Tumutulon. Yeah.
8: That's my first ever experience. Then, pag sinishare ko yung story yan sa mga kasama namin sa Italy, mga relatives, they are laughing. Mm-hmm. Because sabi nila, hindi lang ikaw ang umiyak. Kami rin.
6: Talaga,
8: so everyone
6: normal
8: experience. Yeah, it's normal.
6: Ano yung mga iniisip mo nung tumutulo yung luha mo?
8: Sabi ko noon, someday I will be somebody. That's my hugot. Someday I will be somebody. Kasi nga dito sa Pilipinas, I was a college professor. Mm-hmm. I was about to finish my master's na. I'm about to
7: ang aga graduate. 25 umalis, 6 years siyang nag-professor.
8: 19 years old, I was already
6: wala
8: I was already working.
6: Wala pang 12 nun, besh. Kaya maaga-aga tayong
7: kinder, tapos may prep pa, tapos may grade 7.
6: Oo, totoo.
7: Okay.
8: So yun, so after that, natanggal ako sa trabaho.
7: Dahil kumakain ka sa ano? Oh my God!
8: Dahil hindi ako marunong magtrabaho.
6: Hindi ka naman trained for ano, paglilinis.
8: Yeah, so okay. It took me siguro mga around 8 months. So every now and then, fired, may nahanap na naman after 2 weeks. I work for a house na mayroong 12 na dogs, would you imagine?
7: Wow. Oh my God.
8: Yeah, mabaho yung house. Pero, tapos yung house is nasa mountain.
7: Oh my God.
8: So, I will take the public bus and then, hindi kasi pumupunta yung bus sa taas.
7: Lalakarin mo.
8: Lalaka. 3 kilometers yun, ma'am. Pataas.
6: One way, pataas. Wow.
8: Pababa rin.
6: Magkaka-abs ka nun.
8: Ang sakit ng paa ko. Pero okay lang. Sabi ko sa wife ko, okay lang. Kakayanin ko yan.
6: Hindi
8: ako nagre-reklamo.
6: Di ba marami tayo mga story na naririnig, not to judge anyone, yung mga Pilipino na pagpunta overseas, hindi sila nagsusurvive kasi namimili ng trabaho.
8: Ay, marami yan.
7: Choosy.
8: Maraming ganyan. Maraming, even this time, marami pa rin mga ganyan.
7: Uh-oh.
8: Pero ako po, on my experience, hindi talaga. Kahit saan, sige.
6: Mm-mm.
8: Pwede. Basta yung importante sa akin, magtrabaho. Mm. Gusto ko kasi yung wife ko na maging proud sa akin. I choose her sa aking career. Kasi yung career ko sa Pilipinas, okay na eh, maganda na eh. Pero sabi ko sa kanya, ang challenge ko sa kanya, if you will be able to get me within a year, I will quit everything. I will sacrifice everything.
6: Ay, grabe.
8: That's a challenge.
6: Love talaga. Yan ang true love.
8: LDR for 4 years. Tapos bumalik siya. At nagpakasal kami.
6: Ah.
8: Huwag niyo lang tarayin yung date.
7: So, mga anong klaseng trabaho ang pinasok mo? Kasi, yun din eh, parang issue yun, Ate May, di ba? Para sa mga people who want to make it around the world, hindi lang sa Italy, sa ibang parte ng mundo. Parang underqualified, overqualified ka talaga sa mga unang trabaho na papasukan mo. Is that okay?
8: Yeah. Actually, dala-dala ko ngayong resume ko eh. Pero hindi yun pwede sa Italy. Because dapat graduate sabihin ka doon.
4: So what kung professor ka doon?
8: Wala silang pake.
7: So magsisimula ka sa iyo.
8: So I tried working as a gardener, house help, and then driver. And eventually, yung driver, doon ako nag-click. Kasi I got hired by a count of Villa Tasca.
4: Count of Monte Cristo.
8: So ako yung driver nung kanilang anak. Shout out to Martina Tasca, which is a very good friend of mine. So ako yung driver nung anak nila. High school pa lang siya nun. So
4: hindi ka na nagmumultay jobs? Kasi yung iba, di ba, not one, two, or minsan three
8: before,
4: jobs.
8: Before, isa lang.
4: Uh-oh.
8: Ngayon, tatlo.
7: Ano trabaho? Dalawa lang yung alam ko eh.
8: I have 8 to 1 job and then another from 6 to sawa and then may part-time ko ng Sunday with my wife. Kaya tatlo. Tinutulungan ko yung asawa ko because kung hindi mo gagawin 'yon sa bansang Italia, tumataas din naman yung inflation, tumataas din naman yung mga bilihin, saka may mga pangarap din naman tayo din eh. Nangarap din tayo na someday,
4: at may pamilya ka, di
8: at may dalawa akong mga bata, mga anak. So, nangarap din naman kayong bumili ng sasakyan, nangarap din naman bumili ng bahay, ng mga sapatos na sobrang dami.
7: Mahilig sa sapatos itong si Aris Baloran.
8: Yeah, before. Siya
4: yung kwento na ano, parang tuwing sweldo bibili ako ng sapatos kasi parang niya feeling deprived siya.
8: Yeah, kasi diba? Nga di, basketball player tayo noon, dito sa Pilipinas. And then,
4: hindi ka makabili noon.
8: Hindi ako makabili ng original. So, nung nagkaroon tayo ng access, dun na. Pero, the worst part is, naging habit. Bad habit. So every time may nahawakan akong pera, nanginginig yung comment ko, I want to spend it. I want to show off. That's why one of the most important lesson that I learned about money is one of the biggest motivation to show other people that you have money is to spend your money.
7: Nang nakikita. Conspicuous spending, di ba, tawag natin doon. Hindi pwedeng spend lang na hindi nakikita ng iba. Kailangan is a show off mo.
8: One way of losing money is to show other people that you have money. Diba? Pakita mo, diba? Kung mga ganitong bagay, bili ka, and then you post it on social media.
7: Dumaan ka din sa ganyan?
8: Yes. I was so insecure, I was mayabang. Even this time, tinatawag pa rin mayabang. So I was insecure
7: before.
8: Ang dami
7: mong bashers eh. No?
8: I was insecure, mayabang, everything.
7: Until?
8: Pinag-pray po namin yan.
4: Oh.
8: Pinag-pray po namin yan.
4: Nauntog ka. Inuntog ka.
8: And God answered my prayer in a very strange way.
4: Ha?
8: Yung pagdating ng aking second son.
4: Uh-huh.
8: And that time na nalaman ko, we are crying. Kasi even my wife is not prepared. I am not financially, emotionally, spiritually, physically prepared during that time.
4: Mm-hmm.
8: I was crying and then I remember yung prayer ko na, Lord, please change me. Kasi every time na may makakuha na kong pera, and even sa searching ko sa internet, all are shoes, sapatos. And then, naging cyclist din ako, naging sa bike. Naging addict na naman ako sa bike.
7: Sige nga, i-confess mo nga muna yung mga kasalanan mo. Umamin ka muna dito sa viewers natin.
8: Sabi nga, alam naman ng family ko.
4: Marami makarelate dyan.
8: I usually own 250 pairs of shoes, basketball shoes.
7: 250? Ilan ang paa mo?
4: Hindi ka naman centipede. Sobra
7: diba,
4: pa nga.
7: Ikaw yung may joke nun, di ba? Hindi ka naman centipede, pero 250 pairs of shoes.
8: Tapos sa mga bicycle ko, I have two road bikes and two mountain bikes. Iba pa yung ginagamit ko for city biking. And yung road bike and yung mountain bike, they are mga carbon fiber. So, mahal talaga sila.
4: Oo, yung magagaan.
8: Oo, mga magaan. Mm-hmm. Parang ginagano mo lang. So, parang nakon tayo doon.
4: Pero Aris, nauna yung asawa mo doon, gusto ko lang malaman, hindi kanya pinigilan? Parang, hey, masyado yatang magastos ang lifestyle mo dito. Ay, wala na siya doon eh. So naramdaman niya first hand bago ka nakarating.
8: Wala na siyang magagawa dahil pagdating ko sa bahay, nabili ko na po.
4: Oh.
8: Yan, wala na siyang magagawa.
4: Asawa mo ako, pumunagputakan kita.
8: That's true.
6: Naputakan din daw siya.
4: Naputakan siya pero hindi ka pinablan. Okay.
6: Oo nga. So, sapatos, bisikleta, meron pa ba?
8: Wala na, yun lang. I confess. Lang.
6: Until, paano nagsimula ang pagbabago after mong na-realize na hindi ka prepared financially, emotionally, spiritually para sa iyong pangalawang anak?
8: Yeah. So, when I accepted the challenge na, I remember I have a part-time noong panghapon. So, I started searching internet, financial literacy, and pop-up ng pop-up, yung ANC's On The Money. At doon ko na nakita yung aking twin. Shout out to Pastor Edric.
6: Oo nga, ayan. Baka
4: nakikinig. Baka sa... yung twin, naging twin na niya.
8: Yan, si...
6: Twin kasi pareho daw silang guwapo.
8: Doon ko nakita sila Ma'am Salve, mm-hmm. si Ma'am Melissa, and Pastor Edric. And then ang ginawa ko, even this time on my phone, dina-download ko yung mga YouTube videos.
4: Mm-hmm.
8: And then, I converted it to MP3. Habang nagtatrabaho, wala pang Spotify kasi rin eh. Mm-hmm. So habang nagtatrabaho, well, cleaning, like that, instead of music, ulit. Yeah, paulit-ulit.
4: Para ulit. Talagang tumagos
8: mm-hmm.
6: sa talagang kaluluwa niya. Talagang hindi ka nagsawa niya. Sa mga boses namin.
8: Even this time, pinapaginan ko.
6: Hindi pa tapos ang pag-aaral.
8: No, because everyday life is a continuous study.
4: Aris, ano dun sa pinapakinggan mo, talagang hindi mo, talagang tumama na... It made you really, it transformed you.
8: Compounding what? Interest. The power of compounding interest.
4: Yun. So, anong sinabi doon na sinimulan mo, na ginawa mo na talaga?
8: Yung the power of compounding interest kasi yun yung pagdoble-doble ng pero nakita ng from the kita binabalik mo sa
4: hindi
8: sa
4: mo
8: capital. Hindi mo kinukuha
4: yung kita,
8: which is nung ipresent ko yan sa asawa ko, sabi niya hindi ako naniniwala diyan. Hindi ako naniniwala diyan, para sa mga mayaman lang yan ang sabi niya sa akin.
4: Kasi pag wala kang pera, parang kaya nga ako nag-invest kasi para yung kita magamit ko, pero pag compounding hindi mo gagalawin yung kita, di ba?
8: Kaya nga ang challenge ko sa kanya, which is our first ever investment before, is the Pag-ibig MT2.
4: Mm-hmm.
8: Which is compounding yun, nagko-compound.
4: So, yun ang una niyong
8: ginvest. Una naming in-invest. And today, no, yesterday, this week pala, I should say, nakubra na namin yung investment namin na yun.
4: For how many years na pinag-compound?
8: Bale, kung nyo, 2019 nung last, susakto 5 years. Uh-huh. Five, six years
4: okay.
8: na.
4: So,
8: okay.
4: So, nag-mature na yung 5 years.
8: At napatunayan ko sa kanya na, tignan mo, ito yung capital natin.
4: Natulog lang yan.
8: Ito yung interest nung kwan natin. And then, after that, I posted it sa internet para makita ng mga lovers ko, hindi haters. Mga followers natin, that applying for it, claiming it, is mabilis lang pala.
4: Mm-hmm.
8: After
6: kahit
8: a day,
6: nasa Italy ka.
8: After a day, pumasok naman kaagad dun sa aking loyalty card.
4: Mm-hmm.
8: So, I proved it firsthand na it's really legit, not scam.
4: Parang si Alvin Alvin El Chico, ikaw ba yan? Ganun?
8: And then after that, parang gutom pa rin ako eh. And then I started now.
4: Naging greedy ka na sa
6: for investment.
8: Yes. For investment. Ano pa kaya?
6: Nakatikim eh. Alam mo, yan ang pinakamaganda. Masimulan mo lang talaga.
4: Mm-mm.
6: Pag nasimulan mo na ito, na addict na. Yeah, yan ang magandang addiction.
4: Nagsimula. Hindi yung paggastos.
8: Yeah.
4: No? Doon mo sinimulan tumigil.
8: Doon ako nagsimulang mangulit kay Ma'am Salve.
4: Mangulit sa kanya at tinigilan mo yung pagbili ng sapatos.
8: Wala na. Binenta ko na yung mga sapatos.
6: Magkano pala kinita mo sa pagbibenta mo?
8: Well, secret.
6: Pati bike mo, nagbenta ka.
4: Inubos mo lahat ng sapatos mo.
8: Sabihin na lang natin, yung pinagbentahan ko po ng sapatos is enough for me to buy a brand new Yaris Cross na Toyota sa
4: Sa Italy.
6: Diba? Kotse pala
4: yung mga maraming sapatos. Diyan, di naman kayang gamitin lahat.
6: Alam mo, nakakatawa nga. Medyo na nagkakagulo sa YouTube ngayon. Sabi niya, 250 pairs lang naman ang lalaking Imelda. Yan yung katas ng kanyang paghihirap sa Italy. Pero investment naman yung shoe collection, lalo na pagmamahali na brand. So, totoo bang investment siya?
8: Yeah. May mga nabenta ko na binili ko ng 220 euros na benta ko around 3,000.
6: Wow!
8: Yung mga rare na mga Jordan 1.
4: Yung mga rare.
6: Basta marunong ka mag-alaga.
8: Yeah,
6: kasi lang. Depende sa condition.
8: Meron pa rin naman akong mga frozen, kasi ang tawag doon, yung mga pinaka-freeze. Hindi ko pa binibenta, especially the Kobe. Nung namatay si Kobe, yung kanilang value tumaas. So nakatago lang sila. Siguro yung mga anak ko nang magbebenta noon. So,
7: pamana?
8: Yeah, pamana na sa
7: kanila. Huwag pag tinatago, baka masira.
8: Ay, hindi, nakalagay siya sa medyo malamig na, na area.
6: So, oh. Saka dapat, ano ba yun? Kailangan may, may ano, conditioning yung rubber.
8: May silicone na inilalagay dun sa loob ng...
7: Ah, okay, ba para ma-preserve.
8: Ma-preserve siya.
7: Okay.
8: Yun, binenta ko almost everything. And then, I started investing sa stock market. Sakto bumagsak ang market noong 2020. Sabi nga ni Ma'am Salve, that's bring out the guns. Ayun ko nga sa
6: bring out the guns. Mamili muna tayo.
8: Yun. So doon, I started investing. No, I should say, we started investing kasi yung wife ko got into it na rin eh.
7: Oh, so convinced na
8: convinced
7: siya.
8: Convinced na siya.
7: Okay.
8: So we started...
7: After the MP2.
8: Yeah, after the MP2, we started investing sa stocks and then UITF and then index fund.
6: Maya-maya pag-uusapan natin para sa couples who want to invest together, paano yung proseso? Kasi 'di ba, hindi naman you don't really marry your financial twin eh. Minsan yung isa mas advanced kaysa dun sa isa, yung isa mas ibang klase investment ang gusto
7: yung
6: niya.
7: Yung isa ano, parang risk taker, yung isa conservative.
6: At hindi pwede, tama ba? Ito mga nakikinig para sa atin na gusto magkaroon ng tamang diskarte, anong gagawin mo kung hindi kayo pantay sa kaalaman? Pwede bang gawin mo na lang nang hindi niya nalalaman? Mamaya pag-uusapan po natin 'yan. Magbabalik ang panalong diskarte, mag-news break muna tayo. Magbabalik ang
5: panalong diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupet.
5: Malupet.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:01.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya na patuloy na nakatatanggap ng mga reklamo ng diskriminasyon ang Commission on Human Rights sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Sinabi sa DZMM ni CHR Focal Commissioner on Gender Rights, Attorney Faida Dumarpa, na kahit may development sa pagsusulong ng pantay-pantay na karapatan, mayroon pa rin mga nabibiktima ng diskriminasyon sa LGBTQIA+ members dahil anya ito sa kakulangan ng kaalaman sa SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, kawalan ng edukasyon sa mga pinaglaban ng komunidad at pagiging konserbatibo ng lipunan.
4: Ang dami pa rin po naming natatanggap na report ng discrimination, which is one of the primary cases na nakukuha namin pagdating sa ating LGBTQIA+ community, no? So, marami pa rin po talaga yung hindi pa rin siguro nakaka-recognize or kulang siguro po ng awareness or pagrespeto ng gender equality, equal rights.
3: Sa labas ng buong bansa, umabot na sa 1,400 ang namatay sa magkasunod-lindol sa Venezuela. Nasa Venezuela na rin higit 1,600 foreign rescuer para tumulong sa search and rescue operations mula sa mga bumagsak na gusali matapos ang magnitude 7.2 at 7.5 na lindol. Sa pagtay ng US Geological Survey, higit 10,000 ang pinangambang mamatay sa dalawang malakas na lindol. Nag-alay ng dasal si Pope Leo para sa mga biktima ng lindol at umaasang bubuhos ang pagtutulungan ng iba't ibang bansa sa trahedya sa Venezuela. At yan na po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: 10:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Kwentong sumakses.
6: Sumakses.
5: Diskarteng malupit.
6: Diskarteng malupit.
5: Sa Panalong Diskarte.
7: Panalong Diskarte.
0: Nagbabalik ang Panalong Diskarte. Meron muna tayong news report. US Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Okay. Yung susunod muna. Okay, babalik muna tayo sa interview natin. Mamaya balikan natin si Bert. Kanina, bago tayo mag-end nung first segment natin, sabi ko, paano kung magkaiba ang kaalaman? Magkaiba din ang ugali, magkaiba din ang kagustuhan ng mag-asawa. Anong gagawin mo? Sabi nung, may nag-comment agad, sabi ni Pinay from DC, "My AFAM husband invest everything sa stock market. He tried to explain it to me kung paano ang galawan, pero sumasakit ang brain cells ko." Diba?
8: Kasi itong si Aris, inaral niya habang sa pakikinig bago siya gumilos.
0: So
8: talagang dapat aralin, diba?
0: At hindi mo naman ma-expect na pagkasabi mo lang, game na agad si Maricel, diba? So anong ginawa mo?
9: Yung result. First is the result. Dapat nakikita niya yung result . Ang ginawa ko sa kanya, since masakit yung loob ko nung sinabi niya sa akin na this is not for us, this is only for rich people, sabi ko sa kanya, I won't give up on our dreams.
0: Teka, balikan. Ang sabi niya, hindi to para sa atin, pang mayaman
8: lang to.
9: Yeah. Maalala ko yun, kumakain kami nun, harap pa mismo ng family members, yun ang sabi niya sa akin because I was so passionate sharing to her. Ito yung mga natutunan ko sa araw na to, ganito, sabi niya sa akin. No, hindi ako naniniwala
8: dyan. Teka muna, anong magkano ang sinimulan yung investment? Para naman yung nakikinig parang, eh siguro kasi euros yan, ganyan. Oh.
9: So, sa MP2 ma'am, ang yung sinimulan namin sa 100,000. Mm-hmm. And then, nag-ipon kami, then another 100,000. And then, natutunan ko yung tinatawag nila na peso cost averaging.
8: Mm-hmm.
9: Which is monthly, magkuhan ka na lang. Parang magdadagdag ka.
8: Sa MP2?
9: Sa MP2. Okay. So, yun ang ginawa namin. And then, applying it na sa aming investment sa stock market, dun na rin, nag-peso cost averaging na din kami. So, ang ginawa namin is we write all the budget and then doon sa budget doon makikita mo kung magkano yung dapat ilagay namin sa aming investment.
8: Mm.
9: At yun, on monthly basis, on exact amount, kung hindi ako nagkakamali, we started 10% noon eh. Mga 5,000 pesos. No, 7,000 pesos. Para 7,000. Hindi pala.
0: In short, naka-budget ang naka-budget investment.
9: Mm. Then, nung nakikita namin na, okay pala, tinasan namin. Paunti-unti.
8: Dinagdagan.
9: And right now, hindi sa pagmamayabang, starting from 10%, now we are almost 43 or 42%.
8: So you were in Italy then. So parang sinasabi mo, ang mga OFs, may access sa MP2 wherever in the world.
9: Hindi lang po sa MP2, even sa stock market.
8: Sa stock market, pero kasi MP2.
9: Yeah. Uh-oh. And I'm really an advocate of this one. Sinasabi ko sa kanila, hindi ako nagpapabayad, especially sa mga kababayan natin sa Palermo, Italy, and even sa buong Italia. Hindi ba ako nagpapabayad? So kung gusto niyo mag-open ng account, I am here. Sinasabi ko na yan sa kanila.
8: Ako samantalahin nyo, dito nagpapabayad.
0: Yeah. Oo, bihira yan.
8: Tumutulang talaga, uh-huh. Bihira yung ganyang uh-huh. RF.
9: Kasi hindi naman po nagpabayad sila, Ma'am Salve, nung mga pansahan.
0: Pay it forward na. Ang saya ko naman.
8: Yan ang talagang tulong ko pa sa mo, Avelyn. Oo. Yeah. Tulong ko pa sa mo.
9: Pass it forward.
8: Oo.
9: Importante po yun para maging blessing din naman tayo sa iba.
8: Correct.
9: The greatest blessing in life is to be a blessing to others.
8: Yeah. I love that.
0: So ngayon, ang mga fruits ng iyong paghihirap or pag-aaral? Nasaan na tayo ngayon? Kasi naalala ko, kukwento ko lang sa mga nakikinig sa atin, nag-vision board workshop kami online. Naka-zoom mm-hmm. lang. Ito si Aris talaga, we didn't know him. Nag-message lang siya random. Tapos sabi ko, i-set up ng Zoom call yan. Kasi,

0: andun pa rin yun. Yun ang roadmap namin. Wala pa rin nagbago dun. Siguro the figures...
1: Pero meron nang natupad.
0: Okay.
1: Meron
0: marami na po.
2: So, ano muna yung marami items na nilagay mo? Okay. Okay. Ano ma-inspire?
1: Ang ating para ma-visualize ng mga nakikinig sa atin.
0: So, ang una kong inilagay nun, just to try, is at least 1 million on stock market investment. So, okay, within the year, target namin yun. So, X yun. And then, I try, tinask ko na yun, 5 million?
1: Yeah,
0: na-reach din namin yun sa X. And then, yung Fortuner sana dito sa Pilipinas ang gusto kong bilhin na car, pero wala dun sa Italy. Mm-hmm. So, yung Yaris Cross Hybrid, which is our dream car with my wife, X din.
2: Nabili na rin.
0: Doon, nabili sa Pilipinas. Doon. Okay. Hindi naman na kasi maninirahan dito. Mm-hmm. So, doon kayo bibili.
1: Hindi, kasi sabi mo meron dito. Okay.
0: No. Yung
1: para
0: pangarap namin dito.
1: Para investment ka rin dito.
0: And then, one of our goals also is to buy our own house dun sa Italy, which is we just did this year pala.
2: Congratulations!
0: Yun. Yan,
2: meron
0: yun
2: na tayong titirhan pagdating natin.
0: Pasyal kayo dun. So yun, ma'am. Little by little.
2: Siyempre, the basics, emergency fund.
0: Insurance.
1: Nandun pa rin
0: insurance.
1: Yun.
0: Insurance. O, tagtatlo nga na kami ng insurance ang asawa. Sabi ko sa kanya, because paano kung may mangyari sa akin, edi paano ka? O paano kung may mangyari sa'yo, paano? Paano na rin ako? So, applying all yung mga lessons na tututunan namin from Ma'am Salve and others. Kasi nga, pinaka-importante is, sabi nga ni Boss Rex Mendoza, an education without execution is just pure entertainment. Na-feel mo lang, parang naiyak ka lang or natuwa ka lang, but without the application, wala eh.
1: At saka paano maniniwala yung mga kinakausap mo o minementor mo kung ikaw mismo hindi na nakikita sa'yo. Diba? Kasi maraming nagtuturo ng mga investments o financial literacy, pero pag yung mga usual na tanong nasan ka ngayon? Ikaw ba umangat ka na? Parang ganon. So, and ikaw yung living proof.
0: And then we don't compare ourselves to others kasi. We are just focused on our vision board and our dream. Kasi iba yung sapatos nila. Iba yung sapatos namin. So, dun lang kami nakakonsentrate. And then, hindi kami masyadong attached to it. Kapag, for example, this year na-reach namin yung goal of buying our own house, okay, on to the next. And hindi na kami masyadong, no. Hindi kami ganun. We put the X. Yung mga anak ko naglalagay ng X.
1: Sila.
2: Para sarap ng pakiramdam. At kasama sila sa paghihirap ng pag-iipon. Para na-experience
0: nila. Talagang kasama sila because they are our inspiration. Sabi mga ma'am, di ba, anchor it to the most important. They are the most important.
2: Your why.
0: Our why.
1: Gusto ko tanungin si Aris doon sa ating tanong na anong edad sa tingin mo yun sa ating question of the day, kailangan magsimula na magnegosyo o ang isang tao?
0: As early as possible.
1: Ano nga, mga age? Kasi sabi mo, yung anak mo involved sa yung pagpapalano.
0: I remember my son, nung tinuruan ko siya, he's age 7, yung aking panganay. And right now, if you will ask him, he's 12 years old na. If you will ask him, where will you put your money? He knows. Bitcoin.
2: Teka lang muna bago tayo mapailalim. Celerio Modes sa YouTube, sabi niya, ang investment daw para sa lahat, hindi lang para sa mayaman. I think that's a lesson we all learned also, no? The more that you get into it talaga. Sabi ni Alba, planchado na yun. Ay, iba pala yun. The Amazing Superman. Sanay dyan ang Pinoy sa paluwagan. So, sa Italy ba meron din ganun?
0: Meron. Meron po, ma'am. Meron akong naririnig ng mga nagpapaluwagan. Okay din naman yun. Basta mga kababayan, be aware, ha? Maraming mga scammers tayo.
1: Na humahawak ng pera ng paluwagan.
0: And then, kapag nalaman ng government yan, huhuliin kayo.
1: Okay.
0: Bawal yan.
2: Bawal. Mahirap gumawa ng bawal.
1: Mm-mm.
2: Ito naman si Boholanong Bugay. Gusto ko yung pangalan niya. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng bugay,
1: no,
2: Ate May?
1: No.
2: Pilya.
1: Oh.
2: MP2 member here, 2 accounts daw siya. Single mom, kailangan di iiyak bago umuwi ng Pilipinas. I love that comment. Anong reaction mo doon?
0: I love it also. Very good. Very okay. Good. Approve.
2: Approve yan. Sabi ni Amazing Superman. Uy, teach us daw how to begin. Saan ka ba nila pwedeng i-contact?
0: Message me on Facebook. Aris Lasiste Baloren directly.
1: At FB.
0: Kung paano magsimula, you need

0: to start it with your why. Ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga importante sa'yo? Okay, sa amin kasi, specified na eh. Our children's education fund, our future fund with my wife, which is our retirement fund, and of course, emancipation fund. Hindi kasi pwedeng sabihin yung pangalan ng isang, yung other term for emancipation. Hindi sabihin. Of course, our vacation fund, which is every year, we do travel. Mag-travel kami. And then, of course, isa pa doon yung nakalagay doon sa amin is we want also to watch the live basketball game of the Los Angeles Lakers.
1: Wow! Yeah,
0: nandun na yun. So, be specific. Doon sa mismong why mo, ano yung mga gusto mo? Ano yung mga gusto mo? Be specific doon. And then, after achieving it, kung gusto mo yung cut ka ng mga pictures o i-drawing mo siya, basta pagkatapos
1: parang
0: na...
1: Parang reminder.
0: Yeah. And then put it on a place na palagi mong nakikita. So, kapag na-reach mo yung goal na yon, kung picture yon, tanggalin mo or lagyan mo ng X.
1: Lagyan mo ng achieved na sticker.
0: Basta merong mark doon na nakuha mo doon. And the feeling is so great.
1: Pag sarap nakikita, nga, no? Pakiramdam.
2: Yeah. So, dati ang luho mo sapatos, tapos pinigil mo, binenta mo.
1: Iba na ang luho niya ngayon.
2: Ano na ang luho mo ngayon? Kasi parang nagtipid ka na, di ba? Kasi you use the money for investing na. So, yung mga luho mo ngayon, sabi mo, traveling. Yeah. Meron pa ba yung binibili?
0: Honestly, mas gusto ko sa discount.
1: Oh, sale na lang.
3: Sale na lang.
1: Pwede no, pwede maging luho yung sale, no?
2: Mm-mm.
1: Pero within limits.
2: Yes.
1: Alright.
2: Hindi na mamakyaw ka ng sale.
1: Bitin tayo. Ang dami pa namang comments sa YouTube. Natutuwa daw sila. Nagkakagulo dito kung ano daw ang totoong ibig sabihin ng bugay. Babaeng pasaway. ano to? Blessing. Pilya, rugged, simple, makulit, ganun. Di ba? At ang daming gusto magpatulong. Thank you so much sa ating guest today, Aris Lasiste Baloran. Kung gusto niyo siyang tawagan or huwag naman tawagan, text lang on Facebook para makatulong sa inyo sa pagsisimula.
2: Nako, pag inulan ka, paano yan?
1: Umawasan
2: ng oras sa pag-monitor na investment.
1: Alam na ni Aris paano magbalanse ng kanyang buhay. Minsan na nasusobran ito sa pagtulong sa iba. Aking anak-anakan.
2: Ay, kailan ba ang balik mo sa Italia?
0: Next week na po.
1: Have a safe trip. Maraming salamat. Yan po ang guest natin ngayon, si Aris Baloran, registered financial planner and financial coach at certified, ano nga yun? Certified dancing hardinero to investonero. Alright, thank you so much. Magbalik po ang Panalong Diskarte.
2: Very inspiring. Thank you.
4: Ito ang diskarteng malupit.
5: Malupit.
4: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
1: Nagbabalik ang Panalong Diskarte. Meron lang tayong report. U.S. Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Naputol.
1: Naputol.
2: Si Kelly muna.
1: Okay, balik iba naman muna tayo habang nagre-ready si Bert. QCPD may paalala sa mga pulis at mga lalahok sa protesta mamaya kontra korupsyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
6: May Salve, nagpaalala si QCPD PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban sa mga pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa White Ribbon Movement Prayer and Indignation Rally mamayang hapon dito sa People Power Monument. Anya tiyakin ang pagsunod sa Police Operational Procedures at paggalang sa karapatang pantao. Pinaalalahanan din ng QCPD ang mga relihista na sumunod sa napagkasunduang guidelines sa tiyaking magiging maayos at mapayapa ang protesta. Sa MOU, pinapayagan na magkasa ng kilos protesta ang mga relihista simula alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi.
7: Po sa ating mga magpa-participate dito sa rally is sana po ay sumunod sila doon sa mga guidelines na ibinigay at sana panatilihin nila ang kaayusan at kapayapaan nitong gaganapin na activity.
6: Aa, umaabot sa 2,000 QCPD personnel ang nakadeploy ngayon sa lungsod kaugnay ng prayer and indignation rally. At inaasahan ding aabot sa 10,000 rallyista ang makikilahok mamaya. Samantala, sa lagay ng trapiko, moderate traffic na ngayon dito sa may EDSA northbound, habang light traffic naman sa southbound sa tapat ng PPM o People Power Monument. Mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan sa White Plains westbound, habang light traffic naman sa eastbound. Nagpapatupad ngayon ng zipper lane sa White Plains Avenue sa gitna ng EDSA at Katipunan Avenue. Inaabisuhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DDMM.
1: Maraming salamat, Kelly. At sa susunod nating news, US Embassy may paalala sa kanilang mamamayan laban sa paglahok sa mga protesta sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
3: Salve, May. Nagbabala ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag sumali sa mga isasagawang kilos protesta. Ayon sa US Embassy, ang mga dayuhang sasali sa mga protesta ay maaaring maituring na lumalabag sa kanilang immigration status. Pinaiiwas naman ng embahada ang mga US citizen sa mga lugar na pag-arausan ng mga pagtitipon, maging ang pagdaan sa mga kalsadang malapit sa mga rally, lalo na sa bahagi ng EDSA at iba pang lugar. Paalala ng US Embassy, sumunod sa mga otoridad para sa seguridad at kaligtasan ng mga US citizen sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Okay, pagpapatuloy natin ang usapan mamamaya at magbabahagi rin tayo ng kaalaman sa pagdenegosyo at magbibigay ng tips kung paano pa mapapalago at mag-i-improve ang ating negosyo. Magbabalik ang Panalong Diskarte!
4: Ito ang diskarteng malupit!
2: Malupit!
4: May Valye Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Say ni Salve.
2: Eto na ang Say ni Salve. Mula kay RJ. Wala akong salamin, bulag.
3: Go, go, go.
2: Okay, sabi ni RJ. Magandang umaga, Miss Salve. Ako po si Chris, 25 years old, at isang food pack supplier. 2 taon na po ang aming negosyo at kasama ko rito ang aking kapatid. Masaya kami dahil may mga regular na kaming customers. Pero napapansin din namin na may ilan na lumilipat sa iba kapag may murang offer o bagong supplier. Gusto po namin humingi ng payo. Paano ba namin mapapanatiling loyal ang aming mga customers para patuloy kaming tangkilikin bilang mga batang negosyante? Gusto naming matuto kung paano mapapalago ang aming business nang hindi mawawala ang tiwala at suporta ng aming mga customers. Ano po ba ang dapat naming gawin? Maraming salamat, RJ.
3: Thank you so much, RJ, sa iyong question. Napaka-importante ng katanungan ng pricing pagdating sa pagnenegosyo. Hindi naman kasi pwedeng hugutin natin sa ere ang pricing natin. At hindi rin pwede na dahil bumababa ang presyo ng ating mga competitors ay agad-agad din nating bababaan ang presyo natin dahil magkakaiba naman ang kalidad nito. So, kailangan ng market study. Napakasimple lang, hindi kailangan magkaroon ng MBA para malaman ang market study. Titignan mo, babalikan mo ang iyong costing. Okay, so babalik tayo dun sa P&L natin o yung profit and loss para malaman natin kung saan tayo pwede pa magbaba ng presyo. So, aalamin mo sa cost of goods mo kung mataas ba siya at meron pang ibababa doon. Itemize mo talaga. Okay, sa cost of goods. Ano yung cost of goods? Yung supplier mo, tingnan mo yung
2: baka
3: supply
2: mahal pa
3: sa'yo. Baka meron ka pang makukuhaan ng supply na same quality na mas mababa doon. Mm-hmm. Tapos, titingnan mo din kung ano yung cost mo mismo. Baka kasi mamaya meron ka ding printing doon sa iyong binibenta, di ba? Mm-hmm. So, kumukuha ka ng pang-pack ng pagkain, tapos din may mga value added ka, tingnan mo din sa costing mo kung meron ka pang mapababa doon. Now, kung hindi na talaga, merong ibang techniques ang pag-make sure na loyal ang iyong customer. Ang paborito ko, yung subscription level, kasi napapansin ko, B2B itong iyong negosyo. Nagsusupply ka, hindi sa retailers, sa negosyante din. Ibig sabihin, kung growing yung business ng iyong sinusuplayan, tuloy-tuloy niyang kailangan yan. So what you can do is to offer on a subscription basis yung iyong produkto pero at a discounted rate. Ibig sabihin, insured ka na for 3 months kunwari or for 6 months or for 1 year, tuloy-tuloy ang order niya. Kaya you can afford to give a discount. Na bulk discount sa iyong sinusuplayan. Natutunan ko ito sa isang bilyonaryong businessman kasi ang kagandahan nito, you get cash flow na constant. So you can afford to give a discount dahil sigurado ka na merong bibili in the coming months.
2: At saka maramihan siya, diba?
3: At saka maramihan ng order. Pagka mga ganyan, your relationship with your clients improves kasi nakakakuha sila ng magandang value sa'yo. Last tip na lang, relationship. Very important yan. Always find out from them ano pa ang mai-improve mo sa iyong negosyo. When
2: feedback.
3: They feel that you care, to get their feedback, tama yun, Ate May, when they feel that you care about the business that you have with them. Kahit na minsan magtaas ka ng presyo kaysa sa iba, basta alam nila na pwede ka nilang tawagan, pwede ka, maaaring inaasahan ka, kunwari may mga bigla ang order na pagbibigyan mo sila, that relationship matters a lot sa iyong mga kliyente. Alright, I hope that answers your question, RJ. At para sa mga nakikinig sa atin, at para sa mga nakikinig sa atin, teka, hinahanap ko. Alright. Ngayon na nangangailangan ng advice sa kaparehan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan, brutalan ang kasagutan pero lagi may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibañez para sa Sini Salve.
1: Maliit na puhunan. Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
2: Okay, gusto ko lang bumati. Kasi yes, ano, yung mga friends natin sa LA nanonood ng Dodgers, pero si Neng Miranda, eh sa atin pa rin nakatutok.
3: Aww, I love you, Neng. O, oh, diba sabay pa? O,
2: oh, diba?
3: Mirna Enriquez din ako.
2: Katapat natin ang Dodgers.
3: Mirna okay. Enriquez and Gov Fabi, thank you so much for joining. Marami tayong mga laging nakikinig linggo-linggo.
2: Mm-mm. Advance happy birthday to my brother-in-law Ed Siniza and belated happy birthday my friend Neng Arellano.
3: Diba, alright.
2: Bago sa buhay. Yes.
3: Bago ang lahat, magbabalik.
2: Mag-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, fresh business ideas na pwede okay. Nyo ring simulan. Ito, napaka-growing business ito. Ang ating ano vanilla pods. Okay, magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
0: Ito ang diskarteng malupet. May Valye Ceniza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Maliit na puhunan.
2: Maliit na puhunan.
1: Palaguin natin yan. Dahil may kita rin ito.
3: Okay. Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung papaano magkapera dahil may kita rito. Siyempre, sinabi na ni Salve kanina yung mga nagdinegosyo, yung sinasabi natin na 4Ps, importante, product, pricing, place, and papaano mo ipopromote ang produkto mo. Mula sa curiosity ng isang seafarer sa Madagascar, parang ano to cartoons, nadiskubre niya ang potensyal ng vanilla hanggang sa ginawa niya itong negosyo. Isang simpleng idea na ngayon ay nakakapagbigay na ng oportunidad para sa mga farmers, pero ang tanong, pwede nga bang pagkakitaan ng vanilla farming sa Pilipinas? At ano ang mga hamon at diskarteng kailangan para magtagumpay dito? Para mas makilala natin, matulungan ang kanyang negosyo at matulungan din ni Beshi ng ibang mga mentoring. Mentor na to pero malay mo, mentor natin na isa't isa. O, kausapin natin ang UF Vanilla Farm owner na si Melvin Awid. Welcome to Panalong Diskarte, Melvin.
4: Welcome.
5: Thank you so much po, Ms. Salve and Ms. May. It's my pleasure to be here po today.
4: Nakaka-pressure din talaga.
5: Yes po.
4: Cute.
3: My pleasure sa pressure.
5: Yes po.
3: Pag may pressure ka na gusto mo magka-pera, nagkakaroon ka ng idea.
5: Ideas.
3: Ikaw ba yung nasa Madagascar?
5: Yes po. It so happened na nagkaroon po kami ng port of call sa Madagascar.
3: Mm-hmm.
5: So, nakitaan ko po siya ng potential given na major crop po nila si vanilla. And it was introduced to me in a way na ginamit niya lang po yung vanilla pod as a scent. So, dun ko po natanong kung ano po yun. And,
3: so, gumawa ng pabango? Parang gano'n? Ginamit ni Padilla?
5: Yes, kasi very distinct po yung aroma ng mga taga Madagascar. So, out of curiosity.
3: So, amoy vanilla
5: po
3: sila?
5: Yes, parang gano'n po.
4: Yung iba yung, distinct yung
5: parang amoy abroad. Something gano'n.
3: Okay.
4: Ang kaamoy ba yun ng
5: amoy balikbayan,
4: balikbayan
5: box?
4: Yes.
3: Talaga
4: ba? Opo. I've always wondered why ang balikbayan box ay ganyan ang amoy. Meron ka bang kasagutan doon bago tayo kumuloy sa interview?
5: Wala din po. Kasi even kami, when we do ship our product, I mean, our gamit from onboard ship, well, parang for us, walang amoy. Pero pagdating sa Pilipinas, ba't parang ang bango nito?
3: Something oo nga. Ba? Yeah. Bakit nga kaya?
4: Baka naman yung nilalagay yung nila sa shipping. Container ba? Ini-sprayan? Baka yun. Kasi hindi ko talaga ma-crack the code.
3: Eh, kasi halo-halo, di ba? Pagbukas mo ng balikbayan box, may delata, may pabango, may detergent.
5: May sabon.
3: Kapatid ko gano'n, may detergent.
4: Yeah. Halo-halo.
3: May bigas pa nga.
4: At may mga home decoration na nakabalot sa sa damit.
3: Correct. Di ba? Okay. So, ayan, nakakatuwa yung kanyang barong. Dahil merong pods na vanilla.
4: Ng vanilla ba yan?
5: Yes, this one is vanilla plant and vanilla flower and pod.
3: And pods, diba?
4: So ang tanong ko sa iyo, what was the business imperative? Bakit magandang magtayo ng vanilla farm business in the Philippines? Mm-hmm.
5: So, si vanilla business po kasi, as of this moment, it's an emerging industry. So, si government po, very proactive when it comes to business, I mean, to the innovations na iminungmukahe, and they are very, collaborative sila with other agencies. So, with that, we are working on the promotion of the vanilla into the farmers, into the market. So,
3: ideal ba ang weather ng Pilipinas para mag-grow tayo ng vanilla?
5: Yes po. Kasi si Philippines almost the same naman
3: so
5: siya.
3: So kailangan
5: with,
3: tropical
5: yes po
3: country. Okay.
5: Ang hate lang naman talaga ni vanilla is yung water lag. So for as long as nasa slope area or nasa highland or even yung nasa patag, for as long as hindi talaga bahain, okay na okay po talaga.
3: Ayaw
5: si
3: niya ng matubig.
5: Yes po.
3: At kasi hindi siya alagain.
5: Hindi po. As a matter of fact, I am not an agriculturist by profession. So, seaman po talaga ako. Pero nakayanan ko siyang buhayin and nakayanan ko siyang gawing negosyo. So, I believe kayang-kaya siyang gawin ni Numan. Mapa young professionals, mapa may edad or bata, out of school youth pwede po. So, it's really an opportunity for all. Ganun po.
3: Alam mo, this is interesting kasi yung pinsan ko, hi Ate Monina, mahilig siya mag-bake. Pero itong ano, she makes her own vanilla. So ang ginagawa niya, bumibili siya ng pods. Mahal daw. At kasi mahal din, sabi ko nga, eh, magkano yung, pakita mo nga yung bote ng ganyang kalaki. Yeah. So yan, for, magkano?
5: For the 500 ml, we're selling this for 4.5.
3: 4.5.
5: Yes.
3: Pero matagal mo nang gagamitin.
5: Matagal
3: na kasi concentrated
5: yes,
3: siya.
5: Po.
3: So what my cousin did was to buy the pods and soak it in vodka and...
5: Yes. Depende po sa medium na ginagamit po natin.
3: Oo. So pero matagal yon, hindi mo agad magagamit. Patutulugin
5: yes,
3: mo siya ng taon.
5: It takes time before siya magagamit.
4: Mm-mm. Like how long?
5: Possible 6 months, 1 year, 2 years. But... the longer it gets, the better it tastes po talaga.
4: Mm.
5: Hindi naman po siya nag-e-expire.
3: Ah, hindi nag-e-expire.
5: Yes,
3: nice.
4: So, tell us how you started. Paano yung, ano, paano mo sinimulan at ano yung mga lessons na pinagdaanan mo along the way?
5: Yeah, so,
4: mga unexpected lessons.
5: Opo. Mm-hmm. So, nung sinimulan ko po siyang buhayin, I started with $1,000 na investment.
4: Mm-hmm.
5: So, after a week, yung mga itinanim ko po, nakitaan ko na po siya na parang nagsasprout na naman siya ng another vine. So, after that one, invest na naman po ako. After a week lang, ganun po siya talaga, kumbaga, mag-trigger ng curiosity and ng excitement. Nakaka-overwhelm, actually.
4: So, fast grower siya?
5: Yes po. But it takes time para makapag-harvest po tayo. Kasi the vine needs to get mature para makapag-flower po siya. And then, nagkaroon po kasi ng opportunity na makilala ko si Young Farmers Challenge Fund Program ni Department of Agriculture. So as a matter of fact, ongoing po yung pag-collect po nila ng mga applicants for this year's competition. So it's a competitive grant competition wherein you pitch your business idea and they fund it. So you can get as much as 500,000 pesos. So during that time, nakilala ko si Young Farmers Challenge Fund Program. Doon po kumbaga nagsimulang mabago yung perspective ko. Kasi when I started to grow my own vanilla, I have this mindset na I don't need to promote it kasi ayoko magkaroon ng competitors. Just like what happened to cacao. Kumbaga, si cacao kasi the industry is somewhat like nagko-compete yung mga brands or even the farmers para makakuha ng buyers. But with the promotions na nakukuha from or na-avail ko from the government sector, just like DOST, DTI, DMW, and Department of Agriculture. So yun po, economies of scale po talaga pala yung labanan when it comes to the agribusiness. So,
4: meaning,
5: kailangan talagang kumbaga
4: padamihin
5: yung supply
4: para
5: mapadamihin yung supply para meet natin yung market demand. So hindi natin kailangan maging competitor sa isa't isa,
3: magtulungan
5: para ma-address talaga yung market demand.
4: So how big is your farm now?
5: So currently meron po akong 1 hectare farm in Sarangani province. So
4: ang lapit naman. Parang lalakad lang tayo papunta sa kabilang kanto.
5: Yes,
4: pero ang ganda ng weather doon, di ba? Hindi masyado, di ba hindi masyadong binabagyo doon?
5: Yeah. Region 12 in general is very safe when it comes to bagyo kasi hindi talaga bagyuhin yung Region 12. So, very ideal siya sa vanilla business kasi safe talaga yung area.
3: So, kailangan ba maaraw yung lugar kapag meron kang tanim na ano vanilla?
5: Yeah, not necessarily na maaraw dapat. Kasi as you can see po sa mga nafa-flash sa screen, we have this shooter tree or yung trellis. So, live ideal po na gamitin is live plant. So, nagtatanim po kami ng kakawate or yung Madre de Cacao. So, yun po yung ginagamit na kapitan po ng vanilla.
4: Ah,
5: so,
4: ganun. So, parang secondary plant pa nga siya.
5: Yes.
4: So, you can have cacao product and vanilla at the same time.
5: Yes, pwede din po yun.
4: Pwedeng coconut.
5: dinidiscourage namin si coconut kasi it gets taller kasi.
3: Ah,
5: so,
3: oh,
5: once you do the hand pollination, mahirap siya.
3: Yung harvest din yes, pa masyadong mataas.
4: Oh. Dwarf coconut, yung masasabi ang mga panda kang mga liliit ay isang
5: ideal
4: asset.
5: Ideal talaga si medium
4: cacao,
5: tree po.
4: Medium tree. So, aside from cacao, ano pa?
5: We can use ipil-ipil and yung mga as much as possible gamitin natin yung mga hydrogen fixing plants para ma-fix din natin yung lupa so it will be fertile.
3: Mm-hmm.
5: So aside from the vanilla and the tree na ano, pag once fertile na po yung area, pwede na tayong makapagtanim ng other cash crops.
3: Mm-hmm. So you help others start their vanilla business, ganun ba?
5: Yes,
3: you mentor
5: po.
3: Them.
5: I mentor private individuals, mm-hmm. even people's organization. So with the help of
3: libre ba to o may fee?
5: Libre po siya, ma'am. Actually si government po yung nagpo-procure ng plants para ibigay sa mga people's organizations.
4: Mm-hmm. At so libre yung mga seedlings.
5: Yes,
4: seedlings
5: po.
4: Ba o pods?
5: Seedlings po.
4: Seedlings.
5: Yes.
4: Mm-hmm.
5: So usually pero, nasa cuttings po siya.
3: Oo. Mm-hmm. Okay. Matagal bago siya mag-harvest. So magkano initial investment kung mga may interesadong gusto magsimula niyan?
5: Yeah, it doesn't mean na kailangan mo siyang simulan talaga ng malaki kasi
3: sabi mo nga 1,000 nagsimula.
5: Yes, I started with $1,000.
3: So, US dollars.
5: Mm-hmm. Yes, okay. Po.
4: Dati 51 'yun, ngayon 61 na.
5: 61 na po. Yes.
4: Yes po, opo.
3: At hindi na daw babalik sa 50. Besh?
4: Malamang, bakit bumalik pa ba sa 2 piso?
3: Oo nga.
4: Galit tayo.
3: Oo, penging pera ning.
4: Anyway, so, yung mga ano, like, from start of planting your first,
3: mm-mm.
4: Ano yung cash flow? Kailan ka magkakaroon ng inflow? Kasi minsan, kailangan paghandaan yun, di ba?
5: Yes.
3: Mm. Yung
5: so,
3: expectation.
5: From the planting period, magkakaroon ka ng cash flow pag simula na ng around after three years or 4 years. So,
4: medyo
5: yes.
4: Matagal, no?
3: Tagal.
5: Medyo may katagalan.
3: So, ano
5: but it's really worth it.
3: Yung Madre de Cacao, wala ba pwedeng kunin doon
4: pwede,
3: na pwedeng
4: kasi
3: pagkakitaan
4: ang cacao, ano
3: habang hinihintay yung funds?
5: Yung cacaoate or yung Madre de Cacao po, it's different from the cacao tree.
4: Ah, iba.
5: Yes.
4: Hindi
5: so,
4: siya yung ginagawang tsokolate?
5: Hindi po.
3: Hindi ba pwedeng yun na lang?
5: Pwede naman yung cacao tree, but the problem is very thick kasi yung dahon ni cacao. So, hindi na po magkaka-access si vanilla sa sunlight. So, kailangan din po natin ng sunlight.
4: So, Madre de Cacao, may mga uses din yung plant?
5: Yan po yung mga nakikita nating binibenta na kahoy na panggatong or panguling. And yung dahon po noon, ginagamit pong pangpakain sa mga alagang hayop. Such as kambing
3: baka.
5: Yes.
4: Pero mabilis din yun i-grow.
5: Yes, mabilis siyang i-grow. Actually, pwede na itanim ng sabay.
4: Sabay. Mauuna yes. siyang umakyat.
5: Yes.
4: Ay, mauuna siyang tumangkad.
5: Yeah.
4: Para hindi katulad ko, matagal ang tangkaran.
3: Sigit mo ba talaga yan?
4: Talaga naman.
5: Yes po.
4: So, 3 years, what do you do in the in between? Para sa mga new farmers.
3: Para natulog ang pera.
5: Yun nga po yung ano, yung ideal na gagamit po tayo ng mga hydrogen fixing na plants para maging fertile po yung lupain. So, after po na ma-fertile na yung lupa, pwede po tayo magtanim ng cash crop. So, green leafy vegetables,
3: kalamansi, mabilis yan.
5: Pwede din namang kalamansi, pwede din namang mga peanut.
4: So, para in the meantime, at least meron silang pang-maintain.
5: Yes po.
4: Wala kang irrigation na kailangan? Ano yung mga kailangan pong pagkagastusan? Aside?
5: We do use organic farming kasi. So, for our spray, we just make organic fermented fruit juice.
3: Mm-hmm.
5: So, yung mga pinagtalupan na prutas, lalagyan na namin ng molasses or sugar. And then, ibababad lang siya for how many days. And then, yung juice niya po,
4: pahaluan
5: lang po ng around 1 to 2 tablespoons for every liter of water.
3: Mm-hmm.
5: Then, yan lang po yung isa-spray. It's not high maintenance.
3: Oh.
5: But somehow, it's a labor-intensive kasi kailangan hands-on.
4: Every week ang ano ang
5: yes,
4: spray or ang dileg.
5: Pwede pong every week, pwede yung every day. Depende po yun sa nakasanayan natin.
3: Okay. Nag-iisip talaga ako.
4: Ang kitaan. So, kunwari, in the meantime, habang hindi ka pa nag-harvest, ang dami mong pwedeng gawin. Di ba, pwede ka mag-chicken. Pwede ka mag- yung poop nun, pwede mong gawin
3: gamitin
4: fertilizer. pwede ka mag-petchay, pwede ka mag-kamatis, pwede kang all of that. Although, iba-iba din ang challenges nun, di ba? Medyo high maintenance yung vegetables. After mo mag-harvest, ano yung process ng production? Mm-hmm. From the harvested pods to the concentrate.
5: So, at first po, after harvesting, kailangan po natin i-water kill yung pod natin. So, the
3: paano
5: process...
3: Paano wino-water kill?
5: Iba-blanch lang po natin siya sa boiling water.
3: Wow.
5: Yes. Mm-hmm. Just for a matter of a minute lang.
3: Isang kawa.
5: Yes. So, ibababad lang siya na saglit. And then, after that, kailangan na po siyang balutin naman ng... yung ginagamit namin is katsa. Mm-hmm. Para ma-maintain namin yung temperature and yung moisture. And then, dapat airtight yung paglalagyan namin. And then, after that one, yung process is mag-sun dry, air dry po tayo. So, salitan po yun for around, depende, it would take around 2 to 3 months or even 4 months pa nga para ma-drying natin siya, yung curing.
3: Oh.
5: Kasi, dun pa lang magsisimula yung paglabas ng aroma ni vanilla. It will start na wala po talagang amoy once na nasa gantong state pa lang siya, yung green pods pa. And yung process is nasa curing talaga lalabas yung aroma. And so, it's an art and it's a science, kumbaga, para mapalabas natin
3: maraming
5: yung aroma.
3: Maraming trabaho, kaya siya mahal.
5: Yeah, so the price, it would take, I mean, range from $100 to $600 per kilo. Depende po sa market.
4: Hindi nauubusan ang bumibili?
5: Hindi po. Actually, talagang kulang na kulang.
3: Kulang na kulang kasi supply. Ginagamit siya sa baking, sa pagluluto, sa pabango.
5: Yeah.
3: Diba?
5: So, it's an industrial commodity.
3: Correct.
5: Yun po. So, yun talaga yung advantage ni vanilla kasi hindi lang siya one specific clientele yung in-address natin, but it's variant of clientele. So, yun nga po, sa pabango, sa food and beverage, even pharmaceuticals, ginagamit din po siya.
4: So, anong ginagawa mo para mag-market ka?
5: So, tinutulungan po ako ni government sector. So, sa ngayon, gaya nito, this was made possible with the help of Department of Migrant Workers. So, na-link po ako with Department of Migrant Workers kasi meron naman po silang program, Silikhang Marino. So, they help yung mga previous seafarers na makapag-establish ng business para mapasok yung network ni government.
3: Mm-hmm.
5: So, as a matter of fact, national finalist po tayo last year. And ngayon, ongoing na naman po yung search nila for this year's competition. So, it will end on July 15. So, hinihikayat ko po yung mga marino natin in line with the celebration of the Seafarers Day last June 25. So, na mag-join po tayo sa Likhang Marino. So, it's really a once-in-a-lifetime opportunity and meron silang mentoring, meron silang mga opportunity na mag-link ng mga buyers, and even with promotion. So, sa Department of Agriculture naman po, marketing usually, ang laki ng tulong nila.
3: Mm-hmm.
5: So, si Department of Agriculture, Agribusiness Marketing Assistance Services dito sa Central Office and si Agribusiness Marketing Assistance Division naman po for the regional counterpart. So, yun po sila yung tumutulong.
3: As a matter of fact, ng pagbebentahan
5: yes,
3: ng mga
5: as a matter of fact, nakarating na po ako ng Dubai and Taiwan para mag-exhibit for the vanilla. So, may mga buyers na po tayong mga nakilala. Mm-hmm. And meron na po tayong mga exclusive marketing agreement.
4: You mean nag-export ka na? Hindi lang local yung sinusupplyan mo?
5: May mga buyers na po tayo.
4: Na
5: so,
4: pupunta dito?
5: Yes. Actually, last week lang, I have a buyer from France.
3: Mm-hmm.
5: So, he's very young and we met lang din online kasi naghingi siya ng tulong from ChatGPT kung saan makaka-access ng vanilla sa Philippines. So,
3: okay.
5: Yun, nabigay yung
4: lumabas
5: name.
4: Lumabas yung pangalan mo. Social
5: yes, po.
4: Galing.
5: Opo.
3: Ano naman ang difference ng vanilla pods ng Madagascar kesa dito? Yung quality ha. Kasi kung nag-search ka mo yung taga-France, yeah, tapos lumabas ka, bakit ikaw ang napili compared sa pwede naman sa makahanap sa Madagascar?
5: Yeah. Actually, meron siyang partners in Madagascar. So, he helps cooperative and people's organization doon. The problem is, yung
3: kulang
5: pababa
3: supply.
5: Ng supply. So they need na makahanap pa ng ibang suppliers.
3: So
5: yes.
3: Talaga yung demand for
5: it's rising,
3: Manila is rising.
5: Yung production is somewhat like decreasing. Mm-hmm. And then another point of view niya is when it comes to the plant, mas healthy yung
3: galing sa Pilipinas.
5: Galing sa Pilipinas. Oo. Kasi ang lalaki daw po nung mga vines na nandito compared dun sa Madagascar. Po.
4: Ah, talaga? Mas mataba.
5: Yes,
4: mas mataba ang vines sa Pilipinas.
3: So, siguro at, mas makatas.
4: At pag mas mataba ba ay mas mabango ba ang vanilla? Hindi rin.
5: Di ko rin po sure. Pero
4: baka mas madami yung ano, oil.
5: Yung vanillin oil. Content.
4: Ah, vanillin ang tawag
5: yes.
4: doon.
5: Yun kasi talaga yung mahal na chemical compound na makukuha natin sa vanilla, it's the vanillin. Mm-hmm. So, with the help of the OST, yun din po yung ways forward po namin na makapag-extract ng vanillin para when we do export,
3: stage.
5: Yes. So, when we do export, hindi na kailangang bulk yung ipapadala, but just for a bottle na vanillin, for example, thinking na vanillin po ito, napakarami or ilang kilos or tons na po yung
4: kailangan mo para mag-produce niya.
5: Yun po.
4: Kaya siya
5: po
4: mahal.
5: Yung potential, yes.
3: So you mentor kung doon sa mga gustong mag-business ng ganito.
4: I-mentor mo daw kasi siya.
3: Hindi, kasi, at tutulungan mo rin silang makahanap ng
5: yes
3: mga
5: po.
3: Ano,
5: so,
3: customers.
5: Yun po somehow yung ginagawa po namin. So we mentor those who wants to engage in vanilla farming. And we link them towards our market din. Kasi, yun nga po, iniiwasan po namin yung makapag-establish ng mindset na lahat tayo dito ng vanilla growers competitors. Mm-hmm. But we really are all allies para ma-address po talaga natin yung market demand. Kasi once we have the supply, makapag-demand na naman tayo when it
3: baka
5: comes to
3: vanilla
5: price.
3: Vanilla capital of the world na ang Pilipinas.
4: Anong matawag nun? Yung ano, pwede rin magawa ng kooperatiba eh, di ba?
5: Yes.
4: Parang kayo, multiple farmers, pero parang one seller ka lang.
5: Yes,
4: and
5: mom.
4: If you get like, may ilang, ano yun? Ilang container vans na pwede mong i-ship out regularly, mm-hmm. you can demand for a higher price.
5: Yes, yun mm-hmm. po yung power talaga ng economies of scale. Mm-hmm. So, makakapag-demand po talaga tayo hindi. Ng price, makakapag-demand tayo na kung ano pa yung mga terms na gusto po natin gawin.
4: Ang dami-daming crops na pwedeng i-develop sa Pilipinas na in
3: ube,
4: demand.
3: Ube is getting higher, is rising.
5: Yes.
4: That's a good, it's the age of ube. Para sa mga taong gustong malaman kung paano kanila
3: makukontak,
4: paano ka ba nila tatawagan?
5: Yes, so you can reach us through our Facebook page, Urban Farms PH, or through our website www.urbanfarmsph or pwede naman pong direct na lang po sila sa Facebook account ko po. It's Melvin Awid. So, makita po nila yung profile ko. It's very patriotic. very Filipino. Yun.
3: Melvin Awid. Okay.
4: Thank you so much.
3: Thank you so much, Melvin.
5: Yes po.
3: Yan ang ano, growing vanilla farm, vanilla business. Okay, maraming salamat yan po si Melvin, ang owner ng ano tawag yan, Urban Farm.
4: Yes.
3: Vanilla. Okay.
4: Thank you so much. And more power
3: thank
4: to you.
3: You.
5: Thank you so much po.
3: Diretso na ba tayo sa
4: yes.
3: ating push mo yan?
4: Yes, mami.
0: Praktikal na usapang solusyon ng hatid. Push mo yan.
3: Okay, kasi kanina, yan po ang ano business na yung mga hindi makaisip. Ito. Diba? Pero ito naman, push mo yan. Sa ating push mo yan, limang bagay na hindi dapat pinagkakagastusan. Minsan hindi malaking gastos ang problema, ang mga maliliit na gastos na paulit-ulit nating ginagawa, ang unti-unting umuubo sa ating pera. Narito ang limang bagay na dapat iwasan para tayo ay makatipid. Una, huwag kang mag-impulse buying. Hindi lahat ng naka-add to cart ay kailangan bilhin. Pag-isipan muna itong mabuti bago mag-check out. Pangalawa, iwasan ang mga mahal na pagkain o inumin. Ang maliit na gastos araw-araw ay lumalaki sa katagalan. Ipunin mo na lang at mag-invest. Diba? Yung mga kape ng kape na mamahalin, huwag na. Diba? Kumuha ka na lang
4: make
3: sa bahay. Make your own coffee. Tsaka yung mga, ano ba, yung tsa-tsa-a.
4: Make your own tsaa?
3: Hindi. Lagyan mo nalang gata. Gawa ka na ng tsaa. Tapos lagyan mo
4: gata. Milk tea.
3: Milk tea. Diba? Tsaka tataba ka dyan.
4: Maraming sugar.
3: Correct. Number three, alisin yung mga unused subscription sa inyong mga gadgets.
4: Ako may kasalanan yan.
3: Ikaw, guilty?
4: Oh, kasi news eh. Mm-mm. Tapos minsan di mo nababasa. Oo, so tama, mag-audit ka talaga.
3: Oh, at saka minsan mag-a-add ka, subscribe. Sabihin, 1 month free, tapos nakalimutan mong i-delete. O kaya i-unsubscribe. Tuloy-tuloy na ang bayad niyan. Tapos di mo napapansin, di ba? Kung hindi mo naman palaging ginagamit, i-cancel na at mag-unsubscribe.
4: Sige na nga.
3: Sayang ang
4: bawat
3: bayad.
4: Mamaya.
3: Marami ka kasing pambayad.
4: Hindi
3: kaya
4: rin.
3: Mo napapansin.
4: Number... I mean, even if you have the money in your account, you shouldn't waste it.
3: Yeah,
4: diba?
3: Tama naman. Oo, kaya nga dapat very, ano tayo, very mapagbantay. Ang tawag doon sa English. Huwag mong, number four, huwag kang mag-upgrade ng mga gadgets mo kung hindi naman kailangan. Why do you have to change kung working pa?
4: Kahit kotse
3: pa?
4: Nga eh.
3: No, kahit kotse, di ba? Mm-hmm. Hindi pa, porque meron si Salve, inggit ako, bibili rin ako, di ba? O kaya meron si Melvin, bakit siya meron? Pwede rin naman ako, may pambili naman ako.
4: Hybrid.
3: Ay, huwag inggitero.
4: Oh, hybrid, paano yun?
3: Hybrid?
4: Oo.
3: Kung kaya mo.
4: Oo,
3: pero
4: para bawas ng...
3: Oo, tapos ibenta mo yung luma.
4: Ayun.
3: Diba? O, tama kan. Galing. Natututo na ako sa beshi ko. Number five, iwasang magpa-impress. O, yun ang sinabi kanina ni Aris. Diba? Hindi porke gusto mo pakita na sa kanila umaasenso ka, sige, pakita mo. Diba? Huwag gumastos para lang sa iba. Mas mahalaga ang financial peace and financial freedom kaysa
4: yes.
3: sa validation.
4: Oh, ito naman, Ate May, para sa Mike Seika rito bago tayo mag-move mm-hmm. on sa susunod na programa. Sabi ni Noemi, hello mga kadiskarte, para sa akin walang tamang hindi ka na nakapag-extro pala.
3: Hindi,
4: walang
3: okay
4: tamang edad ang pagsisimula ng negosyong oportunidad ay pwedeng simulan anumang edad, depende kung gaano ka kahanda at ano ang goal mo. Uh-oh. Importante din yung mentoring ng parents.
3: Uh-oh.
4: Alam mo, we parents, hindi lang naman tayo dapat magbigay ng pagkain at shelter. Very important yung mentoring sa mga bata.
3: Ah, tama. Katulad nga ni under 7 years old, ini-involve niya dun sa investing nila.
4: Correct.
3: Tsaka taga-ex. Sabihin ng anak mo, bakit mo daddy ini-ex? Kasi achieve na, anak, achieve. Diba? Okay. Ito naman sabi ni Lydia Monse. For me, mga beshi, basta may puhunan at may target na negosyo, go na kahit anong edad pa yan.
4: Oh, nakakatuwa nga pag bata pa eh. Sabi ni Maming, ako po nagsimula magnegosyo. High school pa lang. Ako tinda ng yema sa mga klasiko para may pambaon. Ako, peanuts.
3: Ah, talaga?
4: Oo, at sipa. Ano yung gumagawa ko ng sipa noon eh?
3: Galing.
4: Nung nauso yun. Anime, ikaw
3: Anime,
4: naman.
3: Kung ngayon po, parang mahirap magsimula ng negosyo kasi maraming walang datong lugi
4: alam
3: negosyo.
4: Alam mo, totoo yan, Ate May. Pag nagpupunta ako sa mall ngayon, ang bilis ng parking. Kulang na kulang yung mga taong pumunta.
3: Kawawa naman yung mga may negosyo, may stalls
4: Correct.
3: Sa mall, ano? Nagbabayad ng renta dun sa may-ari ng mall, walang kita.
4: True. Hmm. Sabi ni Arnold, last na lang, basta po meron stable na kita at puhunan, pwedeng magsimula ng kahit maliit na negosyo, kahit anong edad, basta malakas ang loob sa mga challenges at hindi agad susuko.
3: Oo.
4: Napakaganda ng session natin today. Session!
3: Correct. Pero yung antar natin, anong edad magsisimula? Wala talagang
4: edad.
3: The younger you involve your children, the better.
4: With the proper mentoring.
3: With the proper mentoring.
4: At mga parents ha, pag kumikita ng ating mga anak, huwag natin kukunin ang kita nila.
3: At huwag nyo man na maobligahin agad magbayad ng kuryente o magbayad ng wifi. Huwag na magbaon. Huwag ganun.
4: 10 years old, nagbayad ng kuryente. No? Funny. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga pagsama ninyo sa amin. Pakibasa na po, Ate
3: May. At lagi nyo tandaan na ikaw ako, tayong lahat po ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may usang palo at dapat may action agad. At hindi dapat lang kitang ating isipin, dapat i-share natin ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po, ang inyong kapamilya, Mayvalia Siniza.
4: Ah, baka bilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabi, tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte. Iwas sakit, iwas gastos with Dr. Luisa Gorgeousness. Susunod na!
3: Happy Pride Month sa mga friends ko!
0: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
0: May Valye Ceriza at Salve Ibanez sa... Panalong diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin 11:02 na po ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Kapamilya, posibleng magsagawa muli ng pre-trial conference sa linggong ito kaugnay ng hindi nabuksang kahon ng Bureau of Internal Revenue na pinagdalagyan ng tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZM ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug na siya ring clerk of court ng impeachment court. Kahit hindi pa mag-reconvene ang senator judges, pwedeng magka-pre-trial conference kung iuutos ng liderato. Binanggit din ni Bantug na ilalabas na rin bukas ang pre-trial order at bibigyan ng kopya ang bawat partido para magkomento. Hindi pa anya isa sa publiko ang pre-trial order hanggang wala pa ang corrected copy.
4: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung meron man.
3: Samantala naman, kinoronahan bilang Miss Philippines Earth 2026 ang pambato na Ballesteros Cagayan ni Serena Andrea de los Santos. Sa Coronation Night sa Cultural Center sa Bukidnon itong Sabado, 32 kandidata ang nagtagisa ng ganda, talino at advocacy kung saan nanguna si de los Santos. Itinanghal naman bilang Miss Philippines Air si Prima Joy Alamban ng tumawi ni Isabela. Miss Philippines Water naman si Alisa Villarinha ng Mandaluyong City. Miss Philippines Fire naman si Patricia Bangug mula Agoo, La Union. Miss Philippines Ecotourism Robilaine Castillo ng Siocon, Lanao del Norte. Pinasalamatan naman ang bago Miss Philippines Earth ang kanyang pamilya, team at fans. Sunod na lalahok si de los Santos sa Miss Earth International Pageant. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM, balita ngayon!
5: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
6: Magastos magkasakit, ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging adla, maging maalam, para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

June 28, 2026, 11:06 na po ng umaga. Bago po tayo mag-umpisa sa ating punghuntahan, gusto ko munang batiin ang aking Papa. Papa Troy, happy birthday! Alam niyo ho, ang tatay ko ay tahimik at shy. Parang hindi niya ako anak. Mahal na mahal ko po ang tatay ko kasi ho, ano po siya, mabuting asawa at mabuting tatay. Laging niya hong iniisip ang kanyang pamilya first, no? Yun po, very, very hard to find ngayon. Ang mga lalaking makapamilya, no? Very sadly, no? So, yung mga katulad niya ay parang ideal, no? Sana ay madaming katulad niya. Okay, so ngayon pong Hunyo, ating pong pinag-uusapan ang tungkol po sa ating mga kalalakihan. Okay, so 2 episodes ago ay pinag-usapan po natin ang tungkol po sa prostate cancer na isa sa mga kadahilanan kung bakit po namamatay ang ating pong mga kalalakihan. Ang causes of mortality na ating pong kalalakihan in the country, number one daw ay lung cancer, pangalawa po ay colon cancer, at ikatlo po ang prostate cancer. So ito pong tatlo ay ang pagkamatay dito sa tatlong ito ay maiiwasan kung tayo lang po ay nag-aalaga ng ating pong sarili, no? So ating pong mga kalalakihan, napakalaki po ng role. Yun, katulad ng tatay ko, no, nagtatrabaho, nag-aalaga ng kanyang pamilya. So to the point na minsan nakakalimutan nila magpa-check up. So tayo pong mga ating pong mga pamilya, no, we should take care of our men by making sure na nagpapa-check up sila. So yung sa lung cancer, X-ray ay importante every year, pero may mga criteria tayong binabantayan. Katulad po kung chain smoker, may lahing lung cancer, yun po ay dapat po ay chest CT scan ang ginagawa annually kasi ho yung bukol nakikita na ay malaki na on X-ray. So in other words, nahihirapan po ang ating X-ray makita po yung maliliit na bukol. So may criteria po ito at kung dapat ang paggawa ay chest CT scan. At ang good news sa inyo, punta po kayo sa website ng lung cancer. Kapag po pasok kayo dun sa criteria, ay libre po na binibigay po ng ating government ang chest CT scan to all. Yan po, ah. So, and then yung, of course, yung colon cancer, alam naman po natin na dapat po ay chinecheck po natin ating bituka dahil may mga polyp that it takes 10 years bago po daw ito maging cancer. So sana ay kung magpapa-check up lang at matatanggal po, no, ito pong mga polyps na ito ay hindi po tayo mamamatay sa colon cancer. And of course, yung prostate cancer, pinapaalala ng lahat kung may lahing prostate cancer at age 40, may 4 na test na dapat pinapagawa. Ito po ay ang urinalysis, ang PSA level, ang ultrasound at yung digital rectal exam. Okay, so malalaman natin more about urology dahil nandito na yung aking kaibigan, isang

0: testosterone. Aalamin ho natin, ano ba ho yung testosterone? Okay, so ito na po ah, mga tatay, mga kuya. Okay, so alamin po natin to kasi yung testosterone, napakalaking role sa ating katawan, no? Sa mga katawan ng mga kalalakihan. Hindi lang on sexual function. Hindi lang erectile dysfunction, pagbaba ng libido, pagbaba ng erectile desire, lahat yon. Kundi pati yung muscles ng isang lalaki, kalakasan, pag-iisip, no? Nagiging ano sila, kakalimutin. So, may mga effect pala ang pagbaksak ng testosterone. Okay, so meron ako natutuhang bago na may pagkakaiba pala ang menopause versus andropause. Ang menopause kasi, pag tumama ka sa age ng mga 49 to 50, perimenopausal to 50 plus, bigla, no? Ang pagbaksak ng estrogen, bigla ang mga simptomas, pero ang pagbaksak pala ng testosterone ng mga kalalakihan ay nag-uumpisa at age 40. Tama, Doc?
1: Not necessarily. Pwedeng, ang lalaki kasi bihira magkaano talaga yung andropause. Unlike sa babae, may time clock talaga yan, no? Biological clock talaga. Ang lalaki, kahit na hanggang sa edad, the day before na mamatay siya, pwedeng okay pa ang testosterone.
0: Oh, but so not everybody not will everybody go through it. So. Oh, pero yung pagbaksak ng testosterone, usually, anong age yan?
1: Walang definite na age eh. It really depends dun sa estado ng itlog ng lalaki. As long as nagpa-function yun ng maayos, 40, 50, 60, walang definite age. But, as definitely, habang tumatanda ang isang lalaki, bumababa ang function ng itlog.
0: So walang age.
1: Walang specific
0: pero,
1: na age.
0: Pero merong mga lalaki ang nag-undergo nito. No?
1: Yes,
0: yung effects
1: definitely.
0: Or symptoms of pagbaksak ng testosterone. Obvious na hindi ko alam yung topic.
1: Hindi naman. Alam mo naman.
0: Hindi alam ko. Pero hindi ko ito expertise. Kaya to the rescue si Dr. Sam Erastorza. Kahit hindi ko pa napapakilala. Dr. Sam. Okay, so yan po ang ating pag-uusapan na yung testosterone. Napakahalaga niyan sa mga kalalakihan. Dahil nakakalbo. Tama? Okay, so nagkakapimpo. So lahat yan ay aalamin natin when that happens. Okay, so at saka merong mga replacement na testosterone. I believe na nabibili. Yes. Pero sino ang mga candidates sa pag-replace ng testosterone? Kaya mga kalalakihan, sumali na kayo sa aming huntahan. Gusto ko rin matuto kasi ito ay talagang for the experts only. Okay, so this is your chance to learn about it. Lahat ba ng lalaki ay bumabaksak ang testosterone? Tama si Dr. Sam. Lahat ba ay nagkakaroon ng simptomas? Alamin natin. Lahat ba kailangan ng replacement? Diba, Doc?
1: Yes.
0: At ano po ang side effects nitong mga testosterone na ito? Ha? Hindi yan for everybody. Okay, Doc? So, yan po ay pag-uusapan natin mamaya. Okay, so bago ang lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Nagbabala po ang mga eksperto sa negative ibang epekto ng kakulangan ng tulog sa araw-araw. Ayon po sa mga eksperto, ang kakulangan sa tulog ay maaring magdulot ng obesity dahil naapektuhan nito ang hormones na kumokontrol sa gutom at pagkabusog. Kaya nagiging dahilan ito ng labis na pagkain. Kabilang din sa mga epekto nito ang high blood pressure, diabetes at insulin resistance. Maari rin itong magpahina ng resistensya, makaapekto sa mental health at magdulot ng palpitation. Dagdag pa ng mga doktor, ang putol-putol na tulog ay maaring dulot ng bangungot, heartburn, reflux at iba pang night distress at hindi rin sapat na bumawi ng tulog tuwing weekend. In general, pag ang sleep ay importante kasi dito ho nagaganap yung cell repair, 'di ba? So tayo po ay napapagod, exposed po tayo sa ating pong environment, ang dami hong mga nakakasira sa ating katawan, exposed po tayo sa mga super radicals, ito po yung talagang sumisira sa atin. So pag tayo po ay natutulog, dun ho yung repair nagaganap. Kaya importante ho tayo po ay nakakapahinga dahil pag wala hong tulog, madami hong kalakip na sakit ito. Okay, so very interesting po ang ating pag-uusapan ha dito po sa ating pong programang Iwas Sakit, Iwas Gastos na lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit kaya kung maaaring gawang paraan ating pong itong iwasan. Tayo po ay napapanood sa Metro at Mega Manila at 630 kHz at AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para sa episode natin for today, tatalakayin nga po natin ang andropause or male menopause. Anong

0: age yan. At ano na nga, yung kahalagahan ng testosterone and everything about it, okay? So kayo po, kung kayo po ay may katanungan, mag-text po kayo sa amin sa 0919-278-3000. Napapanood din po tayo sa YouTube at sa Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Okay, so exciting na. Hindi pa nga part ni Dr. Sam, excited na kami. Matuto tungkol sa testosterone. Madaming kwento ang testosterone at merong replacement ang testosterone. So ayan po, sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Oras po natin, 11:18 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: What's up, Doc? Sam, what's up, Doc? Yan, nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Si Dr. Sam po, Euro yan ang tatay ko. Yan, nanonood tatay ko ngayon. Batiin mo, Doc, si Papa Choi ng happy birthday.
10: Ay, happy birthday, Papa Choi. Papa Choi, long time no see. Tagal ko hindi nakita Papa.
0: Oo nga. Alam mo, sinabi ko daw na ano siya, na mabuting asawa at mabuting tatay. Oh, sabihin ko rin daw na matsunurin siyang asawa. Yun pala yung definition ng mabuti.
10: Yes.
0: Sumusunod sa asawa.
10: I agree with you po.
0: You agree?
10: 100%.
0: Oo, a good husband is...
10: A good follower.
0: Sabi ng tatay ko, pinupuri mo ako anak, hindi nakalimutan mong sabihin na matsunurin kay mama. Tuloy yun ang basis. So, oo, napakahirap daw abutin nun. Oo.
10: Happy wife.
0: Happy wife is a happy life. Yan. Oo. And Dr. Sam's wife is very happy.
10: Yes.
0: Oo. Congratulations, another baby.
10: Yes.
0: Along the way.
10: A girl na.
0: Oo nga. Ninang po ako ng anak ni Dr. Sam. Yeah. Vietnam. Yes. Oo, kaya kami ay may kumpadre kasama si Nina Corpus. No?
10: Yes.
0: Okay. So ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa male menopause na tinatawag na andropause. But actually, hindi yan yung scientific or medical term for it. No? Yung late hypogonadism. Tama ba yan, Doc?
3: Yeah. Late hypogonadism. Ibig sabihin nun, hindi masyadong gumagana na yung itlog ng lalaki. But on ano, yung general term is andropause.
0: Oo. No? Andropause.
3: Or male menopause.
0: Or menopause. Yun yung ating lay term. Okay. So, pakilala mo natin. Itong ating guest ay big shot. Ha? Hindi ko lang siya kumpadre o doktor ng tatay ko. Si Dr. Sam Erastorza ay isang urologist, presidente-elect ng President-elect ng Urological Association of Asia. Siya po ay past president ng Philippine Urological Association. Ito po yung Association ng mga Urologists sa Pilipinas, immediate past Secretary General ng Federation of Asian Urological Association at Associate Professor 4 ng University of the East Ramon Magsaysay College of Medicine. So, Professor. Welcome, Doc.
3: Welcome. Thank you. Thank you for inviting me over again to your,
0: okay.
3: show.
0: Okay, big shot na. Expert talaga. Okay, ng andropause. So, kung kayo po ay merong mga symptoms ng andropause, ayan, tatanungin natin kay Dr. Sam. Okay, Doc, what is andropause? Pareho ba to ng menopause?
3: Well, yes. No, ito yung katumbas ng menopause sa mga babae. Mm-hmm. Kaya tawag ng male menopause. Andro, just to ano lang, no, na, yan yung sa lalaki, andropause. So, yes, ito yung pagbaba ng testosterone sa dugo ng mga kalalakihan. Normally, no, yung itlog, gumagana yan even up to the time na mamatay ang isang lalaki.
0: Why do we say and, itlog gumagana, Doc?
3: Kasi yung itlog ang gumagawa. Produce ng testosterone. 80 to 85% ng testosterone sa katawan, dun ginagawa sa itlog.
0: Itlog meaning your scrotum.
3: Your testis.
0: Yung sa loob, yung testis. Yes. Okay.
3: Yun yung gumagana. So, unlike sa mga babae na yung ovaries, medyo nag-stop na yan by age 45, 50, no? Talaga may cut-off, whether you like it or not, no? Pero sa lalaki, pwede pa mag-function ang itlog. Kaya, may kita mo, may mga 80 years old na sexually active pa, nakakabuntis pa.
0: Or 90 years old, nakakabuntis pa.
3: Yeah. We have several prominent personalities na ganun, di ba? We know that. Na gano'n nakatanda, nakakabuntis pa, no, may anak pa, very, very active pa. And it's because yung itlog na gumagana pa.
0: Okay, so in essence, ang sinasabi niyo po, sa mga kababaihan na nagme-menopause, may age.
3: Yes.
0: Okay, range. No? So kunyari 45 ganyan to 50-something, perimenopausal to menopause, talagang boom. Wala nang estrogen. No? So makikita mo talaga yung lahat ng side effects. And all women go through it. All.
3: Yes.
0: So, sa kalalakihan, ang galing. Hindi lahat.
3: Yeah.
0: Hindi lahat magkakaroon ng problema sa pagbaksak ng testosterone na nagmumulya nga doon sa itlog ng lalaki. So, that's why, pag may testosterone, nakakabuntis pa.
3: Yes.
0: Okay, Doc, go ahead.
3: So, probably, that's the grand design talaga ng ating creator, no? Kasi, yung testosterone kasi, siya yung nagbibigay sa aming kalalakihan ng aming pagiging pagkalalaki.
0: Mm-hmm.
3: Yung energy, yung aming muscles, no? Yung aming, hindi lang yung sexual desire, but lahat na ng desire, yung pagiging active ng isang ang lalaki. Kaya, pag ang isang lalaki nagme-menopause, para di siyang katulad ng isang babae, no, na nagme-menopause. Naging, ano na, yung may hot flashes, no? Para silang sinisilabad kahit na malamig ang panahon. To, pang matamlayin, no? Walang ganang kumilos, hindi lang doon sa, again, sa sexual activity, but sa lahat ng bagay. Pang walang ganang magtrabaho, gusto lang nakahiga, gusto lang nakaupo, pang wala silang sigla, walang lakas. And then, antukin. Isa pa yun. And then, katulad din sa mga babae, may mood swings din ang lalaki pag nag-andropause. Bugnutin, mainitin ang ulo, irritable. Don't. And then, iba pa, sa physical naman din aspect din, pwede magkaroon ng tinatawag na osteoporosis.
0: Mm. Parang sa babae din. Pero Doc, anong age to? Itong mga simptomas ng pagbaksak ng testosterone na inyo pong binabanggit, anong age? Kung sa mga babae nga, 40 plus to 50 plus.
3: Again, walang specific age. But as 40? Katulad sinabi kanina, habang tumatanda, talagang tumataas ang chance na magkakaroon ng andropause. Kasi lahat ng body mo talagang umihina ang function as we grow older. Kasama na yung itlog. And then I look up again dun sa, no, sa studies, no, tama ka. No? By the age 30-40, nagsisimula nagde-decline ang function ng itlog ng lalaki. Pero hindi pa yung significant para magkakaroon ka ng andropause.
0: Yung full symptoms.
3: Yung full symptoms. Okay. Kailangan bumaba siya na mababang level para magkaroon na tinatawag na andropause.
0: Symptoms.
3: Yes.
0: Okay, so klaro, hindi lahat ng lalaki ay magkakaroon ng andropause, yes, or menopause sa kababaihan. No? And then slowly itong nangyayari, ayan Doc, no? Mga 40 plus pataas, slowly habang tumatanda, ay bumababa ang testosterone. Again, not for all. Okay? So may mga magagaling Doc na exempted. Ang galing naman nun. Now, normal pa rin ang testosterone hanggang pagtanda.
3: Yes.
0: Okay, so hindi nila mararamdaman yung mga simptomas ng pagkakawala ng testosterone. At yung ang andropause ay talagang full symptoms yung sinasabi ni Doc. Okay, so ano muna natin? Ipaliwanag muna natin, Doc. So maintindihan po na ating mga kalalakihan. Ano ang role ng testosterone sa atin? No? So para before we go into the symptoms, okay.
3: So, as I've said kanina, yung role ng testosterone sa kalalakihan is pagbigay sa amin ng aming pagiging pagkalalaki.
0: Okay.
3: Kung sa babae, estrogen, sa amin naman ay testosterone. So, ang testosterone, siya yung nagbibigay sa aming muscle mass, yung muscle namin,
0: okay,
3: yung aming sigla, yung aming lakas, yung erection sa umaga na kahit wala kang iniisip, no, bigla lang tumatayo si Manoy, yan, role yan ng testosterone.
0: Mm-hmm.
3: And then, of course, yung productivity, yung ano namin, para makakabuntis kami, yung sigla ng aming sperm, no, dyan, yan ang epekto ng testosterone.
0: Mm-hmm.
3: So, ito yung mga, basically, ang function ng testosterone. Ang pagbigay sa amin ng aming pagiging pagkalalaki.
0: Oo nga. So, sexually, sexual desire,
3: yes,
0: sexual erection, di ba? Fertility. Yes.
3: Yung katawan, yung strong
0: laki
3: mass.
0: Ng katawan, muscle yung buto, mass, yung energy, yung mood, pati memory. Oo,
3: yes.
0: Memory, tapos confidence. Yan, at saka, ano pala, may role din pala siya sa red blood cell production. So, yun po yung testosterone nyo. Ah.
3: Yes.
0: Ganun kalaki ang role ng testosterone. Kaya lalaking lalaki ka.
3: Yes.
0: Pag okay, ang testosterone mo. Ngayon, ang pagbaksak ng testosterone ay hindi lamang dahil sa pagtanda or age. May mga factors pa lang nag-contribute.
3: Yes.
0: Oo, para maintindihan ng ating mga tatay, no, na bakit bumabaksak ang testosterone ko. Sige, Doc. What are the other reasons?
3: Of course, pag nagkaroon na infection sa itlog early on in life, no, tinatawag na orchitis, to mga aksidente, nasipa, na bagsakan, bumagsak ka on your scrotum, any accident that can cause injuries sa itlog, no? Yun. Third is pag masyadong mataba.
0: Obesity,
3: no? Hindi rin maganda 'yon. Mahabang reason 'yan, but basically pagiging mataba, no, can lead to
0: it's good to be fit.
3: Fit talaga,
0: okay,
3: din dapat.
0: Yeah. Okay.
3: Of course, and then pag mga other drugs, other toxic materials, no, intake mo sa or na-expose ka, that can lead to pagkalit ng itlog ng isang lalaki.
0: Oo. So 'yun po, ano? So yung direct injury to your testes or mga ibang metabolic diseases, Doc. Obesity, hypertension
3: oo,
0: yung mga metabolic syndrome,
3: yes,
0: oo. Pati pala, Doc, ang stress and smoking, yan. At labis na pag-inom ng alak, yan po ay nagko-contribute. Pati paggamit ng mga droga.
3: Yes, kasi sabi kanina, drugs.
0: Oo, so yan.
3: So, basically, sinasabi natin is, dapat maganda ang katawan mo. Katulad sinabi mo ni Kanye, sleep as well.
0: Uh-uh.
3: So, kailangan maganda yung condition ng katawan mo para maganda ang kondisyon din ng itlog mo, and maganda din yung production ng testosterone.
0: Okay, so parang sinasabi, kahit na hindi, kasi nga, di ba, bumabaksak ang testosterone as you age, ngayon, kung ang lifestyle mo ay pangit, uminom ka ng alak, naninigarilo ka, mataba ka, may mga sakit ka, may mga hypertension, diabetes, etc., nagdodroga ka, then definitely, all that will contribute to the drop of your testosterone. So, hindi pala yan maganda. Okay. So, ngayon, paano natin malalaman na unti-unti nang bumabaksak ang testosterone? Nabanggit mo na kanina, Doc, no? Yung sexual desire, yung mababang libido, erectile dysfunction, namamatay si Manoy.
3: Yes, kasama yon.
0: Kaya pala, kahit pala bata ka pa, may mga nakaka-experience, namamatay si Manoy at age 40 pa lang.
3: Yes.
0: Because hindi lang dahil sa age, may mga ibang contributing factors. Yes. Okay.
3: Pero pag mag-younger pa yung patient, most likely baka hindi yon. Unless, of course, may history nga na namamagang itlog, aksidente, all those things. But it's a possibility. Pero hindi siya common sa mga age 40 and below. Usually, ang andropause as a reason for erectile dysfunction, usually sa medyo mas matanda ito, mga 50 and above na mga patients. So, mga symptoms, katulad na sinabi ko kanina, no? Yung matamlay si daddy, walang gana, no? Para siyang nauupos. Yan ang tamang term. And then, antukin na. Ang usual, would be, pagkakain, biglang antok na yung, yung lalaki. That is one of the common, na symptoms ng andropause. Madali siyang antukin after meals. And then, of course, yung mga bugnutin, mainitin ng ulo, biglang nagbago yung mood swing, nagkakaroon ng mood swing si daddy. And then, yun. And then, mas, nag-ano siya, yung tinatawag na tumataba, no? Yung parang wala na siyang, yung metabolism niya mahina. Kung dati, maganda fit siya. Ngayon, kahit ganong exercise na, tumataba pa rin siya.
0: Oo. No? Okay. So yun yung sa mga physical. Pero yes, meron din pala siya effect sa mental health, no? Nagkakaroon ng depression.
3: Yun kanina, matamlay. Parang siyang nauupos, parang wala ng gana.
0: Memory loss.
3: Memory loss, dementia.
0: Okay, plus yung mood swing na sinasabi mo.
3: Yes.
0: Okay, so paano madadiagnose? So, kunyari isang lalaki nakaka-experience nito. So sabi mo rare na on the 40s. Rare.
3: Yeah,
0: Oo, pero hindi ba magkaroon, walang early andropause, yung talagang late 40s ganyan na meron ng pagbaksak ng testosterone. Especially kung ganun mataba siya and all.
3: Yes, pwede. That's where yung laboratory comes in.
0: Okay.
3: Pag talagang highly suspicious ka na andropause na or male menopause, then you take your testosterone level.
0: Okay.
3: So kinukuha yan sa laboratory. Ang pinakamaganda would be free testosterone level. So diyan namin nakikita. Pag mababa siya, then baka mga may andropause.
0: Ano ba yung normal level ng testosterone? So blood test lang pala, doc, no? Kailangan.
3: Different levels yan per laboratories, but usually 300 nanograms per ml, no, and above dapat.
0: Okay,
3: so,
0: doc.
3: Below that, mababa na yan.
0: Okay, so pag may mga symptoms na kayo na feeling nyo, ito na nga yung mga binanggit nating symptoms ng andropause or male menopause ay blood test.
3: Yes.
0: Na papagawa po ng ating po mga urologist katulad ni Dr. Sam. Dr. Sam, meron lang po muna tayong news, no? Mula kay Kelly Cordero. Ilang partidong politikal at grupo ni dating Congressman Mike Defensor nagpasabing lalahok sa White Ribbon March mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
11: Jim Fernandez. Dr. Luisa, kinumpirma ni Edwin Fernandez, miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, na nagpaabot ng mensahe o notice sa kanila ang INC, PDP Laban, United People's Initiative at ang grupo ni dating Representative Mike Defensor na makikilahok din ang mga ito sa prayer at indignation rally na gaganapin sa People Power Monument mamayang hapon. Ayon kay Fernandez, bukas sila sa lahat ng grupong nais lumahok ngunit binigyan din niya na walang kinikiling ang kulay ang gaganaping protesta at mananatili itong nakatuon sa panawagang anti-corruption, anti-dynasty at pro-electoral reform. Dahil dito, inaasahan na rin ng White Ribbon Movement na ang posibilidad na lumagpas ang bilang nila sa 10,000.
12: For so long as nananalig sila sa anti-corruption, anti-dinastiya, tapos pro-electoral reform, sama kayo dito sa atin. Pero, kaya puti walang kinikiling ang kulay. Keso green ka, keso blue, keso red. Basta, ano, lahat ng kurakot kailangan managot.
11: Pero tiniyak ng grupo na mananatiling mapayapa at maayos ang rally mamaya. Sa mga oras na ito, inihahanda na ng White Ribbon Movement ang kanilang mobile stage na gagamitin sa programa mamayang alas 2 ng hapon. Magsisimula ang pagtitipon alauna ng hapon sa EDSA Shrine at magmamarcha alauna 30 mamaya papunta dito sa People Power Monument. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
0: Thank you, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 11:35 na po ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
2: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at kasama nga po natin si Dr. Samuel Erastorza, ating pong urologist. Ngayon pong araw na ito, Doc, at pinag-uusapan nga po natin ang tungkol po sa male menopause. Madami po ating pong kalalakihan ang dinadanas ito, but not everyone. Ayun nga ang pinakamaganda dito. Swerte naman ng mga lalaki, Doc. Hindi lahat ay parang mga babae na nagme-menopause. Not all. May mga kaya problema itong ng malaking problema ng mga kababaihan. Kasi sa mag-asawa, yung babae, patanda ng patanda. Tapos may mga lalaki, abay hindi bumababa ang testosterone, guwapo pa rin. Kisig pa rin. Malaki pa rin ang muscles. Very sharp. Tapos yun na nga, ang problema ay madami. Diba? Ay na-attract. Yun ang problema eh. Ang lalaki, habang tumatanda, mas lumalaki value. Sabi na nga. O, oh, diba? Doc, ano masasabi mo dyan?
3: Tanungin ko asawa ko.
2: Dangerous. Okay. Pero meron mga kalalakihan naman na malaki ang tiyan, nakakalbo na. Ayan, talaga ay makikita mo na bumagsak na ang testosterone. Okay. At nag-go through ng mga symptoms ito katulad nga ng erectile dysfunction.
3: Yes.
2: Paghina sa sexual libido. Ayan. Yeah. And many more. No? Yung nawawala yung muscle mass, sumalaki tiyan. Okay, Doc. So, sabi mo ay blood test to know kung baksak na nga ang testosterone. Yes. But don't despair kasi may gamot. Okay, good.
3: Yes. So may gamot for that. No? Kung mababa man ang testosterone level mo, may pwede tayong bigyan na gamot. And may pwedeng ipahid, may pwedeng iinumin lang, pero pinaka-best yung injection talaga. However, hindi basta-basta lang na pwede kang bumili na lang agad ng testosterone, no, sa pharmacy at iinom kayo. Kailangan mo na matiyak na mababa or wala or mababa ang chance mo na magkaroon ng prostate cancer or wala kayong prostate cancer. Kasi pag nag-take kayo ng testosterone at meron pala kayong prostate cancer or high risk kayo for prostate cancer, then mataas ang chances or may tutulak niya ang cancer na mas lalong maging agresibo, no? So very very important na magpatingin muna kayo sa urologist. Patingin kayo kung number one, mababa ba talaga ang testosterone level nyo? Yan ba talaga ang dahilan kung bakit matamlay kayo? Kung bakit kayo mataba? Walang gana na sa sex or sa araw-araw na gawain? And kung candidate ba kayo for testosterone replacement therapy? Yun ang tawag doon.
2: Okay, so parang sinasabi mo, Doc, one is kailangan natin linawin, which kanina pa natin sinasabi, na hindi lahat ng pagbabago sa iyong katawan. Kunyari yan, naka-feel ka ng sexual erectile dysfunction. Mm-hmm. Erectile dysfunction. Hindi ibig sabihin bumagsak kang testosterone mo because of aging.
3: Yes.
2: So, Doc, pwedeng change of lifestyle din, no? Kasi nga may ibang factors, di ba?
3: Yes,
2: kung mataba,
3: yes,
2: or yan, naninigarilyo, or umiinom. Go ahead, Doc.
3: Yes. So, lahat naman yon, no? Kung mababa ang testosterone level mo, then of course, ina-advise namin change ng lifestyle.
2: Okay.
3: Lalo kung mataba, mag-exercise, mag-diet.
2: Or may vices.
3: No? Kapag may vices kayo, syempre, iwas from the very start, no? Whether may
2: wag sana.
3: May ano kayo, andropause o wala, huwag talaga mag-drugs, huwag talaga mag-nigarilyo.
2: Mm-hmm.
3: And kung mayroon kanyan, then you have to stop talaga.
2: Okay, so, pag nakita na, but in essence, wag naman magpapa-inject ka agad na hindi mo alam kung baka naman normal eh, 'di ba?
3: Yes,
2: ang level,
3: yes,
2: ng testosterone, because nga meron din mga hindi ka nais-nais na side effects,
3: yes,
2: ito,
3: yes,
2: Doc. Okay.
3: And pinaka number one concern niyan is prostate cancer.
2: Okay, no, 'yung nabanggit mo.
3: Sinabi ko pag may prostate cancer ka, no, at nag-injection ka, lalo mong itutulak 'yung prostate cancer na kumalat at ano, mag-grow, no? Secondly, may mga adverse effect din siya, no? Number one, pwedeng lumapot ang dugo mo.
2: Mm-hmm,
3: no?
2: Tama.
3: Sinabi mo kanina, may function siya sa pag-produce ng red blood cells.
2: Mm-hmm.
3: Next would be other side effects like lalaki ang dede.
2: Acne din daw.
3: Magkakaroon ka ng pimples. No? Yun, and then again, no, sa heart din, though hindi pa kulang pa ang ano niya, ang studies on that, it might also be ano, harmful for your heart pag basta-basta ka lang nabibigyan ng testosterone.
2: Are there studies showing na pag naka-testosterone ay high risk for heart attack, Doc?
3: Yes, yes.
2: Meron.
3: Pero hindi pa ganun ka-conclusive. Uh-huh. No? They're still looking into that. There's a possibility na maaaring ma-apektuhan yung heart mo if you give, no, yung unnecessary yung, okay, ano, yung testosterone.
2: Okay, so in general, Doc, sino ang hindi, kunyari mababa testosterone ng isang lalaki, sino ang hindi pwedeng tumanggap nito?
3: So, number one, kailangan, lalo pag edad ko rin tapataas, check mo na yung PSA level nila kung mataas ba o hindi. Kung normal naman, then probably safe na magbigay ng testosterone level. Two, yung binibigyan lang talaga natin is yung may mababa ang testosterone level.
2: Uh-huh.
3: No? And talagang apektado na yung ano lang, pamumuhay nila. Naapektuhan na yung work nila, lab life nila, yung daily activities nila. And kung very prone or nagkakaroon ng tinatawag na osteoporosis and heart problems because of the low testosterone level. So ito yung mga talagang binibigyan natin ng testosterone replacement therapy.
2: Mm-hmm. So hindi ito, kasi ano, Doc, na ano ko, nabibili pala itong testosterone sa drugstore.
3: Yes, pero hindi over the counter yan.
2: Hindi over the counter. Mm-hmm. But nevertheless, dapat, alam mo, may mga unfortunately dito sa ating bansa, ano, merong mga nakakakuha.
3: Yes.
2: Even online, Doc. Online, yung mga tinatawag nilang male boosters. Sige, Doc, anong masasabi mo dito?
3: Yes, hindi.
2: Very dangerous, very pala dangerous yan.
3: Hindi basta-basta yan. No? Again, no? Minsan akala mo, pahid-pahid lang yan or tableta lang yan, normal lang yan. But the side effects could be really damaging to you.
2: Oo. So, ang ibig sabihin dito ay itong recent issues, no? Meron mga nakakalusot online.
3: Yes.
2: Nagbebenta daw nito SAM, nitong mga sinatawag nilang boosters. Tapos may mga malalakas na loob na nag-i-inject. No? Mag-ingat-ingat ho kayo.
3: Yes.
2: Kasi yan ay may side effect na sinasabi ni Dr. Sam, kung may cancer ka, it will
3: yes.
2: push it further, no? Tapos pwedeng magkaroon ng mga blood clots, no, Doc? Yes. Ang daming mga pwedeng mangyari sa iyo. So ano rin to, minomonitor.
3: Yes.
2: Oo. Tapos, Doc, paano to kung kunyari pupunta po sa inyo? Paano to ini-inject? Every year? Every when ano, and will it be forever?
3: Yung sa pahid, may mga ano yun, no? Eh, yung testosterone na niinom, pwede yun. May ano yun, may daily dosing yun. Yung injection...
2: may testosterone na iniinom.
3: Yes.
2: Which is better, the iniinom or ini-inject?
3: As I've said kanina, pinaka-best talaga would be injection.
2: Okay.
3: Kasi yung sa injection, direct to the bloodstream na kagad yun.
2: Uh-huh.
3: And usually, mga 3-month depots yan. Okay. Every 3 months, ini-inject.
2: Okay. Doc, tayo muna daw ay magta-time check. Ano oras na? 11:45 na po ng umaga.
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Oo, Doc, pero medyo may kamahalan ng injection, I believe, kumpara
3: yes,
2: sa...
3: Yes, yes,
2: ang laki,
3: yes.
2: Parang 12,000.
3: And then, medyo mahirap din makuha, din mahanap din yung injection. But available man. But yun kasi pinaka-best, no?
2: Okay.
3: If talaga may problem ka, then that's really the best. Ano, that,
2: alam ko kasi kinuwento ng kaibigan ko. 12,000 daw, mga ganyan. Mga
3: for 3 months yun.
2: It was every 3 months ang injection daw. Tapos forever ba yun i-inject, Doc?
3: Yes. Parang forever na yun.
2: Forever. O eh, pag normal ang testosterone, hindi ba pwedeng itigil?
3: Hindi na. Kasi no, if ever meron na taga siyang andropause talaga, then ang problem talaga most likely is dun sa production sa itlog niya. No?
2: Mm-hmm.
3: And then, so, hindi na siya gano'ng gumagana. What the injection does is, binibigyan ka lang ng testosterone.
2: Replacement.
3: But replacement. Uh-huh. Pero hindi niya ni-improve yung production ng itlog mo. So, the same pa rin.
2: So, kung in other words, yun yung replacement.
3: Yes.
2: Kung so, kung tigilan mo yung replacement, wala na yung epektong nadadala nito.
3: Yes.
2: In other words, yung mga advantages of which hindi na mabibigay sa'yo.
3: Hindi na.
2: So, for life.
3: For life, actually, recommendation. Yes.
2: The question is, sa mga nabanggit nyo pong side effects, no, na maaaring kung may prostate cancer, ipupush niya further, breast cancer sa lalaki, ipupush niya further, tapos clots,
3: yes.
2: Blood clots, or wow, pwedeng heart attack, no, sa mga bagong pag-aaral, but hindi pa fully studied, yes. No, but nababanggit.
3: Yes.
2: Is it worth it? In other words, will you, parang ano yan eh, yung mga tinatawag na patch test na sa kababaihan ng estrogen, may mga risk of having
3: cancer,
2: breast cancer, diba? So parang sa aming mga babae, kukunin mo pa ba yung estrogen, diba? Para mawala lang yung simptomas ng menopause. So sa kalalakihan, is it worth it to get the testosterone, doc, despite all those possible risks and dangers?
3: Again, depende yun sa lalaki, no? Again, ano ba ang goal natin, no? Kung yung lalaki talaga mayroon ng mga adverse effects like cardiac problems, no, osteoporosis, talagang mahina ng katawan niya because of that, no, wala na talagang listless na siya, then that could really help. So kailangan pag-usapan ng ano ng doktor tsaka ng pasyente, ano bang goals natin? Ano ba talagang reason mo bakit gusto mong pa-inject? May iba namang pasyente sabihin lang, eh dok, okay na ako nito, kayang-kaya ko naman to. Just like with the mga babae, no, nagme-menopause na, pero sabi na, kaya ko na to, nasanay na ako, ayoko na ng gamot, no, ayoko na yung mga possible side effects ng gamot. So nandun sa options ng ano yan ng pasyente, and it has to be discussed extensively. Ano ang maidudulot ng ano ng gamot, ano ang possible complications, and yan informed consent na. Ibig sabihin, na patient now will decide ano ang best para sa kanya.
2: Mm-mm. And then syempre, kung merong mga possible risk, pwede rin naman, doc, na magpaano ka, pa-check up ka lagi, di ba?
3: So kasama kung, talaga yun. Pag if ever magkaroon tayo yung tinatawag na testosterone replacement therapy, whether injection, mm-hmm, tablets, or pahid-pahid lang, kailangan regular follow-up. And very, very important, regular follow-up and test, like yung sa prostate cancer.
2: May baseline.
3: Baseline. Tapos every year, check pa rin talaga yung PSA mo.
2: So in other words, you can take the risk but yet monitor yung mga binabantayan mo na pwedeng side effects nito.
3: Lumalaki na ba ang dede niya?
2: Yung heart mo ba is good, diba? So doc, kung kunyari recently nagka-heart attack, recently nagka-stroke, yung mga ganyan, syempre matatanda na nga. So, pwede pa ba yan bigyan ng testosterone replacement?
3: Yes, pwede pa naman. But this will have to be coordinated properly with the cardiologist.
2: Oo nga. So, pwede pa rin.
3: In a way nga, kasi remember, ang isa sa side effect or isang dulot ng ano ng andropause is heart problems. No? Kasi bumababa ang testosterone, nagkakaroon siya ng heart problems. So, in a way, giving him testosterone can help solve or address the heart problems. Pero kailangan i-coordinate ito with the cardiologist.
2: Oo. Okay, Doc. So meron tayong mga katanungan dito mula po sa ating listeners. Mula kay Arnold, Doc, meron po bang lab test na pwede gawin para masiguradong andropause ang nararanasang simptomas ng isang lalaki?
3: Iyon, sinabi natin kanina, yung serum testosterone level. Pinaka-best talaga dyan would be free testosterone. So, mas mahal yun, but yan yung mas accurate. Kasi yun yung mas active eh.
2: Okay. So, kay Edward naman po, 35 years ako, pero nakakaranas na po ako ng erectile dysfunction. This is what I'm trying to tell you, Doc. So, meron po bang paraan para magamot ito? One is, hindi lang dahil tumatanda ka nga, baka mataba ka, yun yung
3: diabetes. So, pinaka-common cause pa rin ng erectile dysfunction would be yung mga sakit na nagdudulot ng problema sa ugat-ugat. Ano may yun? Diabetes, no? Hypertension, hypercholesterolemia, prostate problems, no? So, yun, kailangan ma-address na mabuti yun. Now, 35 years old, no? Most likely, baka hindi pa yan dahil sa ano, sa testosterone level. Makikita natin yan kapag yung ikaw, kung 35 years old, meron ka pang morning erections, then baka most likely hindi yan. Anyway, mahabang ano pa rin yan, no, usapan, kailangan matinang kayo ng isang urologist para matukoy talaga ano ang dahilan ng erectile dysfunction mo.
2: Oo. If it's because of age or yung ibang risk factors, i-correct.
3: No?
2: Baka pag pumayat ka, mag-normalize na yung testosterone mo o makontrol yung diabetes mo. So all that will have to be addressed. Doc, kanina kasi nababanggit mo, ang knowledge ko lang kasi yung injection, which is the best treatment. Mahal ah, 12,000 every 3 months.
3: Oh,
2: 12,000 every 3 months. Natatawa ako sa kaibigan ko. Sabi ko, bakit mo ginagawa? Sabi niya, para buhay si Manoy. Sabi ko, grabe. 12,000 every 3 months ang injection. Mga ganon ang range. Hindi mura.
3: Hindi mura.
2: Tapos,
3: and ang the problem din kasi hindi ganun kadami ang pasyente na kailangan ng ganun. So, di katulad nung ibang mga sakit, sa dami-dami ng mga pasyente, napapamura yung gamot.
2: Oh, okay.
3: But in this case, kukunti lang kasi ang mga lalaki na kailangan talaga ng replacement therapy. So, yung gamot din medyo mahal.
2: Oo.
3: Kasi yung
2: nga hindi lahat ay kailangan nito, especially if ang testosterone mo ay normal.
3: Kaya law of supply and demand.
2: So pwede rin pala, Doc, yung scenario na normal ang testosterone sa blood test pero may erectile dysfunction kasi ang sanhi ay hindi yung ano,
3: yes,
2: kundi yung other factors.
3: Other factors.
2: Okay, yun pala yun. Okay. So Doc, tell us more about, kunyari ayoko injection, hindi ko afford yung 12,000 every 3 months, pang mayaman lang pala ito. Kaya konti lang din ang kumukuha. Eh yung oral naman, Doc, ilan naman, gano ka-efficient yung injection versus yung oral? Oral ba lumalaban? Kahit 80%, yan.
3: Yeah.
2: How much?
3: Yes. Pero, as you know, di ba, pag oral kasi medicines, they pass through the liver pa. So, karamihan niya, madegrade na ng liver before it goes into the, ano, into the bloodstream.
2: Mm-mm.
3: So, hindi lahat ng tinitake mo napupunta sa dugo at naging...
2: Correct. So, how efficient is it kung oral?
3: Less than, ano, I don't know the exact ano, the studies on that, but definitely, the oral, no, kaya di siya masyadong pinopromote kasi hindi talaga ganun kaganda ang effect. And it's also quite expensive as well.
2: Magkano,
3: but kung hindi kaya, na ano...
2: How much are the oral testosterone in the market?
3: Nah, I need to take a look at that.
2: Pag pin-rescribe, hindi talaga, ang gagastos yan. Mm. Pero hindi naman 12,000.
3: Hindi naman 12,000.
2: Kahit kalahati, hindi.
3: Yes.
2: Lesser.
3: Yes.
2: Okay.
3: Sa ngayon, ang next would be yung pinapahid.
2: Pinapahid saan yan, Doc, yung testosterone?
3: Sa ano? Sa balat lang.
2: Oo, okay.
3: And then, absorb na sa bloodstream.
2: Okay.
3: So, ang kagandahan nun, pag sa balat, pag na-absorb yan, direct into the bloodstream siya. Hindi siya dumadaan sa liver.
2: Oo.
3: Yun, mas maganda pa nga minsan ang effect niya compared dun sa tablet.
2: Ah, so mas maganda yung pahid na testosterone compared to the
3: oral
2: tablet. Pero number one pa rin, si...
3: Injection.
2: Injection. Pero mahal.
3: Yes.
2: Ah, 12,000. Grabe. Huwag na lang, di ba?
3: So, yun. So, ganun naman ang ginagawa natin, no? Once the patient comes in, in-advise mo, injection talaga. Pag medyo nabibigatan, then... Doon yung dalawang option binibigay mo sa patient.
2: 12 every 3 months, Doc. Ikain na lang natin sa mesa yun. Pero actually, malaking bagay kasi na mawala ang power ni Manoy sa mga kalalakihan. Di ba, Doc? Oo. So and, talagang nagsasuffer sila dito. Okay.
3: And then, pagiging sa mga pasyente talaga na from in my experience, no, iba talaga effect ng injection talaga.
2: Oo nga. Oh, actually, yung pag-injection din yan, hindi lang doon sa sexual function, ha. Sabi ng kaibigan ko, yung muscles daw niya. Mm. Kaya siya nag-injection kasi talagang lumalaki muscles niya, nagiging lalaki siya. Ang side effects yung daw, Doc, ay dumadami yung buhok niya. Para daw siyang nag-hirsutism siya at nag-acne. Totoo ba to? Oo, yun ang side effects sa kanya.
3: Oh, hindi naman lahat yung lalabas, but for others, magkakaroon ng pimples, nalalagnas ang buhok.
2: Nakakalbo siya pag nagtetestosterone.
3: Yes.
2: Pero dito, nakakalbo daw siya. Pero sa dito sa beard, ganun, yes. Doc? Sige,
3: on other parts of the body, nakakalbo.
2: Madaming buhok. Bakit po nangyayari yan as side effect?
3: It's the effect of the testosterone yon.
2: Okay.
3: No? Kasi yung baldness sa hair, sa ulo, that has a direct effect by the testosterone. Mahabang explanation.
2: Oh, pero yun ang effect.
3: Mas malam mo yun, derma kaya.
2: Yun po ang effect, no? So, yes. the more lalaki you are, the more kalbo you get.
3: Yes.
2: Yun po yun, in general. Mm. Pero hindi nakakalbo dito sa occipital area. Doc, mabilis lang. Please answer this fast because meron tayong news, no? Mula kay Ricardo, pwede po bang mapigilan ng andropause o pagbagal para hindi ma-experience agad ito ng isang lalaki?
3: Yes. Kasi pinag-usapan natin, eat healthy, no? Exercise, maintain yung magandang pangatawan, iwasan mo magka-infection sa itlog, no? Iwasan mo magka-accidente sa itlog. So those are the things na kailangan mong gawin.
2: Plus yung ano nga, dapat physique-wise and healthy ka. Kay Nonoy, ano ba ang madalas na cause ng andropause, pinaka-most common sa kalalakihan para maiwasan ang symptoms?
3: Age ang pinaka-common.
2: Okay.
3: Aging talaga.
2: As you get older.
3: Yes.
2: Okay.
3: And then next would be mga infection. No? Tawag na orchitis.
2: Yeah, where do you get that infection, no? Ba't nagkaka-infection sa itlog?
3: Sa bata, usually yun, no? And teenager years, usually pag nagkakaroon ng UTI na hindi na ano,
2: gagamot.
3: Hindi na nagamot ng husto,
2: pumupunta doon.
3: Yes, kasi ascending infection 'yon.
2: Okay, so mamaming, yes, totoo pong may male menopause. Kay Anna May, gaya po sa babae, pareho po ba ang symptoms na nararanasan, like hot flashes? Sabi na natin, meron. Yes. Mood swing, meron. At problema sa pagtulog, meron. Doc, your last message sa ating pong mga kalalakihan ngayon pong June. Sige po, go ahead.
3: Well, no, tayong mga lalaki, tayong haligi ng tahanan, no? Mm-hmm. And ang problema natin, lagi nating sinasabi na ayan lang, maliit na problema, kayang-kaya ko yan. And secondly, sinasabi natin, unahin ko muna yung pamilya ko, papatingin ko muna sila bago ako na pinakahuli. Well, actually, medyo baliktad yon.
2: Ikaw una.
3: Dapat ikaw una, no? Kailangan matatag ka, malakas ka, no? Nakakatulong ka, nakaka-provide ka sa pamilya mo.
2: Mm-hmm.
3: Pag bumagsak ka, bagsak ang buong pamilya.
2: That's true.
3: So, kailangan alagaan natin ang sarili natin because nakasalalay sa atin ang ating pamilya.
2: Tama. Napakalaki ho ng role ng ating mga kalalaki. Hindi lang ano, hindi lang on the financial needs. No? Yes. Hindi lang po sila provider. Protection also and security.
3: Yeah.
2: Iba ho ang may lalaki po sa inyong tahanan, di ba? So, yun po yung nagpo-protect sa asawa at sa buong pamilya, sa mga anak, di ba? Yun yung lalaban for the family.
3: Yes.
2: So, we keep our men by taking care of them. Pero sa ating mga kalalakihan, pansinin nyo po yung nararamdaman, hindi ho lahat ay kala mo aging lang, no? Pag lumiliit ang muscles mo, may nangyayari sa inyo, check nyo ho, baka ho bumabaksak po ang inyong testosterone, no? Salin nyo po yan sa inyong pagpapa-check up. Okay, so maraming salamat. Nakasama po natin ngayon ang aking gwapong kaibigang urologist, si Dr. Sam Erastorza, ating pong associate professor ng UERM College of Medicine, past president of Philippine Urological Association, immediate past Secretary General Federation of Asian Urological Association. Yan po. So, hindi po ako magkoconnect ka dyan today. So, abangan nyo po si Franco Reyes mamaya 1:30 to 3 o'clock dahil po birthday ng tatay ko. So, ngayon po, bago po tayo magpaalam, nandito po ang ating pong report. Ay, teka lang, nasa na yung aking report, darling. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA, White Plains, dahil inaasahan ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon mamaya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Yes, Doc Lorena, sa mga sandaling ito ay nagsimula na yung misa dito sa EDSA Shrine. Dito yan sa may EDSA, no? At sa mga sandaling ito ay pinangungunahan yung misa ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo. At ito ay kabilang naling doon sa aktibidad na gagawin nga para doon sa mamayang White Ribbon March Rally dyan sa EDSA Monument. Kanina ay namataan na natin dito yung iba't ibang mga personalidad, kabilang sina former Congressman Franz Castro, si Makabayan President Lisa Masa, si Propa Danilo Arau, ang convener ng Contradaya, si Teddy Casino at si Saturno Ocampo ay nandito na din sa loob ng simbahan dito sa El Shasrat, at sila nga ay kaisa doon sa dumadalo para dito sa misa. Nakapataan din natin bukod kay Bishop Bagaforo ay nandito din si Novaliches Bishop Roberto Gaa, PD ng Novaliches, no? At kasama yung ibang mga pari mula sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila. Mamaya pagkatapos itong misa ay sisimulan na yung marcha papunta dyan sa EDSA People Power Monument dyan sa White Plains. Sa mga sandaling ito, yung mga dumalo dito sa misa, lahat sila ay nakasuot ng kulay puti bilang pagpapakita pa rin ng kanilang pagsuporta doon sa panawagan ng kilos protesta ngayong araw, at humihingi nga ng pananagutan para doon sa mga korup na opisyal sa gobyerno, pagkasulong ng tunay na anti-dynasty bill at panawagan upang bumuo ng reforma sa eleksyon. Bukod doon sa mga religious group, nandito na rin yung iba't ibang mga kinatawan mula sa progresibong grupo at mga sektor. So, Dok. Luisa, yan muna yung update mula dito sa EDSA Shrine. Patuloy pa rin yung pinapatupad na security measures ng Philippine National Police, kung saan nakapose rin dito yung mga anti-riot police sa paligid ng EDSA Shrine. At kanina nakita din natin na may meron din ditong mga nakaposisyon na mga ambulansya. Nandito din yung mga kinatawan ng SWAT para nga magpanatili ng peace and order dito sa paligid ng EDSA Shrine. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon. So, maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito, ha. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radyo 630. Bye! Happy Sunday, everybody!
1: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
0: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nilinaw ng ilang grupo na bukas sa lahat ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni Tama na convener David San Juan na pwede rin lumahok sa protesta ang mga politiko, pero bawal silang magtalumpati sa isasagawang programa. Binigyan din ng grupo na hindi nakasentro ang atensyon ng publiko sa mga dadalong politiko, kaya asahan anyang hindi sila papansinin sa protesta. May pasaring naman si San Juan kay dating Congressman Mike Defensor kasunod ng plan niyang pagdalo sa protesta.
4: Hindi magiging maganda kung siya ay lalabas pa at magpo-protesta. Masyado siyang affiliated po kasi sa isang dynasty na humaharap rin sa mga kaso. So,
5: yes,
4: hindi maganda ang mensahe, di ba? Asahan na nila na hindi sila masyadong papansin. Well, baka makatanggap pa sila ng ilang buo mula sa mga ordinaryong mamamayan.
3: Samantala, sinabi San Juan na tutungo din ng kanilang grupo sa harap ng Senado sa Hulyo 6 kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Abiso naman po sa mga taga-Visayas, muli pong itataas ang yellow alert sa Visayas grid ngayong araw dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Isang oras na nakataas ang yellow alert sa Visayas grid, mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa abiso na National Grid Corporation of the Philippines, 15 plantang pumalya habang 14 na iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: mga maiinit na showbiz balita.
1: Huwag na kadyay!
0: Walang palalampasing inside story.
1: Huwag na kadyay!
0: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
1: Huwag na kadyay!
0: Makinig!
2: Manood!
0: Now na!

funky life, let's go. It's a payback.

Magandang afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras po natin 12:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabanding ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.

0: mga programa. Isa po tayo sa naatasan na maging host sa oras na 5 PM to 9 PM. Opo, yes. Taray, no, dun sa spot namin, parang andang mga performers, nandiyan yung ano, sino nga itong ano yung last performer? Silas Baby ba yun? Silas Baby, ayan. Kalista. Oo, nakasama natin sina Elle, si Dane, si Denise, at saka si Anne. O, di ba lang? Kalista. At syempre, napanood din nating mag-perform ang Kapuso Big Winner na si Mika Salamanca. Ang ating PBB housemate, season 2.0, at it's Showtime Grand Winner sa tawagang tanghala na si Carmel. Syempre, nag-perform. Ang dami pang mga nag-perform in all fairness. Pero syempre, nakasama ko pong mag-host si Mama Fibo. Ayan, Mama Fibo, nakasama natin mag-host. Isa sa mga drag queens din talaga ng, na napapanood natin. Saan siya? Sa Nectar siya, di ba? Nectar siya na bar. Oh, may Nectar pa bang bar? May, wala. Talaga? Oh, wala na ring Nectar. Sa BGC ito, di ba? Si Ina Evans. Ayan, napapanood na. Nakasama rin natin siya mag-host. And of course, from PBB din, Karina Bautista, at nag-opening sa atin si ano, si Migs Almendras. And of course, ang inyo pong lingkod, Jai Ho. Grabe, alam mo ba, napaka-bongga ng ano, ng spotlight namin yesterday. Talagang araw yung spotlight namin. Sinag ng araw talaga. But in all fairness, maraming salamat to the weather who cannot find the wind. What are, who cannot find the wind? Sabi! Hindi sa weather. Maraming salamat. Kasi, di ba parang this past few days, super todo ang pag-ulan. Tapos yesterday, talagang ibinigay ni Lord na walang pagbuhos ng ulan. At nailabas laban talaga ang love laban. Gusto ko mag-sorry on air kay Brian D. Sa head ng mentor, Kuya Brian, I'm sorry, Kuya Alan. Hindi kami naka-ariba sa segue namin sa white party. Opo, pasensya na po. Kasi nagkaroon ng mga abe-aberya. Nung kami ay pauwi na, nag-decide kami na try namin mag-bihes despite of the pagod, ganyan. Hindi na talaga kinaya kasi ang atake nagkaroon pa ng aksidente. O nakabangga pa ang inyong lingkod po. Opo, kaya ingat-ingat po tayo. Mabuti na lang, oo, no, baka nakikinig, pasalamatan natin kasi sarado na sa Banawe. Pero nakapagpaano pa ako, yung naipakabit ko pa yung bumper to bumper. Ayan, kay Kuya Kulot. Kuya Kulot lang yung pangalan niya. Kuya Kulot ng Aravcar Banawe. Yan, hindi sila ano, tawag dito, nagbayad ako syempre, pero syempre maraming salamat kasi close na yung pinaka, parang ano nga yun, yung roll up nila, close na. Tapos ang atake, nakita ko lang na may uwang ng konti, nagiinom-inom ata sila, chill-chill, ganyan, kasi Sunday kinabukasan siguro, ganyan. Tapos parang, kuya, pwede po bang makisuyo, pakiusap lang, baka pwede namang pakabit yung bumper, ganyan. Ginawa nila ng paraan, na ikabit naman nila ng bonggang-bongga. Ayan, maraming salamat. At syempre, pasensya na doon sa ano, no, na naka, ano tawag doon, naka-aberyahan last night kay doktor. Hindi ko napapangalanan si doktor, baka may sabi niya, tanong binanggit mo pa ako sa radyo, ha. Ayan, 12:14 ang oras natin. Syempre naman, masayang chikahan na naman po ang hatid namin sa inyong lahat. Syempre, isa rin po siya sa mga nag-perform. At isa rin, nag-host din ata ang anak kong ito yesterday. No? Chikahin na natin. Huwag na nating patagalin pa, of course. Siya po yung napapanood natin sa It's Showtime Online Universe. Showtime Online U. At siyang ano, hindi ko alam kung hindi na siya humahalili eh. Habang ako po ay hindi nakakapag Gypsy MM, siya po ay napapanood natin tuwing MWF. Siya po minsan ang nakikita niyong kapalitan ng beshi ng bayan para po sa Gypsy MM. Pero baka mamaya, baka sa kanya na yon every MWF. Kasi nga, siya hindi na kaya ng beshi ng bayan. I-welcome natin Lorraine Galvez. Hello!
1: Oh, what's up, madlang people and madlang onliners, and of course, mga listeners and watchers ng DZMM.
0: Ayan, Tara, hindi mo first time. Kasi, di ba nag-alam na this ka na before? Oo, pero ito talaga, solo guesting mo talaga siya.
1: Thank you so much for having me, Miss Jai Ho.
0: Wow, grabe yung meme.
1: Diba?
0: Sobrang sorry. Pero ito, ikaw, as a proud ally, diba? Yes. Dahil syempre, kahit na June 28 ngayon, kasi ang mga ano pala, pride event pala talaga, ay ginaganap talaga every last Saturday of the month of June.

0: Oh, syempre, gusto ko malaman, is it your first time ba attending Pride event? Kamusta yung naging experience mo dun yesterday sa UP Diliman? Kwentuhan mo naman yung mga kapamilya natin.
1: Yes, actually, it's my first time attending and then first time ko din mag-host and mag-perform. Bilang alay, todo share talaga ako ng mga ganap ng ating mga LGBTQIA+ community.
0: Oh, oh, oh.
1: Syempre, proud na proud tayo sa kanila. And of course, sobrang happy ako na na-invite din ako, syempre, to speak up para makipag-protesta rin kasama ng ating community. Diba?
0: So,
1: bilang ang mga, ano ko dyan, ang mga, yung kunyari sa Soyu, ang JML, ang mga fans nila ay yung mga momshi-momshi natin.
0: Yes.
1: Tapos yung iba, mga ano, mga tropa-tropa, ganyan.
0: Mabit.
1: Sa akin talaga, yung mga audience ko ay mga estudyanteng, mga bagets na Becky.
0: Ah, talaga?
1: Yes, at syaka syempre, ngayon nakikita ko na sila, mga fully nagka-transform na sila, ang mga transgender natin, mga
0: trans
1: baby, woman, yes,
0: ganyan.
1: Mga
0: oo.
1: Bilang ang advocacy ko rin ay protect the dolls, mga
0: totoo,
1: ganyan,
0: yes.
1: Diba? Syempre, sobrang happy ako na nandun ako and nakapag-speak up ako for them din.
0: Ay, nakakatuwa, oo, diba? Ang saya, no? Ang saya umatin.
1: Sobra.
0: Pero ano, may nakita ko, diba? Kahit na hindi ko siya na-meet in person or hindi ko sila nakasalubong in person kasi nasdiretso naman tayo sa holding area, diba ganyan? Parang despite of yung celebration, yung napakarami nating doon nagsispeak up for kung ano yung pinaglalaban din talaga, yung sineselebrate, ganyan. Meron din palang ano, sa social media nakita ko, merong mga, may dalawa ata or tatlo na yung batikos naman. Oo, meron palang ganun talaga. May, kahit pala daw dati sa mga Pride events sa Marikina, meron daw talagang gano'n, yung mga batikos pa rin talaga na immoral yung mga ginagawa. Yung mga may gano'n pala. Meron pala talaga. Hindi ko sila na-witness ng live eh. Nakita ko na lang sila pag-uwi ko sa social media. Sabi ko, ay oo no, kahit pala nandoon ang sangkabekihan, ang karamihan, ang mga kapamilya at kaservisyo na LGBTQIA+ community, meron talagang mga ano, hindi umaayon.
1: Oo, hindi pa rin tanggap kahit pa paano.
0: Hindi, parang feeling ko part talaga siya ng mundo. Na hindi pwedeng laging positive, hindi pwedeng laging, kailangan talaga kahit pa paano merong kontrabida. Siguro para mas masaya yung buhay. Eme lang, hindi ba? Totoo naman, aminin natin, parang ang sad, ang boring, kapag wala yung mga buwabatikos, yung mga ganyan. Oo. Anong kinanta mo yesterday na?
1: Yesterday, nag-duet kami ng aking kasama sa TNT rin na si Anthony Castillo. Ayan.
0: Nag-host din siya.
1: Nag-host din siya. Oo. Tapos, syempre, hindi kami mapapagod. Magka-perform din kami at syempre, sinama rin namin ang Maki Impuerto of the TNT Boys.
0: Tatlo kayo bali?
1: Tatlo kami po.
0: Wow.
1: Opo, to represent Showtime Online.
0: Ay, ganyan. Perfect. Diba? Ang saya-saya. Talagang grabe pag nasa UP ka kahapon, di ba ang UP ay kilala bilang pag magja-jogging,
1: yes,
0: walking yung mga sports enthusiast, ganyan. Kahapon talaga, makitang-kita mo na ang daming ano ha, ang daming mga food stall. Yes, na yung mga food stalls. Tapos parang ang atake eh, parang may bazaar talagang nagaganap. And ang sabi sa akin, first time daw na nangyari yung may apat na stage. Oo, first time nangyari na merong Sunken Garden stage,
1: yes,
0: Melchor something, Oblation, at saka may isa pa eh.
1: May isa pa, Palma?
0: Ay, Palma Hall, parang may ganon. Ang galing.
1: At saka simultaneous, parang meron din sa Araneta, di ba?
0: Yes,
1: may mga ganon na nangyayari. So,
0: sabay-sabay
1: diba?
0: Na nagaganap talaga. Grabe, sabi ko nga kagabi, hindi, yung iba parang ang bongga sumegwi. Hindi, kasi syempre siguro may mga parts sila doon. Mm. Ako naman ay invited guest lamang sa white party. So parang ang atake ko ay ano, nung hindi na kinaya at may mga aberyang naganap.
1: Totoo din.
0: Sabi ko, ay, feeling ko ano na to ni Lord na 'di ba
1: yes,
0: yung mga redirection.
1: Oo,
0: na wag na muna, ipahinga muna, itulog muna yan sa ate ko ganoon. Pero syempre ayan ay may report muna tayo, Lorraine, ha? Ipasok
1: sige
0: muna
1: pa
0: natin ang ating balita sa labas ng himpilan. Handa na ba ang ating unang report? Pasok na natin, sige. Grupong August 21 Movement nagkasa ng Walk for Justice sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: DJJ ay nagsagawa rin ng protesta kontra korupsyon o Walk for Justice ng grupong August 21 Movement o ATOM ngayong araw sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Nanawagan ng grupo na ikulong at managot ang mga sangkot sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal. Bukod pa rito, panawagan din nila na litisin na si Vice President Sara Duterte at harapin ito ang nagpapatuloy na impeachment proceedings. Ayon sa grupo, nagkaunsehan ang kampo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na dating magkaalyado. Kaya naman panawagan nila sa publiko maniwala at matuto sa kasaysayan na noong 2022 pa nila isiniwalat ang katiwalian ng mga Marcos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Diretso naman tayo, susunod mga lugar na posibleng pagdausan ng mga protesta kasunod ng White Ribbon March, mahigpit na binabantayan ng PNP. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Ron Cueto. Ron.
3: Mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga lugar na inaasahang pagdarausan ng protesta ngayong araw kasunod na itinakdang White Ribbon March sa EDSA. Batay sa monitoring ng PNP, aktibo ang lahat ng CCTV cameras sa paligid ng Malacanang, Camp Crame, US Embassy at EDSA Shrine, nakabilang sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng mga kalahok sa protesta. Patuloy ding nakantabay ang mga surveillance cameras sa paligid ng Senado at Luneta bilang bahagi ng security measures ng pulisya. Bukod sa CCTV monitoring, nag-deploy din ng PNP ng karagdagang mga tauhan sa mga pangunahing lugar ng protesta para sa crowd control, traffic management at agar pagtugon sa anumang insidente. Patuloy na minomonitor ng pulisya ang sitwasyon para matiyak na magiging payapa, maayos at ligtas ang isinasagawang White Ribbon Protest sa buong Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DGMM.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patroller.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DGMM, Radyo Patrol sa Estrella.
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
0: Oras 12:22.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Nagbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Kasama pa rin natin ang ating very, very special guest na si Lorraine Galvez mula sa Showtime Online U. Hello!
1: Yes, hello po ulit.
0: Ayan, eto na, chikahan na tayo. Lorraine, syempre nung last time na nandito ka, kasama mo yung ibang mga katropa natin sa Showtime Online U. Ngayon naman, syempre, it's time para mas lalo kang makilala ng ating mga kapamilya at mga kaservisyo, di ba? Oo. Pero Lorraine, ikaw ay una naming nasilayan. Yung talagang pinaka-ako ha, as a manunood, dun kita talaga nasubaybay ng bonggam-bongga sa tawag ng tanghalan. Yes. Pero before that, ba, may iba ka ng mga singing reel. Ah, oh yes, sa kabilang channel.
1: Yes, sumali rin po ako doon.
0: Sa The Clash?
1: Totoo.
0: Talaga?
1: Opo, kung saan-saan din.
0: Talaga? Eh, nung bata ka, meron ka mga The Voice Kids.
1: The Voice Teens.
0: Yun po. Oh, yes.
1: Tsaka, parang nung bagets ako, nag-ano pa ako, hindi parang, nung ano, mga 13 ako ganyan, sumali ako ng talentadong Pinoy.
0: Talaga?
1: Yun ang pinaka-first ko. Hindi ko rin alam kung bakit suki ako ng mga television competition, di ba?
0: Pero, feeling ko, parte yan ng magiging kwento mo, di ba? Kapag ka talagang, yun na-achieve mo na yung time na, yung, ang iyong bituin ay talagang todo kinang na. Parang ito, yan ay parte ito talaga. O, syempre, ang pinakauna na sali mo sa national television ay...
1: Talentadong Pinoy.
0: Talentadong Pinoy, yes. At the age of 13.
1: Yes po.
0: Sinong nagsabi na jumoin ka? Ikaw ba ay meron ng manager? Di ba may uso na yung mga manager that time?
1: Totoo.
0: Or kung wala man, anong kwento?
1: So, bagong lipat lang po kami dito from the province.
0: Saan ang probinsya niyo?
1: Sa La Union po.
0: Sorop naman, malapit sa beach.
1: Totoo.
0: Wow.
1: So, dun sa La Union, syempre hindi naman kami aware na may mga ganito. Paglipat po namin dito, nakita nung papa ko sa ano, sa isang palengke, sa Cubao, na may ginaganap na audition. So sabi, pumunta ka na dito, bilisan mo. So pumila ako, ganyan. Eh yung mga
0: sa
1: kanta,
0: mall?
1: Sa palengke. Ayun. Sobrang masa, di ba?
0: Oo.
1: Tapos ano po, eh yung mga kantahan ko noon, eh, hindi naman kasi ako, ewan ko sa mga viewers po dyan, hindi po kasi ako balladeer, hindi ako bumibirit.
0: Oo.
1: Though kaya naman, pero hindi siya yung main genre ko.
0: Oo.
1: So nag-audition ako, medyo kakaiba yung mga songs ko. Tapos after noon, nakapasok ako, so... experience din naman siya.
0: Totoo. Nung time na nag-audition ka, na pinilit ka ng tatay mo, na bumunta ka na dito ngayon na may audition dito, pasok ka.
1: Pasok. Oh. Ayan. At first ako makapasok sa isang studio na, ah, ganito pala.
0: Antara.
1: Ganun.
0: Pero syempre, bago ba yan? Sumasali ka na rin sa mga barangayan, sa inyo, sa LU?
1: Yun nga po yung weird kasi hindi ko pa natatry ever.
0: Oh, so first sali mo,
1: totoo.
0: TV ka agad.
1: Yes po.
0: Ano, kamusta? Take us back to that moment na, syempre diba, yung iba, ba, parang sanay na ang tawag nga sa kanila mga ano, suki ng mga singing contest.
1: Veterana
0: na sila. Bago pa sila nag-TV, lahat na naman entablado ay dahil sabi ko sa'yo, purok 1, purok 2, purok 3, nasalihan na nila, di ba? Pero ikaw, agad-agad TV. Ito ba yung si Ryan Agoncillo pa yung host before?
1: Sa akin po ay si Robin Padilla na po.
0: Sa Talentadong Pinoy?
1: Yes po.
0: Oh, talaga?
1: Opo.
0: Nag-host wala si Robin ng Talentadong Pinoy. Okay.
1: Tapos ayun po, nakaka-culture shock siya kasi bilang, syempre, probinsyana, ganyan. Tapos makikita mo,
0: daming camera.
1: Ang daming camera. Ang lalakas ng ilaw, ganyan. Oo. Tapos yung damit, kailangan a-outfit ka talaga.
0: Pero aura.
1: Oo, pang competition talaga. So sabi ko, ganito pala yun. So, what a great experience. Wow.
0: Oh, nanalo ka?
1: Hindi. Oh, pero kasi, parang stepping stone siya, kumbaga.
0: After that, ano nangyari?
1: Mga...
0: Parang ano na, nagkaroon ng fire sa puso mo na parang hindi ko natitigilan to. A-achievein ko na yung ano...
1: Singer-singer, no?
0: Yung paging grand title, ganyan.
1: Totoo, parang ano, parang pinagpatuloy ko pa rin naman yung pagganta, ganyan. Hanggat kaya kung may workshop dito, sige, puntahan natin
0: yan. Ah, sumapa ka rin sa mga workshops.
1: Opo, kahit pa paano. Siguro mga ilang taon din, 2 taon, ganyan. Okay. And then after nun... May auditions na ng The Voice Teens. So, ayun, nag-The Voice Teens na po siya. Kasabayan ko dito sila Jeremy G, sila Fana, Brian Cho.
0: Oo.
1: Yung, kami yung first batch na halo-halo yung genre namin. Kaya siguro, hanggang ngayon,
0: sinong umikot sa yun sa The Voice?
1: Sa akin po, si Coach Sara and si Coach Sharon.
0: Ang pinili mo ay?
1: Si Coach Sharon.
0: Oo. Tapos?
1: Ayun, tapos lahat din sila. Nagulat na, talaga? Si Coach Sharon?
0: Eh, kasi syempre, di ba, mayroong connotation ng mga kabataan na kunyari, dalaga, o kaya teen, ganyan, di ba? Teen. Tapos parang ang idol naman yan, pop star kagad sila, di ba? So sa'yo, bakit si Sharon ang pinili mo that time na umikot naman din sa'yo ang nag-iisang Sara Geronimo?
1: Totoo, parang naisip ko po kasi nun, sige, tignan natin kung kanino magkoconnect lalo yung puso ko. Nakita
0: kung
1: ko bang po
0: in the moment.
1: Yes po. Tapos parang nakita ko si Coach Sharon, parang kuminang talaga yung mata niya. Na parang,
0: gustong-gusto ka niya.
1: Opo, ganun. Parang ganun. Kapag binabalikan ko rin actually yung audition video ko, mahal ko si Coach Sara, pero yung moment na yun, parang andun din si Coach Sharon, parang, okay, baka para kay Coach Sharon talaga ako for today.
0: Correct.
1: For today.
0: For today's video. Oo, totoo. Hanggang ngayon ba, meron pa kayong, like, pag nakikita mo si Miss Sharon, meron ba kayong nag-chat ka pa rin? Nag-chat kayo?
1: Opo, actually,
0: siyempre, di ba, para ka na niyang magiging anak-anakan.
1: Totoo din. Binibisita ko po siya minsan kapag may, kunyari, Christmas special, ganyan, ng ABS-CBN.
0: Bigay pugay.
1: Yes po, dadalaw ako ganyan. Ang laki mo na, ganyan, parang kailan lang. Kasi, ano na rin po eh, 2017, yung...
0: Oh my God, bagets na bagets ka pa niyan.
1: Totoo, 17 pa lang po ako noon. So, ngayon, magda 26 na ako. So, grabe, no? Parang kailan lang.
0: So, ilang taon na ako?
1: Ah, hindi, bagets pa rin.
0: Binilang ko talaga, sabi ko, 17 siya. At syempre, the time, di ba, oo, kasi mga anak-anakan ko sila Jeremy G. Di ba? Sila Fana. Fana Chu, di ba? Yes. Ganyan. Yung tawag ko sa kanya, Fana Chu, ganyan, di ba? Ang taray! Oo nga. Ang tagal mo na rin, in fairness. Tapos, ang sumunod na nito ay...
1: Yung sa kabila na po. Ay, hindi, nagtawag ng tanghalan pa ako.
0: Bago ka nagda-clash?
1: Naku, sinasabi ko sa'yo, DJ Jaiho, suking-suki ako ng tawag ng tanghalan.
0: Ay, yung galing. O tapos?
1: Nung first salang ko po ng TNT, nag-daily winner lang po ako doon. Tapos, kumbaga ano, chinek ko rin po paano yung eksena. Kasi yung mga nasalian ko po ay mga tape, syempre. So ito, tawag ng tanghalan live. Iba yung kaba.
0: Kapag live.
1: Oo, grabe.
0: At may gong.
1: Yes, at may gong.
0: Diba?
1: At yung nakatayo ka sa gitna ng stage, tapos lahat ng mga tao nanonood sa yung hurado na sa gitna, piniplay yung VTR mo sa likod. Parang, okay, eto na yon. Kakanta ka na maya-maya.
0: Oh my God.
1: Grabe, iba yung feeling. Pero nakaka-enjoy
0: ano
1: siya.
0: Ano kinanta mo that time?
1: That time.
0: Yung unang-unang TNT mo, tawag ng tanghalan.
1: Nag-jazz na ako nun. Parang toxic ata ni Britney Spears na jazz. Parang
0: talaga?
1: Ganun.
0: Baby, can't you
1: see? Ayan, yan. Mga ganyan.
0: Tapos after nun, daily winner.
1: Daily winner.
0: And then
1: after po nun, sumarin ako sa kabilang...
0: The Clash na. Sinong batch mo sa The Clash?
1: Sa The Clash, si
0: diba
1: Maya po.
0: Diba dito sila Jeremiah Chanko? Yes! Yeah. Tapos nag-TNT rin si Maya, diba?
1: Apo.
0: Yung sa All-Star?
1: Yes po.
0: Oo, antaray. Galing! Oo. Anong sa tingin mo, ano yung pinaka nagiging baon ni Lorraine Galvez sa pagsali niya sa iba't ibang mga singing competition sa television?
1: I think I just really know what my genre is. kumbaga hindi ko binibitawan kung ano yung pinaka-solid sa akin, na gets ko naman po, kaya na natin mga Pilipinong bumirit, kaya natin mga Pilipino. Magaling tayo sa mga emotional songs.
0: Yes, oo.
1: Pero para sa akin, hanggat kaya kong i-keep yung aking genre na ito, dito ako, mas isa-solidify ko pa yung pagiging jazz singer ko, ganyan. Yun ang ipapakita ko.
0: Mm-hmm. Pero magaling ha, kasi syempre aminin naman natin sa mga sinasalihan mo kapag hindi ka nananalo, mm-hmm. hindi mo nakukuha yung title, di ba? Ikaw yung tipo ng hindi ako titigil, mm-hmm. okay lang, lalaban lang ako ng lalaban. Kasi parang feeling ko, natutuwa ka dun sa na-earn mong experience. Mm-hmm. Kasi tinan mo, di ba, sa lahat nung hindi ka nanalo, pero ngayon, ikaw ang nananatili na continuing doing yung bagay. May trabaho ka. Mm-hmm. Nag-host ka ngayon sa online show ng Showtime. Eh, di ba, malaking bagay yun.
1: Totoo
0: kasi
1: po.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na online lang naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, lahat ng mga, ngayon sa panahon na nasa digital world na tayo, kumbaga lahat na nanonood ng Showtime nila, Meme Vice sa mainstream, mm-hmm. eh talagang nakatutok din sa inyo kapag commercial gap.
1: Opo. At saka nakakatuwa din kasi hindi lang tayo national eh. For sure, may mga nanonood din po ng DZM.
0: International.
1: Diba?
0: May TFC tayo, The Filipino
1: Correct.
0: Channel. Oh, oh.
1: So, nakakagulat din po kapag may mga comments. Hello, Lorraine. Fans mo kami. Wow. Yung mga comments ng mga nanay natin. Nanonood kami from California, mga ganyan.
0: Yes.
1: So, nakakatuwa na may audience din tayo doon. So, maraming salamat po.
0: Antara, hindi ka na panghihinaan kapag hindi ikaw na nanalo sa contest. Ang kasagutan sa pagbabalik, of course, ng Bongga Ka Diyan!
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Juicy Scoops! Abangan sa Inside Showbiz Stories!

0: oras natin, 12:35 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho. Dito pa rin sa Bongga Ka Jai.
1: Bongga!
2: Bongga!
1: Bongga!
0: Of course, our very, very special guest, Lorraine Galvez. Lorraine, ayan, anak, syempre, ang kanyang tanong natin bago tayo nag-commercial ay kapag hindi mo napapanalunan ng isang competition, buti hindi ka na panghihinaan ng loob. Mm-hmm. Oo, di ba kasi yung iba parang ayoko na, baka it's not really meant for me, baka hindi para sa akin. Kamusta yung sa'yo?
1: Yung sa akin po kasi, katulad na nabanggit mo kanina, redirection, di ba?
0: Yes.
1: Parang hanggat meron pang mga nagbubukas na pintuan na may audition dito, ganyan. Kaya puntahan, go, puntahan natin yan, mag-audition tayo, walang mawawala. Ganon, diba?
0: Kasi iba, diba, parang ayoko na, kasi isipin ng mga tao, lagi na lang akong thank you girl, ganyan. Lagi na lang thank you girl, pero in all fairness to you, no?
1: Pero meron din, may times din na ganyan, hindi naman siya nawawala. Kumbaga, sa back of my mind, meron pa rin siyang, tama na, parang tapos na yata, baka wala na talaga para sa akin. Pero, syempre parang, I owe it to the younger Lorena. Na si Lorraine nung baguette siya, hindi naman siya nag-give up eh. Parang hanggat kaya niya. So parang, sige, ipagpatuloy natin to para sa kanya.
0: Pero growing up ba, talagang ang pagiging singer ang pangarap mo na mangyari sa'yo o pangarap ng tatay?
1: Alam mo, hindi ko masabi na sa kanila lang kasi over time na enjoy ko siya. So parang gusto ko din talaga siya nung baguette sa ko.
0: Trinayin ka nila nung bata?
1: Alam, yes. Alam mo yung typical na ano sa Filipino home, yung magulang. Sige, kantahin mo yan, yeah. Ganyan.
0: Ah, talaga?
1: Ganon.
0: Sa karaoke?
1: Ganon.
0: Tapos kinunan ka ng mga teacher, voice coach, mga ganyan?
1: Opo, nagpinasok din nila ako noon nandito na kami sa Manila.
0: Ah, kumbaga parang nakitaan talaga din nila ng potential.
1: Yes.
0: Na ano, it will start sa bahay.
1: Mm-mm.
0: Para ma-boost yung confidence ng ano, nung anak.
1: In fairness naman sa kanila. Thankful
0: din ako sa kanila. Oo, diba, may naman talaga. At saka syempre, diba, parte din, aminin mo, natutunan mo rin to reinvent yourself. Mm-hmm. Diba?
1: Diba? Reinvention is the key para sa bawat ano, bawat competition na sasalihan ko. Goal ko kasi yun eh. Kahit na ilang beses ako sumali sa iba-ibang competition, dapat yung Lorraine dati, hindi na yun yung Lorraine na makita.
0: Nag-iiba na nag-iiba.
1: Correct.
0: Totoo. Paano naman napasok sa hosting?
1: Hindi ko din po alam. Parang ano.
0: Ano ba una ba? O, Showtime Online You?
1: Yes.
0: Or nag-I Want ASAP muna? Di ba mga ganon? Mm-hmm. Sila Jeremy G kasi sa I Want ASAP kasi nga bilang mga singer-singer sila ganyan.
1: Sa akin po, after ko po nung during pandemic, sumali po ako ng tawag ng tanghalan.
0: Mm-hmm.
1: Ulit. So, that time, naging grand finalist ako. Grand finalist? Dami. Grand finalist ako. And then, after po nun, nung hindi ko po nakuha yung title, sabi sa akin, binigyan ako ng opportunity po na mag-host sa Showtime Online You. Sabi ko, sige po, go po ako dyan. Ganyan. Pero sa utak ko, hala, kaya ko ba to? Kasi first time ko.
0: Hosting.
1: Diba? Ang alam ko lang gawin ay nagle-livestream ako during pandemic bilang yun ang nakatulong sa akin na makapagtapos ng pag-aaral.
0: Talaga?
1: Ganyan. Yes, yun po. Sinisipagan ko lang talaga doon. So, pagkatapos noon, kinuha ko na lang yung personality na meron ako. Sige, bitbitin natin to sa hosting. Tapos, in fairness naman, 5 taon na po ako ngayon sa Showtime Online News. Sobrang laking pasasalamat ko kasi ang laki ng growth ko when it comes to hosting. Kumbaga, ang dami ko pang pwedeng ma-improve sa sarili ko when it comes to hosting. Pero, nakaka-proud pa rin na ito na pala ako ngayon, parang ganyan.
0: At saka hindi naloka ako na ano, na ang laki naging tulong nung live stream sa'yo sa pag-aaral mo. Eh, parang iisipin natin, di ba, yung pag-live stream, dapat katuwaan lang siya. Tapos dapat ang atake talaga nun, parang i-enjoyin mo lang talaga yung pakipag-uusap kasi pandemic.
1: Mm-mm.
0: Pero sa'yo, bukod sa na-train ka, yung nahasa yung skills mo sa pagsasalita, napagtapos ka rin sa pag-aaral ng live streaming mo.
1: Totoo po. So, naka-help siya sa aking college, sa, syempre, kapag ka online classes noon. Kasi iniisip ko, ititigil ko ba muna yung klase ko or ipapagpatuloy ko na lang to? Pero ano bang gagawin ko? Hindi naman namin kaya bilang pandemic.
0: Oo.
1: So, sige, sipagan natin. Ganyan. Work-work siya. Livestream siya hanggat kaya niya. So, yun po ang nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral. Nakabili ako ng laptop ko, ng phone. So, alam mo yun, ang laki help niya talaga sa schooling ko.
0: Oo. Ibang level kasi talaga, aminin po natin, nung panahon ng bandang ano pa, mga panahon ng pandemic era, diba? Na ang laki talaga ng kinikita ng mga nag-live stream, especially yung mga magagaling kumanta.
1: Kanya-kanyang kayod po nun.
0: Totoo. Yung iba nga nakabili ng mga house and lot talaga.
1: Totoo.
0: Nakapagpatayo ng mansion. Mm-hmm. Di ba yung mga ganun talaga?
1: Kotse, ganyan.
0: Kotse, dahil sa Kumu.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Kung contest din ako doon.
0: May mga singing contest din. Totoo, sumasali ka rin. Nanalo ka.
1: Nananalo din naman.
0: Aray.
1: Pero wala talaga parang ano yun na ang hirap nun kasi kailangan mo ng mga gifters, ganyan. Sabi ko, hindi, wala ko gifters, pero sasali na lang ako, go na yan.
0: Yung bosses na lang talaga yung pampuhunan mo. Tsaka yung puhunan mo talaga yung ano, mga V8.
1: Correct.
0: Yan yung set up talaga.
1: Hindot-hindot, ganyan.
0: Correct. Uy, but aminin natin, hindi basta-basta yung natapos ng Lorraine Galvez bilang ikaw ay isang ano, registered nurse.
1: Yes po.
0: Pag registered nurse, ibig sabihin pumasa ka sa ANES, di ba?
1: Sa board exams.
0: Oy,
1: yes.
0: Kwento mo naman yun, T.
1: Ayan, isa na naman po yung utos ng magulang.
0: Na mag-nurse.
1: Correct, correct.
0: Oh my God. O, paano pa, paano?
1: So, ano po, sinabihan po nila na mag-nursing ako.
0: Pero parang ikaw yung nurse na ano ha, sa, so far ha, sa mga nakapanayam ko, sa mga iba kong mga na-meet lang naman, parang in fairness, natapos mo with flying colors nang walang ngarag.
1: Yes po. I mean, may ngarag pa rin naman. Pero, hindi naman siya nawawala kasi mahirap pa rin ang nursing. Pero, tinapos ko talaga. Sabi
0: hirap
1: ko,
0: talaga.
1: Kailangan natin to. Oo. Bilang isa rin po akong panganay. Tapos, palagi kong sinasabi na gusto ko maging good role model sa aking mga kapatid bilang apat kaming babae.
0: Ay, talaga?
1: Yes po. So, sabi ko, kapag tinapos ko to, makikita ng mga kapatid ko na, ah, okay, kaya pala.
0: Ang ate
1: kaya
0: ay naghirap. Ang ate ay talagang nagpursige.
1: Totoo. Ay, for the cry naman. Kasi pag pinag-uusapan ko yung mga kapatid ko, naiyak ako. Pero yon tinapos ko siya. Tapos, nag-ano na rin po ako agad. Nag-take ako ng international board. So, USRN na rin po ako.
0: Oh, yun tara. Yes. Oh, syempre, darating yung time na mamimili ka, di ba? Aminin mo. May moment na gano'n. Kasi, I'm sure nandiyan ang mga chika ng mga magulang, hindi mawawala, di ba? Na parang, oh, ano ka, USRN ka, tapos registered nurse ka pa dito. Hanggang kailan ka ba dyan sa ginagawa mong
1: correct.
0: Yan? Di ba may mga ganun for sure sa loob ng bahay?
1: Hanggat sa ano, extended family, naririnig ko yan.
0: Yes, ano, wala naman nangyayari, di ba? Ganun, may ganun talaga.
1: Although sinashare nila yung mga ganap na parang Lorraine Galvez, ganyan, napanood kita sa Kineso, ganyan. Pero ano, nandun pa rin yung, oh, kailan mo babala kumunta ng ano.
0: Magadahan-dahan.
1: Ganyan. Totoo. Oh. Pero sabi ko sa kanila,
0: ah, sa ibang bansa.
1: Sabi ko po,
0: na-enjoy mo pa.
1: Na-enjoy ko po ito at hanggat meron pong ganap, tatanggap po ako at tatanggap ako. Ganyan.
0: Oh, pero buti, di ba dapat hindi ka mga lawang sa magiging RN, registered nurse?
1: Opo. Ganyan.
0: Kailangan nag-review ka pa rin ba?
1: Actually, nagbabasa-basa ako here, from here on. Charis, hindi, nagbabasa pa rin naman ako ng mga articles. Ganyan.
0: Talaga?
1: Kinatry ko i-refresh yung utak ko.
0: Review, ganun.
1: Para hindi mawala.
0: Oo. So, hindi mo pa sa ngayon, dahil nga ito yung opportunity na meron sa'yo, ito muna yung ine-enjoy mo.
1: Yes po.
0: Oo.
1: Habang kaya pa, ganyan.
0: Ano sabi ng mga kapatid mo ngayon na siya pinakikita nila na ang ate ay nakapagtapos ng RN at US registered nurse din talagang ate namin, ganyan. Mm-hmm. Pero ngayon nakikita namin na parang kung ano muna yung ikinakagalak ng kanyang puso, dun siya pumupunta.
1: Sinasabi nila sa akin, ate, pagpatuloy mo yan ha, kasi nag-e-enjoy ka dyan. Sabi
0: nila. Nandun sila sa part na pagiging magkapatid na kaya ka naman nag-RN dahil kaila mama. Di ba? Parang ang gusto mo talaga ay pagiging isang magiging mahusay na singer sa Pilipinas.
1: Yes. At ngayon
0: at makilala internationally.
1: Correct. I-manifest natin yan. Eh, balay mo naman. Baka yung international nurse pala.
0: Hindi, di ba? Hindi. Alam mo, yung sinasabi ko nga sa'yo, sabi ko nga talaga, ang dami ko ng mga nakapanayam, ganyan. Tapos natutuwa talaga ako kapag ka nakukuha nila yung unti-unti, slowly. Mm-hmm. Kasi di ba I'm sure marami rin nagsabi sa'yo na dito sa industry, patience is really a virtue. Mm-hmm. Di ba yung iba na bigay man ka agad yung pag-shine ng between nila, pero may time talaga para sa'yo na ikaw naman ang sa'yo naman naayon ng lahat, ang universe.
1: Totoo po. Palagi kong iniisip yan, sabi ko, may panahon din para sa atin. Ganyan. So, hindi, okay lang kung hindi ako magmadali, i-take ko yung time ko sa ginagawa ko. Basta palaging gagalingan.
0: Totoo. Yun lang talaga. Parang gawin mo lagi yung ganap mo as ano, audition.
1: Correct. Kasi, hindi natin alam, bukas, baka wala na to.
0: Oo.
1: So, kailangan itong moment na to, i-take mo na yung
0: hinuhusayan mo talaga.
1: Correct.
0: Ginagalingan mo talaga all the time.
1: Yes.
0: Kasi producers are everywhere.
1: Tama.
0: Diba? Oo, nanonood silang lahat sa atin ngayon. Siyempre, hindi mo binalak na mag-PBB, yung mga ganyan.
1: I mean, kung meron meron naman pong opportunity, go naman din.
0: Grab lang ng grab, no? Kung ano lang yung ibinibigay, grab lang ng grab. Ano, meron ka na bang naging pinakamasabi mong memorable na naging experience mo bilang bilang kontesera sa pagsali sa contest, bukod sa na-amaze ka dahil nga from LU, di ba, ganyan. Bukod sa na-amaze ka, meron ba yung parang wala yung dress, natapunan, may mga ganun ka na ba na experience? Dress, kunyan sa singing contest, natapunan, naiwan yung mga, may mga ganun ka bang experience?
1: Mga moments. Naloka talaga ako. So, sumali po ako bilang Tsuki ng Tawag ng Tanghalan. Sumali po ako nung first season ng Tawag ng Tanghalan, Duets. So, Showtime Online yung host na ako nun. Pero sabi ko, kukontest po muna ako. Alis po muna akong Soyu. Sabi kong ganyan. Pinayagan naman po nila ako.
0: Sino partner mo?
1: Si Joe Pasaron po. Kasama ko rin po sa The Voice Teens.
0: So, ito yung may JML na?
1: Opo, may JML.
0: Duet. Sila nanalo, di ba?
1: Nanalo sila. Okay. JML naman, hindi pa binigay sa amin. Charis.
0: Stop na nahimik na mo.
1: Pero yun, kami po yung last na performance. Last batch kami ng mga sumalang. So, last week, tapos, so, ang salang namin, pinaka-last day, diba, Monday, Tuesday, Friday kami, Sabado, grand finals na pala. So, nanalo kami ng Friday. Saturday, anong kakantahin natin? Wala pa tayong damit, wala pa tayong areglo. So, ngaragan lahat. Pero nakaka-enjoy siya, kahit ngarag siya, kasi parang,
0: adrenaline.
1: Tapos yung parang, sobrang creative namin nung time na yun, hanggang sa, kinanta namin yung Boom Karakaraka ni Meme Vice, ganyan.
0: Iniban nyo ng version.
1: Opo, So, in fairness, masaya siya. Alam mo yung parang, kahit hindi kami na Jamil naman eh. Parang grabe tong experience na to. Parang naging grand finalist tayo.
0: Tsaka hindi, that time, sir, may ano ka na, sanay ka na, nag-online yes, ka yes na eh. So parang sa'yo, ini-enjoy mo na lang yung pagkanta.
1: Tsaka time ng JML talaga yun, nakaka-proud sila.
0: Totoo. Ayan, so ganun. Friday kayo sumalang, kinabukasan, grand finals na.
1: Totoo.
0: Kumbaga kung manalo kayo ng Friday, sabak na kayo ka.
1: Correct. Oo, hindi talaga namin ine-expect. Talaga, ito na po. Sige po, go. Laban na po yan. Ganyan.
0: Wala na pong atrasan ito. At saka syempre, diba, sabi nga natin, may kanya-kanyang time sa hosting. Meron ka na ba yung parang sabaw moments, yung gano'n?
1: Meron naman. Meron
0: kaya
1: talaga.
0: Yung may experience ka, parang, alang hirap niyang interviewin kasi parang, hindi siya... Basta yung mga
1: ganyan. Alam mo yan, Mama Jai. Yes. Hindi lang yung mga, kamusta ka naman? Kamusta ka? Okay lang po.
0: Yes! Pag-asagot talaga. Paano to?
1: Kailangan mo siyang i-dig deeper. Ganyan. Ano ba yung mga pwede mong masabi? Kumbaga, 90%, ikaw na yung nagsasalita. 10% lang
0: para
1: yung
0: sagot lang niya. Para
1: lang may mahita. Kore, ganun. Pero it's okay. Kasi kunyari pagbaguhan ka pa lang ganyan, ako din naman nung bago ko wala akong masyadong masabi, wala akong matanong ganyan, pero as time passes by,
0: wow.
1: Parang mas nakukuha mo na paano ba yung gagawin natin kapag ganito. And of course yung teamwork din na nagagawa namin sa Showtime Online, yung matamatahan na okay,
0: correct.
1: Ano ba
0: ikaw na yan, mas ano kayo, go mo na yan. Tsaka yung dinod, matututunan mo sa hosting na hindi kailangan na lahat kayo ay nagsasalita, hindi kailangan ay kayo makipagratratan, di ba ganyan. Alam mo, yung kahapon, di ba, andun si Ina, di energetic din si Ina Evans, di ba? Si Karina naman, ang anak kong si Karina, ay talagang hindi nagpapakabog sa kanyang ganapa. Si Mama Pibo din ay talagang super duper rawr, ganun talaga. Sabi ko, kung lahat kami dito ay sabay-sabay, parang na kaming nag-aaway-away na apat sa entablado. So dapat, okay, bongga na yung energy nila, ako na yung atras. Kailangan maroon ka ganyan. Parang hindi dapat kailangan laging ikaw ang bida ng entablado.
1: Saluhan, no?
0: Yes,
1: ganyan. May time din naman, kunyari, medyo atras na ako, ikaw na naman. Yes. May ganyan na moments.
0: Correct.
1: So, yun talaga.
0: Yung sa sabaw moments mo, meron kang ganyan. Yung kunyari talaga, di ba, ang hosting mahirap pa, lalo na kunyari, may sama-sama pakiramdam mo, you're not okay kasi meron kang pinagdaanan sa bahay, di ba? Yung sinasabi na iwan sa bahay yung mga problema kapag nasa trabaho, nagagawa naman po yun. Pero syempre, bilang mga tao, normal naman po na talagang hindi ka maging okay because not every day is a good day.
1: Yes. Hindi talaga. May mga moments na, kunyari, bilang ikaw, Mama Jai, di ba, may mga araw na daming ganap, ganyan.
0: Totoo, pagoda
1: totoo,
0: ka talaga.
1: So parang may mga moments din ako na galing sa ganap kagabi, tapos buong araw yung mga ganap. Tapos ngayon, parang, kailangan ko talaga mag-game face on. Ganyan.
0: Kasi ay laban na to. May mga nakatutok na camera. Ganyan.
1: Totoo. Pero may moments talaga na ano, ano nga uli yung sinabi niya? May mga ganun din.
0: Ah, talaga? Ako. Para sa utak mo lang?
1: Oo, sa utak ko lang. Tapos parang, natutunan ko din to because of Sir Louis Andrade. Parang sabi niya, syempre, ang number one talaga sa hosting ay listening.
0: Yes, yan. Totoo. So, makikinig ka talaga.
1: Totoo. Yun po ang aking bit ngayon.
0: Lagi-lagi. So, pag nasa trabaho ka, hindi ka pwedeng parang tuliro. Hindi ka pwedeng yung kung ano-ano yung mga iniisip mo. Parang after na lang, mamaya na to.
1: Ganyan po.
0: Oy, antara. Ay, bonggam-bongga. Syempre. Oy, pero teka lang, padaanin muna natin sa oras na 12:50. Dapat kasi, kapag ganyan ang eksena mo, dapat always kang malakas. Always kang masigla. At para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Diba? Na-segue ko yung
1: perfect
0: sa masigla.
1: Yun, diba?
0: At saka about sa malakas, dapat laging ganun, ano, alive ang mind mo, diba? Your mind and body put together, teamwork.
1: Tama, yes. Na parang hindi napuyat kagabi.
0: Totoo, parang hindi, parang walang mga pinagdaanan kagabi, oo. Alam mo, isa, ikwento ko lang, ano, baka nanunood si Doc na nagka-abari na bangga. Sabi ko nga kagabi, alam mo, syempre, hassle siya, pero napaka-importante pa rin talaga ng pagiging, ano, yung presence of mind, at saka yung calm na lahat ng bagay naman madadaan sa ano, sa maayos na pakikiusap, yung pagtanggap, pag ano mo, pagtitake mo ng accountability doon sa kaganapan. Like kunyari ako, sabi ko, pasensya na po Dok, pagod na pagod po kasi ako, tapos may hinahabol lang po na ganyan, so bak nangyari itong ganito ganyan. Sabi niya, oh, kung pagod ka bakit nagdrive? Sabi ko, kasi kailangan ko pong habol, may uuwi pa akong ganyan ganyan. Pero in fairness, sabi ko, sige Dok, ako na lang po, ipa-estimate nyo na lang po, tapos I will settle it na lang po, sabi ko sa akin ganyan. Tapos picturean nyo na lang po yung lisensya ko, yung mga ganun, ganun. Para less hassle and everything. Ganun. Mabuti na lang talaga, bottom line, end of the day, walang nasaktan, yung sasakyan lang yung nagkaroon ng mga tupi. May tupi, di ba?
1: Kesa naman tao, di ba?
0: Yes, yun din talaga. Tapos syempre, tinawagan ko yung parents ko, tapos sinabi ko, sana na ganun yung eksena. So, in fairness, thank you so much. Kaya kailangan kalmado lang. Calm, presence of mind, and pag-usapan ng mabuti, di ba? Yeah. Sa mundong nakakapagod.
1: Ayan,
0: sa sample tayo. Ayan, ito ang request ng ating mga ano, kapamilya at mga kaservisyo. Kung pwede mo daw kaming sampulan ng pagiging isang jazz singer ni Lorraine.
1: Ay, singer.
0: Anong kakantahin mo para sa mga, sa chorus lang naman, yung kunyari, masasabi mong, kanta mo talaga na kahit nakapikit, plakado ko to.
1: Ayan. Ay, ito, suking-suki na to. Yung aking blind audition na Oops, I Did It Again.
0: Ayan.
1: Ayan. Ang ilikro mo sa Britney.
0: Natin, acapella lang ha.
1: Ah, sige po.
0: Lorraine Galvez.
1: Na may live band tayo sa likod.
2: Wala tayong live charing, band. Charing. Ay,
1: Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost.

0: sind ganito.
1: Taray. So yung boses mo hindi nga yung beat talaga. Pero hindi rin yung kalmado na parang ano yung kay Moira yung mga mala. Pasensya. Hindi ganun yung sayo. Yung sayo may power. Tapos jazz.
0: Yes.
1: Ay, bagay sa mga hotel-hotel.
0: Opo, ganyan.
1: Ay, hindi ka nag-try magkata ka sa mga hotel-hotel?
0: Hindi po kasi ano, kailangan mag-aral daw, sabi ng aking magulang. Ganyan.
1: Ah, kumbaga yung magiging singer on the side.
0: Correct.
1: Pero yun ang naging ano ngayon. Parang ano, dun patungo ang career.
0: Totoo din.
1: Sa acting.
0: Sa acting, hindi ko pa
1: na-try. Wala ka pa na-try?
0: Hindi ko pa na-try.
1: Na-acting. Uy, oo, oh, diba? Pero gusto mo.
0: Gusto, nananawagan po ako sa mga...
1: Yes, Kuya Coco o sa Sigabo, diba? Oo, diba? Baka na man, diba? Pwede siyang friend ni Sue Ramirez.
0: Correct.
1: Diba?
0: Go ako dyan.
1: Go na go ka dyan. O, diba? Laban ka. So, pinangarap mo rin yun na maging like artista talaga na umaarte.
0: Yes, why not? Diba? Lahat na itry natin. Dito sa industriyang ito, parang dapat hindi ka mag-back out.
1: Totoo.
0: Tama, diba?
1: May mga bagay ba na hindi mo carry? Pero, sige, naka-carry ko yan.
0: Hindi
1: na experience mo dito. Siyempre, di ba pag sa Showtime Online, yung may mga biglaan.
0: Mm-hmm. Biglaan.
1: Tapos parang, oh, Loren, ikaw na to. Ganyan.
0: Ay, carry na siya. Parang go na yan, laban
1: nasanay
0: na yan.
1: Nasanay ka na sa limang
0: totoo.
1: Taon din naman, in
0: totoo
1: all fairness.
0: Mm-hmm.
1: No, oo, totoo. Habang ang si Wilson ay nasa ano, Korea ngayon. Nag-online niyo pa ba si Wise?
0: Yes po.
1: Oh, talaga.
0: Mm-hmm. Sipag-sipag din yun.
1: Talaga? O, ito ipasok muna natin. Meron daw tayong balita sa labas ng himpilan. Kinapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, hinimok ang mga mananampalataya na ilagay ang Diyos sa sentro ng buhay at labanan ang pagiging makasarili na anyay ugat ng korupsyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
2: Yes, Jaiho, no? Sa mga sandaling ito ay kakatapos lang noong komunyon dito sa sinasagawang misa in connection ngayon o ano ngayon o bahagi ngayon noong White Ribbon March na isasagawa mamaya dyan sa EDSA White Plains. Nina ay pinangunahan ni Kinabawan Bishop yung homilya at binigyan din niya yung pagiging makasarili o self-centeredness, ang isa sa pinakamalalim na ugat aniya ng korupsyon at iba pang kasamaan sa lipunan. Ipinunto rin ni Bishop Bagaforo sa mga may kapangyarihan at nasa pamahalaan ang panawagan. Ayon kay Bishop Bagaforo, hindi sarili kundi ang Diyos at ang kanyang kaharian ang dapat maging sentro ng buhay ng bawat Kristiyano. Sinabi rin ng obispo na ang mga pinuno ay tinawag upang maglingkod at hindi upang unahin ang kanilang mga kapakanan at sarili, kapangyarihan o kayamanan. Idiniin pa niya na ang tunay na pagmamahal ay naglilingkod sa kapwa at hindi nagnanakaw o nag-aabuso sa iba. Nalangin si Bishop Bagaforo para sa mga dumalo dito sa misa at para sa buong bansa na ilayo ang bayan sa pagiging makasarili at bigyan ang bawat isa ng Diyos ng pusong marunong magmahal, magbahagi at maglingkod para sa kabutihan ng nakararani. Sa mga sandaling ito, Jaiho ay mahigpit pa rin yung pinatutupad na seguridad dito sa paligid ng EDSA Shrine kung saan nakapwesto na yung mga Civil Disturbance Management Unit ng Philippine National Police dito sa paligid ng EDSA Shrine. Dahil pagkatapos itong misa ay inaasahan nga na magmamarsa na itong mga dumalo sa misa para pumunta doon sa EDSA People Power Monument dyan sa may White Plains para nga doon sa gagawing programa ngayong hapon. Kaugnayan doon sa White Ribbon Rally March mamaya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Wow, 12:57 ang oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas. Syempre kasama pa rin natin ang ating espesyal na bisita, ang inyo pong napapanood every MWF sa Jeep ZMM. Ayo, taray. Parang nagpapasahan ng pinasa na po ang corona. Wow, taray, 'di ba? Lorraine Galvez, opo mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa ating pagbabalik po, meron tayong makakasama. Syempre dahil nga Happy Pride ang panimulaan ng ating chikahan kanina, may makakasama po tayong drag queen. Yes, sila po ang mga mahusay, mga very very creative na mga napapanood po natin na yung iba talaga live singing din sila, yung iba sa pag-perform nila, yung mga lip singing, ganyan. Opo, talagang makikilala po natin mamaya ang isang drag queen na si Shine Vavalor in celebration. Kasama pa rin po ito sa ating Pride Month, syempre. At ang challenge kay Lorraine Galvez, ito, bilang host siya ng Showtime Online New, sasamahan niya kung ano, magko-co-host siya with our next guest. Ayan. Are you accepting the challenge, baby girl?
0: I accept, mamaw.
1: Yes! Wow. Antare, kaya dyan lang kayo, walang bibitaw, magabalik pa rin po ang Bongga Kajay!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: RCMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 2 minuto makalipas ng alauna.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Para sa isang constitutionalist, hindi isyu ang edad sa mga batang nasasangkot sa krimen o mga tinaguriang children in conflict with the law. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, dumaan sa seryoso at malalim na pag-aaral ng mga eksperto ang kasalukuyang threshold sa age of criminal liability na 15 anyos. Salip-aniyang magdebate sa age of criminal liability, mas maiging tutukan ang mga kakulangan sa pagpapatupad nito tulad ng pagkakaroon ng bahay pag-asa sa mga probinsya para mareforma ang mga batang nasasangkot sa krimen.
4: Kaligtaan nilang tignan yung ibang aspeto ng batas, lalong-lalo na yung enforcement na nagiging rason kung bakit yung ibang mga kababayan natin na naging biktima ay sinasabi nila walang hustisya. Ito ho yung kawalan ng facility.
3: Samantala, hinihikayat ng Philippine National Police ang mga eskwelahan na makipag-ugnayan sa kanila bago idaos ang malalaking activity o off-campus activities. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
5: John, kasunod ang mga insidente ng karahasan na sinasasangkot ng mga estudyante, hinihikayat ng Philippine National Police sa mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa lokal na pulisya bago magsagawa ng major off-campus activities. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin itong matiyak ang maayos na security assessment, emergency response plan, traffic management at koordinasyon sa rescue at medical services. Inatasan na rin ang lahat ng police regional offices at local police stations na palakasin ang ugnayan sa Department of Education, Commission on Higher Education at mga lokal na pamahalaan para higit na maprotektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Iniutos din ang mga police commander na isama ang mga paaralan sa kanilang police visibility planning at pagpapatupad nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. At yan ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Joam Garner.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone!

0: 106 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po, nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada. Walang iba ko po, si Jai Ho. Batiin muna natin ang lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. Ayan, syempre, tutok silang lahat. Kaya naman, maraming salamat po sa inyo. Syempre, ayan, attendance check na po ito. Si si Lerio Mods, magandang araw sa'yo. Si Banong X2Y, Mama Jai Ho, good afternoon po sa lahat. Si Louis Basco, happy Sunday sa fresh na fresh na si DJ Jai Ho at sa blooming na Beanie Lorraine. Wow, Beanie Lorraine! Diba? Sabi naman dito, oo. Watching habang nagla-launch from Valenzuela City. Si Louis daw ay aliw sa mga content mo sa TikTok.
1: Wow, thank you so much, Louis Basco.
0: Gladys sa Sulayaw. Hello, DJ Jai. Happy Sunday sa family ko dyan sa Pilipinas at sa UK. Mula po ako sa Abu Dhabi with love. Hello kay Lorraine G ng Showtime Online U. Ayan. Yeah. Julius sa Bangalando. Galing-galing naman ni Lorraine as always mula sa Camarin, North Caloocan City. I speaking of Caloocan, pengi ako ng spills natin sa ating apat na po anniversary. Ayan. Mga baby girls, pengi ako spills sa yung sa apat na po natin. Ayan. Kasi meron tayong ganap, nandun ka rin.
1: Yes.
0: Sa July 18, opo, dahil ilang tulog na lang yan. Kasi June 28, 29, tapos 30, tapos grabe, nasaan na talaga tayo? July, August. Oh, malapit na rin ang
1: bilis
0: months. Oh my God, parang nung kailan lang, kumakountdown tayo ng 2026. Bigyan mo rin si Lorraine Nak, ha? Ayan. Kumakountdown tayo ng 2026. Tapos ngayon, nasa gitna na po tayo ng taon. Oo, diba? Sino pa? Sino Tita Nona Damian, nandito na ba? Kita-kitsa sa anniversary, Mama Jai, sa Bagumbong, North Caloocan City. At syempre, nakikinig naman din si Sarah sa Los Angeles, California. Beth Kamaing, nakatutok. Tita Nona Damian, sabi dito, sino pa? Maria Dulce Orate, halloy! Bongga. Ito na, Lorraine. O, invite natin sila bilang parehas naman tayong nandoon sa July 18. Kaya naman po, sa mga kapamilya po natin, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 44 na po tayo.
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang... Sorry, kinabahan.
0: Bakit ka kinabahan?
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Diba, Mama Jai?
0: Meron niyang mga libreng merienda, gupet, payong legal, aura reading at iba't iba pang mga discounted items at freebies mula po sa ating mga partners.
1: Ayan, may livelihood workshops din para sa ating karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, and Aja.
0: Pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong mga anchors at reporters at sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga riyan, may pagkakataon din pong makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Ito po ay first come, first serve, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 44 na po tayo. Wow!
1: Yes.
0: Tara!
1: Kunyari, hindi tayo kinabahan kanina.
0: Hindi tayo kinabahan kanina. Walang ganong eksena. Di ba ikaw makakasama natin sa sa online?
1: Yes po! Yeah, nakaka-excite!
0: Kayo ni ni
1: Simon.
0: Yeah. Yes, si Simon din nakakatuwa, no? Mahusay din si Simon.
1: Yes.
0: Nag-audition pala talaga si Simon, in fairness.
1: Hindi kami nagkasabay sa audition.
0: Talaga? Mm-hmm. Nag-audition kayo dito?
1: Yes, nag-audition po ako.
0: Ay, talaga! I'm so proud of you, anak.
1: Thank you po.
0: Yes, nakakatuwa, di ba? Ang sarap-sarap. Alam nyo, ito na may sasabihin pala ako. Kuya Fred, kagabi, hindi ko alam. Ang alam ko talaga, supposedly, yung guesting ko kay Chari Solomon at saka kay Buboy Villar sa Your Honor. Yung kanilang, yung ULOL nila, parang ganon. Yung guesting ko, ang alam ko talaga, para mga third week

0: Pride Month, di ba? Siyempre, meron tayong special na bisita. I-intro muna ang special na bisita natin, ito anak.
1: Ito na, kanina pa natin siya inaabangan, ang ating drag queen na si Shine Vavalor.
0: Hi!
2: Hello po!
0: Wow, ayan! Bumatik ka muna sa lahat ng mga ano fans mo sa family mo, Shine.
2: Hello everyone, my name is Shine Vavalor, and I would like to...
3: Hi po sa mga family ko, sa mga friends and supporters ko dyan.
0: Yes. Yeah. Oh, Shine.
3: Happy Pride, everyone.
0: Happy Pride. Yes. Shine, ikaw ba saan namin na pwedeng mapanood? Saan ka nagpe-perform?
3: Actually, I'm just a freelance drag artist.
0: Oh.
3: And meron akong ano kasi, work talaga. Mm-hmm. Bale, fantasy ko lang pagiging drag.
0: Ah, talaga?
1: On the
3: yes.
1: Side.
3: Yes, mm-hmm. Parang side hustle ko lang siya at the same time. Pag free lang din ako kasi since I'm busy sa work, mas focus ako sa work ko.
0: Totoo.
3: Rather than
0: yung kumaga parang ano lang to, yun nga, side hustle, mm-hmm. Side
3: yes.
0: Trip, ganyan.
3: Yes.
0: Sideline, ganyan.
3: Yes, pag kaya ng oras naman, then...
0: Nag-perform ka.
3: Yes.
0: Oo, oh, bongga. Oh. Pero if you don't mind me asking, ano ang iyong ano, regular job?
3: Freelance makeup artist din.
0: Ah, kaya.
1: Okay. So, ilang years ka na makeup artist?
3: I've been a makeup artist before. Nung college pa kasi ako, first year. So, mga parang 8 years na in the making.
1: Mm-hmm. Tapos, yeah. Kailan mo na-realize na, what if i-try ko naman sa akin naman?
0: Mm-hmm.
3: Actually, it were all started nung season 1 ng Drag Race Philippines.
0: Naging idol mo sila. Precious Paula.
3: Yes, Nicole. Mm-hmm. Sila Marina Summer.
0: Yes.
3: Then, it's just
0: Venus
3: a fantasy.
0: Venus Deluxe, yeah. Briggy Ding. Yeah, I know.
3: It's just a fantasy of mine. And parang in-apply ko sa sarili ko, why not, bakit hindi ko i-apply sa sarili ko. Mm-hmm. And then, ayun.
0: Ang galing mo.
3: Nagustuhan ko naman siya.
0: Talent kasi ang pagme-makeup, ha? Hindi yung, ayan o, nakikita po natin sa screen na talagang, yung nakikita nyo po sa monitor, naka siya po ay naka-formal look lang ngayon. Kumbaga yung normal, daily look lang niya. Pero sa screen po talaga, ibang tao na siya.
3: Yes.
0: Oo, siya na talaga si Shine Vavalor. Oo, Shine, bakit Shine Vavalor?
3: Actually, bigla ang pangalan lang po siya na ginawa ko kasi may nag-chat sa akin that time na gusto mo bang sumali ng drag lip-sync battle? Tapos sabi ko, I said yes. And then from that moment on, hiningan ako ng like
0: drag name.
3: Tapos wala akong maisip.
1: Mm-hmm.
3: That time is kilala ako sa Makati nung sa volleyball industry na may mama na tumatawag sa akin na shine, parang ganon. Na parang MM yung pangalan lang, parang tumatak sa isip ko na why not ayun yung gamitin ko. And then yung Vavalor naman kasi since in-embrace ko naman din po yung
0: ang pagiging tulisan.
3: Yes.
1: Hindi naman ba?
0: Hindi
3: naman. Ay, kaya ngayon parang in-incorporate ko na lang siya to embrace my authenticity.
1: Correct. Iyan na ang Shine Vavalor.
0: Kaya Vavalor.
1: Diba? Yeah. So, ano yung first song na nilip-sync
0: mo? Oh,
3: I wanna dance with somebody.
0: I wanna feel the heat with somebody. Ganon, diba? Mm-hmm. Ang galing. Nanalo ka?
3: Sadly, hindi po. Kasi... first time kong sumali and then hindi ako nanalo kasi nga hindi ako nakapag-lip-sync kasi yung that time meron akong katoking stage.
0: Ay! And na then, broken heart
1: eh! Ayun!
0: Nawala sa focus
3: eh!
0: Kakasabi lang natin
1: sayang
0: kanina,
1: naman,
0: diba?
1: Diba? Kailang game face on.
0: Kailang game face on ka. So nung time na yun, dahil nga may katoking stage ka tapos hindi ka pinanindigan, pinuyat ka lang. In-assume ko talaga na pinuyot lang siya at hindi siya pinag-inigyan.
3: It opened up. Like, mayroon ako talking stage that time. Ongoing yung contest. Dating kami. Mm-hmm. Tapos, biglang okay naman kami. Tapos bigla siyang nag-chat na, let's stop chururut. Ganyan.
0: In the middle of the competition.
3: Ano parang 1 week ata, ganon. Tapos, nalalaman ko, jowa na siya ng parang nagmamanage sa akin.
1: Oh my God!
3: Tapos, on the day sa competition, like, in-open up sa akin nung nag-manage sa akin na, sorry, walang...
1: no hard feelings.

0: feelings.
1: Wala dawong anong tawag nilang sulot or something ganon. Parang okay naman din daw kami. Kaya, nung time na nagme-makeup, umiyak ako nung umiyak. Tapos nabubura yung makeup ko.
2: Nabubura?
1: Oo, tapos, nawala ko sa, na-out of focus ako, na mental block ako, everything.
2: Oh my God.
0: Nako, Shine, malay mo nanonood sila ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanila?
1: Hi.
2: Andito na ako.
1: Deserve nyo.
2: Ay, charot!
1: Yung
2: pagmamahalan. Uy, pero grabe no, akala natin talaga minsan, sa kabila ng mga magandang makeup, magandang ayos, di ba? Meron talagang sa likod ng bawat mga fasad no, nakikita na, talagang fasad, di ba? Sa likod ng mga, nakikita natin mga kagandahan, lalo na sa mga drag queens na katulad nila, may mga ganun silang mga moments na na-experience. So parang feeling mo, that leads you dun sa pagkakatalo mo sa competition. First ever pa man din, yes. Ate. Pero after that naman, syempre, may mga sumunod ka ng mga journey.
1: Actually, I was being traumatized that time. Then I stopped. Like for 1 year. I stopped for almost a year. Then came back stronger. Then, ayun. Tuloy-tuloy na siya right after 1 year.
2: Kumbaga parang ano ka lang talaga. Mas nagpalakas. Diba? Ninamnam mo lang yung pain na idinulot sa'yo. Syempre, diba yung nag-manage? Ito naman si nag-manage naman.
0: Di ba binigay naman?
2: Oo, sinasabi ko naman. O yan tuloy, natalo siya. Wala ka naging komisyon. Wala
0: ayan.
2: Diba? Kasi sinuna mong kumag-ibig. Oo, diba? O, pero hayaan mo na sila, diba? At least, ikaw ay ano, mas, they made you stronger than
0: ibang
2: yesterday.
0: Ibang Shine na, diba? Oo. So, anong makukumpara mo? Kung makukumpara natin si Shine Vavalur noon, nung hindi pa siya brokenhearted, tapos ngayon na, iba ka na. Anong pinagkaiba niyo?
1: Mas matibay na ako ngayon na parang kaya ko nang harapin lahat. Yes, kaya ko makapag-perform ng mas better kaysa before.
2: Yes, na-meet mo na yung mga ano, mga idols mo.
1: Yes.
2: Sino po yung pinakauna mong nakilala? Kasi ate, sabihin natin, 'di ba, kahapon, nagpunta ka ba kahapon sa Pride Month?
1: Meron na kaming event sa work kasi kaya hindi ako nakapag ano. Pero ano ko, nakipag-parade ako ng very slight lang tapos
2: kahapon?
1: Yes.
2: Talaga? O sayang. Pero okay na, at least umapear ka pa rin sa parade, diba? Pero aminin natin, diba, kahapon talaga buhay na buhay yung mga drag queens natin talaga. Ang galing nilang lahat na nag-perform sa main stage, Melchor stage, Sunken, tsaka sa Palma, diba? Uh-huh. No, lahat sila meron. Yung mga ano sa amin, ang sumampat na mga Baguio queens. Yan, yung mga Baguio queens, ganyan. Sino yung unang-unang na-meet mo?
1: Hindi ko sila personally na-meet, pero parang nakita ko lang sila from afar. Mm-hmm. Like sa mga shows and everything.
2: Napapanood mo sila?
1: Yes. Oh, live.
2: Oh. Pero di ba mahal mag-drag? Kasi yung wig.
1: Yes, super expensive.
2: Mahal.
1: Mm-hmm. Actually, super expensive.
2: Yung makeup naman, siguro yung makeup, meron namang mga
0: meron, kaya naman. Mura. Pero yung mga outfit pa eh.
2: Pero yung mahal ang outfit.
0: Wigelia.
2: Yung Wigelia, grabe. Mahal. Yes. Naalala ko dati, pagka Kanekalon Fiber, yung texture ng wig, yung pwede mo siyang planchahin, pwede mong kulit, kulutin, Kanekalon Fiber yung tawag doon. It's different sa synthetic.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung synthetic bawal dahil masusunog, dahil plastic siya, di ba? Parang gano'n. Pag Kanekalon Fiber, close to human hair.
0: Yes.
2: Wow. Perfect. Alam na alam, di ba?
1: Alam na alam.
2: Hindi, kasi nga marami akong wigs. I have 30 wigs sa bahay. Tapos hindi ako nag-drag queens. Parang gusto ko lang minsan diba sa TikTok maganda-ganda.
0: Malay mo, ikaw na yung next na may interview naman. As Sasha Vavalur din naman.
2: Ano kaya ang drag name ko pagka ganun?
0: Isipan natin. Mag-comment po kayo sa ating mga live viewers.
2: Totoo. Ayoko na. Oh, talagang siya rin.
0: Parang ang dami mo nang ganap nun.
2: Oo, dami ko nang ganap. Hindi, ginagawa ko lang. Pagka nag-trip ako, yung kanya sa TikTok, di ba magaganda-gandahan ka lang sa madaling araw, kaya nag-iiba-iba ako ng look. Pero di ba mahal?
1: Super expensive, to be honest. Parang lucky lang din ako kasi mainly because meron akong work, may regular work ako. So, I can be able to provide the things na kailangan as a drag artist.
2: Oo. So, namuhunan ka na rin sa mga wigs mo.
1: Yes, sobrang dami. And
2: so, kaya di ba parang ano siya, collection?
1: Yes. Mm-hmm. Pag nakikita mo siya na parang, wala before, parang hindi ko
2: hindi
1: kaya
2: ka
1: bumili.
2: Niya. Yes. Pati mga outfit mo, di ba?
1: So, ngayon nakakapagpatahin ako ng costume.
0: Perfect.
2: Perfect. I love it.
0: Si Shine.
2: Shine, ano yung kwento mo sa mga kapamilya natin at mga kaservisyo natin na pinakamasasaya mong bonggang naging performance mo talaga? Bukod sa bongga yun kasi ano yun, heartbreak.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung after na natapos na yon, ano yung pinakabongga na parang, ay, ang tara ni Shine Vavalur, sino to? Ganon.
1: I think ang pinaka the best or ang pinaka marami kasi yung ginawang mga eksena, pero siguro ayun yung yung balat-balatan type ng hubod-hubad na may reveal-reveal. Tapos at the end, naka-ano lang ako, naka...
2: Yung ano...
1: Parang tiba na, na rhinestones. Tapos ay ano, LGBT flag ang nakatakip sa ano ko.
2: Reveal-reveal.
1: Reveal-reveal, yes.
2: Ah, and taray. Saan to naganap?
1: Naganap ko siya sa... Saan nga yun?
0: Dito, pero ang dami rin kasi mga ano dito eh, no? Mga
2: ang dami na
0: clubs, mga bar.
2: Alam mo yun?
1: Riva.
2: Ay, ano yung bar?
1: Yes. Bar sa Kainta, Rizal. Mm.
2: Oh, di ba nga ang dami na? Kasi dito sa Quezon City, meron yung Rampa.
1: Mm. Yes.
2: Di ba yung sa... Saan ang O-bar nga? Sa may Ortigas.
0: Oo, sa may ano.
2: Oo, sa Ortigas. Yes, totoo. Meron din naman sa Cubao, yung Rapture.
0: Correct. Diba? At saka dyan, diba, parang ang laki ng mga tip din na binibigay sa mga queens
2: actually,
0: natin.
2: Actually, kasi nga marami talagang naging super, naging open.
0: Perfect.
2: Naging open kasi yung pagmamahal natin sa mga drag performers because of, yung of course, RuPaul's dati. Mm-hmm. Tapos nung nagkaroon pa ng franchise dito, hosted by Mama Pao, yeah. Paolo Ballesteros, yeah. Diba? Judge na Khaled Karen, the late Jiggly Caliente. Correct. Tapos diba yung mga icon sa local scene?
0: Mm-hmm. Of course, dyan ang galing. Marina Summers.
2: Marina Summers.
0: Iba, diba?
2: Sino pa? Ikaw, sinong ano mo? Drag idol mo?
0: Ako, talaga. Mahilig ako sa ano talaga? Sa RuPaul. Si Sasha Velour talaga. Sasha Kobe. Sasha Kobe and yes. Sasha Velour, diba?
2: Ako naman.
0: Pag-ganyan-ganyan nila.
2: Manila Luzon. Gusto ko si Manila Luzon. Mm-hmm. Sa RuPaul, syempre. At marami din eh. Pero sa Pinas, ang gusto si Sasha Velour din yung nagtumatak din sa akin actually. Tapos yung sa Pilipinas gusto ko siya pa yung ka-face ko, John Federiaga.
1: Yes.
2: Oo, 'di ba? May tsaka ano, magbarkada kami, ang tawagan nga namin twin.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ni John Federiaga. Yan sa season nila, 'di ba? Siya yung ano, feeling natin dapat hindi siya ma-eliminate dun sa ano, lip sync for your life, mm-hmm. 'di ba? Yes. Nasubaybayan mo ng bonggang-bongga. Yes. Hindi ka sasali o nagtry kang sumali na. Alam ko ano, everybody's just waiting for season 4.
1: Yes.
2: Kasali ka? About, may NDA kasi sila sa mga sabi. Pero nag-try ka mag-audition?
1: Hindi din.
2: Bakit?
1: Kasi since super expensive, tapos kailangan mo ng maraming connections, ng funds.
2: Ay, oo, totoo.
0: Pero malay mo naman, di ba?
2: Alam mo, itry mo na yan sa susunod kung magkaka-season 5 pa, di ba? Mm-hmm. Ayan. Kayang-kaya mo yan. Oo, di ba meron yung iba? Kasi naman, queen supports queens, di ba? Queen supporting queens kasi nagsusuportahan din talaga sila. Pero sa competition, syempre, aminin naman natin, ano talaga sila? Medyo laban.
0: Wait,
2: na
0: nag-message. Laban. Yung manager mo daw dati sa sponsor.
2: Ay, hindi na. Ayaw niya na yun. Close chapter na yun. O, sandali lang, meron tayong report nakakatuwa dahil habang na nag-enjoy ang mga kapamilya at mga kaservisyo natin sa chikahan natin ngayong tanghaling ito po, marami rin sila mga balitang nalalaman sa labas ng ating himpilan. Ipasok na natin ngayon na. White Ribbon Movement nagbabala sa mga grupong makikilahok at magtatayo ng sariling stage mamaya sa prayer at indignation rally. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: DJ Jai Nilino ng grupong White Ribbon Movement ay hindi po pwedeng magtayo ng sariling stage sa mga makikilahok na grupo mamaya gaya ng IMC, PDP Laban at United People's Initiative dahil sila lang ang nakakuha ng permit. Bagamat bukas sila na makisabay sa prayer at indignation rally, ang mga nasabing grupo ipapatanggal nila sakaling magtayo rin ang mga ito ng mobile stage mamaya. Ayon kay Edwin Fernandez, miyembro ng Executive Committee ng White Ribbon Protest, iisa lang dapat ang panawagan at ito ay kontra korupsyon at dinastiya. Magsusuot din sila ng puting damit para ipakita na wala silang kinikilingang kulay. Anya, nais nilang magising ang taong bayan sa nangyaring harapan na katiwalian at tumilig ang mga ito. Sumabay sa panawagang managot ang mga sangkot. Samantala, nakanda naman na ang mobile stage na gagamitin sa White Ribbon Protest mamayang alas 2 ng hapon dito sa People Power Monument. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol at Kelly Cordero.
2: Maraming maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
2: 1:26 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin po natin si Shine Vavalur. Siyempre naman, of course, ang nag-iisa nating napapanood sa GZMM na si
0: Lorraine Galvez.
2: Anong moniker mo?
0: Sa akin po ay Online Show Diva. Tapos kapag nag-GZMM, Online Show Diva na sa radyo na rin Chumichika.
2: I love it! Diba? O ayan, ikaw ba may tanong kay Shine?
0: Yes, gusto ko malaman, Shine, ano ba yung drag style mo? How would you describe it?
1: Stunt queen. Oh. And yes.
0: Ah, stunt queen. So ibig sabihin, perfect talaga yung mga pag-ano mo, cartwheel, tumbling,
1: D-drop.
2: Yung mga pagbagsak.
0: Kaya niya sumampol dito ngayon.
2: Kaya niya makikipag-aral. Imbitahan mo sila kung saan ka pwedeng i-book as sa pagiging makeup artist. Kasi yes, syempre, maraming iba na fantasy rin nila na mag-drug makeup, mm-hmm, diba? O so pwede mo sila makeupan ng
1: yes,
2: drug, diba?
1: Booked and blessed.
2: Yes.
1: Actually, kakahapon, meron akong
2: inayusan
1: na contest.
2: Oo.
1: And I'll invite them.
2: Oh, okay.
1: You can actually follow me on my social media account at shine_vavalur or on my personal account as onjason1. Ayan. You can DM me there para
2: for booking sa pag-makeup. Yes. At syempre, pwede ka rin bang i-book sa
1: yes,
2: mga performance?
1: Yes po, as long as I'm free and available ako that time.
2: Mm. And talaga, so parang feeling ko sa pagkakasabi niya as long as I'm free, parang feeling ko talaga,
0: book and busy
2: siya, talagang siksik liglig ang mga nagpapaayos yes, sa kanyang makeup na trabaho.
0: Correct.
2: Diba, no? And congratulations for that, diba? Manatiling blessed, diba? Manatili tayong lahat na yung dust, anong tag dyan?
0: Sparkle again.
2: Sparkle dust para sa ating lahat na patuloy tayong kumita ng correct, maraming pera, pati po kayong mga nakikinig at mga nanonood. And syempre, good health for everybody. Mm-hmm. Ayan, diba? At sana ay mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga ganap sa buhay. Kung may problema man, ihinga lamang ng malalim. At tomorrow is another day. Laban lang mga kapamilya, yes. Diba? Ayan. Maraming salamat. Lorraine, ikaw naman, invite mo sila sa iyong mga ganap. Go.
0: Yes po, please watch Showtime Online. You magte 10 years na po ang Showtime Online. You maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. And of course, GZMM Monday, Wednesday and Friday po, 'di ba, nang 7:35 AM. Thank you so much. And thank you so much DZMM for inviting me again po dito sa show po ni
2: Bongga
0: DJ Jaimo. Na solo naman po niya ako ngayon.
2: Totoo, tsaka ang dami na napagchikahan.
0: Totoo.
2: Talagang nahimay ko yung journey ni Lorraine Galvez ngayon. And maraming salamat for sharing. Thank you so much.
0: Po.
2: Salamat Lorraine. Abangan siya ha, MWF sa Gypsy. Pinasa talaga sa kanya yung corona.
0: Salamat po.
2: Oo, Lorraine Galvez and Shine, maraming salamat. Happy Pride. Sa lahat po, susunod na ang Connect Ka Dyan sa DZMM Teleradio Cable at YouTube channel. At ang with due respect naman sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Monday to Friday, pakinggan niyo po ako, Alam Na This with Papa Owl Paz, 9 PM to 10 PM. At syempre, every Sunday ang Bongga Ka Jai, 12 noon to 1:30 PM. Dito lang lahat yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Ayoko nang ako lang, si Shine at si Lorraine ang bongga. Gusto ko lahat tayo dapat sabay-sabay na sisigaw ng Bongga Ka Jai! Bye!
5: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo! Dito sa Fan Zone!
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
7: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
7: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
7: sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
8: Mahal na Ama, sa muling pagbabalik ng mga kabataan sa paaralan, dalangin po namin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Protektahan niyo po sila sa anumang kapahamakan at gabayan sa kanilang pag-aaral upang patuloy silang matuto, lumago sa karunungan at lumaking may pagmamahal at mabuting kalooban. Amen.
9: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
10: Nagpagas na ba ang lahat?
9: Ano man ang opinion mo?
11: Kalma, kalma.
9: Pag-usapan natin yan.
11: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
9: Kasama sina Sandro Ochona.
10: Easy ka naman dyan.
9: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
12: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
13: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
14: Pwede humanize ka na lang talaga yung ano mo.
15: Magandang hapon!
16: Ang kwento ito pa kasi eh. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Gino De Leon.
17: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gahar.
18: Kaya paikutin na ang roulette at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako Tavi, si Cheska Persia.
19: May ko lang na-realize, matatapos na pala yung June, no? Papanood na pala din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan, dito lang sa
20: With You Respect!
19: With no recovery,
21: Richard Haydarian.
22: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
21: Carlo Flores.
19: Eh, parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
21: Cleve Arguelles.
23: Seryoso, sincero, at yung buong...
21: Dino De Leon.
24: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
21: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
25: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
21: At Cheska Persia.
26: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
21: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
16: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang insidente ng pamamaril at pagnanaksak sa mga eskwelahan na kinasasangkutan ng mga minor de edad na estudyante. Ano ba ang dahilan sa mistulang marahas na kilos ng ilang kabataan?
18: Tatalakayin din natin ang isinusulong na panukalang ibaba ang age of criminal liability pati na rin ang pag-ban sa marahas na online games. May basihan ba ang mga panawagan dahil sunod-sunod na ang pag-atake sa mga eskwelahan?
17: Hihimayin din ang iba't ibang issue sa Senado kabilang na ang suspension sa nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Maari bang lumahok at bumoto ang senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
19: Bubusisiin din natin ang mga inilatag na ebidensya sa paglilitis kay VP Sara Duterte. Lulutang na ba? Finally, si Mary Grace Piatto sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
16: Eh, si, ano, Uishi at saka iba pansicherya. Ay, mamaya na yan. Kaya naman, walang gala lang po at simulan na natin ang
20: Deep Dive!
19: Sa baka niyo kayo umakasin sa
21: inyo. Ready ka na ba? Deep Dive!
16: Si Miggy Mango.
19: Okay, kasama na si Miggy Mango.
17: Ayun. Diba? So, dito sa Deep Dive, pag-uusapan natin ang sunod-sunod na insidenteng kinasasangkutan ng mga estudyante. Kabilang dito ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang namatay. Sinampahan na ng reklamo ang 15 years old na suspect habang nasa kustodiya ng DSWD ang 14 years old na suspect.
16: Pero bukod dyan, Ina, pitong grade 5 students din ang nasugatan matapos saksakin ng babaeng ka-eskwela sa Cavite. Isang grade 9 student din ang nasugatan ng saksakin ng grade 10 students sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental.
18: Tama ka, Atty. Dino. Kaya naman, isinusulong ng ilang senador na ibaba sa 10 years old ang age of criminal liability mula sa 15 years old. Pero nilinaw ng may akda ng batas na si Senator Kiko Pangilinan na illegal kung papakawalan ng mga menor de edad na may pananagutan sa batas. At maaari ring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya ito.
19: Kaya nga, Cheska, bukas sa si Pangulong Marcos na pag-aralan ng panukalang batas at gayon din ang posibleng pagbabawal ng mararahas na online game sa bansa. Ipinagbawal din na din ng CICC ang online game na Gorebox na sinasabing nilalaro ng estudyanteng na Maril sa Tacloban City. Sa inyong palagay, dapat nga bang ibaba ang age of criminal liability at ipagbawal ang mararahas na online games?
16: Ayun, okay.
19: Mababa yung conversation na ito. Gusto lang namin bigyan ng ano, nang bigyan lang natin ng diin yung antas ng sensitivity ng issue na ito. Yes. Dahil syempre buhay, no, at kasiguridad ng mga kabataan na nga nakasalalay. O doon muna sa unang usapin, na syempre lagi na lang nangyayari, no, una, reactive na naman, no. Tuwing may nagkakaroon ng ganitong insidente ng karasan, saka lumulutang ang issue ng pagbababa. Siguro doon muna tayo sa Juvenile Justice and Welfare Act, no? Anong tingin nyo doon? Bibababa yung age of criminal liability?
16: Linawin natin, ha, ang sabi sa batas, no? Una, bakit kailangan nating isipin na ang mga bata kasi iba yung mindset niyan, iba yung mentalidad niyan. And lahat tayo dumaan sa kabataan, no? May mga kalokohan tayong mga ginagawa, hindi natin naiintindihan hanggang ngayon kung bakit natin ginawa. Why? Because of two things. The first one is hindi pa tayo ganun ka-expose sa totoong mundo. Pangalawa, cognitively speaking, yung development ng kanilang utak eh hindi pa full. Yung yung mga mas study na 24 nga ang full eh, di ba? Pero as early as 18 and as early as 15 eh, binibigyan na natin sila ng criminal liability kasi ibig sabihin hindi naman ibig sabihin hindi pa fully cognitively full yung cognitive development mo eh hindi ka na nakakapag-exercise ng discretion. Nire-recognize lang ng batas na hindi pa full. Yung hindi ka pa maraming wisdom, hindi ka pa maraming life experience, hindi pa full yung development ng utak mo and therefore iba dapat yung treatment sa'yo as opposed to a regular person na full na yung cognitive development, na exposed na, may guidance na. So, alalahanin natin na yung pinanggagalingan ng batas is hindi naman nanggaling lang kung saan. Empirical yan. No? Ngayon, ang ibig sabihin ba niyan, ultimately, wala na silang criminal liability? Hindi totoo yan. 15 to 18 years old, pwede ka ng kasuhan like an ordinary adult pagka meron kang discernment. Ang sabi ng batas, 14 and 12, hindi ibig sabihin walang gagawin sa'yo, ha? Ang ibig sabihin lang, hindi automatically criminal ang tingin sa'yo. Diba? Ang tingin sa'yo, bata na nagkamali at kailangan hindi ka papakawalan, pero meron ka mga intervention programs, pero hindi ka dadalhin sa ordinaryong kulungan. Bakit? Bata ka eh, number one. Number two, lalo ka pang magiging hardened criminal kasi ang makaka-impluensya sa'yo during your formative years is actually yung mga regular na criminal na nakandun sa loob. So, ang gagawin sa'yo na trato ng batas is para hindi ka lalo maging hardened criminal doon ka sa intervention programs. Ibig sabihin ba, wala silang haharapin na proseso? Ibig sabihin ba, hindi na sila, makakawala na sila at pwede sila mamaril ulit? Hindi. They are still under the custody of the state. It's just that iba yung intervention program, no? Every single time ba na pag nakakuha tayo ng 14 years old, 13 years old, eh bababa na natin hanggang 10? Ang question sa akin is, what are we doing with our children? Hindi ba pag yung mga bata ay nagiging ganito, hindi lang kasalanan ng bata, bagkos kasalanan ng lipunan.
19: Tama.
16: We are failing our students. Yeah. And we have to take a look at our collective responsibility as a society. Every single time na may namamaril na bata, may nananaksak na bata, may mga batang napapariwara sa kalye, may mga batang nagra-rugby, nakikita ka dyan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang sila ang nagkakamali at hindi lang sila ang nagfe-fail. We are failing as a society. We are failing as our children. So hindi dapat sa akin focus lamang is parusahan na yung mga dintik na yan, di ba? Dapat tingnan natin and mag-introspect tayo, ano ang ginagawa natin sa kabataan natin? Na supposedly, sabi ni Jose Rizal, pag-asa natin. Di ba? Ganun ba? Gusto natin ipakulong sila. Gusto natin kawawain sila. Gusto natin parusahan sila. And we don't even acknowledge sa society na meron tayong pananagutan
19: kukulang
16: kung bakit
19: tayo
16: sila nagkagano.
19: Oh. Pagtanong ko dino kasi, ang nabanggit mo kanina, no, ipaparusahan. Di ba? May anyo ng pagbabigay ng hustisya. May isang uri ay restorative, di ba? Yung isa ay retribution ba?
16: Retributive.
19: Retributive.
16: Diba?
19: So ibig sabihin, naka-angkla ngayon sa Pilipinas ang direksyon ng pagbababa ng criminal liability. Parang nasa retribution, hindi
16: retribution
19: sa rehabilitation
16: deterrence.
19: At deterrence.
16: Dalawa yan, di ba? Rehabilitation, maraming ano yan, rehabilitation, retribution, deterrence, di ba? Restoration doon sa mga pamilya. Para ba lagi tayo doon sa retribution lang?
19: Yung parusa.
16: Pero tandaan natin, after ba doon, pag pinakulong mo sila, papakainin natin habang buhay. Mm-hmm. Tapos pagka matanda na sila, hindi sila nakapag-face sa society, hindi nila alam kung paano yung lipunan, sino bubuhay sa kanila. Mm-hmm. Kaya nga dapat may restorative time pinag-uusapan dahil maraming mga kriminal na afterwards, nagkaroon ng intervention mechanisms, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po ito. No? And kaya pa rin maging productive members of society. No? And yung huli, paano natin make sure na may deterrence? Tandaan nyo, bata yan ha? Bata yan. So ibig sabihin, tingin nyo ba may mensahe sa kanila na ganyan yung mangyayari, di ba? Hindi automatic yung deterrent sa kanila kasi ibig sabihin hindi pa nila na-realize yung consequences ng action mo fully, no? So sa akin, kung ang laging impluwensya ng mga bata ay mga tao sa paligid nila na sinasabi, okay lang ang violence. Okay lang pagpapatay lahat ng mga yan. Okay lang walang due process. No? Ibig sabihin, wala yung deterrent sa kanila dahil ang impluensya sa kanila ng lipunan is you can resort to violence.
17: Mm-hmm.
16: To end everyone na merong maling ginagawa, patayin ka agad yan.
19: Ay, may gumawa niyan
16: saksakin
19: dati.
16: Saksakin ka agad yan. Correct.
17: Presidente nga ata
19: Presidente
17: yun dati.
19: Presidente nga yung gumawa oh, diba?
16: So yun yung nanonormalize sa kabataan natin ngayon na okay lang pagbababa rin lahat yung mga yan. Anyway, salot naman yan. So kung ikaw yung bata sa loob ng classroom, tingin mo doon sa isa dahil nabully ka, galit na galit ka, salot yung mga yan kagad eh. So, diba? At yung naririnig mo araw-araw na guidance ng lipunan at ang society mo, edi you will resort to violence and you will take it upon yourself to actually make sure na mayari sila. Diba? Yung impluensya. So we have to reflect as a society. Mm. Anong klase ba na impluensya ang binibigay natin sa ating mga kabataan? And I'm more alarmed. Hindi natin sinasabing dapat wala silang any kind of intervention and punishment. Pero, tanda natin, let's take a step back because we're talking about children, we're talking about violence.
19: Correct.
16: Most importantly, every single time na may nagte-take advantage ng mga ganitong sitwasyon politically, we also have to be wary kung totoo bang dalisay at mayumi ang kanilang intensyon,
17: yes,
16: o pinopoliticize sila ito for their purposes, for their political purposes.
19: Alala ko, yung favorite niya, huwag na tayo lumayo, si Senator Robin Hood Padilla. Ang favorite nilang example, ginagawa na ro kasangkapan yung mga kabataan ngayon para mang hold up, gumawa ng krimen. Yun ngayon, malinaw na ebidensya na ginawang biktima yung kabataan. Kasi sinasabi nila, malalakas sa daong loob ng mga kabataan gumawa ng krimen. Na parang baga, yung mga kabataan ang nag-organize ng mga pagnanakaw at malawakang krimen na ganyan. No? Laging titignan, madaling tignan lagi na biktima lang, yeah, na namatay, na hold up yung nabarel. Pero hindi rin, kailangan din nating tignan na yung mga kabataan mismo ay naging biktima ng sitwasyon at pagkakataon. Hindi nyo nga pinapayagang manood ng under 18 ng mga R18 na mga palabas, di ba? Mm-hmm. Ibig sabihin, may pananaw yung lipunan o yung pamahalaan na kailangan nating proteksyonan yung mga kabataan sa mga bagay na magiging maaaring makasira sa kanilang paglaki. No?
16: Kasi, ganito na lang. If you wanna treat them like regular, all minors ha, just because, tanda natin, yung mga nangyari na ito, scandalous, pero it's still a small percentage of the total crime population. Mm. Ibig sabihin, hindi ito nire-representa yung marami. Isolated cases ito. Hindi ito marami, no? Pero kung gusto mo palang tratuhin na parang matanda, pabotohin mo, pagmanihuhin mo, pag walang R18, di ba?
19: Pag inumin mo sa kasino,
16: pag anuhin mo, pag inumin mo, panigarilyohin mo, na wala kahit anong guidance. Anyway, that's the natural consequence. Ang sinasabi ninyo is, hindi yan bata, tratuhin niya ng parang normal na tao. Di pabutuhin na natin. Pagmanihuhin na natin. Di ba? But the mere fact na tinitingnan natin na bata sila, at marami tayo mga prohibitions, ibig sabihin, in the same manner, pag nagkamali sila, iba rin ang treatment sa kanila. And don't you dare, Senator Robin Hood Padilla, generalize our young. As if lahat sila utak kriminal. As if lahat sila wala ng pag-asa at lahat sila ipakulong. Just because some erring number of our population committed this, doesn't mean ang magsasuffer dito lahat ng bata. Lahat ng kabataan natin na parabang tatratuhin natin sila na normal na tao. Hindi yan ang tamang pag-iisip. Just because a few few committed these mistakes, and they are hindi lang sila mistake, diba? These crimes doesn't mean na ang magbabayad ay ang lahat ng kabataan ng sambayan ng Pilipino.
18: Yun nga, attorney, tama ka, attorney NC Carlo, to go back to his point na sabi nga napaka-reactive naman natin sa sitwasyon na to. And I think napopoliticize yung issue kasi hindi yung batas ang may kasalanan kung bakit may patayan. Hindi ang batas ang may kasalanan kung bakit may violence. Yung lipunan nga, we failed as a society. That's why nakapag-result ito into violence, especially to our young. So, ngayon nakikita natin, pinupuntirian nila yung mga original authors and original co-sponsors itong batas na to ng Juvenile Justice and Welfare Act instead of focusing on the real problem. Why are there violence among our kids? Why are our kids, they feel na may karapatan silang kumuha ng buhay ng kapwa nila, kabataan? Again, condolences po to the family. But then, bumalik din tayo dun sa original question natin kanina. Ngayon kasi, nililink yung deaths na ito to online games. So, alam naman natin na napaka matagal nang may mga video games, matagal nang may mga online games. Simula pa kami, yung mga, ano ba yan, COD, Counter-Strike, whatever. And ngayon, nililink siya sa Gorebox, no? Binasa ko talaga yan, no? Ang EPA or American Psychological Association, talagang they are firm in their stand na wala talagang empirical and enough evidence to support na yung paglalaro ng violent video games lead to being violent itself in the long term. Yung pagpapatay mo talaga, pagbabaril mo, pananaksak mo. Pero, sabi nga sa general aggression model, yung paglalaro ng violent games, it leads to short-term aggression, no? In your hormones, in your chemicals, in your body. Pero it doesn't mean na yun yung nagli-lead to your violent behavior. It just means na na-heighten lang kung ano man yung talaga yung personal traits mo. So, kung may na-premeditate na yung bata na gusto niyang saktan yung kanyang kapwa kalaro o kapwa niya estudyante, na heighten lang yun ang paglalaro niya. Hindi yun yung thought in itself, no? So it means nabuo na yung thought process na yun before playing those games. And nakita nga natin doon sa mga screenshot ng conversation ng mga bata na idol nila ang isang mamamatay tao, tinatawag nilang Tatay Digong. Si Tatay Digong nga, keso ganto, ganyan, ginagawa niya yan nung kabataan pa niya, di ba? Parang sabi niya, bago pa siya naging mayor, bago pa siya naging presidente, meron na siyang pinatay na tao. So nakikita ng mga kabataan yung mga idol nila, ay, ginagawa pala ng idol ko to, gagayahin ko to.
16: Ang tawag namin dyan, Cheska, tama ba? Non-sequitur. It doesn't follow na just because nakikita mo, no? Nakikita mo, naglalaro ka, automatically magiging violente ka na. Sabi mo nga kanina, Carter, pinag-uusapan natin, ibig sabihin ba kung wizard ako doon sa game, 12 hours, tingin ko wizard na rin ako. Yeah. Diba? It doesn't follow. Pero, hep-hep ha, hep-hep. Pasensya na po sa mga gamers, no? Kailangan rin intindihin natin yung mga lingkod bayan, yes, na titingnan itong issue na ito. Huwag po tayo magalit sa kanila, di ba? Para yung kay Risa Hontiveros, ang sabi, nagalit yung ibang nasa gaming community kasi bakit daw pinapasampina niya or nalungkot siya na hindi pumunta yung CEO ng Gorebox, di ba? Sa akin palagay, that is a normal thing na titingnan lang naman eh. Di ba? Hindi ibig sabihin, wala namang sinabi si Risa Hontiveros, di ba? In particular na yung violent games lead to violence. Yes. But it is their duty nonetheless to take a look at it, no? So sa akin lang, tingnan lang natin ito, huwag tayo masyadong overly defensive. Trabaho yan ng mga lingkod bayan. And in fact, for the gaming community, this is an opportunity for you to explain to people who are non-gamers, yeah, like me. No, medyo nag-games naman ako, actually, dami kong ano. Pero ngayon, hindi na eh, di ba? The opportunity to explain, di ba? Ano klase yung impluensya ng gaming? And I see this as an opportunity rather than feeling natin kaagad kalaban lahat nung tumitingin lang dito sa issue na to. Sa akin palagay, hindi. May mga tunay na lingkod bayan who's just taking a look at the issue, yes, and we should take it as an opportunity to explain our side. At syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Pero pareho yata sila. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DJ Nessa. At syempre, babasahin namin ng inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Clip It. Magkakalaiti si Carlo kasi gamer to eh.
19: Pero kaming pagbabalik, tinan mo, hindi na naman binigyan ng boses sa mga gamers. Dinodominate na naman ng mga non-gamers ang gaming. Diba? Hindi nyo kami nakikita, talagang puputok ang aming mga buksi. Sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa Rian ng puno ng mga yan. Dito lang yan sa
20: With You Respect!
16: Balik ang ala atin sama yan.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
21: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
21: sa PRTV Prime Media.
2: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
21: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Hanggang ganyan lang, hindi ko ka bati magiging violente. Dati nagka-counter ako, 10 hours, di naman ako mahilig magbabarel. No? Diba? Hindi ba dyan automatic, tama ka naman. Okay.
1: Kaka-Farmville, di naman naging farmer. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
2: Mukbangayan! Matamis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
3: Close up naman, oh.
0: Ano ba to? Ano to?
3: Mangga.
0: Meron tayong manggang hinog
3: at
0: manggang hilaw.
3: It's not the senator that you think.
0: Baby, sino una po papasok sa utak niyo ba?
3: Mangga?
0: Mangga?
3: Oy.
1: Mangga.
3: Mukhang hindi na retoke itong manggang to, so hindi siya.
0: Ano to? Puro.
3: Purong-purong
0: mangga. Okay. O sino naiisip natin diyan, Carlo?
3: Di ba kasi yung mangga, di ba pag may dalawang pisngi yan, parang pag biniyak mo ng ganyan, parang magkapatid. Di ba, naisip ko dyan, may mga kapatid bang nag-away this week?
0: This week lang ba? Gusto mo?
3: Yung iba, yung isa kasi parang di yata magkapatid eh. Ang naisip ko dito, may dinamay pa ngang ibang pamilya. Ito, naisip ko lang dito si Senator Alan Peter Cayetano. Bina natin si Kiko D ng Tinding Pilipinas. Sa anibersaryo pa ng pagkamatay ni
0: Pinoy.
3: Pinoy. Diba? Siyempre, Rumesbak, yung bagong talagang general manager ng PDV na si Lino Cayetano. Sinabi niya ay?
4: Ama ka na akala.
5: Ay, hindi. Happy Friday
3: pa. Anong sabi niya? Sabi niya, tama ka na Alan.
0: Tama, diba, di, ano ba sinabi? Tama ka na akala?
5: Tama ka na akala.
0: Kala ko sinabi niya talaga, tama ka na akala.
5: Happy Friday.
1: Ayan.
3: Kasi itong si ex-Senate President, parang nagpapaka-asim dun sa mga nangyayari. Parang ang asim-asim niya pa rin na nasibak siya sa pwesto.
0: Anong bang sinabi niya na utosan daw yata? Parang wag kang maghihid sa utos ng Marcos admin, no? Alam mo, well sensya na, ako yung abogado ni ano dyan eh, nila.
3: Ay ba nagkakasakan na?
0: Kami nag-file sa kanila, no? Laging si Kiko Aquino D is one also of the critics of this administration. Grabe! Grabe, no? Isa yan sa laging, hindi mo siya masya-shake. Diba? Na pagdating kay Kiko Aquino D, hindi pwedeng non-negotiable sa kanya as if portraying the Marcoses as a hero. No way! No way, no? So it will be really unfair at wala talaga empirical proof at lahat, whether outside or inside all the conversations na nakikita ng publiko, na Kiko Aquino D will be a pro-Marcos. Yeah. Never! At isa yan sa makin ano niya, laging firm stand niya. Lahat ng mga speeches na nakikita ko dyan kay Kiko Aquino D ay hindi yan, never niyang isasabihin na yung mga Marcos tama ang ginagawa. No? Hindi niya makalimutan, of course. Hindi na, tama rin naman na tama rin naman yung mga past, di ba? Past things na we attribute to the Marcos family. Pero anong sabi nitong si Alan Peter? Intusan daw. Aquino ka, di ba? Ba't ka kong maghihid ng utos ng mga Marcoses? Alam mo, dito talaga makikita yung, yung central tendency nitong si Alan Peter Cayetano na gumawa ng mga make-believe things only to suit his political narrative, di ba? Ibig sabihin, wala naman siya kahit anong prueba na yung kaso na yon ay utos ng Malacanang, pero dahil it suits his political convenience, his political narrative, magsasalang siya ng kasinungalingan. Tandaan natin ha, itong si Alan Peter Cayetano, walang limit ang kasinungalingan niya. The mere fact na kinu-quote niya yung mga Biblia at nakukumbinsi siya ng sarili niyang kasinungalingan, ibig sabihin, pag nanggagaling sa bibig ni Alan Peter Cayetano isang bagay, dapat ang tingin ng mga tao, ano na naman kasinungalingan ito? Bibihira po na si Alan Peter Cayetano ay nagsasabi ng katotohanan. Ang magaling sa kanya, ang expertise niya is meron siyang gagamiting fact pero ititwist niya yon lahat yung mga yon para mag-suit sa kanyang political narrative at yung conclusion niya kasinungalingan. So magsa-state siya ng fact, something fact, as if nagsasabi siya ng totoo, pero yung conclusion and conclusion kasinungalingan. Expertise yan ni Alan Peter Cayetano. So I appeal to the public na pag si Alan Peter Cayetano ang nagsasalita, let's take a step back at ang disposition dapat natin, ang default dapat natin, nako, sinungaling yan.
3: Mm. Ano kasinungalingan
0: yan? So basta't mabasa sa bibig niya, ang dapat default ng publiko, kasinungalingan yan kasi si Alan Peter Cayetano yan. Walang credibility yan. Tama. Ang lahat ng ginagawa niyan, politika lamang, di ba? So, pagtingnan natin mabuting yun. And in fact, appeal ko nga sa publiko eh. Tingnan natin ah, sabi mo kanina, may American Psychiatric Association ka kasi. Di ba? Tingnan natin kung we're actually electing sociopaths. Tingnan natin ang mabuti ah. And ginugil ko lang kasi narinig ko eh. Binansagan si Alan Peter Cayetano ng isang commenter na sociopath eh. Ito po kasi yung mga traits ng sociopath. Una, persistent disregard of others. Eh, pero mo si Alan Peter Cayetano, 'di ba? Sinarahan yung Kongreso, sinarahan yung Senado. Mabuti na nagumastos ang 700 million basta yung political ends niya lang magawa. Persistent disregard of others.
3: Oh, next.
0: Second, lack of remorse. Ay. Pansin mo, pagkatapos gumastos ng 700 million pesos, pagkatapos yung role niya sa malawakang patayan si Dali ni Rodrigo Duterte, pagkatapos pasarhan yung Kongreso, wala siyang pakialam, walang remorse as if siya pa rin ang tama. Di ba? Pangatlo, di ba? Sabi, potentially also narcissistic. Ano yung sabihin ng narcissistic? Inflated sense of self-importance. Di ba? Para bang siya lang ang may kakayahan na mag-deliver ng kahit anong investigasyon at siya lang ang may kakayahan, yes. No? Hindi, lahat ng senador walang ibang kakayahan, siya lang ang may kakayahan na tingnan kung ano yung mandato ng Senado. Na hindi, pag hindi siya ang Senate President, lahat ng iba hindi na kaya. So, tingnan natin ha, kasi ang pinakamalaking potent tool ng publiko laban sa mga abusadong public official, yung sense of shame eh.
1: Yes.
0: Pero kung narcissistic yan, kung antisocial personality yan, sociopath yan, eh mahirap eh kasi walang sense of shame. Yan yes. Po si Alan Peter Cayetano. Kaya nga po, kaya niya mag-quote ng Biblia now, every now and then, kahit nakasinungalingan na sinasabi.
5: Oh, oh. Actually, gusto ko sana sabihin, itong turn ni Attorney Dino towards being a psychologist. Kita naman natin yan.
0: Hindi ko ako expert ha, pero nakita ko lang ha. Nakita
5: yeah,
0: ko lang.
5: Shift yata ng career track si Attorney. Pero gusto ko sabihin, alam mo, tingin ko merong ounce of truth ang para ano mga sinabi ni Alan Peter Cayetano. And ang basis ko ng ounce of truth doon ay sino ba ang sunod-sunuran kapag may utos sa kanya para i-defend ang drug war? Si Alan Peter Cayetano. Hmm. Sino ang sunod-sunuran pagka may utos sa kanya na kunwari, magiging legit ang impeachment pero maglalagay tayo ng mga appropriate na tao sa Senado para mag-fail ito ultimately at nakita natin ito sa Senate flick. Si Alan Peter Cayetano pa rin ang mastermind. So, balagay ko, yung ounce of truth ay nanggaling sa personal experience. Diba? At ngayon, ang gusto niya sabihin ay nakikita niya yung personal experience na yun sa iba. So, dadagdagan ko din yung psychological analysis. Baka naman ito ay tinatawag nating projection.
3: Malalang projection. Yeah.
5: Diba? Nanggaling sa sarili niyang Dan na sabi niya mali kasi na sumusunod sa ibang utos, pero siya din naman, ganun ang gawain.
1: Tama.
5: At ang politika ng ganitong klase ng tao ay personal na interest, yes. Interest ng mga mamamatay tao, interest ng mga magnanakaw. So, Alan Peter Cayetano, buti na lang may Lino Cayetano para magsabing, tama ka na.
0: Tama ka na. Gusto ko na i-clarify ah, hindi po kami dito mga experto, hindi kami psychologists, hindi kami psychiatrists. Binabasa lang po namin yung literature at tinitingnan namin. Pero I think magkaroon naman tayo ng intelligent opinion when it comes to voting these people. At yeah. Yung mga walang sense of shame, yun ang aming punto, at mahilig magsinungaling, eh baka meron silang ganito mga traits. At huwag tayong mag-elect ng possible psychopaths, possible narcissists sa public office.
1: Yeah, so tama. So si Alan Peter Cayetano ay takot sa sariling multo dahil tuta siya, akala niya lahat ng ibang tao ay tuta. Ang ibang mga tao po may sense of self-agency. Gumagawa po sila ng desisyon nila based on their own principles, based on their own values. Hindi po katulad mo na porket na feed ka ng whatever interest na pinit sa'yo, may it be business interest, financial interest, political interest, tsaka mo lang ginagawa. Yung actions mo lahat may nakatagong agenda.
3: Because obviously, a projection is a form of defense mechanism. Ibig sabihin, Pinay may...
5: So, victim siya?
3: Yun ang victim. Magaling siyang man.
1: Victim mindset ba?
3: Di ba kita nagde-defend? Kasi baka deep inside, nasukang-suka ka na rin sa sarili mo. Kaya nga pinapasa mo sa ibang tao eh. Di ba? Yung nire-reflect mo na pa... Baka nga may kakayanan siya of introspection, kaya nga nagpo-project siya eh. Diba? Isa siyang way para ma-justify niya yung kanyang paninindigan sa sarili niya. Again, hindi po kami mga experts, pero if the shoe fits.
0: Siguro hindi kami expert, pero pagka the shoe fits, we have to err on the side of caution. Siguro not too much to us na wag silang iboto. Gusto ko lang sabihin ulit ha, yung persistent disregard of others, tsaka yung lack of remorse. Naalala ko lang nung Secretary of Foreign Affairs, itong si Alan Peter Cayetano, tapos tinanong siya point blank nung Al Jazeera ba o BBC, nasabi, di ba, are you sure that everyone that were gunned down are all drug syndicates? Are you sure? Sabi ka, you didn't try them? Ang sabi niya, yes, I am sure. Looking the host in the eye. Even if the host was talking about the victims are minors, their family members are, yung hinagpis ng mga family members nila, dinidescribe ng host, tinignan niya sa mata at sinabi niya, lahat sila ay drug lord, pero hindi niya trinay. Mm-hmm. Diba? Hindi, walang kahit anong proseso, ninormalize yung malawakang patayan. Diba? Nung mga time na yon, at siyang nag-number one nagde-defend. So, ibig sabihin, persistent disregard of others, kasi kahit na may mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, kahit na may mga pamilya naghihinagpis at ang sakit ng nararamdaman, kaya niyang sabihin yun sa lahat na wala kayong kwenta. In fact, sinabi nga rin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte nung peak ng kahirapan at taas ng presyo, lalo na yung mga jeepney drivers nung panahon ng pandemya, sabi niya, mahirap kayo, wala akong pakialam, ang nyo. Diba? Nagmura siya.
3: Binlearn niya yung sarili niya.
0: Siya mismo ang nagsabi. Yan rin ang tinatawag nating persistent disregard of others. Pareho sila ng attributes ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan niyo ha, si Pangulong Rodrigo Duterte was positively found by a court of law in Pasig to be suffering from narcissistic personality disorder and antisocial personality disorder. Hindi po ako nagsabi niyan. Court of law po sa Pasig in relation to his annulment proceedings. Sila po ang nagpa-diagnose at meron pong testimonya doon ang isang expert. At ito po yung mga things na sinasabi na attributes nila kaya sila nagsasuffer noon. Parehong-pareho sila ni Alan Peter Cayetano.
1: Ayan po, isang additional na lang, no, attorney. Isa sa gusto ko kay Lino Cayetano, siya ang nag-call na sabi niya, no Cayetano in politics. Ang call ni Lino Cayetano talaga sa mga botante sa Taguig at sa buong Pilipinas, sana wag na po kayo bumoto ng kahit sino pang Cayetano, kahit siya, wag na siya iboto.
0: Buti lang may the good one, no?
5: One out of three.
0: Buti na lang. Kala ko eh, wala, redemption na yung second generation na mga Cayetano eh, no? Buti na lang, may Lino Cayetano na nagme-make sense at nagko-call out kahit sa sarili niya, mga kapatid.
3: Oh, Cayeta, abangan sa amin po magbalik. Alamin natin kung sino ang lucky winners ng ating ruleta. At bakit? Sila ang naging usap-usapan ng mga kwentuhan. Dito lang sa...
0: With due respect!
6: Lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
10: Nagpagas na ba ang lahat?
9: Ano man ang opinion mo?
11: Kalma.
9: Pag-usapan natin yan.
11: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
9: Kasama sina Sandro Otona.
10: Isi ka naman dyan.
9: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
12: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
13: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
14: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
15: Mali makinig sa The Secret of Health.
12: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
16: nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Mas tanong ating bayan, anong

0: kasama pa rin namin yung gaming eh. Kaya hindi pa nakakabupon si Carlo eh. Okay rin daw, parang yung Plants vs. Zombies daw, napaka-violente eh. Tapos,
1: hindi ko sinabi yun ah!
0: Tapos magiging ano, gusto mo na lang daw maging sunflower. Magarong-garong ka na lang.
2: Yung executive producer yung nagsabi.
0: Yung sabi nun ah. Tapos pagka nag-candy crush ka around 12 hours, gusto ka rin daw maging candy.
1: Baka gusto mo mag- baka gusto mo maging crush!
3: Oh, sige, oh. Wala ka daw microphone na to.
1: Hindi ka narinig.
4: Oh. Ang daming sinabi pa naman ni Atty.
1: Oh, sige, ito pa rin po. Due respect, kasama ang Team Pinas. Muli ako si Carlo Flores.
4: Yes, ako naman po si Ina Gakad.
2: And sana nag-enjoy pa po kayo kasama kami. Ako po, Tabi, si Cheska Persa.
1: At bago siya bumalik, andi na ba siya ulit?
2: Andi na ako.
4: Yung ito na siya.
1: Oh, bakay mo yung skin ko.
0: Ang yaman ang unay kamsat. Ako po si Attorney Dino De Leon. At, at excited na rin po ba kayo? Malaman ko sino ang iikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comments sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayo maki-join, share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang
5: Magic Ruleta!
0: Biyakin nyo na.
2: Walang mic version.
1: Ano?
6: Ikutin ang Magic Ruleta.
1: Para po nalalaman nyo na rin po kasi word counter to pagka masyado nang maraming sinasabi, namamatay yung mic.
0: Namamatay yung mic.
1: So alam nyo na mga kababayan.
2: Censorship.
1: Oo. Okay, so ready po tagalin pa. Go Ruleta!
2: Go Ruleta!
0: Sino po? Sino ito?
2: Pinakauna natin ay si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Ayan.
2: Ano ba ang latest, Marites?
1: Or maraming press conference this week si DILG Secretary. No? Isa dyan yung sabi niya may kakulangan yung batas patungkol sa gun control. No? Na may kinilaman dun sa barilan sa ng mga estudyante dun sa Tacloban.
0: Well, tama nga naman. No? Ang una siguro nating tanungin bago natin sisihin na naman yung mga lahat ng bata. Hindi ba
1: lahat ng ilang kabataan,
0: lahat ng games. E tignan rin natin yung mga regulasyon sa baril. Bakit merong baril yung bata? Dalawang bata, hindi lang naman iisang bata, di ba? Yung gun control talaga, alam mo, napaka-usual rin sa Pilipinas yung ang dami mga nakakalat na baril. Di ba? So, wala naman tayong right to bear arms as opposed to the United States. So, bakit may mga baril-baril dyan na nakakalat na kayang i-access ng bata? Bakit kaya nilang, bakit kaya niya mag-reload? 'Di ba?
2: Yeah.
0: Nung bata na involved. So ibig sabihin, there is something wrong with how we regulate firearms as well. So kung mayroon dapat tingnan tong si DILG Secretary Remulla, paano mamimake sure na A, yung mga authorized na maghawak ng barel, responsible din sila pag hindi nila dala yung barel or wala sa kanila yung kustodiya ng barel. At pangalawa, mamake sure na yung mga walang authorization na magkaroon ng barel, dapat mawala yung mga barel. Ang merong monopolyo po ng violence ay estado lamang, ha? Ibig sabihin, ang estado lamang dapat ang may barel at exception to the rule.
1: O, kaya mahirap ang pag-a-apply na magkaroon ng iba pa ang gun ownership sa pag-permit to carry.
0: Iba pa yan. Iba pa yan.
1: So, maraming mga at may psychological assessment. Kumbaga, hindi dapat siya ganun kadali at sinadya yung gawing ganun.
0: At maganda siguro tingnan rin, ha? Pasensya

0: pagkaan magkaroon ng ganitong insidente, ang sinisisi yung bata, hindi ba dapat sinisisi yung matanda?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Diba dapat yung adults in the room ang tinitignan? But parang ang focus dapat, bakit yung tsahin nung isang may na Marel, mm-hmm, ay may autoridad ba siyang magturo para gamitin? Diba?
2: At bakit nakuha yung baril niya?
0: Bakit nakuha? Eh, dapat simple lang. Pananagutan mo yung baril, pag wala yun sa pananagutan at nagamit sa krimen, di ba dapat ikaw na kagad ang mananagot?
2: Tama.
0: Dapat din ang pinag-uusapan natin, hindi kung paano natin ikukulong. Dahil hindi naging irresponsible yung adult sa room. Walang access yung bata. Huwag natin sisi na naman sa mga batang na i-impluensya ng iba't ibang bagay, yung nangyaring karahasan.
1: At yung police officer na yun, maibabalik na naman natin kahit wala sa ruleta, si Bato de la Rosa. Dahil may picture siya with Bato de la Rosa, yung police officer in question na to, kung saan nakakuha ng access yung bata sa baril. At gusto ko lang din sabihin na may napanood ako isang press ko ni Sec. John Vic Remulla na pinapanawagan niya sa lahat, pag may nakita po tayong any suspicion of shooting in any place, especially sa mga eskwelahan natin, don't hesitate to call 911. No, yan na po yung national centralized hotline natin para po madaling makapag-responde yung ating mga otoridad. Pero sana hindi na po ito lumaganap sa atin. Nakita naman natin yan sa USA, no, sa United States of America, na sikat ang mass shooting na tinatawag sa mga eskwelahan. Pero sana sa Pilipinas, kung saan mas we center on our family and Christian values, sana matigil na rin natin yung ganitong mga sakit sa lipunan.
2: Yes. At alam mo, natural na hindi violente ang Pilipino, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Alam mo, hindi yan yung klase ng society na meron tayo. In fact, yan nga yung pinagmamalaki lagi natin, di ba, na nagkaroon tayo ng people power, non-violent, yes, di ba? Ever since, ang mga ano natin is last resort ang violence, hindi first resort.
1: Yeah.
2: Kaso, nung nagkaroon na ng kultura na first resort ang violence, eh yan rin yung naging marka ng ating mga kabataan ngayon. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito mga mass shootings, hindi to nangyayari sa Pilipinas.
0: Mm.
2: Di ba? Hindi to tatak ng isang lipunang Pilipino.
0: Pero to be ngayon, fair naman, hindi naman to dismiss the incident. No? Very important, very traumatic siya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman siya naging parang every other day na merong nangyayari.
2: Hindi siya kasing, diba, normal. Sa
0: hindi
2: Amerika,
0: siya normal,
2: grabe.
0: Diba? Oh. So, ibig sabihin, the mere fact na hindi siya ganito ang impact, ibig sabihin, bihira nga siya mangyari. Pero napaka-tensionado nung karanas.
2: Pero isa siguro kailangan tingnan rin ni DILG Secretary John Vic Revulla is gaano ba kabilis tumisponde ang mga first responders, ang authorities. Meron bang sufficient training yung mga eskwelahan? Na siguro hand in hand with the Department of Education,
0: mm-hmm,
2: kung paano tayo makaka-respond sa mga galtong klaseng mga sitwasyon. Diba? Ibig sabihin, yung availability ba ng 911 nationwide ba? Meron ba tayong malalapit na mga security forces na easily kaya i-deploy sa ating mga eskwelahan to make sure na safe ang ating mga kabataan? Yan yung isa pang kailangan tingnan siguro, oo, ni Secretary John Vic.
3: Bago tayo mag-go ruleta, iahabol ko lang din. Kasi pag ganitong mga pagkakataon, nagpapanik yung buong lipunan. Tapos ang response ay punishment or some attempt at prevention. Pero sa totoo lang, kung ang worry natin ay nababahala at di mapakali ang mga kabataan dahil marami silang pinagdaraanan, ang prevention or ang gun control can only restrict the access to weapons, pero hindi nito masusolusyonan kung ano yung core problems.
2: Correct.
3: So mahalaga na ang tinitingnan din natin ay pagsasabatas or paggawa ng polisiya para masuportahan ng mga kabataan sa iba't ibang issue na pinagdaraanan nila. So nagsimula na tayo with mental health laws, 'di ba? Anong itsura ng translation nito sa local level? Paano nagsasama ang DepEd, ang DSWD, ang DILG para mabigyan ng suporta ang kabataan doon sa mga bagay na nagpapabigat sa pang-araw-araw nilang danas? 'Yun ang malaking question mark. At ito ang mas mahirap na trabaho. So nagigets ko yung shortcut ng sige, ipagbawal ang firearms. Sige, taasan or babaan ang age of criminal liability. Kasi these are the stopgap responses. Kumbaga, ito yung maaring makita nating immediate action na kahit papaano, maiibsan yung bigat, yung lungkot na dala-dala natin dahil nangyari yung ganitong karahasan. Pero the long and hard struggle really is, ano yung implementation ng child's rights?
2: Ano yung performative, diba? Na naman eh. Pero kailangan natin ng long-term solutions. Tawang-sawa na po kasi sa lipunan yung mga band aid. Hmm. Yung mga magpa-perform lang, pero performance lamang, optics-wise. Pero sa totoo lang, hindi sinasagot. Ano yung long-term solutions dito? At tama ang sinabi ni Ina, is let's take a look at the welfare of our children overall. Tandaan natin mga kabataan natin, iba pinagdadaanan na ng mga kabataan noon, lahat ng mga information accessible sa kanila, babad sila sa social media, nakikita nila lahat ng behavior ng mga nasa society, no? Nakikita, dali nilang ma-influensyahan. So there are difficult

0: conversations na hindi natin lahat naranasan, iba ang naranasan ng kabataan ngayon, and yung batas dapat nagre-respond to
1: humahabol
0: doon sa unique situation ng mga kabataan ngayon. At dahil dyan,
2: Go Lala!
3: Okay, galit.
1: Diba? Speaking of mga utak pulbura, nakasama natin dito si dating Sergeant at Arms ng Senado, si Mau Aplasca, dating Senate President at dating resident ng Muntinlupa na si Senator Robin Padilla. Sa sulukuin, pinasagot sila ng ombudsman tungkol sa kanilang kaso na isinampa patungkol sa obstruction of justice ng kanilang pagpatakas doon sa isang puganteng berdugo.
0: Tignan mo ha, Robin Padilla, number one ka nung tumakbo ka senador. Ibig sabihin, marami nag-iidolo sa'yo. Baka naman idolo ka. Eh, ang kaso mo noon, illegal possession of firearms.
3: Tama.
1: Nakinabang sa restorative sense ng justice.
0: Pero tignan mo, ikaw ang idol eh. Oh. Diba? Baka tignan mo ha, yung sitwasyon mo ha, yung unique na sitwasyon mo na yung mga klase ng mga ginagawa mo, pinapatakas mo yung pugante, diba? Ikaw, gusto mo yung bata parusahan, pero yung bato, ayaw parusahan. Tinakas mo pa. Diba?
3: Tama,
0: yung bata, galit na galit ka, pero yung bato na author ng malawakang patayan, okay lang sa'yo. Diba? Tapos, kahit naman wala namang nangyayaring violence sa Senado, eh nagbaril-barilan itong si Aplasca. Kaya kayo ang idol? Diba? Yung use of violence, you are authorizing, you are normalizing the use of violence, sasabihin mo, weak yung mga kabataan, okay lang pagka may malawakang patayan, ikaw ang tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte, kahit nasunugin ka nga, eh magiging amoy Duterte ka pa rin, sa'yo nang galing lahat yan eh, no? So dapat lang nakasuhang kayo. You know, anong good example para sa mga kabataan?
2: Ano?
0: Yung makulong kayo. Yung makulong yung mga katulad ninyo na nagpataka sa pugante, na binababoy ang ating mga institusyon at ninonormalize ang violence. Yan ang magandang ehemplo sa kabataan, yung makulong kayo sa lalong madaling panahon.
2: Tama, kasi kapag nakulong sila, matatakot na yung mga kabataan na gumawa ng kalokohan at krimen.
1: Oh, deterrent ang tawag doon.
0: Deterrent sa tawag doon. At effective. Kasi alam mo kung bakit effective yun?
1: Bakit?
0: Pinapakita natin na yung mga matataas na opisyalis.
1: Nasa puder.
0: Ay hindi pwedeng inormalize ang violence. No? At pagbabayaran nila yan. Hindi pwedeng ipatakas ang mga pugante. Hindi pwedeng magbaril-barilan. No? At kasama dyan si Alan Peter Cayetano na nung nag-assume na ng Senate Presidency, nagkandara pa, di ba? At nagkaroon ng baril-barilan.
1: Kagulo-gulo na.
0: Good example to our young for all of you to actually face justice. To show that crime does not pay and we don't tolerate those in power na nag-normalize ng ganitong mga klaseng abuses.
1: Naisip ko lang, pwede bang kasuhan ng malversation si Aplasca? Binaril hangin eh. Sayang yung bala ng Pilipinas.
0: Sayang bala.
1: Hindi natin na, binili lang, buwis natin yun. Hindi naman hangin yung binaril eh.
0: At saka nag-jump pa. Nag-jump. Tapos wala na naman yung threat. Pero inayos-ayos, baril-barilan ulit.
1: Bakulang na counter-strike yan.
2: Wala sa videos yan. Kailangan mag-practice.
0: Yan.
1: Isa pa to. Ex-congressman. Mike Defensor. Isa sa road manager ng 18 Marites.
0: 18 Marites na umaharap sa qualified human trafficking ba?
1: Oo. Itong bagong best friend ni NBA Director Matibag eh.
0: Oo nga. Diba? Imbis na, ano sabi niya, imbis na harapin yung mga akusasyon sa kanya na meron bang human trafficking, sinabi niya, sorry ah, kinukod ko lang eh. Huwag kayo naniniwala dyan kay Matibag. Boboy yan. Sabi niya ba ganun? Parang mura eh, diba? Nang talino niya. Diba? Ang sabi ni NBI Director Matibag, ako ba yung bobo? Ikaw yung naglagay sa lahat ng mga kaanak mo doon sa korporasyon na supposedly engaged sa human trafficking, di ba? So, yan yung developments dyan, pero ang gagawin nila dyan is sasabihin nila political persecution na naman. Pero tandaan natin na very serious yung accusations dito kay Mike Defensor when it comes to human trafficking, di ba? Yung merong mga kababaihan na supposedly doon sa establishment na yun ay sangkot sa napakaraming prostitution bilang negosyo. Human trafficking ang tawag dyan ng batas, di ba? Yung prostitution, one-time transaction, pero kung ikaw ang author noon,
1: ikaw ang nagpapatakbo ng negosyo at yung sistema na yun.
0: Yung sistema na yun, nag-enable na yun, posibleng human trafficking yan.
1: Bailable ba ang human trafficking?
0: Hindi yan bailable. Kaya siguro tingnan rin natin kung may katotohanan ba yan. Totoo ba na yung bar na yon na supposedly engaged in that, eh ang lahat ay mga kamag-anak nito si Mike Defensor at siya ultimately raw ang person behind it. Yan ang kailangan nating tingnan. Pero interesting yung engagement nila ni NBI Director Matibag. Pero again, ultimately ayoko ng puro rhetoric. Ayoko ng sagutan. Ayoko ng parang telenovela na naman yan. Ang question is, engage ka ba dito sa human trafficking? Ang question is, ikaw ba ang manager nitong mga destabilizers na 18 sinungalings, 18 dagdag bawas gang? At may katotohanan ba yung mga pinagsasabi na sa aking palagay? Wala. So kung ikaw ang manager niyan, kailangan mong managot sa limpak-limpak na iba pang kaso bukod dyan sa iyong qualified human trafficking.
2: Eh, mga taong ganyan, katulad ni former Congressman Mike Defensor, ang dapat managot kung siya ay guilty sa mga ganitong bagay kasi nino-normalize niya yung violence. Ayan, pong pagiging human trafficker is a form of violence dahil ginagamit mo yung kapangyarihan, ang power dynamics po para mangmaliit na mga tao katulad ng kababaihan kasi yung mga ginagawa nila ng prostitute mga galing yan sa kidnapping eh.
3: Tama.
2: Ang kinikidnap nila yan yung mga nababalitaan natin na mga pinipick up na mga white van ng mga dalaga, dalagita. So sana po mapanagot na sila kung sila po ay guilty.
4: Nadagdag ko rin sabi ni NBI Director Matibag, nakita niya na itong location ng, ano ba tawag dito, hotel, motel?
1: KTV
4: ni Mike Defensor ay malapit sa dating Pogo. So, ibig sabihin, yung location ng pagkakalagay mo ng ganitong establishment at alam mo kung sino yung mga taong nandun sa Pogo.
0: May market study.
4: Naghanda at kumita. So, very smart yung pagkakagawa ng paano tayo kikita at buti na lang nakita yung pagkakamali niya at ngayon maaari na siyang managot.
0: At isa yan sa pinakamalaking rason, di ba, kung bakit pinagbawal yung mga Pogo. Kasi nung chairwoman si Senator Risa Hontiveros, siya yung nagtingin dyan as gender and women, di ba? Chair. So, ibig sabihin, nakita yung angulo na yung sa Pogo, lagi, Pogo operations, can be linked to a lot human trafficking. So, maganda rin yung angulo na tinitingnan dyan ni Director Matibag. So, abang-abangan natin yung palitan na yan between Mike Defensor and NBI Director Matibag. Pero for now,
5: go Roleta!
1: Hindi naman kailangan mas today. Uy, matagal lang di lumalabas tong tatlong tong BGC boys, ha? Si Henry Alcantara, sino tong isa? Si Bryce
2: Hernandez.
1: Bryce Hernandez po, ibang Bryce mo tiko klasiko eh. Kita kami kahapon.
2: Si Bryce klasiko eh. At si JP Mendoza.
1: Oh, kinasuan sila ng tax evasion. No? Kakasuan pa lang ng tax evasion at finally, no, pagtas nilang isugal-sugal yung pera natin para mapaikot yung kanilang nako sa flood control, mukhang nakakahabol na yung justisya sa kanila.
0: Tandaan natin ha, potential state witnesses lamang sila pagdating dun sa plunder, sa, di ba? Sa mga, dun sa mga graft and corruption, etc. No? Pero dun sa tax evasion, iba pa yan ha. In other words, tandaan natin na hindi namin kayo nakakalimutan. Mm-hmm. At lahat ng mga involved sa flood control, baka sabihin, nakakalimutan natin. Kailangan pagtuunan natin ang pansin yan. At saka magsusona na naman, Pangulong Marcos, baka naman, mahiya naman kayo. Diba? Mahiya naman kayo. Sana naman talaga makulong yung malalaking isda dyan sa flood control at hindi pwede nakakalimutan namin yan. Lahat ng sangkot dito sa flood control ay kailangang managot. And, hindi tayo dapat one issue society, ha? Hindi porke merong impeachment nakakalimutan na namin yung flood control. Hindi ibig sabihin nasa flood control kami is against na kami sa impeachment. Lahat yan, issue ng pananagutan at kailangan maging consistent tayo. No? Hindi selective ang hustisya. Hindi, dapat nakapiring tong si Lady Justice. Hindi pwedeng kung sino lang titingnan natin na kaya tayo nakakusahan ng politika eh. Kasi ang bagal rin naman nung ating pagde-deliver ng good results dito sa flood control. Asan na si CLTG? Christopher Lawrence Tesoro Go. Asan na si Mark Villar na DPWH Secretary nung pinakamataas ng pondo ang lumabas dito sa flood control? Bakit nakawala pa rin sila? Hindi namin kayo nakakalimutan. Hindi dapat to kalimutan. So, Pangulong Marcos, baka naman, ang sabi mo, mahiya naman kayo, uulit na naman yung sona mo eh. Aabangan namin kung anong developments yan, ha. Kaya mo bang ipakulong si Christopher Lawrence de Sorogo? Kaya mo bang ipakulong itong si Mark Villar? Yung tutunay ng mga makapangyarihan na involved dito sa flood control scandal supposedly. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Mark Villar, DPW Secretary siya, lahat na nangyayaring ito. Kung baga, hindi ibig sabihin inutil siya.
2: Yeah.
0: Oh, di ba? At hindi rin ako niniwalang inutil lang siya. Alam ito ng secretary ng DPWH kasi hindi gagalaw yung mga yan na walang imprimatur at approval ng DPWH.
1: Alam ko si Mark ay tahimik lang.
0: tahimik. Tahimik.
2: Pero tayo hindi tayo tahimik, no? As shout out sa ating mga YouTube and Facebook Live viewers. Hello, mag-send po kayo ng stars. At para lang po
0: 1,600 ba?
2: 1,600 viewers.
0: Wow. 1,700 viewers.
2: At para alam nyo lang po, isa kami sa mga nag-rally dyan dahil sa flood control scandal. No? Kasama kami sa Trillion Peso March. Kaya kung sasabihin nyo po na hindi namin tinututukan yan, tinututukan po namin yan at lumalabas pa kami sa kalsada po para humingi at kumalampag sa gobyerno natin na panagutin lahat ng kurakot po. At yan, tama si Attorney Dino, Pangulong Bongbong Marcos, mag-one year na po yung SONA nyo kung saan in-expose nyo ang flood control scandal. Kaya na-open ang gates, kaya po yung statement nyo na mahiya naman kayo. At ang alam ko, ang pangako nila sa atin, di ba, ang pangako ng palasyo, bago magpasko, may makukulong, may Christmas gift para sa atin.
1: Oh. Baka 2026
2: bakit wala na nga,
1: Christmas.
2: Wala pa nakukulong.
0: Si Bong Revilla naman daw. Oh, tsaka si Jinggoy. Pero hindi sufficient yun, di ba? Kasi, ano na, andali nun eh. No, yun naman ako eh. Di ba? Andali nun eh. Bakit repeat offender na yung mga repeat performance sa kayo eh? Oh, ang tanong, kaya nyo ba si Mark Villan at DPW Secretary? Kaya nyo ba si Christopher Lawrence Sorogo? Yan ang challenge natin dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
1: Yes. Okay. At dahil dyan,
2: go
1: oh, speaking na mong kamusta na kaya si Senator Jinggoy, no?
2: At
1: na-suspend effective June 22, no? Mm-hmm. Binaba ng ombudsman ang kanyang suspension.
0: Pero hindi yun related doon sa, ano, di ba, sa plunder, sa graph yata yun, no?
1: Oh, yung
0: suspension niya. Pero meron sa plunder automatic suspension while the case is pending, no? Ang
1: so, ang
0: ito dyan is?
1: Malamang, no? July 6, magsisimula na ang impeachment trial. So, ang tanong nga dyan, suspendido si Senator Jinggoy Estrada, dapat pa siyang kasama doon sa magic 24 number? So, or ano na nga ba yung bilang para ma-convict?
0: At nakulong. Yung isa, nagtatago-tago.
1: Oo.
0: Yung napakalaking duwag na si Bato de la Rosa, di ba? Isa kang napakalaking duwag. Ang layo mo kay Laila de Lima na hinarap lahat. Ikaw, go ahead, make my day, pero isa kang malaking duwag. Di ba? Pero, kasama ka ba sa bilang? Ako nga, sabi ko nga eh. And I'm repeating ha, kay Senator Sherwin Gatchalian at sa lahat ng mga majority dyan sa Senado, baka naman kailangan yung i-consider kung kailangan papasweldohin yung mga staff nang hindi nagpapapasok.
1: Mm-hmm. Mm.
0: And I am appealing to the Senate leadership to withhold already the salary and the funding for these senators who are not reporting anyway. Hindi pwedeng nagbabayad po kami. Maawa naman po kayo sa taong bayan.
1: Nag-follow up na po si Attorney Dino.
0: Maawa naman kayo sa taong bayan. Diba? Nagpapasweldo kami ng mga inutil, walang ginagawa, hindi naman pumapasok yung principal. So, if the principal, Jinggoy Estrada, is suspended, isn't it a fact that all the staff are likewise suspended? Mm. It cannot be that the office is functioning.
2: Mm-hmm.
0: Because that is not suspension. It only means that the principal is suspended, pero the office is functioning. That is not suspension. So, dapat talaga, actually, obligasyon ng Senate presidency na i-withhold yung salary ng mga office.
1: Nilawin lang natin, no? Kasi yung mga staff na ini-employ ng opisina ng senador para suportahan yung trabaho ng senador mismo.
0: Correct.
1: Ngayon, ang magdidesisyon ultimately niyan lahat ay ang senador mismo kung gagawin nila. Alam ba, boboto sa batas.
0: Mm-hmm.
1: Atin sa committee hearing. Kung lahat yan, may iwan lang din sa mesa ng isang senador, di niya ma-actionan. Mm-hmm. Kaya yun yung sinasabi ni Attorney Dino, wala talagang pakinabang sa lipunan yung mga yan. Ano, magre-receive lang ng mga sulat na hindi rin
0: actionan? Hindi rin dapat. Ba't ka magre-receive sa opisina mo? Yung opisina mo should not be functioning. You're suspended. Mm-hmm. And kung nagre-receive ka, you're fulfilling the mandate of a senator.
1: Mm-hmm.
0: Nagre-receive ka ng mga communications eh. Tapa-actuhan niya ng mga staff mo. You're fulfilling the mandate of a senator. So, mukhang bago na naman ito ha. So, sa akin palagay, kailangan sulatan tong si Senate President Win Gatchalian. Sulatan natin yan next week at sabihin na i-withhold na yung salary kasi suspended. At yung kay Bato de la Rosa kasi rin hindi naman nagpapakita, no? Pero ano nga ba yung totoong issue dito? Yung 24. 24 nga
1: 24
0: ba
1: ang
0: senador natin?
1: Total.
0: Kasi ilan ba talaga ang kailangan para ma-convict? No? Alam mo, this is a really good legal debate. Ha? At hanggang ngayon, tumitingin pa ako ng mga iba't ibang impormasyon. No? Ang sabi ni Dean Rene Sarmiento, 24 pa rin naman daw ang base. Kasi senador pa rin ba sila o hindi? Senador pa rin. Hindi nga lang nagpapasok at yung isa suspended. Pero senators pa rin. At sabi kasi, 2/3 of all the Senate. Ang ganda ng argumento ni
1: si Dean Mel ba yan?
0: Mel
1: si Dean,
0: Santa Maria.
1: Dean Rene.
0: Dean Mel Santa Maria. Yung kanina kay Dean Rene.
1: Uh-oh.
0: Ang sabi ni Dean Mel Santa Maria, ang sinabi sa saligang batas, 2/3 of all the senators. Hindi sinabing 16. Kasi kung 16 pala ang magic number kahit anong mangyari, eh hindi dapat nag-iiba yung base. Hmm. Pero sinabi, 2/3 eh. So may debate, sino pa bang senador ngayon? Actually, ang ganda nung argument na yon, kasi kung isipin mo, kunyari lang, wag naman sana mangyari, eh merong siyam na senador na sumakay ng eroplano at nag-crash yung eroplano. Ibig sabihin ba noon ay wala nang chance na magkaroon ng pananagutan sa pinakamataas na maopisyales ng ating bansa kasi kailangan absolutely 16? Hindi. Hindi yan ang intention ng Saligang Batas. Ang intention ng Saligang Batas sa law on public officers is 24/7 may pananagutan ang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. And therefore, ang nilagay ng framers ng constitution doon, 2/3, hindi 16. Ang question is 2/3 ng alin? At kung mayroong mga senador na hindi nakasama, mayroong mga senador na hindi nagfa-function, mayroong mga senador na hindi nagpapasok, mayroong mga senador na nakakulong, ibig sabihin ba nun yung 2/3 sa 24 pa rin? Malakas ang argumento na hindi. So, it is a real justiciable question. Hmm. And sa aking palagay, nanalo sa exchange na yon yung perspektibo ni Dean Mel Santamaria. Na 2/3 ang nilagay ng konstitusyon at ang intention ng konstitusyon ay laging may pananagutan, lalong lala sa pinakamatataas na opisyales ng ating bansa.
1: Ako, simple lang akong tao eh. Usapin lang yan, magsiswimming kayo ng barkada mo eh. Hindi ka sasama sa swimming, ba't ka magdidesisyon kung saan pupunta? Tsaka kung anong kakainin. Eh wala ka dun eh. Diba? Di dapat wala ka rin bilang.
0: Hindi ka pwedeng miron.
1: Hindi ka pwedeng miron.
0: Tapos, boto mo ang magde-decide.
1: Oo.
0: Ay, hindi pwede.
1: Diba? Bida-bida ka na masyado.
2: At bago tayo mag-go roulette, gusto ko lang din i-point out yung sinasabi ni Attorney Dino kanina sa pagpapasweldo pa no, ng opisina ng mga senador katulad ni Senator Jinggo Estrada. Kahit na siya bilang principal, wala na siyang sweldo. Pero yung mga tauhan niya, nandun pa rin pumapasok araw-araw. Nakikinabang pa rin kasi siya, nagbe-benefit pa rin siya sa patronage system. Habang meanwhile, nag-operate pa rin yung opisina niya, may mga tao pa rin nakakahingi ng tulong doon, nakakapag-disperse pa rin sila ng budget para magbigay ng solicitations. So kahit nakakulong siya, may possibility pa na manalo siya sa next re-election cycle porket nakakapagbigay pa siya ng tulong pinansyal sa mga ibang tao. So dapat lang talaga masuspend din na yung budget ng buong opisina niya at ng lahat ng mga staff niya dahil ang principal ay nakakulong.
0: Okay.
2: Go roulette! Yes.
1: Okay, sabay naging presidente to. Oh. Yung Trump first presidency at si President Rodrigo Duterte. No? Lumabas sa ating ruleta si Donald Trump at dating presidenteng Duterte.
0: Ano bang common denominator nila?
1: Ay ICC yata eh. Oo. Ah. Siyempre diba tumatambay sa ICC ngayon si ex-president Duterte. tapos si... Totoo naman eh.
0: Aba nakikinig sa mga kuwak, sa mga seagulls.
1: Nakatambay si President Duterte. Tapos si kinasuhan si President Trump ng tatlong huwes ng ICC patungkol sa kanyang mga ginawang aksyon para i-penalize yung korte. So naghabla sila, kung di ako nagkakamali, sa isang korte sa Amerika, parang sa estado yata ng New York. So may question
0: yun. Yung pag-impose ng tinatawag nating targeted sanctions. No? Kasi pag head of state ka, pwede ka mag-impose ng targeted sanctions. At pag ang Amerika ang nag-impose sa'yo niya ng targeted sanctions, eh, napakahirap kasi frozen yung mga assets mo all over the world. Tapos hindi ka makabiyahe. No? Basta-basta. So napakalakas kasi America ang isa sa pinaka superpower no ngayon no. So nag-impose kasi ito si Donald Trump in response dito sa ICC judges na supposedly nag-issue ng warrant of arrest. Hindi po kay Rodrigo Duterte, ha? Wag po tayong fake news ha. Wala pong aksyon itong si Donald Trump when it comes to at ang America when it comes to the case of Rodrigo Duterte. Ito ay in relation to Benjamin Netanyahu of Israel no. So dahil nga matalik na kaibigan ng Estados Unidos ang Israel, and that's the reason why one of the foreign policies done by President Trump is to impose this targeted sanction dito sa ating mga huwes. Lumaban yung mga huwes at ginamit nila ang korte. At sila ay nagkaso sa state of
1: novel
0: New York.
1: Ito, no? Meaning bago itong dating, parang never pa na-encounter yata sa pagkakaintindi ko, no?
0: Well, syempre, yung mga huwes na yon batak yan sa international law.
1: Mm-hmm.
0: At ang sinasabi siguro nila, ang kailangan nating pag-isipan ngayon is ano yung limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos sa pag-conduct ng foreign policy. Ang question is, ang sabi kasi sa batas, bilang isang nag-aral din no, sa Estados Unidos ng batas, isa kasi ang nakalagay dyan, na inadapt rin naman ng Pilipinas, is the president is the chief architect of foreign policy. Pagdating sa foreign policy, ang nasusunod dyan ay ang presidente. Ang question na sinasabi nitong mga maestrado, absolute ba yan?
1: Mm.
0: Can the president of the United States lead the United States into conducting foreign policy na illegal?
1: Mm.
0: Di ba? illegal kasi you are sanctioning magistrates of an international court. Pwede ba yan? Absolute ba yung wisdom na yan? At pwede bang magkaroon ng foreign policy na potentially against the Constitution of the United States? At ang pinaka-importante is, yung pagsasanction ba na yan, sakop ba talaga yan ang kapangyarihan ng Estado ng Presidente ng Amerika o pwede yung congressional question?
1: Mm.
0: Dapat ba at least pagdebatihan yan kasi isasalpok mo ang buong bansa, no, against an international court na aprobado ng 124 countries all over the world, no. So yan yung novel question. Wala tayong kasagutan pa diyan dahil bago ito, no, pero it's gonna be an interesting thing to do. Ang maganda diyan, dinaan nila sa korte para pag-usapan, hindi katulad ng iba na dinadala sa Facebook.
4: Correct. So, and gusto ko rin. Yes, diba?
1: Napakutuloy ako ng mangga.
4: Idea na ang itsura ng ICC talaga, ito talaga yung pinaka-defender natin ng legal institutions, pinaka-defender ng due process laban sa mga authoritarian leaders. Diba? Hindi lang sana pakulong nila si Duterte para sa malawakang pagpatay sa Pilipinas, nasasagot nila si Donald Trump. Hindi lang sa malawakang pagpatay within the US or illegal detentions within the US na karahasan na ginagawa ni Donald Trump, pero yung malawakang pagpatay sa Palestine, sa Gaza, at yung pag-back up nila ng Israel para lang mangyari ang kanilang mga personal o political na interest. So napaka-strategic, napaka-clever nung idea na if the ICC cannot take Donald Trump to the ICC, they go to New York City. Tapos dun siya papaharap kay Donald Trump.
0: Well, it's unlikely that the magistrates of the International Criminal Court is watching here with jurors. But I gotta say, we salute you. We salute you for fighting for the rule of law against the most powerful despots, and that may include Duterte or any other heads of state.
2: And to echo and quote Attorney Dino, sa US and sa Philippines, stop electing sociopaths and psychopaths. Sabi nga niya. At dahil dyan, go Roleta! It's third week sa ating Roleta, ang Winry.
1: Mga Winry shippers, no?
2: Yes. Ano bang latest dyan? Or Risa Hontivero.
0: Ano na latest?
4: Oh,
2: ano latest?
4: Nakapanood, wait.
2: Natamanan ka rin yan.
1: Napag-aalataan po ko sinasabi, due respect
4: ang fans ng Winry. Uy, gusto ko lang din pasalamatan yung Winry community. Napaka-positive ng inyong energy. Ang gaan ng feeling.
0: Ano bang sinabi ni Sen. Sherwin?
4: Pero ang sabi ni Sen. Sherwin, meron siyang 5 tips. Sa panliligaw or 5 tips for dating?
1: Ano daw yun?
2: In 2026.
0: Bago tayo dyan, in the same manner that we issued the disclaimer a while ago na hindi kami expert sa psychology at psychiatry, dapat na ba yata nag-issue to si Senator Win Gatsalian, single, siya tapos nagsasabi ng love life. Joke lang. Joke lang.
4: Uy, sinabi
0: joke lang. Joke lang. Nagbibigay ng tips eh. Oh, pero yeah. Single. Oh, sige,
4: sabi niya kung meron daw na pwedeng expert siya dahil single siya.
1: This wisdom
4: niya. Kasi ang dami na niyang na-try.
0: Okay.
4: At mahalaga yung dating strategies na binabanggit niya dahil basically ang message na magpakatotoo ka sa sarili mo. Mm-hmm. And second, okay lang na ma-hurt ka kapag ka hindi na pala natuloy for a second date. Kung ano man yung nangyari sa first date. Ang gusto ko lang i-congratulate dito si Senator Win dahil healthy masculinity ang pinapakita niya sa atin.
2: Yeah.
4: Panibagong mukha ng pagkalalaki na hindi bardagulan, hindi pambabastos at pang-objectify ng kababaihan. Ito ay pagpapakita ng totoong sarili, hindi paggastos beyond the means that you have, di ba? And yung idea ng, sige, pag na-reject ka, okay lang maging bitter, tas mang block ng tao. Pero hindi mo re-rest bakan at hindi mo yaharas sa social media or sa totoong buhay kung sino man yung nang reject sa'yo. So yes, thank you Senator Win dito sa ganitong panibagong mukha ng masculinity na nakakakilig always.
2: Ako, nakuha ko lang doon ang sabi niya, ang gusto niyang dating place casual daw. So sa mga Winry community, abangan niyo na po ang inyong mga cellphone. Baka makita natin sa coffee shop si Senator Win and Senator Risa. Paki-upload na lang para kiligin din po.
0: Pero what a cute picture. Nakita natin picture kanina, ha? Ang cute, ha? Dalawa silang silang magkasama, napakalamig sa mata, no? Nakakatuwa, no? Hindi, ano, hindi yung parang toxic. Tsaka, alam mo, dahil nga dito sa winery na ito, ay napabalik ako doon sa track record itong si Senator Gatchalian bilang mayor ng Valenzuela. Alam mo kung bakit? Nakakaloka ako eh. At nakita ko at nag-a-attend ako ng mga hearing dyan sa Caloocan, ang pangit talaga ng sorya ng korte, walang dignidad. Nakatabi ng riles na sa isang abandoned na mall, no? Pagdating mo doon sa Valenzuela with the help of the local government unit, maganda mga korte, ang luluwang, no? Kahit na hindi ganun kalaki ang budget ng Valenzuela, no? Tapos ang ganda na rin ng fire station dyan. So gising-gising rin yung mga taga Malabon, na Botas, Caloocan, no? As compared to Valenzuela, no? Ang laki ng
1: lahat ng Camanavan at
0: gumaganda ang Valenzuela, sana naman eh makahabol yung iba sa Camanavan, no? Pero itong dalawang to, we are rooting for the both of them
1: at Lingkod Bayan. Lingkod Bayan. Okay, kasi paano yan? Kailangan mag-set din sila ng standard sa patungkol sa workplace dating.
4: Ayun.
1: Oh, lalo na kapag technically primus inter pares ang Senate President.
0: Oo.
1: Di syempre may ano, may hierarchy at may power relation. So magandang abangan natin kung paano ina-navigate yung ganyan in a very positive manner. Oh.
0: Pero posible yata pala.
4: Wag natin pangunahan, baka di mangyari.
1: Baka ma-jinx.
2: Bukang sa term end na lang nila i-reveal ang kanilang relationship. So yan, dito po sa With Due Respect, We Ship Winery. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga inilatag na ebidensya at testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
2: Winery Edition! Week 3!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
8: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
8: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
8: sa PRTV Prime Media.
9: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
10: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
11: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
12: Mali, makinig sa The Secret of Health.
9: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
0: Kailangan, maraming nag-aabang dito sa diskusyon na ito. Welcome back to With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Bawal, ha? Pag-usapan natin ang mga inilatag na ebidensya at testigo sa pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa ipresentang testigo ng House Prosecution Team, si Mary Gaze Piatos.
2: Ayan ang kinakaabang-abangan talaga, Attorney Dino. Ayon sa prosecution, nakatakdang tumestigo si Mary Grace Piatos sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Sa kabila ito ng kumpirmasyon ng Philippine Statistics Authority or PSA na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos.
13: Yes, at kasama naman sa testigo ng prosecution sa ika-apat na article of impeachment, ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011. Layo nitong patunayang may kakayahang maging marahas ang vice-presidente at may basehan ang pagbabanta kay Pangulong Marcos.
1: Akala nyo yata wala kaming pag-uusapan kay VP Sara today, no? Hiniling din ng Hiniling din ng Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon na kulay green ng BIR na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister nitong si Man Scarpio. Kaya naman lang tanong ng bayan, sapat ba ang mga ebidensya na parang higit 4,000 na, di ba? Ang minarkahan para ma-convict si VP Sara. Sasagutin natin niyan dito lang sa
5: Balat Sibuyas!
9: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
2: Ayan. With due respect, suspect, Attorney Dina De Leon.
4: Take it away.
2: Sapat ba ang evidence?
1: Doon naman na sa madali, no? So, nagsalita yung yung sheriff na sinipak ni VP Sara na ilabas niyo ako sa usapang to. Ang tanong ko lang, simpleng tanong bilang pangkaraniwang mamamayan, may choice ba siya?
0: Well, pag kasi nagpina siya, wala siyang choice, no? Pero, sasabihin niyo naman yung katotohanan. Gano'n ba kalakas yung sapak sa pagmumukha niya, di ba? Oh. Eh, kitang-kita naman, bakit siya sinapak? Ano nangyari afterwards? Bakit hindi niya kinasuhan? Di ba? Yun naman yung mga question na lalabas dyan eh. Pero ultimately, tira niyo po ito ha, ayaw buksan yung box ng ITR. Di ba? Eh, itong ITR na ito, at saka yung mga dokumento na supposedly laman ng box, eh, ikaw nag-submit. Public official ka.
1: At pinirmahan mo yan.
0: At pinirmahan mo yan.
1: Oo.
0: At bakit ba allergic na allergic ang makita yung mga pinipirmahan mo at saka yung mga bagay na sinusumitin mo naman? Hindi ba? So sa akin, kung gusto mo right to privacy, yun ang una sinabi, right to privacy. Ha? Right to privacy. Okay? Eh kung gusto mo ng absolute right to privacy, eh huwag kang magpunta sa public office. Iba ha, nakalagay sa sang-ayon sa saligang batas sa mga jurisprudence, iba ang expectation of privacy ng mga lingkod bayan. At ang private of per person like me, no? So, kung gusto mo pala ng absolute right to privacy, o hindi nga absolute ang right to privacy mo, mas mataas na right to privacy, huwag kang pumunta sa public service. Pero dahil lingkod bayan ka, eh, iba yung reasonable expectation of privacy. Pauna, right to privacy. Pangalawa, ang depensa na naman nitong mga Duterte, pagdating dun sa nag-hire na raw ng assassin, sabi niya, no joke!
1: No joke!
0: No joke! Diba? Nag-hire ka na ng assassin. Alam mo ang sabi? Freedom of expression.
1: Wow!
0: Diba? Again, diba? Eh diba, hindi naman sinasabing kinikriminalize yung expression mo eh. Ang sinasabi, wala kang karapatan maging lingkod bayan dahil wala ka namang karapatan sa opisina mo at hindi ka dapat nandyan kung gusto mo yung ganyang klase ng freedom of expression.
1: Tsaka sakto diba? Ba ng freedom of expression ang magkukontrata mo ng isang tao na pumatay?
0: So
1: na kapwa
0: hindi.
1: Tao?
0: So namimiss na naman ng mga, sorry ha, ng mga abogado ni Sara Duterte yung point. Hindi yung expression ang pinag-uusapan, yung fact na nag-hire ka ng assassin. No joke!
1: No, no joke! No joke!
0: Pero tingnan nyo na naman itong mga kabalastugan ng mga, sorry ha, mundo ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Freedom of expression.
1: Wow.
0: Right to privacy. Due process. Pero pagdating doon sa mga pinatay ni Rodrigo Duterte, numalawak ang patayan, ayaw ninyo ng due process. Lahat sila ay kriminal. Lahat sila ay salot. Lahat sila ay kailangan patayin. O bosen. Diba? Anong klase na naman yan? Bakit double standard na naman tayo na Sara Duterte will have to enjoy all due process, gagastos ang taong bayad ng pinakamatataas na magkaraming pera para mapakinggan ang depensa niya, pero yung mga maliliit sa lipunan, eh again, hindi na naman nakaramdam ng due process. Yan yung problema natin dyan eh. Ang tanong mo kanina, malakas ba ang ebidensya? Diba? Ang lagi natin sinasabi dyan, always, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Article 1, ano ang ebidensya? Ano yung Article 1? Diba? Ito yung confidential funds. Ano yung ebidensya dyan? Mary Grace Piatos, walang ganyang pangalan. Yung mga vouchers na sila mismo ang pumirma at nilabas ang pera. Lumabas ang pera, 600 plus million, ha? 125 million in 11 days. Sila mismo ang nagsumite niyan. At ang sabi ng NBI, question document section, may mga expertise sila dyan, na tingnan kung yung voucher ay iba-iba talagang gumawa. Ilang tao lang, isang tao lang, dadalawang tao lang gumawa ng lahat ng mga vouchers ito. Pangalawa, pangatlo, sabi mismo ng Commission on Audit, mali ang pagka-disburse at mali ang liquidation and therefore pinababayad ng personal kay Sara Duterte.
1: Di ba sabi ni Senator Batoy, may mga piyatos daw sa Dabaw?
0: Oo nga, baka yung chichirya, di ba? Na kinakain nila habang ginagawa yung mga liquidation vouchers na iyon. Meron pa yung kay Ramil Madriaga, kung saan dineliver, kanino, at ang sinasabi mo, Sara Duterte, hindi mo kilala. Pero ang daming ebidensya showing otherwise, including happy birthday Sir Ram, I wish you good health and happiness. Ito po ang Philippine flag sa inyo. Nag-attend sa Zoom conference meeting kahit hindi ka nagla-laptop. 'Di ba? Hindi ka nagla-laptop, nandun ka. Hindi ka marunong mag-laptop, nandun ka sa Zoom conference meeting na 'yon. May email yung opisina mo thanking Sir Ram for attending the convention in Davao. So talagang organisador nyo si Sir Ram. 'Di ba? In that exchange, talagang nanalo si Sir Ram batay sa ebidensya. So like ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Totoong nalusta yung 600 plus million saan mo dinala? At
4: tama,
0: bakit 125
4: tama.
0: Million ang naubos in 8 days? At ang sabi ninyo, safe houses. No, kahit na lahat po nandito dito sa set, imbitahin ko lahat kayo ngayon sa Soler. Di ba? Iro-room ko kayo over the weekend, bigyan ko kayo lahat ng kwarto, hindi ako gagastos ng 16 million in the day. So saan mo tinago itong mga supposed mga asset mo at nilustay mo yung 16 million every day para sa safe houses? It doesn't make sense. You have a lot of explaining to do. Ebidensya, ebidensya, ebidensya. Based on evidence yan, ha? Pangalawa, yung supposedly ill-gotten wealth because of in relation to doon sa yung bank accounts.
1: At sino ang mga nagpapasok ng pera doon sa bank account?
0: Oh, diba? Article 2 po yan, ha? Yung sal-end mo at saka yung ill-gotten wealth mo batay sa bank account mo. Ang sabi ng Anti-Money Laundering Council na hindi basta-basta, ha? Hindi pwede yan kasi monitor ng international community ang reports ng Anti-Money Laundering Council after the September 11 attacks. Anong sabi? Anong sabi ng ano, ha? Ang sabi ng AMLAC, 6 billion. Ulit.
14: Billion, billion, billion, billion, billion,
0: billion.
15: Ulit.
1: Billion lang yung isa.
0: So, di ba? Ulit.
14: Billion, billion, billion, billion, billion, billion.
15: Ulit.
0: Yan ang pumasok sa bank accounts mo. Na? At tapos, ang nakalagay sa sal-in mo, zero ang cash mo. So you have a lot of explaining to do kasi sabi doon sa Renato Corona case, pagka hindi ka nagdeklara ng cash mo doon sa iyong sal-in, eh meron kang problema at may impeach ka. Pangatlo, kasi sabi wrap up na. Okay? Pangatlo, ang nakalagay doon ha, sa akusasyon na naman sa inyo sa articles of impeachment, eh yung supposedly nilaro ninyo yung procurement sa DepEd.
1: Yung laptop?
0: Yung laptops. Babuti ng mangmang ang mga batang Pilipino in the midst of
1: education crisis.
0: Eh para lang kumita kayo. At meron yan na, batay na rin yan sa testimonya ng mga tao mo dati sa DepEd. At pang-apat, eh yun lang ang no-joke. Yung hindi threat eh, yung actually contracting an assassin to kill the president, the speaker of the house, and the first lady. Yan pa mga akusasyon sa inyo, batay sa ebidensya. Sa lahat po na nakikinig at lahat ng nanonood, kahit na sino pa ang inyong kinakampihan, kinikilingan at binoto noong 2022, no? Hindi na po yun ang usapan. Ang usapan natin isa lamang ang ating saligang batas. At ang titingnan lang natin, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Hindi ang mga personal.
1: At ngayon naman, ang titignan natin ang mga komento. Minsan sabihin ka ba, inago? Sa komento, yung araw, syempre bilang mga judger, magdi-decision kami if you will either
14: take it or leave it. Tawa
0: na si Steve Cliff.
1: Steve, balik na.
0: Okay.
1: Sige lang.
4: Hello sa ating 2,000
0: live viewers yan, ha? Meron pa sa radyo, meron pa sa TV.
1: Tsaka yun yan sa Team Replay. Mas marami talaga mga Team Replay natin all over the world. Mamaya papakilala namin kayo sa isa, ilan sa mga viewers natin from all over the world. But for now, basahin muna natin. Oh, sabi dito, ni Lonely Islander 8760, failure ang isang parent kung may mas impluwensya ang games kesa sa anak niya.
0: Oh, maganda na.
1: Take it or leave it.
0: Sa akin, take it, no? Ultimately, kung ang nag-govern sa pag-iisip ng anak mo ay yung games, eh baka naman kailangan improve natin ang ating mga pagiging magulang at ang lipunan din, ha, kasi we have to provide state support to parents. Hindi madali maging isang magulang.
1: Correct.
0: Kaya alam mo sa New York kaya nanalo tong si Mayor Ma'am Dani, isa sa pinaka programa niya is to make sure na may tutulungan ng mga magiging magulang sa child care, no? As sa child care kasi hindi madali maging magulang kaya kailangan na mas maraming institusyon at mekanismo para suporta ng mga magulang. Huwag natin sisihin sa games. Sisihin natin sa ating mga sarili, sa lipunan, kasama dyan ang magulang, pero hindi lamang magulang, pati ang lipunan. So, we want to
1: take it!
4: Next comment naman po tayo from Rose Jack 7738. Absolutely, Sentry stated that Alan Peter Cayetano is exceptionally creative in his lies to justify his intentions. A narcissist and sociopath, that's who he is.
0: Ayun.
4: Take it or cleave it.
1: Ako take it.
4: Ikot na tayo dito, take it.
0: Take it na to eh. Tsaka, pero kulang pa yung narcissist at sociopath sa mga description para kay Alan Peter Cayetano.
4: Yun, no?
0: Pwede po bang dagdagan ko lang ng serial liar?
4: Yeah.
1: Okay. Creative na nga daw in his lies.
0: Creative.
1: Eh. So,
0: serial liar.
1: Okay, sige. Take it.
4: Galing naman kay Jobert Loxin. Good AM po mga idol. Salute po sa inyong lahat dyan. Natutuwa ako at medyo tumahimik na ang eldest sister ni Lino Cayetano. Kaso yung isa pa niyang ate, ayaw tumigil.
1: Hindi natin siya nakamusta this week.
0: Oo nga.
1: Wala, sorry. Hindi natin siya nakamusta.
0: Kaso yung isa pa niyang ate. Ayaw tumigil sa kakatalak.
2: Gusto yata sumali sa Talakera Queen sa
0: showtime. Minority leader pa rin yan, ha?
2: Apo. Take it or leave it.
0: Take it.
1: Kamusta po ulit? Sana kaya, sana okay ka lang.
2: Okay, last comment.
0: Yes,
2: last
0: comment. Ni Carlo Escobar, 8369.
1: Carla Escobar. Oh.
0: Carla Escobar. Feeling ko dark horse si Sen Win. Sa sobrang sikat ng Winry, baka umabot sa presidential candidate si Sen Win and VP niya si Sen Ri. Baka sumikat at posibleng winnable na candidate.
4: Gusto ko sana i-take it, pero sa akin, parang baliktad yung VP President
2: arrangement.
1: Leave ko kasi parang, ano bang gusto nyo magtagumpay sila sa politika o sa kanilang personal na buhay?
4: Hindi
1: sila pwedeng mag-president at vice-president na sila ang mag-asawa, di ba?
4: Ay, hindi naman.
1: Di ba? Kaya ako nahihirapan di ba?
2: Ako pinikilig din ako sa comment, pero leave it kasi gusto ko mag-jowa na lang sila.
0: At saka sa akin kasi, parang ang gusto ko maging dark horse itong si Clive Argüelles sa Senado. Dahil wala siya ngayon.
1: Kala mo, Clive, kasalukoy yun nasa yung papawit. O ito yung sinasabi ko kanina, si Lelani at si White Shirt. Mula New Jersey, umabot yung With Due Respect, ma.
0: Seryoso, papadala kami sa mga nananalo.
1: O sabi nila, thank you for the mugs, With Due Respect. O wala po. Welcome. Siyempre, maraming salamat po sa panonood. Kasi sa Jersey, madaling araw yan. From hours and time difference natin. Sa Jersey, di ba? So, hindi basta-basta manood ng alauna ng madaling araw.
0: Pero nakakatuwa na umaabot yung mugs natin, ha? So with due respect, di ba? Talagang may, pagka nagko-comment po kayo, talaga pong sineseryoso namin yan. At sana nagustuhan ninyo yung with due respect mugs na sabi nga, umabot hanggang doon ang hindi nababasag. Okay, at may pirma po namin yan. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa panonood. At babalik po kaming Team Pinas dyan sa New York this September, no? August or September. Sana po ma-meet po namin kayo ng personal.
1: Okay, so sino pong winner natin? Ilang may isa tayong winner? Dalawang winner. Okay. So, ako, boto ko ay si Rose Jack.
2: Yes.
0: Okay. Recently stated that Alan Peter Quetar is exceptionally creative in his lies to justify his intentions. Agree ako dyan. At ang isa, pwede bang si Lonely Island?
1: Ako agree. Hindi na aking boto na parang, okay.
0: Failure ang isang parent at failure ang lipunan. Pagka mas ma-impluwensya ang games sa isang nakababata at isang minobida.
1: Congratulations sa ating mga winners. Pero tandaan po natin, kapag sinukuha natin ang iisa nating bayang Pilipinas, failure po tayo as a Filipino people. Kaya panoorin niyo po itong video na to para maalala

0: Ayo.
1: Bago
0: matapos itong ating ano, alam ko nabitin kayo daw, pero gusto ko lang batiin kasi kahapon, kagabi nanood ako nung Live AIDS
1: ng UP sa Mascom.
0: UP sa Mascom, napakagandang palabas. So binabati ko, sinasaluduhan ko ang lahat ng miyembro ng UP sa Mascom at lahat ng mga nanonood, napakagandang palabas. Yeah. Alam mo 34 years na pala sila, walang tigil ha. So napakagandang tradisyon ng Universidad ng Pilipinas sa pamamagitan ng UP sa Mascom.
2: Pabuhay ang UP.
3: At bukas po nasa UP din ang Team Pinas at With Your Respect.
1: Yeah. Nagtatapos ang isa't kalahat ng oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
4: Yes, at batiin ko rin, congrats sa Love Laban at sa lahat ng na-organize ng Pride activities for this whole month. Happy Pride po ulit sa ating lahat.
1: Oo, Maginawa Pride Village yesterday. Congratulations.
4: Yes, so congrats, happy Pride. At muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo.
3: And just mabalas po sa ating mga tugang, sunod niyo pong mapapakinggan sa DZNM Radio Patrol sa 630 FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
0: Ang yaman kami unay, kamsat, tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa
5: With You!

0: atin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
1: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
3: Bakit ikaw ang gustong banatan?
1: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
4: Ano klase ng partner ko po?
0: Sa 4, alas.
3: PRTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
5: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
6: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
7: Masyadong maingay.
0: At Ronald Liamas.
4: Magkakamon ng debate.
0: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
3: Ano ba kayo dyan?
4: Agree.
0: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 3:05 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita
0: Magsasagawa ang Senate Committee on Social Welfare o Social Justice, Welfare and Rural Development ng total review sa Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na sesentro ang kanilang pagdinig sa kulang na pasilidad para sa mga batang nasasangkot sa krimen o mga tinaguriang children in conflict with the law. Gayon din ang pagiging epektibo ng umiiral na intervention sa mga naturang kabataan at pananagutan ng mga magulang sa krimen ng kanilang mga anak. Dagdag ni Tulfo, rerepasuhin din ng komite ang minimum age of criminal liability na 15 anyos para matukoy kung napapanahon pa rin ito. Una nang itinakda ng Senado ang imbestigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City sa July 1. Sa labas ng bansa, sa ikalawang sunod na gabi, tinarget ng Amerika ang Iran dahil sa panibagong insidente sa Strait of Hormuz. Sinasabing pinunterya ng US ang military surveillance infrastructure, communication system at drone storage facilities ng Tehran dahil sa drone attack sa commercial vessel na dumaan sa Strait of Hormuz. Sa post sa social media, nagbabala si US President Donald Trump na baka mauwi sa mas matinding labanan ang pagsuway ng Iran sa pinirmahang Memorandum of Understanding para mapanatili ang kapayapaan sa Middle East. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Jom Garner.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
4: Usapang Biyahe!
3: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

June 28, 2026. Kapamilya kaservisyo, isang nagmamadaling hapon sa inyong lahat. Ay, yung mga buwabiyahing

0: Kay Papa Awel dito sa programang Travel ni Awel. Kapamilya kaserbisyo ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at syempre sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Ay, napapanood din pico yan, ano raw? Nabubulol, kakamadali eh. Ay, napapanood din kami, ha? Sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. O, ayan, ha? Hinga-hinga muna, hinga-hinga. Doon sa mga kasalukuyang nagmemeryenda sa mga oras na ito, ay mas masarap ang pagkain, ha? Kapag dahan-dahang inunguya, kapag dahan-dahang nilulunok. Kaya naman samahan mo ako, mula ngayon hanggang mamayang alas 4:30, marami tayong pagkukwentuhan, ha? Marami tayong pag-uusapan. At syempre, hindi mawawala ang ating mga kahuntahan, ang ating mga kakwentuhan ngayong episode na ito. O, usapang souvenir tayo, di ba? Hindi nawawala yan every time na pupunta tayo sa isang lugar. Lalo na't first time natin pupunta sa lugar na yun. Sabi, dapat may bit-bit tayong souvenir, di ba? Yun yung mga bagay na hinihintay sa atin nung mga papasalubungan natin. At syempre, tayo na rin, di ba? Yung kapag nakita natin yung isang bagay na yun, abay parang bumabalik na rin tayo sa moment na pumunta tayo kung saan man tayo dinala ng ating destinasyon. Kaya naman mula dito sa Quezon City, Philippines, teka nga, meron tayong kapamilya kaserbisyo na gustong bumati sa atin. Diyan lang naman siya, lapit-lapit lang. Mula sa Belgium. Sige nga, pakinggan muna natin ang bati niya.
1: Hello po sa inyong lahat mula dito sa Antwerp, Belgium. Buong mundo, libutin po. Sumama kayo sa amin sa travel ni Awel!
0: Iyon ho, kaya patunay lang kahit nasa panig ka man ng mundo. Basta meron kang internet connection. Abat kahit anong gamit mo, cellphone man yan, laptop o desktop, abay makakasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio, di ba? Kaya wala tong iwanan na, ha? At syempre, tuloy-tuloy na natin to. Sabi ko nga, di ba, usapang souvenir tayo. At syempre, every time na may souvenir, ibig sabihin, meron kang pinupuntahan, di ba? Eh maliban na lang yung souvenir na hiningi mo, eh yung bagay na ibibigay sa'yo ng tao, na minsan kapag nauwi sa hiwalayan, may nangyayaring sulian. Ay, wag nang ganyan ha. Kapag naibigay, naibigay na. Maaala-ala na lang yun. Yung iba, tinatapong, sinusunong, kaya sakit nun, no? Anyway, ang una nating guest ay isang mermaid ba to? Mermaid? Hindi. Siyempre, di ba? Isa siyang seafarer. Ayan, ha? Ay, kapag ganyan, siyempre, di ba, lagi yan nasa dagat. O, sabi nga nila, hindi madali ang buhay ng ganyan, di ba? Minsan, isang buwan, wala kang makikita, kundi puro tubig. Siya ay si Lovely Estrella. Kilala rin sa kanyang TikTok account bilang The Lovely Mermaid. Uy. Kaakibat ng pagiging seafarer niya, ang kakayahan niyang tawirin ang mga dagat makapunta sa iba't ibang lugar sa mundo. Sarap niyan, ha? Naging seafarer siya way back 2010. Tagal na, 16 years, ha? Kasama rin niyang naging seafarer ang kanyang partner. Pati ba sa pagiging seafarer, may partner na? Paano kung nagsosolo ka, hindi na pwede? O mas masarap lang talaga kapag may kasama? Sa dami na ng kanyang napuntahan, hindi daw kailanman dumapli sa kanyang isipan na mag-uwi ng remembrance. Naging routine na raw niya kada baba sa port, diretso na sa souvenir shops. Mahilig kasing mag-collecta ng ref magnets at tumbler si Lovely sa iba't ibang bansa. Sa hindi mabilang na destinations na napuntahan niya, hindi na rin mabilang ang ref magnets niya. Kaya naman hindi na ito kakasya sa ref. O, ito yung sa sobrang dami. Kulang na lang pati loob ng ref lalagyan, eh, no? Kaya naman, pinagawa nila ito ng customized frame

0: i-display sa kanilang tahanan. O mas maganda nga naman tignan, di ba? Naka-display. Ano kayang pakiramdam kapag nakikita ito ni Lovely sa araw-araw paggising niya sa umaga? Para ibahagi sa atin ang kanyang travel collection, makakausap natin via Zoom. Walang iba kundi si Lovely Australia.
1: Hi, good afternoon po.
0: Hi, good afternoon, Lovely. Kumusta? Welcome sa travel ni Awel. Kumusta?
1: Okay lang po, Mr. Wright. Kakauwi lang din po namin ng Pilipinas, ng husband ko.
0: Oo, saan kayo galing? Ship. Saan kayo galing?
1: Galing po sa barko, katatapos lang po ng contract namin. Kakababa lang po namin.
0: Okay, ngayon, nasaan kayo sa Pilipinas, ang banda?
1: Sa Cavite po kami.
0: Nasa Cavite,
1: okay. Sa General Trias, Cavite.
0: Ano yung last na bansa ang pinanggalingan ninyo bago kayo dumiretso ng Pilipinas?
1: Sa US po. Naka-base po yung ship po namin sa Miami.
0: Oh, okay. So, kumusta doon? Ramdam na ramdam mo ba yung kaibahan? Every time na nanggagaling ka sa ibang bansa, tapos uuwi ka ng Pinas, ano yung masasabi mo na, ay, nasa Pilipinas na nga ako? Yung pagtungtong na pagtungtong ng eroplano, paglabas mo ng airport, sasabihin mo, ay, Pilipinas na nga to.
1: Yes po, ang una po naming nararamdaman is mainit. Mag-isangan.
0: Yun talaga, no? Yun talaga. So, ang weather ngayon sa US, ano ba? Katamtaman, malamig? Para sa kaalaman ng ating mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Katamtaman lang naman po. Actually, hindi po kasi kami madalas na lumalabas. So, most likely nasa barko lang po kami. So, okay. Lumalabas lang po kami. Bihira. Siguro sa isang buwan, mga dalawang beses.
0: Oh, pero gano'ng katagal?
1: Pero kung sa Miami naman po, okay, okay naman po yung weather doon. Mm-hmm. Hindi siya gano'ng kalamig at kainit.
0: Gano'ng katagal yung usualing kontrata ninyo bago kayo makabalik sa Pilipinas? Katulad nyo, kakarating nyo lang. So, gano'ng kahaba yung wala kayo dito sa Pilipinas at umiikot kayo sa ibang bansa?
1: Okay, yung contract po namin sa barko, since contractual po kami, bali 6 to 7 months on. On board. Mm-hmm. Tapos, 2 months off naman po. 2 months na nakabakasyon sa Pilipinas.
0: So, mga September, bare months, mga ibang bansa na naman kayo?
1: Yes po.
0: Uh-huh. So, US-based talaga itong destination ninyo. Laging every yes, time po. Na mag-iring yung contract.
1: Yes po. Correct po, US. US po lagi yung home port po namin.
0: Lovely, no? Sinasabi ng iba, syempre kapag nakakapag-travel ka outside the country, ang sarap naman niya, nakakapag-travel siya. And advantage mo rin yun, and privilege, di ba? Kasi syempre nakakapag-travel ka, trabaho, kumikita ka, at the same time, nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. So sasabihin ng iba, ang swerte-swerte ni Lovely, nakarating sa ganito, may picture na ganyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar for free. Pero masasabi mo ba na okay talaga o may mga challenges din na masasabi mo akala nyo lang masarap talaga pero totoo niyan, ganito yung pinagdaraanan namin?
1: Well, actually, being a seafarer po, dream job ko po talaga to na to travel for free at the same time you get paid. At alam ko na dream din siya ng iba. Ang challenges lang naman po talaga sa pagiging seafarer po kapag nasa barko na po kami, yung internet, yung signal, tapos yung internet, babayaran namin. Whereas kung nasa land base ka naman, lagi kang may internet, lagi kang may signal.
0: So, yung communication with your special someone, sa mga mahal mo sa buhay, na hindi mo kasama, yun yung pinaka-challenge. Kasi pag wala kang internet na yun, di ba, putol yung communication eh.
1: That's true.
0: So, ano yung ginagawa mo to cope doon sa homesick na nararamdaman mo, lalo-lalo na ang tagal mo rin sa laot, di ba? Halos sa minsan, ilang linggo bago ka makakita ng lupa, nandun ka sa gitna ng dagat. So, ano yung ginagawa mo para makapag-cope ka doon sa feeling na, hindi ko sila nakakausap, walang internet?
1: Una sa lahat, Mr. Wright, meron naman po kaming internet sa barko. Kaso nga lang, babayaran po namin. So, some hour salary po yon.
0: Okay.
1: So, syempre, doon kami nagsasacrifice. Talagang nagbabayad kami. Bumibili po kami lagi ng internet, like everyday, para po makatawag sa family namin. Katulad namin mag-asawa, meron kaming tatlong anak. So, we have to call them everyday, every night. Tapos, ang isa din sa mga challenges is yung time difference. So, gabi doon, umaga dito.
0: Yes,
1: umaga naman doon, gabi naman dito. So, kami po yung nag-a-adjust palagi para po para po maano po namin. Makuha po namin yung oras po ng mga kid.
0: Mm-hmm. So magkasama kayo namin. Magkasama kayo ni hubby, ni husband.
1: Yes.
0: Mas komportable ba kayo sa isa't isa at komportable kayo sa trabaho na magkasama kayo, or may disadvantage din ba na magkasama yung magkarelasyon sa isang trabaho?
1: Actually, Mr. Wright, wala po akong nakitang disadvantage. Mm-hmm. Actually, gustong-gusto po ng every seafarer po yun, na makasama mm-hmm. po yung mga couple nila, husband nila, boyfriend, girlfriend nila sa barko. Kasi, it feels like we are inseparable eh.
0: Yes,
1: lagi
0: wow.
1: kami magkasama sa lahat. Mm-hmm. Sa lahat ng bagay. Kasi, kadalasan ng mga seafarer, mag-isa lang talaga nagtatrabaho sa barko. Mm-hmm. Yung family nila, yung couple nila, sa mga partners nila, nasa Pilipinas po talaga yan. So, mm-hmm. Only few cases lang po talaga nung magkakasama yung mag-partner sa barko at isa po kami doon. Kaya sobrang blessed po na magkasama po kami ng husband ko.
0: Oo. Ang sarap, no? At talaga matuturing mo na blessing itong kung nasaan ka ngayon. Mm-hmm. Kasi unang-una, kasama mo yung special someone mo, yung husband mo. Pangalawa, nakaka-travel ka for free at the same time, binabayaran ka, di ba? Part ng trabaho mo yung pag-travel,
1: yes.
0: which is you really enjoy na gawin, di ba? Yung pagpunta sa iba't ibang lugar. Kayo ba ang dalawa? Uh-huh. Kayong mag-asawa? Nagkakilala na ba kayo bago pa kayo sumampa ng barko? Or nagkakilala kayo dyan sa trabaho?
1: We are, college boyfriend, girlfriend po. So, way back 2007, magkakilala na po kami.
0: Nice,
1: tapos sabay
0: nice.
1: Po kami gumraduate mm-hmm. at nagbarko. Nag-start po siya sa cargo ship, ako naman sa cruise ship. And then, later on, mm-hmm. nahila ko na po siya sa cruise ship. So, magkasama mm-hmm. na po kami palagi.
0: Sarap, no? Ang ganda ng love story nyo, no? Ang ganda ng love story na, di ba? Bihira eh. Bihira yung ganyang sitwasyon, yung ganyang pagkakataon. And gaano kayo katagal ng kasal?
1: 14 years married
0: wow,
1: po.
0: Wow, 14 years and getting stronger.
1: Yes, getting stronger of course.
0: And lalo na ngayon, 'di ba? Kasi siyempre magkasama kayo lagi eh. Magkasama yes. kayo lagi. Yung bonding niyo hindi lang kayo as co-worker, eh, 'di ba? May special bond kung bakit kayo nag-i-stay doon sa relationship niyo, especially you have kids. And sabi yes. mo no, nangongolekta ka ng mga souvenir. So sa dami ng bansa na napuntahan mo, meron ka bang isang souvenir na parang natatangi, special siya? Yung talaga ito yung pinaka the best sa lahat ng mga souvenir na nakuha ko.
1: Yes po. Mm-hmm. Yung actually, ang favorite na country ko kasi that I've sailed so far is yung among the countries that I've sailed mm-hmm. so far is yung Norway po. The best. Mm-hmm. The best po yung Norway. So, yung every magnet po na nakolect ko from Norway, talagang natutuwa ako tuwing nakikita ko siya sa wall namin. Kasi yung fridge magnet, yung mga fridge magnets namin, mm-hmm. ilagay namin siya sa wall.
0: Oh, nice. Ito ko nga.
1: Kasi yun na nga, tulad nga nung sabi, hindi na kasi siya magkasasarap. So, yun, inutusan ko, idea ko na ilagay siya sa wall, mm-hmm. and then si husband yung nag-customize nun.
0: Mm-hmm. Galing yung nakasulat.
1: So, siya yung gumawa lahat-lahat.
0: Oo. Oh, oh. Sales and travels. Ang galing, no?
1: Yes.
0: Ayos yun. And kung ikaw yung tatanungin ngayon, meron ka bang idea roughly kung ilan na lahat yung ref magnet na nasa inyo ngayon?
1: Hala, hindi ko po nabilang.
0: Mga estimate
1: hindi
0: mo?
1: Hindi ko po nabilang, pero... more than 100 kasi po I've sailed to like more than 40 countries na mm-hmm. pero bawat country kasi bumibili ako ng at least 3 mm-hmm. different magnets.
0: Okay.
1: So ayun, kinokollect ko siya. So I think that's more than 100.
0: More than 100 na, no?
1: Magnet dun sa wall.
0: And malamang mm-hmm. yan, magdadagdag kayo ng panibagong frame na sasabitan ninyo ng mga ref magnet
1: yeah.
0: in the long run, mm-hmm. no? Kasi siyempre, wala naman tigil yung pagtatrabaho, and then it also means na wala rin tigil yung pagtatravel ninyo at pagpunta nyo
1: Tama.
0: Sa ibang bansa, di ba? So, may tanong mm-hmm. lang ako, no, Lovely. Sa tingin mo, bakit kaya lagi ah? Kasi maski yung mga kaibigan ko, for example, pupunta ako sa ibang lugar, sasabihin lang nila, uy, ref magnet lang, okay na ha? Bakit kaya sa tingin mo, yun yung pinakalagi nga iniisip na maging souvenir sa isang bansa? Pero bago mo sagutin yan ha, pag-iisipan mo muna mabuti yan, baka may mas malalim na kahulugan uh-huh. eh, kung bakit yun ang madalas na binibili at kinokolekta na souvenir ng mga nagtatravel. Uh-huh. O, pabalikan kita dyan, Lovely ha?
1: Okay.
0: Oras muna natin, kapamilya, kaserbisyo, 3:26 na.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O, ayan ha, kapamilya, kaserbisyo, di ba? Kahit sino siguro mag-a-agree sa akin, di ba? Bago pa nauso yung ref magnet, syempre may mga postcard, di ba? Na sinasabi na kapag nasa ibang bansa, minsan yun yung pinapadali. O, sige, papadala ang postcard ha. Lalong-lalo na kung wala ka naman time para makapag-picture at maipadala dun sa mga special someone mo. Siguro makaka-relate dito, no, yung mga OFWs na bumabiyahe noon-noon pa, siguro early 80s hanggang 90s, di ba? Yun yung kadalasan, nagpapadala ng postcard. O, ewan ko kung inabutan ng ating mga kapamilya at kaservisyo, malamang yung mga nakikinig ngayon. Yung voice tape, di ba? Wala pa naman kasi dating video call, wala pa tayong mga ginagamit na gadget, wala pa tayong internet dati na talagang mayat-maya, nandyan lang. Kapag gumawa ka naman ng long distance call, ang mahal, di ba? Kaya ang nangyayari, voice tape yung pinapadala. Sige nga, comment ka, kapamilya, kaservisyo, doon sa mga nakatutok ngayon sa ating DZMM Teleradyo, sa ating YouTube, sa Facebook, at doon sa anuman yung ginagamit mo na pinapanooran ngayon. Naranasan mo ba yung ganyan? O ano yung means of communication ninyo para huwag nyo masyadong mamiss o mawala yung pagkamiss nyo sa isa't isa? O ayan ha, ano yung ginagamit ninyo para mawala yung homesick na nararanasan ninyo every time na nagta-travel kayo at matagal yung pag-stay nyo sa isang lugar na yun. O, balikan natin kapamilya ha, si Lovely. Lovely, so yun yung tanong ko kanina, no? Bakit kaya? Bakit ref magnet? May mas malalim bang dahilan? O yun yung pinakamadali na bilhin na hindi rin kamahalan?
1: Yes, actually, maraming reasons na nakita ko na kung bakit ref magnets yung pinaka-common na binibiling souvenir ng mga nagta-travel. I think una is, yun na nga, magaan siya, hindi siya mabigat. Aha. So hindi ka ma-over luggage pag inuwi mo siya. Tapos pangalawa, yung mga ref magnets kasi, hindi lang kasi siya for souvenirs eh, na parang ipapamigay mo. Ano kasi siya, part kasi siya ng house decoration. So pwede mo siyang ikabit sa ref mo or sa wall mo. And that's it. Naging house, part na siya ng house decoration mo. Tapos pangatlo yung availability niya. So kasi napapansin ko sa mga tourist spots, tuwing pumupunta ka to any tourist spot, lalo na dun sa mga ports, famous ports na pinagdadaungan ng barko namin. Paglabas na paglabas mo ng puerto, may mga stores, may mga souvenir shops dyan. Talagang magnets yung lagi mong unang nakikita. So yung availability nun, ang dali mo lang makita. So yun, lalo na't mabilisan lang naman ng paglabas mo sa barko, babalik ka agad. Ayun. Kukunin mo lang siya, bibilin mo lang. And that's it. Pwede ka nang bumalik sa barko. Ang bilis mong makita yung mga magnets everywhere.
0: Diyan sa mga, bukod sa mga ref magnets na kinokolekta ninyo at nagiging souvenir doon sa mga bansa na narating na ninyo, napuntahan na ninyo, may isang bagay ba na nabili mo na souvenir pero hindi ref magnet na talagang tinitreasure ninyo mag-asawa?
1: Yung husband ko, hindi siya mahilig mag-collect. Ako lang talaga yung mahilig mag-collect ng mga souvenirs sa amin. Isa din sa mga kinokolekt ko, nung hindi pa nag-face out to, yung Starbucks na tumbler. Meron kasi dalawang klaseng souvenirs yung Starbucks. Meron, ang pinaka-common is yung mug. Ayoko kasi ng mug kasi nababasa siya. Maliliit pa yung mga anak ko before and then mabigat din siya. So I tried to collect Starbucks mug. Ano din siya, yung may mga names din ng mga country. Kung saan yung Starbucks. Kaso, nag-face out na. So, hindi mo na siya masyadong nakikita. Lalo na sa iba't ibang bansa na napupuntahan ng mga barko. Hindi, wala na masyadong mga available na Starbucks tumbler.
0: Dati yung Starbucks tumbler na yun, no? Yung nabibili mo sa iba't ibang bansa. Kasi isa yung design nila, na iba lang sa kulay. Pero yung itsura, pare-pareha sa iba lang yung pangalan at saka kulay, no? Oo, sayang, no? Sana ibalik nila, no? Kasi isang siyang magandang collection, no? Ang ganda kasi tingnan pag pare-parehas. And ngayon, nagbebenta na rin yung Starbucks, no? I don't know kung tama ako, no? Pero one time kasi may napuntahan din ako na bansa. Binibenta na nila yung maliliit na teacup na babasagin din, pero mas maliit na siya compared doon sa ordinaryo mug na okay din na maging koleksyon. I don't know kung yun ba yung pinalit nila or yun kasi yung pinakamadali na pwedeng mabili rin, di ba? Na hindi ganun kamahalan, tapos madali ring bitbitin.
1: Yes, meron na din ako nakita ng mga ganun.
0: So, dito kayo ngayon sa Pilipinas, so galing kayo ng Miami, pag alis ninyo, saan agad yung destination ninyo sa September?
1: New York naman.
0: New York kayo. And then another 6 to 7 months naman yon.
1: Yes, another 7-month contract.
0: So lovely, no? Siyempre, ang tagal na ninyo na ganyan yung trabaho, seafarer kayo for 16 years, I guess, more than 16 years pa. Doon sa mga aspiring at gustong maging katulad yung ginagawa ninyo, ano yung maipapayo mo sa kanila?
1: Well, ang lagi ko namang sinasabi sa mga nag-message sa akin kung paano makapasok. Well, first, talaga isang experience. Mm-hmm. Kailangan kasi talaga ng, hindi ka naman kasi basta-basta makapag-work sa barko kung wala kang experiences. So, mm-hmm. so go get experience first sa Pinas, any 5-star hotel dito, at least a year, mm-hmm. pwede na yun. And then try to apply kung anong field ang gusto mong applyan. At kailangan, yung a-applyan mong job is gusto mo.
0: Oh, oh, oh, malaking passion bagay mo. 'Yun, no? Napakalaking bagay na gusto mo yung ginagawa mo kasi minsan yes. yung mga trabaho na oo, sige sabihin na natin, well compensated, maganda yung benefits, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo yung gusto. Darating yung panahon, mm-hmm. medyo hindi na mas mananawa ka, pero mas mararamdaman mo yung pagod eh, no?
1: Yes, totoo yan. Di talaga na feeling ko nga lahat ng mga nagtatrabaho sa cruise ship pagod everyday. Mm-hmm, pero mm-hmm. dahil nga, well compensated naman lahat. O sige, mm-hmm. imagine umabot kami ng 16 years sa pagtatrabaho.
0: Yes, oo, oo.
1: Tapos kada kontrata sinasabi namin, or sinasabi ng madalas ng mga nagbabarko na huling kontrata na to, huling kontrata na to. Mm-hmm. Pero ang ending, umabalik pa rin.
0: Sasampa pa rin. Well, syempre marami tayong dapat i-consider. Una, syempre finances, 'di ba? Magpakatotoo lang tayo, 'di ba? Kaya tayo nagtatrabaho, is kailangan talaga nating kumita ng pera. Kaya minsan, maski parang ang hirap na, pagod na ako. Hindi ka pwedeng sumayaw, hindi ka pwedeng sumuko lalo na, 'di ba? Kung meron ka pa maliliit na anak, meron ka pa pinag-aaral. And syempre, hindi naman lahat ay well off sa buhay. Meron pang mga binabayaran na nakautangan, mm-hmm. na kailangan punan, 'di ba? Kayo lovely, no? Kayo ni Mr. kayo ni husband. Gaano pa katagal sa tingin ninyo na sasampa kayo at magta-travel pero hindi na nagtatrabaho? Hanggang kailan yung time na sa tingin mo, siguro okay na to. Magta-travel tayo pero magta-travel na lang talaga to enjoy. Meron ba kayong napag-uusapan na ito yung ano natin, na goal natin? After this year o pagkatapos o pagkalipas ng ilang taon, hinto na tayo. May ganun na ba kayong usapan?
1: Lagi actually namin yung pinag-uusapan. Every year, every sampa ng barko, mm-hmm. every uwi. Mm-hmm. Lagi kami nag-uusap na kailan tayo hihinto. Ako, kakasabi ko lang sa kanya na gusto ko nang huminto. And then, marirealize ko ulit na sayang yung sahod eh. Kaya ko nang huminto. As in, agad-agad ngayon, kaya ko nang huminto. Kahit siya na lang yung sumakay ng barko, mm-hmm. bumalik ng barko. Mm-hmm. Kaso tuwing naiisip ko yung sahod, sayang na sayang, hindi ko kikitain dito. Mm-hmm. Doon, napapaisip ulit ako na okay. Sasakay ulit ako kasi sayang. Manghihinayang ka talaga sa sahod.
0: Tsaka hanggat kaya eh, no? Hanggat may lakas.
1: Hanggat kaya.
0: Oo, sayang. Mm-hmm. And katulad nga na pinag-usapan natin kanina, not everyone nabibigyan ng same opportunity na kung ano ang meron kayong mag-asawa, di ba?
1: Tama.
0: Mm-mm. Dun sa mga kids ninyo, ilang taon na ba yung mga bata?
1: Yung eldest po namin is 12, mm-hmm. and then we have 10 years old son, mm-hmm. at tsaka yung youngest is 5.
0: So, syempre, mga bagets pa to, no? Wala pang teenager. May mga time ba na sinasabi sa inyo na, Ma, pa, huwag na kayong umalis, dito na lang kayo. May mga ganun bang moment?
1: Before, nung maliliit pa sila, pero ngayon parang sanay na sila. Sanay na sila na nakikita kami lagi sa video call, sanay mm-hmm. na sila, tapos pag umuwi kami, mm-hmm. syempre, masaya sila, nagtatravel din kami within the Philippines. Mm-hmm. Pero pag umaalis kami, hindi na sila masyadong as emotional as before. Ngayon, kasi habang lumalaki sila, mas naiintindihan nila eh. At mm-hmm. yun na nga, gawa nga ng may video call naman, mm-hmm. feeling ko nakatulong talaga yun.
0: Mm-hmm. And thank you sa technology, no? Kasi kahit pa paano,
1: yes.
0: naibsan eh, di ba? Nabawasan eh, mm-hmm. yung separation anxiety ng mga tao na umaalis, yung mga naiiwan. Kaya okay pa rin, as long as gagamitin natin ang technology ng tama at dun sa naaayon kung saan siya dapat gamitin, no? So, lovely, no? Ang tagal na ninyo sumasakay sa barko, ang dami nyo ng bansang napupuntahan. May isa ka pa bang bansa na sa tingin mo, gusto kong puntahan to, dapat mapuntahan ko to, at hindi ako titigil sa pagbiyahe hanggat di ko nararating tong bansang to?
1: Maybe Alaska. Although mm-hmm. marami naman kaming chance na makapunta doon sa mga lugar na yon. Mm-hmm. Kasi nagro-rotate naman kami ng mga ship at saka ng mga itineraries, mm-hmm. every contract. Mm-hmm. Pero yung Alaska, hindi ko pa napuntahan. So, isa yun siguro sa gusto kong puntahan.
0: Alaska. So, yun eh, sa ibang bansa. Dito ba sa Philippines, marami ka na rin napuntahan na lugar na nakapag-collecta ka rin ng ref magnet?
1: Yes. Ang ginagawa namin kada uwi namin ng asawa ko, mm-hmm. is nagta-travel kami naman domestic.
0: Okay. So, anitong pag-uwi ninyo?
1: Originally from...
0: Go ahead.
1: Kasi originally from Jensen kami ng husband ko and then dito na kami tumira sa Cavite. So, yun pa lang yung mga napuntahan namin. So, kaya tuwing nakabakasyon kami, tinatry namin i-travel yung... Eto, kakagaling nga lang namin 2 days ago sa Bohol eh.
0: Mm-mm.
1: So, nagtatry kami mag-travel domestic para naman makita namin yung ganda ng Pilipinas. Kasi alos lahat napuntahan na namin ng asawa ko eh. Pero mm-mm, hindi pa namin nakita yung ganda ng sarili naming bansa.
0: Mm-mm. Tama naman, no? At para naman madagdagan yung koleksyon ninyo nang galing dito sa Pilipinas, diba? Siyempre, iba pa rin, diba? Iba pa rin kapag sariling atin. Yes, malaki yung difference. Yung outside the country na travel, iba yung lugar, iba yung mga tao, iba yung klima. Pero siyempre, iba pa rin yung masasabi mo na, dito sa Pilipinas, napuntahan ko na itong mga bansan to. Itong mga lugar na to, diba? Siguro, lovely, no? Final words sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Kanina, nasabi mo na kung yung mga dapat nilang tandaan kung gusto nilang pasukin yung same career kung nasaan kayo mag-asawa para doon naman sa mga gustong mag-travel lang to enjoy, ano naman yung gusto mong sabihin sa kanila?
1: Mag-collect din kayo ng mga magnets kasi isa yun sa magbibigay sa inyo ng inspiration eh. Kasi pagkatapos nyo mag-travel, syempre yung memories, maglalas naman talaga yung memories, meron kayong mga photos, pero iba din yung naibibigay ng pag-collect ng mga travel ng mga fridge magnets. Eh, kasi the moment na nakikita mo ulit yan, okay, I've been there.
0: Yes.
1: At matutuwa ka pag maalala mo na napuntahan mo yung mga lugar na yon. Mm-hmm. So, yeah, fridge magnet. Keep on collecting.
0: Correct. Lovely, maraming salamat ha sa panahon at chance na makakwentuhan ka at magbigay ng kwento doon sa mga na-experience mo na travel outside the Philippines. And good luck sa inyong mag-asawa. More fridge magnets to come. And good luck sa mga future plans at mga travels pati kyo, ha?
1: Okay po. Thank you, Mr. Rice.
0: Maraming good salamat. Afternoon. Good afternoon. Kapamilya kaserbisyo, yan si Lovely Estrella, isang travel souvenir collector at ang kanyang kinukolekta ay fridge magnet. Ikaw, kapamilya kaserbisyo, may ganyan ka ba? May kinukolekta ka rin ba na hindi pwedeng hindi mo mabili o hindi mo makuha every time na umaalis ka, namamasyal, nagbabakasyon sa isang lugar na hindi mo madalas puntahan? No? Isipin mo yan at i-comment mo na rin yan, ha, para pagkwentuhan natin yan dito sa travel ni Awel. Pero oras muna natin, kapamilya kaserbisyo, Servisyo 3:39 na.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ay, kapamilya kaservisyo ha, bago ang lahat, pakinggan muna natin ang balitang ito.
4: DCMM

0: Bilang ng mga relyista sa People Power Monument, umabot na sa halos 4,000. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kerry Cordero. Hello, good afternoon. Ayun, hintay lang natin ha. Inaayos lang natin ang linya ng ating komunikasyon para alamin kung ano na nga ba ang latest na kaganapan dyan sa nagaganap na rally at tumadag sana ang dami ng tao. Tawagin ulit natin ang ating Radyo Patrol, Kerry Cordero.
1: Umabot na sa 3,600 ang crowd estimate dito sa People Power Monument as of 2:40 p.m. Ayon yan, kaya QCPD-PIO Chief Police Major General Ganaban, Jennifer Ganaban, ayon kay Police Major Ganaban na ipaalam na sa kanila ng organizer ng White Ribbon Movement na may planong sumama ang ibang grupo na hindi nakasecure ng permit. Pinayagan naman ayon nila ito basta tiyakin lang ang ligtas at mapayapang prayer at indignation rally.
2: Coordination po yung mga organizers doon sa ibang mga grupo, and as long as yung organizers in-ensure niya tayo sa kapulisan na maayos yung kanilang pag-uusap, is wala namang problema. Patuloy pa rin po yung ating kapulisan sa pag-maintain ng official.
1: Inaasahan pa ang pagdating ng iba pang rallyista mamaya. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ang programa at wala namang naitatala na anumang untoward incidents. Ilan sa mga grupong naririto ngayon ay ang faith-based groups, mga estudyante, samahan ng progresibong kabataan, bagong aliansang makabayan, bukluran ng magagawang Pilipino, San Lakas, Partido Lakas ng Masa, Ilocano Defenders Party List at marami pang iba. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kerry Cordero, DZMM.
0: May salamat, Radyo Patrol, Kerry Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kapamilya ka-servisyo, oras muna natin, 3:41 na.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: Kapamilya ka-servisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Awel. Kasama mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. O ayan ha, kanina nakausap natin si Lovely. O ano yung mga kinukolekta mo? Meron na rin bang mga fridge magnet o ref magnet dyan sa ref mo? Mapupuno na ba? Alam mo, totoo yun, bawat ref magnet na kinukolekta mo na dinidikit mo doon sa ref ninyo, o kaya naman, maski hindi mo dinidikit, itinatabi mo na lang. Bawat isa yan, merong kwento talaga, di ba? So doon sa mga may koleksyon, o kaya naman, kahit hindi koleksyon, yung mga may nakadikit na ref magnet sa inyo-inyong mga fridge, itry mong tignan, titigan mo lang. Tapos sigurado ko may alaala, may memories na babalik sa iyong isipan. At yun yung masarap na balikan, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Dapat yung mga alaala, iniingatan mo yan. Kasi yun yung mga memories, mga moments na pwede mong balikan kapag medyo ikaw ay nadadown. Lalong-lalo na kung yung mga alaala na kasama ng mga souvenir na yun ay magpapaalala sa iyo ng happiness, di ba? Yung mga time na pinagsaluhan ninyo ng inyong mga pamilya, yung mga mahal sa buhay, di ba? Well, siguro may time na medyo mapapaluha ka kasi hindi na maibabalik yung dati. But ang mahalaga nun, minsan pinepreserve nung mga souvenir na yun, yung mga alaala na inyong pinagsamahan. Kaya ikaw, kapamilya, kaserbisyo ha, balikan mo nga yung mga travel ninyo ng pamilya mo at isipin mo kung ano yung hindi mo malilimutan at i-comment mo yan dito. So Travel ni Owl, kasama pa rin ang hugutero at ang Mr. Right po.
6: Hello, ito po si I.I. De Las Alas at gusto kong pumunta sa Hong Kong dahil marami mga Pilipino dyan na gusto ko talagang makita at magkita-kita tayo dyan.
7: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
3: Travel ni Awel! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Basta AM, DZMM!
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities, on the go!
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
13: Make your move, baby.
12: Artrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Kapamilya.

0: Kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kapamilya ka serbisyo para sa mga nangongolekta, oras muna natin, 3:46 na.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.

0: Ay, kapamilya, kaservisyo! Ano man ang iyong ginagawa sa mga oras na ito? Kasalukuyang buwabiyahe sa kakalsadahan ng Metro at Mega Manila. Abay, doble alalay at ingat ha! At doon sa sabi nga natin kanina, share mo nga kung ano yung mga bagay-bagay na kinokolekta mo at bakit mo ginagawa yan, ha? Abay, dito sa ating bagong pag-uusapan, aba, dito lang yan sa Travel Pass segment.
1: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: Para sa ating Travel Pass, isang kapamilya natin sa DZMM ang nagpadala din sa atin ng kanyang entry sa ating episode theme na Travel Souvenirs. Ayon sa ating kapamilya, sa lahat ng kanyang mga pinupuntahan sa loob o labas man ng bansa, ay hindi pwedeng hindi siya mag-uwi ng travel souvenir gaya ng ref magnet, keychain at maging currency sa bansang kanyang pinasyalan. Dagdag pa niya, isa sa paborito niyang destinasyon ay ang South Korea na 3 beses na niyang pinuntahan. Kaya naman 3 na rin ang travel souvenir niya mula sa South Korea. At kapamilya kaservisyo, iyan ang ating Travel Pass.
1: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass.
0: O, diba? Ganun talaga, no? Lalong-lalo na kung hindi ka sigurado kung na makakabalik ka pa dun sa bansang yun. Pero, siyempre, lahat naman tayo gusto natin kapag may pinuntahan tayong isang lugar at lalo na't na-enjoy natin, makabalik tayo. Kaya sisiguraduhin mo kahit na ano, diba? Kahit nga minsan, tama yun ha, yung currency doon sa bansa na yun. Malaking bagay din yun, diba? Kahit yung isang barya, masasabi mo na, ito yung ginagamit na pera dun sa bansang yun, diba? Sarap nun, 3 beses na nakakabalik sa South Korea, diba? And hopefully, marami pang time at marami pang pagkakataon na makabalik sa bansang yun at hindi lang makaikot sa South Korea kundi sa iba't ibang bansa pa sa buong mundo. Diba? Sarap yung mag-travel, no? Pan-travel na lang ang kailangan talaga. Siyempre, totoo naman yun. Magpakatotoo tayo. Every time na lumalakad tayo, kailangan meron naman yung bulsa. Dito nga lang sa Pilipinas, diba? Kapag malayo ang biyahe, hindi naman pwede lakarin. Sasakay ka pa rin ng tricycle, padjak o kaya ng jeep. Okay, magkano na pamasahe ngayon, di ba? Kaya kung gusto magpunta sa ibang lugar, abay kailangan, ipon-ipon din, ha? At sabi ko nga, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan dito sa Travel ni Awel. Ang susunod naman nating makakausap ay isa ring certified traveler. Isang Pilipina na tubong Quezon at kasalukuyang OFW sa Middle East. Childhood dream ni Myra ang makasakay ng eroplano at makapunta sa ibang bansa. Nagsimula ang childhood dream na ito kada nakikita siya o nakakakita siya ng eroplanong dumadaan sa langit. 6 na taong gulang pa lamang siya noon nang mangarap na siyang makapunta sa 50 countries sa mundo. At alam niyo ba, natupad na niya at higit pa. Dahil nakalipad na siya sa humigit kumulang na 51 countries at 200 cities sa mundo. Sarap naman noon. Ang kanyang inspiring and fulfilling travel journey ay bunga ng pagtanggap ng full-time at part-time jobs para magkaipon sa kanyang travel. Sa bawat biyahe, hindi siya umuuwing luhaan. Walang remembrance. Yun, ha? Walang remembrance para sa kanyang sarili. Yun naman talaga dapat, diba? Mahilig siyang mag-ipon ng ref magnets, mugs, tumblers at banknotes. Para sa kanya, ang ref magnets ang isa sa pinakamadaling bilhin at iuwi. Kaya naman ngayon, she lost count na raw sa dami. Kasama na ref magnets ay ang pagkolekta niya rin ng mugs at tumblers na may nakasulat na pangalan ng bansang napuntahan niya. Nag-iipon din siya ng banknotes mula sa iba't ibang bansa at nilalagay niya ito sa isang frame. Para ibahagi sa atin ang kanyang inspiring travel story at ang kanyang hilig sa pagkolekta ng mga souvenirs, makakausap natin via Zoom, walang iba kundi si Myra Patalay. Myra, magandang hapon.
2: Magandang hapon.
0: Good afternoon. Kumusta po? Kumusta?
2: Okay naman po.
0: Mm-hmm.
2: Fine.
0: Nasaan kayo ngayon? Huwag niyo sabihin nasa ibang bansa na naman kayo, ha?
2: Ano, actually, right now, nasa Philippines po for vacation.
0: Mm, baliktad na, no, sa Pilipinas ka na nagbabakasyon, no?
2: Mm-hmm. Yes.
0: Sarap, sarap. So, gano'n ka na katagal dito sa Pilipinas na nagbabakasyon and kailan yung next na alis?
2: Actually, pa 2 weeks ko pa lang this week.
0: Mm-hmm. So, fresh na fresh ka pa sa Philippines pala.
2: Oo, katalating lang. But I'll be leaving end of August pa. So I have 2 months vacation.
0: Mm-hmm. So pag bago ka umuwi ng Pilipinas, saan bansang galing?
2: Actually, naka-base ako sa Middle East, mm-hmm, sa bansang Oman.
0: Sa Oman. And then pag alis mo uli sa August, balik doon sa Oman.
2: Yes, sa Oman ulit ang destination.
0: Mm-hmm. So ano, Myra, no? Ah, Myra, okay lang ba na Myra, pagkwentuhan natin. Ano yung pinagkakaabalahan mo sa Oman? Ano yung trabaho at bakit doon ka kailangan na naka-base?
2: Bale, university lecturer po ako sa Oman. Mm-hmm. I'm handling IT subjects, teaching Omani students. So it's a government university.
0: Mm-hmm.
2: So, yun. So, lecturer po ako doon.
0: Wow. So, ma'am pala dapat palang tawag ko. Ma'am. Oo. So, ma'am, gano'n nakatagal na lecturer ka doon, na yun yung ginagawa mo para minsan nakapagbakasyon ka lang sa Pilipinas at talagang parang ang naging tirahan mo na yung Oman. Gano'n nakatagal to?
2: Bali, I accepted the teaching job noong 2014. So since 2014, wow, doon ako naka-base. Mm-hmm. Pero umuwi naman ako ng Pilipinas every 10 months.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So every 10 months?
2: Twice a year pwede umuwi, yes. Wow. Or once a year, ganun.
0: Okay. So 12 years, more than a decade ka na, na ganyan yung ginagawa,
2: yes,
0: mo. So masasabi mo ba na parang lokal ka na rin doon sa Oman?
2: Yes, kasi I consider myself na parang local and at the same time, mm-hmm, yun na rin yung second home po. Mm-hmm. Sabi ko nga, every time umaalis ako, I'm leaving home to go home.
0: So parang, totoo naman, di ba? Totoo naman.
2: Yeah, yeah.
0: Oh, yes. At ang sarap, parang dalawa yung tahanan mo na babalikan, di ba?
2: Mm-hmm. Yeah, yeah.
0: Ang sarap din sa ganung feeling. Pero nagsisimula ka pala nga, ma'am, meron bang mga hindrances, mga challenges na parang, parang hindi ko to kaya, parang ayaw ko na? May ganun ka bang moment?
2: Meron din. Uh-huh. Actually, first year, sabi ko, 2 years lang ako dito, uuwi na ako. Kasi yung culture, magkaiba talaga eh. Uh-huh. So, and besides, away from the family, hindi ako sanay. Uh-huh. So, talagang that's the first time na nag-travel ako na matagal. Uh-huh. Although nakaka-travel ako before, work-related din, uh-huh, pero hindi ganun katagal eh. This time, parang 10 months. Patagal na sa akin yan. So, mm-hmm, 10 months saka pa lang ako uuwi. So, yun. So, yun ang unang struggle. And then, the culture, iba rin yung pag-handle ng students doon, iba yung, mm-hmm, pag-handle ng students dito sa Philippines.
0: When you say, ma'am, na iba yung pag-handle ng students doon, kaysa sa pag-handle ng students dito sa Philippines, so, nagkaroon din kayo ng career muna dito sa Philippines sa pagtuturo?
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: So, nagturo po ako ng 14 years sa Manila, universities in Manila, before, mm-hmm, po in-accept yung job in Oman.
0: And I guess, mas maganda yung offer sa Oman, kaya nyo tinanggap at doon na kayo nag-stay.
2: So medyo, mm-hmm, salary-wise, yeah, mm-hmm, medyo okay po.
0: Salary-wise, it's okay. In terms of handling students, syempre maikukumpara nyo yan, di ba? 14 years at 12 years, halos hindi naman na nagkakalayo yung taon at haba ng, yes, inyong pagtuturo. Ano yung dalawang bagay na makikita ninyo na iba ang estudyanteng Pinoy sa mga estudyante sa Oman?
2: Hindi ko napaghandaan yung question. Yeah, that's a nice question, mm-hmm, actually. So, ang pagkakaiba, siguro, kasi doon, medyo may system, parang naka-box. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng lumabas dun sa box.
0: Mm-hmm.
2: Yung education is based din sa rules and regulations ng country.
0: Okay.
2: Medyo less yung academic freedom namin. Pero, mm-hmm, in terms of yung respect na binibigay ng mga students, the same naman. Mm-hmm. So siguro doon lang sa sistema ako na nibago nung una.
0: Mm-hmm. So kumbaga may sinusunod kayo kasi dito, for example sa Philippines, meron tayong syllabus na,
2: yes,
0: nagagawin mo pero diskarte mo kung paano mo i-introduce,
2: yeah,
0: sa student,
2: exactly,
0: yung syllabus,
2: exactly,
0: di ba? Pero doon sa Oman,
2: sa Oman, we have to follow a certain plan.
0: Mm-hmm.
2: Lalo na yung sa campus namin kasi it's like 13 campuses.
0: Wow, dami.
2: across Oman. So, mm-hmm. kailangan sundin namin kung ano yung sa main. So, mm-hmm. pare-pareho dapat yung 13 campuses. Oh,
0: mm-hmm. So, by the book to, lahat ng gagawin ninyo, yes. kailangan nakasulat doon kung ano yung mga dapat talagang gawin. Eh.
2: Exactly, yes. Mm-hmm.
0: In terms of language barrier, ma'am, gaano ka katagal bago natuto, bago mo naging komportable doon sa language na kinagamit nila?
2: Actually, until now, hindi ako marunong mag-Arabic eh.
0: Mm-hmm. Ah, okay. So,
2: Arabic, yeah, because mm-hmm. we have to teach also the lesson in English.
0: Ah, I see.
2: So, mm-hmm. yun. Hindi ko talaga natutunan yung language ng country. Although, basic, alam mm-hmm. ko, pero hindi ako fluent mm-hmm. to communicate in that language.
0: Okay, so hindi naman required na kailangan bago ka magturo dito, kailangan marunong kang mag-Arabic. Hindi naman po ganun.
2: Okay, kailangan English talaga. Oh. English yung pagtuturo sa university doon. Okay. English yung ginagamit namin. Yeah. Mm-hmm.
0: Siguro ma'am, no, babalikan kita maya-maya lang. Gusto ko pagbalik mm-hmm. natin, parinig naman kahit greetings lang sa Arabic ng magandang hapon mga kapamilya. Babalikan kita madam ha. Maya-maya lang babalikan kita mamaya at papakinggan ko para maturuan na rin natin ang ating mga kapamilya at kaserbisyo kung paano bumati sa hapon sa Arabic ha. Babalikan natin mamaya ha si Ma'am Myra at pakinggan natin kung paano ang pagbati sa Arabic ha. Pero ngayon pakinggan muna natin 'to mga kapamilya at kaserbisyo. Ilang bahagi ng EDSA nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ngayong hapon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good afternoon.
3: Mabigat na daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA ngayong hapon, kasabay ng idinaraos na White Ribbon Movement March sa People Power Monument ngayong araw. Southbound lane ng EDSA, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng Cubao. Ay moderate naman ang daloy sa Aurora Underpass. Unti-unti rin nagbi-build up ang traffic sa pagpasok sa P2Azon Underpass hanggang sa maging bumper-to-bumper ang sitwasyon sa P2Azon. Lalong bumigat ang daloy ng traffic sa paakyat ng Santolan Flyover matapos magsisika ng mga sasakyan at magkaroon ng minor na banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at kotse. Dahil dito, nagkaroon ng bottleneck o pag-iimbudo ng mga sasakyan sa lugar. Paglampas ng Santolan, tuloy-tuloy na muli ang daloy ng traffic hanggang sa Ortigas Flyover southbound. Samantala, sa northbound lane ng EDSA, nagsisimula na rin bumigat ang traffic mula Guadalupe. Sa Shaw Underpass, bumper to bumper na mga sasakyan at halos wala nang galawan ang daloy ng traffic. Patuloy namang nakamonitor ang mga traffic enforcer at police sa mga pangunahing lansangan para matiyak ang kaayusan ng traffic at seguridad habang isinasagawa ang White Ribbon March. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Food, people, and places. Covered lahat yan sa Travel ni Owl.
5: Travel ni Owl.
0: Kapamilya kaservisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Owl. Kasama pa rin natin sa kabilang linya si Ma'am Myra. At bago tayo kanina naputol sa pakipagkwentuhan sa kanya, sabi natin pakinggan tayo kung paano bumati ng magandang hapon kapamilya sa Arabica. Ma'am Myra, good afternoon uli.
2: Yes, good afternoon.
0: Ayun, so ready na po kami ha, na marinig kung paano ang pagbati sa Arabica ng magandang hapon kapamilya.
2: Actually, hindi ako sure ha, pero... Mm-hmm. Masa al-care, yun ang alam ko. Usually, ang usual greeting ng mga Arabic kasi is Assalamualaikum. Whatever day, whatever time of the day, Assalamualaikum, which means peace be upon you.
0: Mm-hmm.
2: So, yun ang usual na greeting na, yun din yung natutunan ko, yun yung lagi kong sinasabi. Mm.
0: Tapos in return, sasagot. Tapos in return, sasagot, di ba? May sinasagot na salaikum.
2: Malaikum salam.
0: Yes. So, yun yung lagi. Yes. So, kumbaga, staple na yun, na pagbati ng mga kapatid natin.
2: Any time of the day, parang yun yung greeting sa'yo lagi, yun. Ng mga local.
0: O at least, di ba, may mga kapamilya tayo na mapadpad sa bansang yan, kahit pa paano may idea na sila kung paano babatiin yung mga nakaka kasalubong nila. So Ma'am Myra, no, sabi mo nga nung bata ka, ikaw ay nananaginip lang, nangangarap ka lang every time na may daraan na eroplano sa langit na balang araw makakapunta rin ako sa iba't ibang bansa at binigyan mo pa ng limit 50 lang. Pero yes, nalagpasan mo pa 'yon na 51 countries and 200 cities. Anong pakiramdam?
2: Okay.
0: Ma'am Myra?
2: Yeah.
0: Ayun, ayun, narinig po ba yung tanong? Anong feeling? Anong feeling?
2: Ano ba yung tanong?
0: Oh, anong feeling na parang, uy, yung panaginip ko nung bata ako, yung dream ko na 51 countries ang pupuntahan ko, 50 countries ang pupuntahan ko, pero nalagpasan mo pa 51 countries in 200 cities.
2: Yeah.
0: Nung na-fulfill mo yun, anong pakiramdam?
2: Sobrang saya, actually. Overwhelming yung experience. Actually, nung na-reach ko yung 50th country ko, pinost ko yun sa Facebook ko na naiyak talaga ako nung umi-enter na ako dun sa 50th country. This year ko lang kasi nagawa yun January. So, ang sarap sa pakiramdam.
0: And congratulations, no? And I guess hindi pa dito matatapos to. Madadagdagan pa. Pati yung mga collection ninyo na ref magnet, mugs, at kung ano-ano pa, yung mga pera sa ibang bansa. At sa pagbabalik natin, ha, Ma'am Myra, pag-uusapan naman natin yung mga collection mo, ha?
2: Yes, no prep.
0: Ayan, kapamilya ka serbisyo. Oh, baka ikaw meron ding mga koleksyon na gusto mong i-share at kung ano yun. Ha? Sabayan natin sa kwentuhan mamaya si Ma'am Myra. Ha? Ayan, dyan ka lang. Kami ay magbabalik mabilis na mabilis lang to dito sa Travel ni Owl. Kasama pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
6: Hello, hello. Ako si JR at ang aking dream destination ay sa Bahamas. Gusto ko pumunta doon. Hindi pa ako nakakapunta. Gusto ko mag-bake sa sun, mag-swimming, and kumain ng seafood doon. So, papaawal na lang na ako doon, please.
1: Mundo'y libutin. Sumama na kayo! Travel ni Owl!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:04 na.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Umapilang samahan ng BPO workers sa Department of Labor and Employment na pakinggan ang kanilang hiling na 1,200 pesos na arawang sahod sa kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Renzo Bahala, Secretary General ng BPO Industry Employees Network, na wala pang pahiwatig ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magkakaroon ng desisyon sa kanilang petisyon kahit 2 beses nang isinagawa ang konsultasyon. April 29 nang ihain ng grupo ang naturang petisyon sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin at serbisyo.
4: Nakasali tayo sa 2 wage, isang wage consultation at isang public hearing on wage determination. Wala pa rin na iba bang desisyon o pagdedesisyonan pa lang ito ng Regional Wage Tripartite Board. Yung pagliit ng halaga ng piso,
5: tama.
4: Ibig sabihin malaking cut na rin yun sa aming mga sahod. At medyo mahirap pakiramdaman kung ito ba ay ma-aproba o hindi.
3: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodor Jr. na pagpapakita ng kawalan ng sinseridad ang komento ng Chinese Embassy sa pahayag ng Department of Foreign Affairs sa 2016 Arbitral Award. Sinabi ni Chodor na pasilip ang pahayag ng embahada sa totoong intensyon ng Chinese Communist Party sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, kinundinan ng DFA ang pagtanggi ng China na kilalanin ang arbitral victory ng Pilipinas at iginit na ito'y final and binding. Tinawag naman ng Chinese Embassy na political manipulation in disguise ang arbitral award at sinabing inabuso nito ang mga mekanismo ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa kabila nito, nanindigan si Chodoro na hindi pasisiil ang Pilipinas sa naturang aksyon ng embahada. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Jom Garner.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Kapamilya, kaservisyo, oras muna natin, 4:09 na.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Kapit na ng mahigpit sa travel ni Awel.
0: Kapamilya, kaservisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Awel at syempre kasama pa rin nasa kapilang linya si Ma'am Myla. At bago tayo kanina naputol sa usapan, sabi ko pag-uusapan naman natin kung ano yung mga kinokolekta niya, yung mga souvenirs na nabili niya sa iba't ibang bansa. Balikan natin si Ma'am Myla, ha? Ma'am, good afternoon uli. Hello po, Ma'am Myla. Ayan, sige, Ma'am Myla. Hello.
5: Yes, hello po.
0: Ayun. Kala ko, nagbukasyon na uli sa Oman si Ma'am eh. Ayan, ha. Ma'am, kanina sabi ko, di ba, pag-uusapan natin yung mga souvenirs na kinokolekta ninyo. Sa lahat ng bansa na napuntahan ninyo, 51 countries and 200 cities, lahat ba yun, meron ka talagang naiuwi na souvenir?
5: As much as possible talaga. Bumibili ako kahit isang maliit na item from a country na pinuntahan ko, yes. Ref magnets, yes.
0: Ref magnets, yun ang talaga dapat hindi ko kakalimutan, kailangan na bago ko umalis sa bansang to, meron ako talagang kailangan may uwi. Ganon yung feeling every time na pupunta ka sa ibang bansa.
5: Yes, totoo yun.
0: So, every time na pupunta kayo sa isang country, tapos may kinokolekta ka, iuwi mo, inuuwi mo ba sa Pilipinas lahat yan? Lahat ba ng collection mo nasa Pilipinas? Nag-iiwan ka rin ng ito, tinatago mo lang, nasa sa'yo lang talaga?
5: Actually, yung rep magnets ko, yung rep namin dito sa Pilipinas, so halos mapuno na yung door.
0: Wow.
5: And then yung rep ko dun sa Oman, andun din yung iba. But later, parang pagsasamahin ko siya in a frame. Pero yung rep magnets, nasa rep doors pa lang ngayon. Nasa doon. Yeah.
0: And siyempre, sabi mo nga, mapuno-puno na halos yung pinto nung fridge nyo, nung rep ninyo. And hindi lang naman yun yung kinokolekta mo, di ba? Meron din kayong mugs, tapos yung mga bills, yung
5: currency,
0: di ba? Sa iba't ibang bansa. Every time na nakikita mo itong mga to na galing sa iba't ibang bansa, ano yung nasasabi mo sa sarili mo? Ano yung nararamdaman mo?
5: Fulfillment siya na pag nakikita mo yung mga souvenirs. Tapos, ang maganda sa kanya, parang yun yung source of encouragement ko na to travel more, na dagdagan kung ano yung kulang dun sa nakikita kong walang rep magnet. Kung ano yung kulang, parang ini-encourage niya ako na pumunta pa dun sa places na hindi ko napuntahan. Parang ganun.
0: And ang sarap sa feeling, no? Kasi parang yun yung nagsisilbing motivation ninyo para hindi ako titigil dito. Naka 51 countries na ako, lumagpas na ako dun sa gusto ko. Hindi ako tapos, dapat matapos dito. Dapat more pa, di ba? And every time na nagta-travel ka and kumukuha ka ng souvenir, tapos naiuwi mo na, lagi bang may kwento nakalakip yung bawat souvenir na naiuwi mo?
5: Yes, laging may yun.

0: yun, isa na binili ko sa Vatican, tapos yung isa binili ko talaga sa Holy Land.
1: Mm-hmm.
0: And bakit siya special? Kasi nung time na pumunta ako sa Holy Land, that was the time na medyo magulo pa, kakabomba ng Israel.
1: Mm-hmm.
0: And then, ng Jerusalem, I mean. So that time, pero yung group namin tumuloy pa rin para mag-travel. So nakakatawa nga kasi we asked the travel agency, sabi namin, safe po ba na tumuloy? And then ang reply niya, ma'am, magulo naman na po for the last 200 years. So what's the difference? So parang ganun yung nasa amin na yung decision.
2: Parang wala kasiguraduhan eh, no?
0: So tutuloy ba tayo? Pero yung group namin tumuloy pa rin. And then I bought that rosary na dinadala ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Kahit saan ako pumunta, nasa bag ko lang yung rosary na yun.
2: Mm-hmm. And it brings you peace, no? Napaka-ironic lang, no, ma'am? No? Na yung lugar na pinanggalingan ng rosary na yun, ikusa nang galing yung gulo. But this time, every time na hawak mo siya, it brings you peace.
0: Yes, yes.
2: Mm-hmm. So siguro, no, sa dami na napuntahan ninyong lugar, meron ka nang may advice sa ating mga kapamilya at kaserbisyo every time na nagta-travel sila sa ibang bansa. Go ahead.
0: Siguro ang mai-travel ko, kasi depende sa age group yan eh.
1: Uh-huh.
0: Usually yung mga bata, as much as possible, they want to cover so many itineraries.
1: Uh-huh.
0: Pero sa tulad ko, kasi yung parang mga travel buddies ko, same age ko, ini-enjoy talaga namin yung place.
1: Uh-huh.
0: Kasi I believe pwede mong balikan yung ibang lugar. Kailangan ma-enjoy mo yung isang lugar muna.
1: Uh-huh.
0: Stay ka doon ng medyo matagal, hindi nagmamadali, mm-hmm. para ma-appreciate mo yung beauty ng place. At saka ano rin ako eh, hindi naman ako talaga yung, I mean, budget traveler to middle traveler lang ako eh.
1: Mm-hmm.
0: So, yeah, yun. You have to plan your trip ahead of time, mm-hmm. para makasave ka rin sa budget, mapag-ipunan, and mapagplanuhan yung itinerary.
2: Yun.
0: Nice.
2: Mm-hmm. And dapat sinusulit talaga. Sinusulit ang bawat minuto, yes, at bawat segundo.
0: Sinusulit, yes.
2: Yun. Ma'am Myra, maraming salamat, ha. Thank you sa pagbabahagi ng kwento. At hopefully, madagdagan pa yung 51 countries and 200 cities na napuntahan ninyo. And sa susunod nating kwentuhan, marami pa kayong isi-share na kwento base doon sa mga souvenir na nakuha ninyo galing sa bansang yun.
0: Yes po. Thank you.
2: Maraming salamat, Miss Myra, yeah, Patalay. Din. Ingat po kayo. Ayan, kapamilya kaserbisyo. And napakahalaga nun, tulong nun, di ba? Meron siya nabiling rosary, galing dun sa isang bansa na naging magulo. But this time, parang kapayapaan yung bigay sa kanya nung bagay, nung rosary na yon na nanggaling sa bansang yon. And ganun talaga, bawat isang item na kinukuha natin o nanggagaling dun sa isang lugar, laging may kwento. At yun ang mas mahalaga ron. Actually, hindi naman yung gamit, di ba? Yung mismong kwento sa likod nung souvenir. Kaya kapamilya kaserbisyo, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Huwag kang aalis at tuto ka lang dito sa Travel ni Awel. Magbabalik po kami kasama pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right Mo.
3: Hi, this is Hugo Edrilon at ang dream destination ko ay makapunta ng Europe sa Greece. Yun, gusto ko talaga makapunta dyan eh.
4: Kapit na ng malpit sa Travel ni Awel.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Bacalan Lunes. Lunes hanggang

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras muna natin, kapamilya, kaservisyo, 419 na.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
3: Kapamilya, tuloy-tuloy ang kwentuhan dito sa Travel ni Awel kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Oya, muling mapupuno ng kulay at sigla ang Bukawe, Bulacan dahil sa taunang pagdiriwang ng Bukawe Pagoda Festival. Ginaganap tuwing unang linggo ng Hulyo. Tampok dito ang pinakahihintay na malaking pagoda na sakay ang mapaghimalang Cruz sa Wawa. Kasama ng mga maliliit na bangka na dinisyonan ng palamuti mula sa iba't ibang barangay. Taon-taon, libo-libong deboto ang nagtitipon para magpasalamat, manalangin at makisaya sa pagdiriwang. Alam nyo ba saan nanggaling ang Cruz sa Wawa? Dahil daw ito sa isang Cruz na natagpuan noong unang linggo ng Hulyo, 1850 ng isang mangingisda na palutang-lutang sa bukana ng ilog ng Bukawe na tinawag na Wawang Kapis. Kaya naman ang pagdiriwang nito taon-taon ay tuwing ika-unang linggo ng Hulyo at tinatawag na Cruz ng Wawa. Kumalat din ang balita na nagbigay ito ng himala at pag-asa. Mula noon naging bahagi na ito ng kasaysayan at pananampalataya ng mga taga-Bukawe. Ang bawat isa na lalahok sa pagdiriwang na ito ay kailangan dumaan sa katikismo para malaman ang pinagmulan ng debosyon. Tampok din sa pagdiriwang ang sayawan at hindi kumpleto ang selebrasyon kung walang basaan. Para sa mga lokal dito, itinuturing nila itong basbas mula sa puon na nasa pagoda. Bago sumamba sa bangka at pagoda, kailangan magsuot ng life vest para sa pag-iingat. At syempre, para ibahagi po sa atin ang paghahanda para sa Bukawi Pagoda Festival, makasama natin si Mr. Mark Coronel Lorenzo mula sa Tourism Office ng Municipality of Bukawi. Pero bago yan, oras muna natin kapamilya kaservisyo. Abay, 4:21 na.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: At siyempre para bigyan tayo ng mas marami pang impormasyon at ideya, sabi ko nga, di ba, nasa kabilang linya na natin si Mr. Mark Coronel Lorenzo. Hello sir, good afternoon po.
7: Mabuhay and good afternoon po sa inyong lahat.
3: Magandang hapon po sa inyo, kumusta po kayo?
7: Mabuti naman Mr. Ryan, I'm very good.
3: Yan, dito po sa darating na paghahanda natin para sa mapaghimalang Cruz sa Wawa, anong mga preparation ang ginagawa po natin bago sumapit ang mismong araw ng pagdiriwang?
7: Maraming paghahandang ginagawa ang simbahan, ang St. Martin of Tours Parish Church, ang Committee ng Pista, katuwang ang LGU Bukawe kapag darating na ang Pagoda Festival. Usually, the preparation starts at April pa lang. We will be having different meetings para mapag-usapan ang paghahanda. And ang pinakamalaking paghahanda dito ay ang pakikipag-usap natin at pakikipag-ugnayan natin sa Coast Guard, sa Philippine Coast Guard natin. Dahil we have to make sure that all of the people who will be joining and who will be riding the pagoda will be safe on the feast day itself.
3: At mahalaga po talaga ang kaligtasan ng ating mga kapamilya every time na may gagawin po tayo na festival at pagdiriwang. So sa ngayon pong darating na araw na ito, meron bang aasahan ng ating mga kapamilya sa Bukawe o sa buong Bulacan na masasabi na kakaiba kumpara doon sa mga nakaraan na pista?
7: Lagi namang exciting ang Pagoda Festival at inaabangan talaga sa Bulacan at buong Pilipinas tuwing first Sunday ng July. Kasi ang inaabangan unang-una sa lahat, ano ba ang magiging disenyo ng Pagoda Festival, ng Pagoda itself na babahaya ng ating mahal na poon ng krus sa Wawa.
3: Mm-hmm.
7: So, yun talaga yung napakahalagang bahagi nito. Ngayon, ang ginawang design na meron tayo ng ating Pagoda Festival ay gawa ito sa original na itsura ng kauna-unahang bahay ng mahal na poon ng krus sa Wawa. Gawa ito sa Kawayan, mm-hmm, sa Pawid. Kaya napaka-exciting. At last June 25, ay nabasbasan na ito, kaya nagsimula na ang lutrina sa aming mahal na dakilang bayan ng Bukawi. Pag sinabi nating lutrina, yun yung siyam na araw na pagdarasal at katekismo,
3: mm-hmm,
7: then sasakay dun sa pagoda gabi-gabi, and then pagkatapos nun, unang linggo yun yung pinaka-pagoda festival na, yung may ligiran na may mga bangkana.
3: Mm-hmm. Ito yung paparada, magpuprosesyon na mismo doon sa bahagi ng tubig at mapapanood ng ating mga kababayan.
7: Sa ilog ng Bukawi, manggagaling ang krus sa simbahan, ang mahal na po ng krus sa Wawa ay dadalhin sa pagoda.
3: Mm-hmm.
7: Ang pagoda kasi, for everybody's knowledge, nabuo siya kasi ito yung tahanan. Unang tahanan ng mahal na po ng krus sa Wawa nung natagpuan to noong 1850.
3: Uh-huh.
7: So 176 years wow na yung Pagoda Festival. And then pagkahatid sa simba sa pagoda, ililibot na ito sa ilog. Pagkatapos, uh-huh, ng paglibot ay iahon ito at dadalhin muli sa simbahan.
3: Uh-huh.
7: Yung pag-ahon doon masaya na din kasi doon na yung basa.
3: Ayun. And dito po, no, para din doon sa kaalaman ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na hindi taga Bulacan pero gustong ma-experience at gustong mapanood yung selebrasyon na ito, anong oras magsisimula po yung prosesyon na iiikot at yung oras ng basaan? Mga estimate time po natin na para pwede silang makisali doon sa pagdiriwang.
7: Okay. Inaanyayahan po namin kayo, kami mga taga Bukawi, ay lubos na nagagalak na bigyan kayo ng partisipasyon or inaanyayahan kayong sumali sa Pagoda Festival dito. It's gonna be on July 5th na. Mag-start po yung paghahatid ng krus, mahal na po ng krus sa Wawa, sa pagoda ng 10 a.m.
3: Mm-hmm.
7: Pagkatapos po, liligid po ito sa ilog ng Bukawi hanggang 2 p.m. And then, iaahon po ang krus. Pagkatapos po, magkakaroon na tayo ng basaan mula doon po paghatid papunta sa St. Martin of Tours Parish.
3: Mm-hmm.
7: So from 10 a.m. hanggang 4 p.m. po, talagang masayang-masaya sa bayan ng Bukawi dahil sineselebrate namin ang mahal na po ng pagkakatagpo sa mahal na po ng krus sa Wawa at ang Pagoda Festival.
3: Mm-hmm. And sir, doon sa mga kababayan natin at kapamilya na nais maging bahagi ng festival, meron ba kayong mga paalala o bilin doon sa mga gustong lumahok at maging parte nitong Pagoda Festival?
7: Opo, napaka-importante po na kapag kuwari po gusto natin sumakay doon po kasi sa siyam na araw may pagkakataon po tayo na sumakay po sa pagoda para po magdasal at umaten po ng catechism kung saan ituturo po yung pagkatuklas sa mahal na po ng krus sa Wawa at ang kwento ng Pagoda Festival. Kapag kayo po ay a-attend, kailangan pong magpa-register po tayo. May registration and then meron po mga panuntunan sa mga sinusuot po. Bawal po yung naka-shorts, bawal, mm-hmm, po ang sleeveless. Pagkatapos po, kailangan po magsusuot po tayo ng life vest,
3: mm-hmm,
7: at saka kung ano lang po yung kapasidad na i-declare ng ating Coast Guard na kaya ng pagoda, katulad po ng design ng pagoda natin ngayon, 90 lang po yung kaya niya,
3: mm-hmm,
7: na isakay bago maglibot sa ilog, yun lamang po ang susundin natin.
3: Yun. Sir, maraming salamat, no? And hopefully at lahat tayo ay nananalangin ng isang payapa, masaya at successful na Pagoda Festival ngayong taon na ito.
7: Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at inaanyayahan ko po muli kayo na makiisa at mag-participate sa Pagoda Festival 2026. Mabuhay po ang dakilang bayan ng Bukawi. Explore Bukawi, the River Town Wonders, Tena sa Bukawi po.
3: Maraming salamat po muli kay Mr. Mark Coronel Lorenzo, Tourism Officer, Municipality of Bukawi. Ayan, kapamilya, kaserbisyo ha, inarinig na ninyo ang imbitasyon ni Sir Mark. Enjoy, pero dapat isipin pa rin ang safety at ang tunay na kahulugan at essence ng pagdiriwang na ito. Ayan, kapamilya ha, maraming salamat sa iyo at sa pagtutok mula pa kaninang alas 3 hanggang ngayon. Abay mag-aalas 4:30 na ha, pero wala pa rin bibitaw ha. Kaya thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Maligayang paglalakbay sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan na makasama namin kayo sa biyaheng ito sa ngalan ng ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser, Sweet Margen, John Paul Pasawa, Mary Panopio, Jay Vertusio, Jay Yabut, at mga flight attendants na sina Hannah Alquezar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Mary Jane Robles. Ito po ang inyong hugotero at ang Mr. Right mo hanggang sa muli nating pagbiyahe dito sa Travel ni Awel. Samantala, kapamilya, oras muna natin. Aba, 4:28 na.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: We are united to defend and protect what we have.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, 15 anyos arestado sa pampabato ng basag na bote sa fuel pump attendant sa Maynila. Pinatilyo, sakit umano ng ulo sa lugar. Dalawang grupo ng mga kabataan nagrambulan sa gasolinahan sa Nueva Ecija. Tatlong bata nalunod sa Laguna Lake. Trahedya isinisi sa hinukay na bahagi ng lawa.
4: Serbisyo sa tao!
3: Ilang grupo ng alampag laban sa korupsyon nanawagan ding huwag maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa paanomalyang flood control projects. Celebrities nakibahagi sa kaliwat kanang Pride Celebration. At batang lubos ang pasasalamat sa natanggap na sorpresang bike kinagiliwan ng netizens.
1: Kapamilya, sa poll sa video ang pamamato ng 15 anyos na binatilyo ng basag na bote sa isang gasoline attendant sa Maynila. Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng menor de edad kung mapatutunayang ilang ulit nang nasangkot sa gulo ang binatilyo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
5: Mula sa loob ng jeep, kitang bumaba ang 15 anyos na binatilyong ito sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng hapon. Nagkainitan kasi ang binatilyo at ang gasoline attendant matapos siyang paalisin sa lugar. Sa isang anggulo ng video, nakipaghabulan at inambahan pa ng menor de edad ang gasoline attendant hanggang sa tuluyan niyang batuhin ng basag na bote ang gasoline attendant sabay sabit sa napadaang jeep.
6: Tapang! Bataan, di natatakot, no? Diretso.
5: Sugatan ang gasoline boy sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
6: Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya si CR namin. Tapos yung mga nakaparada ng jeep nilalakawan po.
5: Ayon sa ilang motorista na nakakita sa insidente, naging bayulente talaga ang binatilyo.
7: Pinagda-dirty finger ng bata yung supervisor. Sumakay siya sa jeep. Dina-dirty finger niya pa rin. Tapos sabi ng bata, puputokan kita, hintay mo ako dyan. Bumaba. Tapos may kinuha siyang parang basag na bote dito, yung ulo. Tinamaan si kuya.
8: Kahapit-kapit yung mga jeep dyan. Mataba, maangas niya. Wilayaan ko lang lang. Baka maya, alin pa na kami pa alin eh.
5: Sabado ng umaga, nang isuko sa otoridad ng ina ang kanyang 15 anyos na anak. Pero sa halip na humingi ng dispensa sa nagawa, nagbanta pa ang binatilyo.
9: Lahat pa kayo namdiyan, babadaan ako sa kapa. Binabanta mo.
10: Inausap din ito sa barangay at yung ating complainant o yung ating biktima rito na pump attendant ay hindi na magtutuloy ng reklamo.
5: Pinuntahan ng ABS-CBN News ang gasolinahan pero hindi umano pumasok ang nasugatang attendant. Pero ayon sa mga katrabaho, sakit na talaga ng ulo nila ang naturang binatilyo.
11: Binanlasin ng management yun dito, sir, kasi binabalaw yung CR. Tapos may tendency po kasing kunin niya yung ibang gamit dito sa station. Yung CRO, kinakalat po yung basura, tapos yung bowl po, nilalagyan po ng kung ano-ano para bumara.
5: Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng minor de edad.
10: Meron tayong tinatawag na responsible parenting in the city of Manila kung saan nga yung mga bata na nai-involve sa iba't ibang mga insidente. Nakahalintulad nito, depende yun sa edad, yung sa ika-apat na paglabag, ang mananagot na dito yung magulang o yung guardian ng bata.
5: Na-turn over na sa Manila Reception and Action Center ang minor de edad na sasa ilalim sa rehabilitasyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Tatlong bata naman ang magkakasamang nalunod sa Santa Rosa City, Laguna. Sinisisi ng mga kaanak ng biktima ang disgrasya sa iniwang malalalim na hukay sa lawa para maalis ang barge. Nagpapatrol Dennis Datu.
12: Naglulupasay si Rapunzel matapos malamang kabilang sa tatlong nalunod ang kanyang bunsong anak at apo sa lawa sa barangay Sinalhan noong Huwebes ng hapon. Abala siya noon sa paglalaba at inakalang naglalaro lamang ang mga bata. Pero nagtaka siya nang mawala ang ingay ng mga ito. Hanggang sa makasalubong niya ang isa pa niyang apo.
13: Bit-bit niya yung dalawang tsinelas. Tsinelas ng bunso ko, tsinelas na yung apo ko. Tigisan kamay niyang kapit, naiyak. Sabi ko, nak, nasaan ang mga mayari ng tsinelas? Bakit daladala mo na yan? Tapos nasan sila? Apat kayo ah. Bakit ikaw na lang yung umuwi? Naiyak po yan, sabi niya. Pagtingin ko nga po sa likod, wala na silang lahat.
12: Lumipas ang halos isang oras bago natagpuan sa ilalim ng lawa ang mga biktima. Kabilang ang anak ni Rapunzel na si MM na 12 anyos. Apong si Vince na 6 na taong gulang at isa pang kalaro na si Tewi, 3 taong gulang.
14: Hindi ko patanggap. Hindi ko kaya. Sila yung buhay ko eh.
12: Nagtungo umalo sa lawa ang mga bata para maligo at kumuha ng shells. Isinisi naman ng mga magulang ng mga bata ang insidente ng lunod sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge.
15: Hindi po talaga namin tanggap. Wala naman po maa-aksidente doon, sir, kung hindi po hinukay yun. Hinukay lang po talaga yun eh, tapos hindi na po nila binalik. Pang-anim na po yan na nalunod. Sila lang po yung 3 hindi pinalad.
13: Binalik man lang sana po yung lupa na nailes. Hindi yung ganyang nag-antay pa sila may mangyayaring masamang trahedya sa mga taga rito.
12: Inilarawan din ang mangisdang si Junri kung gaano kalalim ang parte ng lawa kung saan niya nakuha ang mga bangkay.
16: Delikado talaga po kasi sobrang lalim mo. Kasi hindi naman ho binalik ng kontraktor ng barge. Sana ho mabigyan nila ng action ho.
12: Naglagay na lokal na pamahalaan ng mga harang at babala sa lawa. Pero nais ng pamilya na may mapanagot sa insidente.
15: Patatapusin ko lang po pag nailibing na po yan. Sabi ko po aasikasuhin ko po. Magre-reklamo po kami para mabigyan ng hustisya yung anak ko.
12: Tumutulong na ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa City sa pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi.
17: Ang paglilibingan po ng mga bata ay tayo na rin po ang sasagot. Nagawa natin ang paraan kung paano nila mas mababantayan yung mga anak nila. Mm-hmm. Kung kailangan ng livelihood na doon na lamang.
12: Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamahalaan para matukoy kung sino ang dapat malagot sa insidente. Dennis Datu, ABS-CBN News.
2: Muntik manunod ang dalawang batang lalaki sa kanilang family outing sa isang beach resort sa Katanawan, Quezon nitong Sabado. Ayon sa mga kasama ng mga bata, napalayo ang 7 taong gulang at 8 taong gulang na mga bata sa Pampang habang kinukuha ang isang nakalutang na bote. Agad namang rumeponde ang ilang naliligo sa resort at nasagip sila. Nagkamalay rin ang mga bata matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sila kalaunan sa ospital para maobserbahan. Parehong nasa maayos ng kondisyon ang mga bata. Tuloy na tuloy na sa July 6 ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang ilalabas ang pre-trial order sa Lunes. Iginiit naman ng prosekusyon na mabuksan at maisama bilang ebidensya ang PIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Umaasa mga taga-usig na mas mapalalakas nito ang kaso laban kay Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
18: Hindi na muna isa sa publiko agad ang pre-trial order na nakatakdang ilabas ngayong Lunes, June 29. Nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kwestiyong lumutang sa pre-trial conference na magiging gabay sa mismong paglilitis.
19: That's actually the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference. There are proposed evidence, proposed stipulation of facts that either can be accepted by both camps. Ano po yung magiging directive ng korte, ano yung magiging parameters, ano accepted, ano yung may include.
20: Bibigyan natin sila ng 3 araw para makapagsubmit sila ng kanilang comment. Maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order.
5: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa idinetalya ng prosecution kung ano ang aasahan sa unang araw bilang bahagi ng kanilang legal strategy.
19: Unang araw po, we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses. Inaasahan po natin first day, yan po magkakaroon ng ganyang flow.
5: Pero ang tanong pa din ng marami, kung mabubuksan ba ang salyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ng BISE. Nauna nang sinabi ng prosecution na kapag nabuksan, mas lalakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman hiniling nilang markahan ito at tanggapin bilang ebidensya.
20: Posible siya, yan ay depende sa magiging pasya ng impeachment court. Nasa draft siya ng pretrial order. Pwede siya mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
5: Puspusan ang paghahanda ng impeachment court para sa paglilitis, lalo't inaabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Bihira kasing mangyari sa kasaysayan ang impeachment trial. Tanging ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions, partikular ang Civil Service Commission, Commission on Elections at Commission on Audit at ang Ombudsman ang pwedeng tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment process. Itinuturing na impeachable offenses ang sadyang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa pamahalaan o sa bansa, pangingikil, katiwalian at iba pang high crimes. Bagamat may ilang opisyal na na-impeach o formal na inakusahan ng ilang paglabag sa level ng Kamara, tanging si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang natapos ang paglilitis at nahatulang guilty ng Senate Impeachment Court noong 2012.
20: Yung aming preparasyon, itong bukas tsaka Martes, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio, more on the logistics and physical preparation na tayo.
5: Bubuksan sa publiko ang paglilitis ng Senate Impeachment Court.
20: Pwedeng walk-in pero kailangan mag-register doon sa visitor management system ng Senado. Yung reservation ay gagawin mo online. Yung mga free seats na hindi ka kailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of defense, yan ibibigay natin sa publiko. 1/3 para sa mga iimbitahan ng defense, 1/3 sa iimbitahan ng prosecution at 1/3 for the general public.
5: Nasa website na rin ng Senado at accessible na sa publiko ang mga dokumento kaugnay ng impeachment, kasama na ang mga ebidensya ng parehong panig.
21: Taong 2023 pa nang unang lumutang ang mga question sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Sa susunod na linggo, simula na ng paglilitis kung saan titimbangin ng mga senator judges kung sapat nga ba ang ebidensya laban sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Makalipas ang 3 taon, natapos na rin ang naantalang tulay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, na naging malaking sakit ng ulo at kalbaryo sa mga residente at motorista. Sa pagbisita naman ni Public Works Secretary Vince Didon sa lugar, sinabi niyang matatapos na rin ang Puerto Galera Abra de Ilog Road na higit isang dekada nang ginagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
22: Lumulusong sa malalim na ilog o kaya naman ay mga umaakyat sa improvised na hagdan para makaabot sa hindi natapos na tulay. Yan ang kalbaryong pinagdaraanan ng mga residente at motorista sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Nasaksihan mismo ito ni DPWH Secretary Vince Dison sa kanyang pagbisita sa lugar noong Pebrero. Nagbigay siya noon ng ultimatum, dapat tapos na ang tulay pagsapit ng Hunyo. At sa muling pagbisita ng kalihim noong June 25, tapos na ang tulay. Kaya nagwakas na rin ang mahabang pagtitiis ng mga residente.
23: Kasi po yung naranasan po namin na kahit bahaho, pag may namatay, talaga pong pinipilit na makaliban po kami. Pero ngayon sa ngayon ho, talagang sobrang saya ho. Talaga dahil natapos na rin po ang tulay at sana po ay tuloy-tuloy na po pati po yung aming mga kalsada.
24: Talagang nakaka-prove naman ang damdamin ho. Dahil natapos na ho, nang maganda ho. Saka kami ho, dito ho ang aming taniman. makakadaan ho kami kahit anong oras ho, basta't lumaki tubig.
22: Sabi ng Mayor ng Abra de Ilog, mapapabilis na ng lokal na pamahalaan ang pag-ati ng serbisyo sa malalayong komunidad dahil sa bagong tulay.
0: Kaya po pag may mga kalamidad ay madali na po namin sila mapupuntahan. And this barangay comprises more than 50% of the Maari Mangyan population. Kaya po napaka-crucial na health services at disaster response ay magagawa namin dahil sa pamamagitan ng proyekto po niyong ito.
22: May habang 115 metro ang two-lane Udalo Bridge na bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog Road. 3 kalahating taong natenga ang proyekto dahil sa problema sa pondo.
3: Humingi ako ng paumanhin, pati si PBBM humingi ng paumanhin sa kanila. Pero from now on, kailangan talaga ayusin na natin yung mga proyektong ganito. At napakita natin dito na kaya naman pagang matapos.
22: Inaasang matatapos rin ang natitirang 7 kilometrong hindi sementadong bahagi ng Puerto Galera Abra de Ilog Road section ng Mindoro Circumferential Road na crucial link sa northern part ng Mindoro Island. 12 taong na pabayaan ang proyekto na dating mga Diskaya ang kontratista.
3: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, eh matatapos na rin natin.
22: Sa oras na matapos ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, ang dating 10 oras sa biyahe ay aabuti na lamang ng 1 hanggang 2 oras. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Mapapa OMG ka sa free TV dahil simula June 29, bukas na yan. Tatawid na sa telebisyon ang Oh My Gan. Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My Gan sa A to Z 9:30 ng umaga at 10:30 a.m. naman sa Kapamilya Channel, All TV 2 at Kapamilya Online Live Lunes hanggang Biyernes.
2: Mga taong simbahan at civil society groups nagmarcha kontra katiwalian. At Pride celebrations hitik sa naglalakihang LGBTQIA+ stars at allies sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4:50 ng hapon.
26: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Nagrambulan ang dalawang grupo ng kabataan sa parking lot ng isang gasolinahan sa Barangay Sumakab Este, Kabanatuan City, Nueva Ecija, gabi ng Biyernes, June 26. Sa kuha sa cellphone video, ilang kabataang lalaki ang nagsusuntukan habang sinusubukan silang awatin ng ilang kasamahang babae. Nahagip din sa video ang isa sa mga lalaking napahiga sa semento matapos masuntok sa mukha. Hindi na naabutan ng Kabanatuan City Police sa lugar ang mga sangkot sa rambol. Wala rin umanong nagtungo sa himpilan ng pulisya para magreklamo kaugnay ng insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng rambol at ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente.
1: Nagtipon at nagmarcha ang iba-ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondenahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong araw. Live mula EDSA People Power Monument sa Quezon City, nagpapatrol Allison Co. Allison, sino-sinong grupo o individual ang nariyan at hanggang anong oras tatagal ang kilos protesta?
2: Zen, inorganisa ng White Ribbon Movement ang pagtitipon ngayong linggo dito sa EDSA People Power Monument para ipanawagang wakasan ang korupsyon sa gobyerno at isulong ang tuloy-tuloy na pananagutan at paglilitis kay Vice President Sara Duterte, pati na rin ang mga investigasyon sa manumaliang flood control projects. Nagsimula ang White Ribbon March sa isang misa kaninang alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine sa EDSA Ortigas. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang banal na misa. Sa kanyang homily, nanawagan siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami.
3: Ang sentro ng buhay natin ay hindi ako. Ang sentro ay walang iba kung hindi si Kristo. At dito natin makikita ang isang pinakamalaking problema ng ating lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kakulangan ng edukasyon, o kakulangan ng oportunidad. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Ano yon? Self-centeredness.
2: Dumalo sa misa ang ilang dating mambabatas sa Makabayan Block sa Kamara tulad ni na Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at White Plains Avenue. Ayon sa bayan, walang pinapanigan ang kanilang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa.
4: The different groups already expressed that this rally, ang panawagan, lahat ng sangkot, dapat managot. At yan ay patungkol hindi lamang kay Ginoong Marcos, kundi kay VP Duterte din. At sa iba pang mga politiko, iba pang mga opisyales na nangyaring sangkot dito sa korupsyon. So hindi ito pro-Duterte rally, hindi rin ito pro-Marcos rally, kundi isang klarong anti-corruption protest na malinaw, kinapanagot lahat ng sangkot.
2: Isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum saan nila'y mabagal ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimulan ng mga grupong August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino na nawagan sila para sa tuloy-tuloy na paglilitis ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa maanumalyang flood control projects.
5: Ginugunitahan natin yung pagkilos ng mga tao nung panahon ng diktadura kung saan tayo'y tumindig para sa kalayaan laban sa mapaniil na rehimen. Kahit sinong korap, dapat panagutin.
2: Mahigit 9,500 pulis ang ipinakalat ng PNP NCRPO ngayong araw sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon, mapayapa ang mga protesta at pagtitipon, wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya.
6: Zen, sa ngayon patuloy pa rin ang programa dito sa EDSA People Power Monument. Pansamantala pa rin nakasara ang kalahating bahagi ng White Plains Avenue kaya mayroong kaunting build-up sa EDSA Ortigas northbound lane. Kaya pinapayuhan rin po ang mga motorista na magplano ng alternatibong ruta. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Zen.
7: Maraming salamat, Alison Ko.
0: Makulay na ipinagdiwang ng LGBTQIA+ at mga alay ang Pride Month nitong Sabado ng gabi. Ilan sa mga kapamilya artists na nakaisa ay ang BGYO, Maki at Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
8: Makulay, masaya at makabuluhan ang selebrasyon ng Pride Month. Kasama sa nakiisa sa Love, Love and Pride Festival nitong Sabado, ang ilang personalidad at LGBTQIA+ community at allies. Kabilang dyan si Janela Salvador, kasama ang Open Endings cast na si Clea Pineda at Jasmine Curtis. Nag-post din si Janela ng sweet photos kasama si Clea na may paalala sa caption na to be met with love and respect and never just tolerance. Nakiisa at nakisigaw din si Maki sa Pride Movement.
9: Regardless kung anong sexuality mo, you are lovable. You can love who you want to love. Lahat po tayo may karapatang magmahal. At sa lahat ng kinakatakutan natin sa mundo, dapat hindi pagmamahal.
8: Bukod sa kanyang hits, kinover din ni Maki ang kantang Heather na pinili niya para mismo sa event. Nakiisa rin ang ilang P-pop groups tulad ng BGYO na inawit ang bagong kanta nilang Sinta at Forever Tonight. Present din ang Baby Dolls, Kaya, Alamat, G22 at may performances din ang Cup of Joe, habang umiikse na rin ang drag queens. Matapos sa QC, itinuloy naman ang laban at kasiyahan hanggang madaling araw sa Pasay City sa White Party Manila Reignite. Isa sa highlights ang fashion show ni Bang Pineda na sinabayan ni Maki sa pag-awit ng mega hit na Dilaw. At ang pasabog, headliner ng fashion show ang nag-iisang Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Kasama rin sa rumamba si Janela Salvador, Chi Filomeno, Mimia at marami pang iba. Ilan sa performers ang Ben & Ben, Block 9 at ang Sex Bomb Girls na inawarda ng White Party bilang Icon of the Year. Pero higit sa kasiyahan, nakalikom din ng 700,000 pesos para sa Love Yourself, isang HIV/AIDS healthcare community-based organization na dinagdagan ng event organizer ng 300,000 pesos para sa kabuuang 1 milyon. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Isang makulay at masiglang pagdiriwang ng pag-ibig, self-expression at diversity ang ginanap sa isang mall sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Tampok sa Rainbow Pride Parade 2026 ang world-class performances, fabulous drag queens at pambihirang talento mula sa LGBTQIA+ na layong isulong ang inclusivity at pagkakapantay-pantay. Pagkakataon din ang okasyon para mapakinggan ang mga natatanging kwento, pagkamalikhain at kinang ng bawat individual sa pamamagitan umano ng ganitong mga hakbang na patutunayan na ang pagkakaisa at pagtanggap sa lipunan ay walang pinipiling kasarian.
10: We are celebrating inclusivity, freedom, creativity, and the freedom to be who you are. Kaya love, love, love, and spread the love. Happy Pride!
11: It's not only, you know, the group, but it's really inclusivity. We have lots of fun and entertainment for everyone.
7: Umapaw ang kilig sa Philippine leg ng F Forever First World Tour nitong Sabado ng gabi. Nagsama-sama kasi ang tatlong original na bida sa sikat na seryeng Meteor Garden, ang Taiwanese version, noong early 2000s na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu.
1: kasama ang singer na si Ashin. Inawit nila sa harap ng fans sa mga walang kamatayang kanta tulad ng Meteor Rain, Can't Lose You at Beyeshi Jan na naghatid ng matinding nostalgia sa fans. Naging usap-usapan din ang pambihirang fangirl moment ng aktres na si Ellen Adarna matapos siyang makasama sa isang malapitang interaction ng Taiwanese superstar na si Jerry Yan. Nagpakilig ng husto sa aktres ang 10 segundong hawak kamay at titigan habang hiyawan naman ang mga tao sa kanyang paligid. Bukod kay Ellen, hindi rin naitago ang kilig ng volleyball star na si Michelle Gumabaw. Hindi lang kasi isa, kundi tatlong lead actors ng Meteor Garden ang naka-interaction niya ng malapitan. Nakipagpalitan din siya ng hand-heart signs sa tatlong Taiwanese superstars. Present din sa concert si Quanti Melay Cantiveros na napasabay rin sa pagkanta ng mga hit song ng F4. Susunod, rider tumilapon matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kotse sa Cebu City. At trending content creator na si Lance nagsalita kaugnay sa pagkukumpara ng ilang netizens sa kanya at sa ibang kababaihan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa bahagi ng General Maximum Avenue sa Cebu City. Patungong Echave Street ang kotse, pero nang paliko na ito, nasalpok ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, mali ang kotse dahil no left turn sa bahaging iyon. Bukod sa traffic violation, maharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury.
2: Nakalabas na ng ospital at diretso sa presinto ang dalawa sa mga suspect sa engkwentro sa NLEX Bocaue, Bulacan nitong Biyernes ng hapon. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, isang suspect pa ang nagpapagaling sa ospital. Nakakulong naman sa Bocaue Police Station ang dalawa sa kanyang mga kasamahan. Magugunitang naka-engkwentro ng mga pulis ang grupo na robbery hold-up gang umano na sangkot sa serya ng nakawan sa ilang lugar sa bansa. Nakatakda silang isailalim sa inquest proceedings sa harap ng piskal sa Lunes, June 29. Posibleng maharap sila sa ilang reklamo, kabilang ang illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of dangerous drugs, at direct assault to a person in authority. Patuloy pa rin tinutugis ang iba pang kasabwat ng mga suspect.
1: Kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Embahada ng China na itinuturing nitong null and void ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Isang dekada na sa Hulyo ang desisyon ng tribunal na kinatigan at pinagtibay ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone sa South China Sea. Pero giit pa rin ng China, hindi nito kinikilala o tinatanggap ang anumang pag-angkin o aksyon base sa arbitral award. Hindi rin umano apektado ng desisyon ang territorial sovereignty at maritime rights ng China. Buwelta naman ni Teodoro, nagpapakita ito ng kawalan ng katapatan at pagbabalat kayo ng mga opisyal ng embahada. Kinundena ng kalihim ang anyay arrogante at mapagkunwaring galit. Hindi raw kapani-paniwala ang sinasabi ng embahada, kaya idinadaan na lang sa pag-aalboroto ng China ang issue. Sa kabila nito, iginiit niyang hindi pasisiil ang Pilipinas.
2: Dumating na sa bansa ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ibinahagi ng U.S. Embassy sa social media account nito ang larawan ni Ambassador Lee Lipton at pagbati sa kanyang pagtatalaga ngayong linggo. Inaprubahan ng U.S. Senate noong Mayo ang appointment ni Lipton bilang bagong envoy ng Washington, D.C. sa Maynila. Matapos irekomenda ni U.S. President Donald Trump na kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Bago italaga sa Pilipinas, naglingkod si Lipton bilang interim permanent representative sa United States Mission to the Organization of American States.
1: Sa patuloy na pagbaba ng jet fuel surcharge, umaasa ang ilang travel group na lalakas muli ang turismo sa buong mundo. Isang nakikitang trend ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa ibang bansa para manood ng concert. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Excited na pinakita ni Lauren ang mga BTS merch na nakuha niya sa concert ng pinakasikat na K-pop group noong nakaraang linggo sa Busan, South Korea. Bilang ARMY o fan ng BTS, marami na siyang nakolektang photocards, albums at iba pa. Marami na rin siyang napanood na concert ng grupo gaya sa Singapore at US. Pero memorable anya ang sa Busan dahil anniversary ng kanyang paboritong grupo.
4: It's like meeting your group, your favorite, your bias live. It's something you can't explain the feeling. So it's really fun. And enjoying the entire time during the concert, that was the best.
3: Ayon sa mga travel group, dumarami ang mga Pilipinong bumabiyahe abroad para lang manood ng concert. Dahil dito, umaasa ang organizer ng Travel Madness Expo na magkakaroon muli ng tinatawag na revenge travel dahil kumalma na din ang sitwasyon sa Middle East.
4: Concerts of the famous Bruno Mars, BTS are giving a big boost also for travel. And I was so amazed that the flight to Singapore was so expensive. Oh, only for me to find out because the BTS are playing in Singapore for that period.
3: Inaasahan na rin bababa pa ang presyo ng airline tickets, kaya marami ang babiyahe sa mga susunod na buwan. Bumaba na kasi sa level 12 ang jet fuel surcharge na nasa 1,200 hanggang 9,500 pesos sa international flight mula sa level 19 noong Abril na umabot sa 2,000 hanggang 15,300 pesos. Nagbubukas din ng mga bagong ruta ang ilang airline. Makatutulong rin ang pagluwag sa visa processes. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na maaring maka-avail ang mga Pilipino ng visa on arrival sa United Arab Emirates basta't may valid visa sila ng mga piling bansa gaya ng US at EU. Nilinaw rin ng Embahada ng Japan na libre pa rin ang tourist o temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang babayaran lang ay fee ng travel agency o third-party agency. Ito'y matapos i-anunsyo ng foreign ministry ito ang pagtaas ng visa fees para sa mga turista.
5: That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan because ang baba ng yen. O yung sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nababago na yung kanyang impression.
4: Travel is no longer a luxury. It's our way of life. Konti lang ang pera mo, malaking pera mo, let's travel!
3: Sa damian nila na nangyari sa mundo, ang pagbabakasyon ay nakatutulong para makapag-relax o pahinga. Hindi rin nila kailangang pumunta sa mamahaling lugar. Pwede rin sa malalapit na lungsod o probinsya para makaranas ng change of scenery, routine o bagong kultura at magkaroon ng mga bagong karanasan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Pagtupad sa pangarap na bike ng isang batang lalaki, humakot ng milyon-milyong views sa pagbalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang han, no?
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ang oras po sa buong kapuluan, 5:12 na po ng hapon.
11: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: TV Patrol
0: sa DZMM.
13: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
14: Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores,

0: at DCMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Kinatigan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze o i-hold ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay arestuhin noong Marso 2025. Isinapubliko ng depensa ang mga dokumento ng partial ruling sa hiling ng prosekusyon noong Biyernes. Itinuturing na isa itong malaking pre-trial ruling bago ang formal na paglilitis. Dahil dito hindi magagamit o maililipat ng kanyang kampo ang naturang pondo. Idineklara rin ng mga hukom na premature o napakaaga pa para bigyan ang prosekusyon ng blanket access sa iba pang gamit ng dating pangulo sa ngayon. Inatasan ng mga investigador na maghain ang magkakahiwalay at mas partikular na hiling kung mayroon silang tiyak na kagamitang gustong siyasatin mula sa gagawing bagong listahan. Una nang sinabi ng mga abogado ni Duterte na ang kahilingan ay walang praktikal na epekto dahil ang pera ay nasa kustodiya na ng ICC Registry. Layon umano ng pag-freeze na masigurong may sapat na pondo para sa mga posibleng danyos at reparation para sa mga biktima ng madugong giyera kontra droga. Sa iba pang mga nasamsam na bagay, hiniling ng depensa sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosecution para maiwasang maantala ang paglilitis.
1: Tara na at makisaya sa pagdiriwang ng Sabuyan Festival sa Pola Oriental, Mindoro. Bukod sa basaan ng tubig, tampok din ang iba-ibang luto ng mga seafood. Makiindak naman tayo sa street dance ng Real Quezon at sumabay sa karerahan ng maliliit na bangka sa Tabaco City sa Albay. Nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Makulay, maingay at todo sa pag-indak ang mga kalahok sa street dance showdown sa Real Quezon. Bahagi ito ng ika-63 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng bayan ng Real. Napapawaw sa galing ang mga turista sa bawat paggalaw ng katawan ng mga sumasayaw. Talagang todo sa paghataw ang siyam na grupo. Pero sa huli, wagi sa kompetisyon ang Barangay 61. Daang-daang bangka naman ang lumayag sa fluvial procession kay St. John the Baptist sa Pola Oriental, Mindoro. Pagkatapos ng prosesyon sa dagat, inilibot din ang patro ng bayan sa mga kalsada pabalik sa simbahan ng Pola. Pero kasabay nito ang Sabuyan Festival. Sinasabuyan ng tubig ang mga kasama sa prosesyon. May ilang gumamit ng water gun. At para itodo ang basaan, bumpero na ang nagsasabuy ng tubig. Pagpupugay ito sa patron na si San Juan Bautista para

0: sa biyaya ng masaganang kabuhayan. At dahil fiesta, syempre may libreng kainan. Nakahilera sa kalsada ang mga lamesang punong-puno ng iba-ibang pagkain at hindi mawawala dyan ang lechon. Pero itinampok ng mga taga-Pola ang mga pagkain na masagana sa kanilang bayan gaya ng mga seafoods. Andyan ang kanilang pinagmamalaking lukan o kabibi.
1: Yan ang aming produkto sa Buhay na Tubig, niyog, saging, mga seafoods.
2: Kami din kasi mga bisita para din makita nila ano ang meron sa bayan ng Pola, lalo na pagdating sa pagkain.
0: Dumayo naman tayo sa Tabaco City, Albay, kung saan may sibidan race o karera ng mga maliliit na bangkang disagwan na tinatawag na sibid-sibid. 33 ang sumali sa pagsagwan sa kain ng sibid-sibid mula San Miguel Island patungo sa Barangay San Roque. Ang sibidan race ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga taga-isla na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa sibid-sibid bilang transportasyon at hanap buhay. Dennis Datu, ABS-CBN News.
3: At sa araw na ito, tampok sa patrol ng Pilipino ang veterinary student at viral content creator na si Lance, na kinagiliwan sa kanyang positibong paghahatid ng mga kwento tungkol sa mga hayop at iba pa. Pero sa likod nito, matatapang din ang kanyang mga salita laban sa kanya ay kawalan ng respeto at pagkukumpara ng kababaihan sa social media. Kilalanin natin siya kasama si Anjo Bagawisan.
4: This is Lance!
5: Info pa lang, kuha agad ng 24 na taong gulang na content creator na si Luis Ann Nagal o mas kilalang si Lance, ang kiliti ng marami sa social media. Mapatrivia at impormasyon tungkol sa mga hayop at siyensya. O kaya motivational at may hugot na content. Milyon-milyon ang views ng bawat video niya at may 5.6 million followers na sa Facebook. Nalulula pa rin siya sa mas malaking atensyon at kasikatan. Lalo't pinagsasabay pa rin niya ang content sa responsibilidad bilang fifth year veterinary medicine student sa Cavite State University.
6: Lahat ng po ito is by the grace of God. I believe na nilagay na po tayo dito kasi alam niyang we're gonna do something, we're gonna do our purpose, i-achieve po natin yan. Mahirap po kasi na akuhin siya eh, kasi hindi lang naman po ako yung nag-build din kay Lance. It's not about Lance po, it's about what Lance gives to the people. So dun po talaga ako mas focus po right now.
5: Pero kadikit ng mabilis ang pag-trend ni Luis Ann, aminadong nainis naman siya sa paggamit ng ilang netizens sa wholesome image niya para ikumpara sa ibang babaeng content creator. Ang ilan, ginamitan pa ng AI ang mukha niya para mapagsama sa litrato. Kinumpronta niya ito sa isang post at giniit na hindi dapat ikinakahon ang kababaihan.
6: Parang ang hypocrite na sabihin na gayahin si Lance. Si Lance, worthy and irespeto. For all the women out there, stay who you are. Appearance, yes, importante, pero your character is what's more important. And to those people po na namamaliit or hindi po may respeto sa iba, think twice po because it's a reflection of who you are, not what you saw or kung ano yung nakikita mo. This is Lance! Ganun lang po siya. Tapos mahaba po.
7: kailangan ko siyang sundan din.
6: Okay, hindi naman po, pero
7: this is Ash!
5: Malaki ang pasasalamat ni Luis Ann na sa mas malaki niyang platform ngayon, maipakakalat pa niya ang advokasya sa pag-alaga sa mga hayop at sa kalikasan.
6: Akala po kasi ng karamihan, dahil educational content creator ka, alam mo na lahat. Pero in all honesty po, during the process po ng paggawa natin ng content, so ako rin po ay natututo po sa proseso na yun. Kaya maraming salamat po sa opportunity na yun.
5: Nais pa niyang maingganyo ang kapwa kabataan na maging mapanuri online at humanap ng paraan para maglingkod at maging blessing sa iba.
6: Goodness.
5: Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
8: Good vibes din ang hatid sa netizens ng batang lalaking lubos ang pasasalamat matapos makatanggap ng sorpresang regalong bisikleta. Umani ito ng 20 milyong views sa loob lang ng 2 araw. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
9: Ito ang emosyonal na reaksyon ng 10 taong gulang na si Jeda Villanueva matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta. Sa labis na pagkagulat, napaluhod at napaiyak sa saya si Jeda habang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Hanggang sa panayam sa kanya, puno pa rin siya sa pagpapasalamat dahil matagal na pala niya itong pinangarap.
10: Kasi pinangarap po yun eh. And hindi ko talaga in-expect na binili ng nanay ko. And dyan ang papa ko. Matagal ko na rin yung pinapangarap eh. Kaya napaluhod talaga ako sa binto namin.
9: Umani ng higit 20 milyong views sa Facebook ang video ni Jeda sa loob ng 2 araw. Nais lang sana nilang ipadala ang video sa tatay niyang OFW na nagbigay ng bisikleta na halos 20,000 piso ang halaga. Kaya hindi nila inasahang milyon-milyon pala ang manonood.
10: Sabi nila sobrang ganda nun. Kasi yun na ano ko, nagandaan ako, tas taga gabi-gabi, palagi ko yung iniisip, sinasabi ko sa ate ko na, ate, paano kaya kung isang araw magkabilan ako ng daddy ko ng bike na ganyan, magpray lang daw ako.
9: Mula 1 year old nang magsimulang magbisikleta si Jeda at kalaunay naging hilig na niya ito. Nakikita lang niya dati sa mga kalaro ang magandang bisikleta, pero hindi niya inasahang magkakaroon din siya nito.
11: Sabi ng asawa ko, i-video ninyo ha, kasi tingnan ko yung reaction ng anak ko. Sobrang happy, hindi ko rin in-expect na ganun siya, pero actually, siya kahit sa pagkain man lang, ganyan talaga siya mag-react pag mayroong ibigay. Kahit kunting bagay ibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya yun, ganun siya.
9: Ipinangako naman ni Jeda sa mga magulang na maging maingat at pagbubutihin ang pag-aaral bilang pasalamat sa pinangarap na bisikleta. Hernel Tokmo, ABS-CBN News.
8: Ang cute ni Jeda. Oo.
3: Diba? At ang nakakatuwa dito sa gitna ng mga report tungkol sa mga kabataan, ito ay positibo naman, pinapakita na yung gratitude, di ba? Talagang
8: yes,
3: sobra-sobra yung pasasalamat niya.
8: At yun nga, since 1 year old, ano, bihira yung gano'n na alam niya kung ano yung gusto niya, ano yung hobby niya.
3: Uh-oh.
8: Tapos ano ha, physical activity.
3: Yun ang
8: kasi
3: maganda.
8: Usually yung mga bata ngayon, gusto iPad, di ba? Cellphone, ayan. Pero si Jeda, iba.
3: Oo. Kaya maganda eh sa mga kabataan. Oo, laro-laro din sa kalsada, na maputikan pa minsan-minsan, di ba?
8: Uy, masaya yun ha, sa mga kids. Masaya yun na ma-experience yung naglalaro. Yun nga, sabi mo, napuputikan. Nag-ano ka ba? Yung gumagawa ng... ako yung gumamele. Yung dinidikdik mo.
3: Marami
8: tapos
3: yan.
8: Dinidikdik mo yung gumamela tapos magiging ano yon, may soap, magbabubble.
3: Baka oo. Tapos yun nga, yung mga iba pang laro sa kalsada kaysa yung nakatutok lagi sa tablet, sa mga computer.
8: Para healthy tayo.
3: Diba, hindi pa magandang impluensya yung nalalaman ng mga kabataan.
8: Tsaka yung
3: maganda yan.
8: Socializing, diba? Sa mga kalaro, yung mga kaedaran mo, mga kaibigan mo, edi
3: mga
8: masaya
3: kaedaran
8: yun.
3: Natin. Yung mga kaedaran,
8: usually ganun.
3: Yung mga kaedaran natin kahapon, ha, nasa Pride Month na mga celebration. Happy Pride.
8: Happy Pride po sa lahat ng LGBTQIA+. At syempre, ang mga allies katulad namin.
3: Yung mga allies, kasi yun yung nagsusuporta, di ba? Pero may mga konting na traffic, pero yun
8: hindi,
3: nga.
8: Ay hindi, para sa ganyang mga event na puno ng saya, di ba? Malamig ang ulo ng mga tao. Kasi minsan lang naman.
3: Pero may mga sumasalungat din eh. May mga paminsan-minsan makikita ka sa social media eh, di ba? Yung mga nagpipreach.
8: Yes.
3: Eh, siguro maganda eh, sa ibang rally na lang din sila pumunta. Diba?
8: And which means, tuloy pa rin talaga dapat yung education ng mga tao.
3: Dahil ang Pride ay protesta.
8: Sa kabilang banda may rally tungkol sa korupsyon, laban pa rin natin yan.
3: Ayan, patuloy pa rin natin tutukan yung mga corruption stories na yan.
8: Mm-hmm.
3: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayali.
8: Gusto ko rin i-follow pala si Ako si Lance. Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.
12: TZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang oras, 5:30 ng gabi.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: Para sa ating story outlook, White Ribbon March isinagawa sa Quezon City kontra katiwalian. Walk Against Corruption Initiative ginanap naman sa Makati. Pre-trial conference posible sa darating na linggo. Kopya ng pre-trial order ilalabas bukas. Mahigpit na pagpapatupad ng batas sa CICL inihirit. Ilang eksperto iginiit na dapat tiyaking may mga pasilidad para sa CICL. Dating AFP General nanutok ng barel sa sinitang driver sa Mandaluyong City. At panibagong paggalaw sa presyo ng petrolyo aarangkada sa Martes, presyo ng LPG posibleng may rollback. Story outlook. Sa mga detalye ng mga balita, nagprotesta ang iba't ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondinahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong linggo. Inorganisa ng White Ribbon Movement ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument para sa panawagang wakasan ang korupsyon at isulong ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, gayon din sa maanomalyang flood control project. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang banal na misa at nanawagan siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami. Lumalo sa misa ang ilang dating mambabatas na makabayan block sa kamara tulad nina Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Mula EDSA Shrine, nagmarcha ang mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at Wine Plains Avenue. Sa isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum sa anilay mabagal na pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimula ng grupong August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino. Mahigit 7,500 pulis ang ipinakalat ng PNP-NCRPO sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Mapayapa naman ang mga protesta at pagtitipon at wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya. Sa ibang mga balita, posibleng magsagawa muli ng pre-trial conference sa linggong ito kaugnay ng hindi nabuksang kahon ng Bureau of Internal Revenue na pinaglalagyan ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na siya ring clerk of court ng impeachment court. Kahit hindi pa mag-reconvene ang senator judges, pwedeng magka-pre-trial conference kung iuutos ng liderato. Binanggit din ni Bantog na ilalabas na rin bukas ang pre-trial order at bibigyan ng kopya ang bawat partido para magkomento. Hindi pa niya isa sa publiko ang pre-trial order hanggang wala pa ang corrected copy. Para sa isang constitutionalist, hindi issue ang edad sa mga batang nasasangkot sa krimen o mga tinaguriang children in conflict with the law. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, dumaan sa seryoso at malalim na pag-aaral ng mga eksperto ang kasalukuyang threshold sa age of criminal liability na 15 anyos. Sa halip-anyang magdebate sa age of criminal liability, mas maiging tutukan ang mga kakulangan sa pagpapatupad nito tulad ng pagkakaroon ng bahay pag-asa sa mga probinsya para mareporma ang mga batang masasangkot sa krimen. Dapat tiyakin na madadala sa pasilidad ng bahay pag-asa ang mga batang isinasangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ng constitutionalist na si Attorney Domingo Cayosa, dapat silang idiretso sa bahay pag-asa para masimulan ang proseso ng pagbabago at disiplina. Ito'y para matanggal sa isip ng mga bata na wala silang pananagutan kapag nasabit sa mga kontrobersya. Maging ang mga magulang ng tinaguriang CICL ay may pananagutang sibil din o bayadanyo sa pamilya ng mga biktima. Sa ibang mga balita, sinita at tinutukan pa ng baril ng isang nagpakilalang dating general ang driver ng sasakyang pumarada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang lalaki at driver bago tutukan ng baril. Kaya agad din itong umalis. Pinuntahan at nakumpirma ng pulisya na isang retired general ng Armed Forces of the Philippines ang lalaki. Iniimbestigahan na ngayon kung rehistrado ang baril na ginamit sa insidente habang hinihintay na lumantad sa mga otoridad ang driver. Samantala, sinabi naman ng MMDA na kapwa may maling nagawa ang lalaki at driver. 5.36 ang ating oras. Abiso po sa mga motorista, makinig po kayo. Asahan ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hunyo at 30. Base sa estimate, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 sentimos sa diesel, rollback na 10 sentimos o silid na 1.90 sa gasolina, at tapyas na 70 sentimos o pagtaas na 1.30 sa kerosene. Sabi po sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na duda siyang babalik ang dating presyuhan bago ang giyera sa Middle East, lalo't hindi pa niya nakikita ang downward trend sa presyo ng petrolyo. Samantala, may namumurong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Rigasco President Arnel T. na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas o katumbas ng 136 pesos kada regular na tangke. Ipatutupad ng Rigasco ang rollback sa Martes. Magandang hapon mga kapamilya, ako po si Christian Yosores at yan ang ating Story Outlook.
1: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Magandang hapon po mga kapamilya, ngayon po ay June 28, 2026, hapon ng Linggo. Huling Linggo po ng Hunyo. At sa Miyerkules po ay sabay-sabay tayong sasalubong sa buwan naman ng Hulyo. Samahan niyo po ako hanggang alas 7 ng gabi dito po sa programang Story Outlook. At syempre po ay babalikan natin at patuloy po natututukan yung iba't ibang mga storya na ating binantayan sa nakalipas na Linggo. At syempre po yung mga kailangan nating bantayan sa papasok po na panibagong Linggo. At syempre, hihingi tayo ng update mamaya no, dyan sa idinaos na White Ribbon Movement March dyan sa EDSA. Ang sabi ng mga nakausap nating organizers ng mga nakalipas na araw, ang target nilang oras ay alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Pero naroon po ang ating mga radio patrol at mamaya ay tatanggap tayo ng update mula dyan sa field kung kamusta ang sitwasyon. Natapos na ba yung mga programa at ano ang napulot po ng mga tumalo dyan sa pagtitipon sa EDSA. At syempre hanggang alas 7 ng gabi, pag-uusapan din po natin ang mainit na talakayan tungkol doon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban. Kung saan bukod po doon sa debate kung dapat bang makulong o maparusahan yung dalawang minor de edad na sangkot doon sa pamamaril, malaking usapin ngayon ay dapat bang ibaba ang edad ng pananagutan ng mga kabataang nasasangkot sa krimen o paglabag sa batas? Mamaya po may makakausap tayo mula sa Akbayan Party List. At babalikan din natin syempre yung mga nangyaring protesta ngayong araw kasama ang August 21 movement, pati na rin po ang San Lakas na nag-daos po ng mga protesta ngayong araw. Pati na rin ang MMDA kung kumusta po ang kanilang assessment sa mga nangyaring protesta. At kakausap din po tayo ng isang organization kaugnay naman sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Very timely po no, dahil wala pang isang buwan mula nang magbukas ang klase sa mga public schools, and yet mula doon sa mga problema natin nung nakaraan sa education crisis, sa estado ng trabaho ng mga guro, estado ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, nadagdagan po yung problema na kinakaharap po ng sektor ng edukasyon. Mamaya po makakausap natin ang Philippine Business for Education. Pero itama po muna niyo ang inyong mga oras sa atin. Ang oras natin ay 5:40. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
3: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
4: Playtime Entertainment.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Basta AM, DZMM.
2: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
3: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
10: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook.
10: Story Outlook.
1: Story Outlook.

0: 5:44 ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin Christian Yosores hanggang alas 7 po ngayong araw ng Linggo. Mahilig po ang usapin tungkol doon sa nangyari sa Tacloban, at bukod po doon sa nangyaring school violence sa Tacloban, ay may mga nasaksihan din po tayo na iba't ibang mga karahasan sa mga paaralan nito mga nakalipas na araw at linggo. At hindi po biro itong mga karahasang na itala po sa mga paaralan. Kung dati ay simpleng away estudyante, simpleng away ng mga kabataan, ngayon po ay merong buhay na nawala at meron pong mga buhay na nalagay sa panganib at peligro dahil mismong mga kaklase din po nila, kanilang mga kasamahan sa eskwelahan, ang naging punot dulo po nung takot. At muli pong nabubuksan yung usapin kung dapat bang amyendahan yung umiiral na batas ngayon na age of criminal liability. Sa kasalukuyang batas po kasi kapag 15 years old ay kailangang humarap sa korte at kailangang i-determine yung kanyang discernment doon sa kanyang nagawang krimen o paglabag sa batas. Kapag 14 below, yan naman ay kailangan dalhin sa facility ng DSWD. Marami nagsusulong, may gustong ibaba pa sa 10 years old, 12 years old ang age of criminal liability. May mga tumututol din po. Kayo po mga kapamilya, ano po ang inyong posisyon sa issue na ito? Magpadala po kayo na inyong mga sagot, mga komento sa aming Viber number 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa aming YouTube live sa at DZMM Teleradio. Yan po ang ating magiging paksa maya-maya lamang. Pero sa oras po na 5:46 ay pasadaan po muna natin ang report ng ating mga Radyo Patrol. Dahil nga po merong idinaos na White Ribbon Movement March dyan sa EDSA, puntahan natin si Zeus Legazpi, dating Congressman Mike Defensor at ibang mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Dumalo rin dyan sa White Ribbon March ngayong araw. Zeus Legazpi, magandang hapon sa iyo, Zeus.
1: Magandang hapon, Christian. Nandito nga tayo sa kabaan ng White Plains Avenue kung saan isinasagawa yung palatuntunan sa White Ribbon Movement March ngayong ngayong araw na Linggo. At ilang metro yung layo mula dito sa entablado kung saan nga isinasagawa yung programa ay nagtipon yung iba't ibang miyembro ng ilang mga grupo sumusuporta sa Pamilya Duterte. Kabilang dyan, si dating Congressman Mike Defensor. Sa panayam, ipinaliwanag niya na pagkabat nakikilaok sila sa rally kung tawalian, minabuti nilang hindi sumama doon sa mismong etablado para maiwasan yung posibleng girian. Sila lang kasi taliwas, Christian, sa panawagan ng grupong kinabibilangan ni Defensor ang ilang grupong nagpaprograma sa etablado, kabilang dyan yung bagong alyansa mga bayan o bayan. Anya, kahit naman malayo sila sa etablado, kaysa pa rin sila ng protesta para mapanagot sangkot sa korupsyon. Ipinaliwanag naman ni Attorney Harold Respicio na dapat panindigan ng mga grupo ang sinasabing walang politika sa protesta. Tandaan silang umakyat at magsalita sa entablado kung bibigyan ng pagkakataon. Samantala, nakapag-aim naman natin si Teddy Casino, ang dating bayan po na representative, at yung pinasasaringan ni na dating Congressman Mike Defensor na nagbitaw ng manghang na pahayag tungkol sa mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Ayon kay Casino, hindi naman nila pinipigilan ang mga Duterte supporter na makilahok dito sa protesta. Dapat tamang anyang patas ang panawagan ng mga ito at hindi ipagtatanggol si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon ng katiwalian. Nilinaw din ni Casino na yung problema sa katiwalian ay sistema na sa bansa, kaya dapat maalala ng taong bayan na nasa kanilang kapangyarihan para baguhin ito. Ngayon, Christian, pasado alas 5 na nga ng hapon, at unti-unti na nababawasan yung mga rallies na nandito sa bahagi na ito ng White Plains Avenue. So pinakahuling tala ng Quezon City Police District, nasa 2,000 yung mga rallies na nandito. Higit na mas mababa yan kumpara doon sa 3,500 na kanilang tinala mga pasado alas 3 kanina hapon. Ngayon nagpro-programa pa rin yung mga organizer ng White Ribbon Movement, pero anila, nakakuha din tayo ng schedule ng kanilang programa ngayon, ilang sandali na lamang matatapos na rin ito. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa White Plains Avenue, Christian. Yan ang balitang sinipirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Zeus, nabanggit mo na medyo nababawasan na yung mga tao. No? Kung bagay, hinihintay na lang natin yung official na declaration ng mga organizers na tapos na yung kanilang programa. Pero nakikita mo pa rin ba dyan kung nandyan pa yung grupo nila dating Congressman Defensor?
1: Mm-hmm.
2: Christian, nakita pa lang ha, mga medical responders dito sa White, mga medical responders sa White, sa
0: Christian. Yes, go ahead, Zeus.
1: Christian, eto nga, no? Nandito kasi tayo, ito lamang kasi yung bahagi ng White Plains Avenue ngayon na mayroong signal. Ilang metro yung layo nito mula doon sa EDSA. At yung pinagtitipunan ng grupo ni Mike Defensor ay ilang metro rin yung layo papunta naman doon sa may bahagi ng Katipunan. Kaya kung muna rito, hindi natin sila tanaw. Pero yung pinakahuli nating pagtingin doon sa may bahagi na iyon ng kalsadang ito, mga bandang ilang sandali lamang naman yung nakalilipas, ilang minuto pa lamang yung nakalilipas, eh nandun pa rin sila.
0: Oh, pero meron silang sariling programa doon. Yung sinasabi mo, tama ba, Zeus?
1: Wala, Christian. Nagtipon lamang sila doon sa may stint, sa may bahagi nga ng White Plains Avenue. Pupunta na ito doon sa may Katipunan Avenue. Wala silang isinasagong programa doon. Bagamat meron silang megaphone at paulit-ulit nilang isinisigaw yung pangalan ng mga sinusuportahan nila, particular si Vice President Sara Duterte, wala naman nagaganap doon ang programa. Talagang pagtitipon lamang yung naabutan natin doon, Christian.
0: Alright, Zeus, maraming salamat. Babalikan ka namin mamaya. Thank you, Zeus Legaspi. Isa pang report, wala din po dyan sa Quezon City. Ilang lumahok sa White Ribbon March, binigyan ng paunang lunas. Isang rallyista isinugod pa po sa ospital. Naroon naman si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, go!
2: Christian, naging abala ang mga medical responder dito sa sinagawang White Ribbon March matapos maklola sa mga rallyistang nakaranas ng iba't ibang karamdaman habang ang isang kalahok naman ay sinugod pa nga sa ospital matapos mawala ng malay sa gitna ng programa. Aabot sa 20 katao ang nilapatan na paunang lunas ng medical team habang sinasagawa ang White Ribbon March sa People Power Monument matapos makaranas na iba't ibang karamdaman dulot ng matinding init at mahabang oras ng paglalakad sa pagtitipon. Kabilang sa mga binigyan ng agarang atensyong medikal ang mga nakaranas na pananakit ng ulo, mataas na presyon ng dugo, pagkahilo, pagtatae. May ilang senior citizens din tayong nakita na nakilahok na sa rally at kinakailangang alalayan ng mga responder matapos makaramdam ng panghihina. Isang kalahok naman na nagtamo ng minor head injury matapos madapa habang naglalakad mula sa bahagi ng White Plains. Agad siyang nilipatan ng paunang lunas. Samantala, isang lalaki na kabilang sa mga rallyista ang nahimatay bandang alas 2 ng hapon at dinala sa Quirino Memorial Medical Center palapatan ng paunang lunas. Ayon sa mga responder, nasa mabuti ng kondisyon ang lalaki. Sa kabila ng mga insidenteng medikal, nagpapatuloy ang White Ribbon March sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad at mga emergency response team na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng ruta ng protesta upang agad makatugon sa anumang emergency.
3: Wala naman so far major na naging sakit maliban dun sa nanghina dahil sa mainit po yung ng pirik ng araw kanina.
2: Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat si Radyo Patrol Roen Cueto.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Mga bumabiyahe ngayong linggo ng gabi, yung mga nagagawi po dyan sa kahabaan ng EDSA, balitaan nyo nga po kami kung kamusta ang lagay ng trapiko kung kayo po ay bumabaybay dyan sa may north at southbound, kasi kanina po may report din si Roen na mayroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa southbound, may aksidente kanina sa may paakyat ng Santolan flyover, at yung mga pa northbound naman dahil nga po dyan sa programa sa White Plains. Ang report naman ni Zeus, patapos na rin po ata yung programa, so any moment ay maaaring tapusin na ng mga organizers yung kanilang programa. Mamaya mag-follow up din tayo kung kamusta ang kanilang assessment. Ano? Pero kung kayo nga po, kung kayo po ay dumaan dyan kanina sa may EDSA, baka pwede nyo kaming bigyan ng sitwasyon. Ano ba ang inyong na-experience sa inyong biyahe? Lalo na po yung mga galing sa mga mall, yung mga nag-family day ba? Diba? Sunday eh. Family day eh. Send kayo sa aming Viber number 0919-278-3000. Anim na minuto bago po ang alas 6 ng gabi. Kasama na po natin ang National President ng Akbayan Party List, si Ma'am Rafaela David. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Story Outlook. Christian Yosores po.
5: Hello Christian, magandang gabi at gayon din sa mga tagapakinig natin ngayong Sunday.
0: Mainit po yung usapin, ma'am, dito nga po sa paano kalang ibaba yung age of criminal liability na mga kabataan pong nasasangkot sa paglagbag sa batas o sa krimen. Ano po ang siguro po initial na posisyon dito ng Akbayan Party?
5: Well, unang-una gusto natin magpaabot ng ating pakikiramay, pakikiisa dun sa mga naging biktima noong Tacloban shooting sa eskwelahan a few days. Ano, lalo na dun sa mga pamilya nung nasawi, tapos may ilan pang mga na nasa ospital pa. And yun nga lang, naniniwala din tayo na yung panukala na pababain yung minimum age of criminal liability ay nanggagaling sa paniniwala na o pag-aakala at disinformation na kapag ikaw ay minor de edad ay wala ka ng pananagutan. Kailangan pong balikan natin yung nasa batas na Juvenile Justice and Welfare Act. Actually po dun sa batas, kahit minor de edad ka, ay may kaukulan na pananagutan. At hindi ibig sabihin nun ay takas na ang ating mga nag-commit nitong nakakalungkot na trahedya. Ano? Yun nga lang, syempre, merong matibay na component on rehabilitation dahil klaro naman mga bata yung nag-commit nitong shooting. So, kailangang sumailalim din sila doon sa mas malalim na rehabilitation. Lalo pa ay nagde-develop pa at mahaba pa ang kanilang pagde-develop at pagmamature bilang mga mamamayan ng Pilipinas.
0: Opo. Ang particular po na tinututulan ng Akbayan, kung tama po, ano, ay yung bill na ifinile ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang yung age of criminal liability. Ano po yung nakikita ninyong magiging implication nun or ano ang malalagay at risk kung meron man po, no? Kung mula 15 years old na kasalukuyang age of criminal liability, ibababa natin sa 10 taong gulang?
5: Oo, ang nakakagulat kay Senator Robin, gusto niya ikulong yung mga minor de edad, yung mga bata. Pero yung isang 64-year-old na si Bato de la Rosa na akusadong mass murderer, pinatakas niya. Kaya medyo, medyo merong irony o malinto na doon sa panawagan ni Robin na yung mga bata mismo na dapat nga ay pinoprotektahan natin, inaalagaan para hindi sila mapariwara. Sila yung pinagpupunderyahan niya, pero yung mga matatanda na dapat alam na yung ginagawa nila, pinapatakas niya. At ang klaro naman sa atin, yung mga bata, yung children na tinatawag natin, yes, ay hindi pa, at ito yung mga child rights experts, even medical experts natin, ay sinasabi nga, yung mga kabataan hindi pa tapos yung brain development nila, ibig sabihin hindi pa fully mature, yung kanilang pagdedesisyon ay nabubuo pa sa kanilang pagtanda. And we don't want to bring these children in adult jails kung saan malalagay din yung kanilang kapakanan at risk at yung kanilang karapatan din para maka-rehabilitate at matuto pa dun sa kanilang pagkakamali. At muli, kailangan din kasi natin i-correct yung fake news. Ang akala kasi ng iba kapag minor de edad, wala ka ng penalties, yes, na kakaharap. Mali, yes, po yun. Kung 15 years old at yung isa po sa mga shooter ay 15 years old, ay merong discernment na. Ibig sabihin na patunayan na alam niya na ang tama at mali, mm-mm, pwede po siyang humarap at may criminal liability po yun. Ibig sabihin, dadaan po siya sa trial bilang adult. So kailangan lang pong i-correct yung fake news na yon. Yun naman pong isa na 14 years old at yung iba pang mas bata sa kanya na posibleng gumawa din ng kaparehong krimen ay pwede pa rin pong maging child deprived of liberty. Ano po ibig sabihin nun? Sila ay papasok sa bahay pag-asa kung saan may intensive intervention and rehabilitation sila. So, yung kung pinile ni Robin, sa totoo lang po, para sa amin na hindi na kailangan, kasi yung batas ay malakas naman sa pagpapanagot sa mga kabataan. Yun lang po kasi may disinformation na kumakalat online na kapag ikaw ay menor de edad ay hindi ka na mananagot. Ay yun po ay hindi totoo at kailangan po nating itama.
0: Opo, himayin natin, ma'am, yung nabanggit po ninyong statement na to. Merong misconception, mm-hmm, na akala ng ilang mga kabataan ay wala na silang pananagutan dahil sila ay minor. Pero may lumabas po kasing information, whether hindi pa to confirm kung talagang totoo yung sinabi nung dalawang minor na na involved doon sa Tacloban shooting na sa pagkakaintindi nila, kapag kinomit nila yung ginawa nilang krimen ay absuelto sila, wala silang magiging pananagutan. Paano kaya natin i-resolve yung ganun doon sa kaisipan siguro ng iba ring kabataan na baka nag-iisip na kung ano man ang paglabag sa batas o worst crime na maari nilang gawin habang sila ay wala pa si legal age ay they can easily get away with it?
5: Nako, lalo na po yung mga matatanda na wini-weaponize yung mga kabataan na sila yung pinapagawa ng hindi magandang gawain. Dapat po ay maipakalat natin yung information na yung Juvenile Justice and Welfare Act ay hindi ibig sabihin nun absuelto na yung mga kabataan natin dahil sila ay on the one hand, pag 15 years old to 18 years old, kapag may discernment na, o alam, again, klaro na sa kanila ano yung tama at mali, pwede silang humirap sa criminal liability. Ibig sabihin ay sila ay tatratuhin adult. Pero gusto lang din po natin ipaalala na itong mga kabataan na ito, in the first place, dapat yung komunidad nila ay sinisiguradong hindi rin sila mapapariwara at napapangalagaan sila. Kaya tandaan po natin yung mga kabataan ito, in the first place, wala dapat access sa baril.
0: Yes.
5: Dapat managot lang po, hindi managot din po, hindi lang yung mga kabataan, pero pati yung, lalo na kung yung nanggaling yung access sa baril sa pamilya nila. So the family should make sure that their kids are taught ano yung tama at mali, at dapat wala silang, hindi sila nagkaroon ng access sa lethal firearm. At syempre po, yung eskwelahan din dapat ating tanungin bakit nakapasok yung baril doon. So muli, yung mga kabataan na nakikinig at yung pamilya nila, napakahalaga po na tingnan natin at tugunan natin ito bilang komunidad dahil lahat po tayo may responsibilidad to keep our children safe.
0: Anggit din po ninyo, ma'am, na malakas ang batas yung umiiral nating Juvenile Justice and Welfare Act. So sa palagay po ng, sa posisyon po ng Akbayan ay walang kailangan amyendahan doon sa umiiral na batas natin. Ano po ang nakikita ninyong butas, loophole, kung meron man po, kung bakit hindi naman kailangang mag-amyenda, magpasa ng bagong batas para lang mabigyan ng tamang direksyon o proteksyon po yung mga kabataan natin?
5: Importante pong i-review natin yung implementation ng batas. Kasama na po dyan yung well-funded ba, yung mga bahay pag-asa, yung rehabilitation programs ba ay talagang maayos na na-implement, at gayon din yung information drive tungkol sa batas kailangan po nating paigtingin. Kasama rin po dyan yung parental guidance, yung mga magulang po ba at yung pamilya at yung komunidad ng mga children in conflict with the law, sila po ba ay natutulungan para matugunan yung pangangailangan ng mga kabataan na kailangan ng rehabilitation. Lahat po ito kailangan nating reviewin, at kung meron man pong aamyandahan sa batas, sa amin po yun yung stronger gun control. Kasi napakahalagang i-review po natin yung gun access sa Pilipinas. Kung madali po sa kabataan na magkaroon ng hawak na baril, nako, baka kailangan pong pansiting na natin ano yung mga possible loopholes in terms of accessing lethal weapons para masigurado pong hindi mauulit ito.
0: So ang nakikita natin, Ma'am Rafaela, it's more of on the implementation side. Kasi kung maganda naman pala ang nakasaad doon sa umiiral na batas natin, doon tayo sa implementasyon nagkakaroon ng problema. Like you mentioned, kailangan ng karagdagang batas, pondo para doon sa mga bahay pag-asa and other supporting measures dapat para fully implemented, well implemented yung ating batas tungkol po sa juvenile justice.
5: That's right. And napakahalaga din na tingnan natin na ang batas na ito meron talagang diin sa rehabilitation, lalo na sa mga kabataan na nagde-develop pa at hindi pa buo yung kanilang discernment. Kaya nga, di ba, meron tayong tinatawag, kumbaga hindi nga tayo nagpapakasal bago pa umabot sa kung ang kabataan ay nasa age of, minor age pa, di ba? Kasi we don't expect them to make responsible decisions yet kung sila ay minor, kasi nagde-develop pa yung brains nila. Napaka-importante na itong batas na ito, ang kanyang diin ay yung rehabilitation, dahil yung bata ay may possibility pa ng pagbabago, at importante na may community of support siya habang siya ay nag-undergo ng rehab, at siguraduhin meron pang mas magandang kinabukasan bilang mamamayan ng Pilipinas. Pilipinas.
0: Opo. Tangayin po ba kayo doon sa sentimento rin po ng ilan na sa mga ganitong kaso, wag puntiryahin yung mga batang nasasangkot, but let's focus also on the liability ng mga magulang dahil sila yung mas nasa hustong gulang, sila yung mas merong supposedly mas may maayos na kaisipan para sana naprotektahan yung kanilang mga kabataan, yung kanilang mga anak na magkaroon ng idea or malead sa ganong mga klaseng sitwasyon.
5: Yes, actually, lalo na for minor offenders o yung children in conflict with the law, pag manayan na merong parental neglect or parental negligence, ibig sabihin ay hindi sila naaalagaan o kaya sila ay naaabuso din sa loob ng pamilya. Halimbawa, ay sila ay meron ding civil and even possibly criminal liability. So ang yun po ang makikita natin sa batas na ito, hindi lang tungkol dun sa child offender, pero even yung kanyang mga magulang ay kailangan tingnan kung meron din silang liability, bakit nangyari yung offense nung kanilang anak. Gayon din, lalo na kung yung access dun sa guns ay nanggaling din sa parent or other guardians. Ano? Tapos, gusto rin natin ipaalala, hindi lang ito tungkol sa usapin ng safe ba ang pamilya, safe ba ang eskwelahan para sa mga kabataan. Magandang tingnan din yung online spaces. Kasi nababalitaan natin in the past few months yung mga iba't ibang social media platforms, yung ibang mga online platforms na designed for children, pinapasok ng mga iba't ibang sexual predators at groomers. Tapos yung mga extremist group, yung mga radical groups na nagtuturo sa mga kabataan na gumamit ng dahas, mag-self-harm at manakit ng kapwa. So yung mga online spaces din po kailangan tingnan natin kung ligtas. Kasi kung hindi po ligtas yung online spaces, hindi natin alam anong natutunan ng mga kabataan natin pag sila ay nagla-login na sa kanilang mga social media accounts.
0: Sa rin pong debate ay kung dapat nga bang magpatupad ng ban or restriction sa mga kabataan sa pag-access nila sa social media or sa mga online games, o dapat ito ay nasa responsibilidad din ng mga nakatatanda, ng mga magulang na sa loob pa lamang ng bahay dapat na isiset nila ng maayos yung usapin kung paano dapat maging responsable din yung kanilang mga anak sa paggamit ng gadgets, ng mga online games, pati ng social media, o dapat talagang completely no access ang mga minors doon sa technology na yon.
5: Alam mo, dapat talaga pag-aralan natin yan. Kasi on the one hand, nakikita na natin na ang social media ay nagbubukas ng maraming opportunity para sa mga bad faith actors. Ito yung mga gustong mang-abuso ng kabataan natin at i-radicalize sila o kaya ay abusuhin sila. At siguro kailangan meron silang ang ating mga anak, mga kabataang Pilipino, dapat protektado sa ganitong mga risks. Kaya on the one hand, parents should guide their children pagdating sa paggamit ng social media, siguraduhin na yung mga age-appropriate restrictions sa mga social media accounts nila ay naka-enable. Pero kailangan din nating tanungin yung mga online platforms na ito, maski Facebook man yan, TikTok, X, o kaya yung mga online games, yung Roblox at Warbox na rinig natin. Hindi dahil sa ayaw nating maglaro yung mga kabataan, pero kailangan itong mga platforms na ito ay panatalihing ligtas. At kung may ma-i-improve pa dun sa mga platforms to make sure na ligtas yung kabataan natin, ay dapat nating siguraduhin ma-implement yung mga pagbabago at interventions na ito.
0: Ella, maraming salamat po sa magandang kwentuhan, and we hope no na urgent din yung maging action dito ng mga related agencies or mga officials, kung sino man po yung may responsibilidad din sa pagbibigay ng agad-agarang action, lalo na po doon sa usapin ng budget. Sakto, magba-budget season na naman tayo, dapat at least sana mapag-usapan o mabigyan ulit ng karampatang discussion yung pagbibigay ng pondo doon sa mga measures na ipinapatupad kaugnay po ng pagbibigay proteksyon sa mga kabataan.
5: Maraming salamat, Christian, at yun din ang appealing na way maging responsive ang ating gobyerno para protektahan ang ating mga kabataan.
0: Papahabol na lang, ma'am, ang Akbayan ba ay lumahok din sa White Ribbon Movement March kayong araw?
5: Yung sa White Ribbon Movement, ibang grupo po ang nag-organize. Kami po ay siyempre saludo sa lahat ng tumitindi laban sa korupsyon.
0: Maraming salamat po at ingat po. Happy Sunday.
5: Maraming salamat. Magandang hapon.
4: Story Outlook.
0: Ang national president po ng Akbayan Party List na si Ma'am Rafaela David nagbigay ng kanilang panig tungkol nga po dito sa usapin kung dapat bang ibaba ang age of criminal liability ng mga batang nasasangkot po sa mga krimen at paglabag sa batas. Sabi ni Ma'am Maria Dulce Orate, kailangan pag-aralan ng mabuti ang tungkol sa gagawing amyenda sa batas kung ukol sa edad ng mga minor de edad para sa parusang kriminal. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga komento at inyong pong saloobin sa ating mga pinag-uusapang paksa hanggang 7 o'clock po ng gabi. Ang story outlook ngayong linggo ng gabi at mamaya ibabalikan pa rin po natin ang usapin tungkol sa security sa kaligtasan po ng mga eskwelahan at ng mga kabataan. Siyempre, maikibalita po tayo dyan sa White Ribbon Movement, a march na ginaganap po o ginanap dyan sa kahabaan ng EDSA. Oras natin ay 6:10 ng gabi. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
4: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Basta AM, MM.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
17: Story Outlook.

0: dahil halos hindi naman nakakapareho yung naging punto nung mga protestang idinaos nila at nung protestang ginagawa po ngayon sa EDSA. Pareho pong kontra sa korupsyon, parehong panawagan po sa pananagutan, accountability po ng mga opisyal ng gobyerno. Kumusta po ang inyong linggo, no, mga kapamilya? Nakita po ba ninyo, nadaanan niyo po ba yung mga protestang yan kanina sa Makati at ngayon po ay sa Quezon City? Baka po meron kayong maibabahagi rin po sa amin na experience tungkol po doon sa mga nasaksihan po ninyong protesta kanina. Ano ba ang inyong saloobin? Ano ba ang inyong posisyon din po sa mga nangyayari ngayon sa bansa? Ano ba ang dapat na gawin ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno tungkol doon sa kanilang responsibility din na tugunan at aksyonan po yung mga issue na yan? At syempre yung panawagan po, yung pagkalampag po ng publiko na panagutin ang mga dapat panagutin at sagutin po yung mga dapat sagutin ng mga issue. Pare-parehong mga issue po yan, issue ng korupsyon, issue ng flood control scandal, ang hinaharap na impeachment case ni VP Sara. Pare-pareho pong mga opisyal ng gobyerno yung nalalagay sa hot seat sa mga issue na yan. At tayo po bang publiko ay dapat manatiling bystanders lang, taga-obserba lamang, o meron din tayong pwedeng gawin para kahit papaano po'y kumilos yung mga opisyal na yan? Sumali po kayo sa aming talakayan hanggang 7 o'clock ng gabi, 0919278-3000. Kasama po natin ang Secretary General ng Grupong San Lakas, si Attorney Aaron Pedrosa. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Si Christian po ito sa DZMM.
1: Hello?
0: Good evening, Attorney. Good evening, si Christian po ito.
1: Good evening, Christian, at good evening sa lahat na nakikinig ngayon.
0: Tama po, no? Ang San Lakas po ay lumahok dyan sa White Ribbon March movement sa EDSA ngayon.
1: Opo, kakatapos lang natin yung ating programa at nagsimula kami ng tanghaling tapat. Sobrang init. Despite yung init ay sa pagtaya ng mga organizer at its peak, naabot naman yung tinatarget natin, lalo na yung lawak ng gumalong mga congregation, faith-based, and religious denominations dito sa Pilipinas, lagat sa mga partners tulad ng San Lakas at yung mga organized groups.
0: Opo, ilan po yung numero, attorney, na inyo pong na-achieve na lumahok po sa ating protesta ngayong araw?
1: Sa pagdaya ni sa press con na unang ginanap, ang hinuhok niya ni Bishop Colin Bagnaporo ay ma-reach man lang yung 10,000 target. At kapag nag-uusap kanina, at its peak, ay may pagtayang narating yung ganong target mula pa dun sa EDSA Shrine, yung nagtipon na dito sa kanto ng EDSA at sa Ortigas Avenue. And at its peak of the program, lalo na yung mga dumating sa iba pang mga probinsya, baka motorcade, naabot yung target natin.
0: Opo. Pahingin po kami ng assessment, attorney, no, sa idinaos na mula po dun sa misa, nagmarcha kayo hanggang nagdaos po ng programa dyan sa White Plains Avenue. Kamusta po ang inyong assessment, attorney? Na-observe naman po ba natin, nailabas po ba natin ang ating saloobin at naging sapat ba yung kahit paano para makalampag yung mga opisyal natin?
1: Opo. Yung mensaheng bitbit ng White Ribbon, una, yung panawagan lahat ng sangkot dapat manood. Ating remarka na hindi ito lang usapin ng pagpanig ng isa laban ng isa, no? Or kay Marcos or kay Duterte, kundi ka po dapat sila managot. At lahat ng sangkot usapin ng korupsyon. At yung panawagan sa anti-political dynasty law, ang isang batas niya, at yung electoral reforms. At ang isa pang matingkad na mapapansin sa naganap kanina, yung mga hindi usual na sumasama ng mga grupo, ibang reliyon, ilan sila naging bahagi tulad ng Philippine Council for Evangelical Churches, yung Orthodox Catholic Church, yung ating mga kapatid na Muslim, at kahit yung mga Catholic schools, although kanyang nakaroon, sumama din sila sa mga sa Brilliant People's March, yung nakaroon. Ngayon, broader po yung ating pagkilos. Isa pang masayang development, if I may, no? Yung commitment ng sa muling pagsasama-sama,
0: yes,
1: sa mga panawagan dito sa ating na mga relevant na

0: dates, no? Tulad ng pagbubukas ng impeachment trial, mm-hmm, leading up to the State of the Nation address sa darating na Hulyo 27.
1: So maaari po na masundan pa yung gantong kalaking protesta, attorney, bago yung SONA ni Pangulong Marcos?
0: We could only hope, no? That the message has resonated. Ito ang masasabi ko, no?
1: Apo.
0: Kasi bukod dito sa mga diocese sa Metro Manila, ay tumugon at nagpahayag ng suportang iba't ibang mga diocese, kasama na ang Diocese of Cebu, of San Carlos, of Kitil sa Zamboanga, at iba pa, labas sa iba't ibang mga religions and religious denominations.
1: Apo.
0: So we are looking at the movement picking up yet again, no? At magandang development. Kasi ibig sabihin, hindi pa rin natatapos yung pagsusumikap ng ating mga kababayan, mga taong bayan, sa paghahanap ng hustisya at pananagutan dun sa lahat ng sangkot sa usapin ng korupsyon.
1: Ang haba po ng listahan, attorney, ng mga grupong lumahok dito at ang nasa, let's say, forefront, yung nanguna po talagang nag-organize dito ay mula po sa sektor ng simbahan. Sa ano ho ang ini-implicate nun, attorney, na this time kinailangan ang mismong simbahan, ang sektor po ng simbahan ang manguna, magpanawagan po sa iba't ibang grupo na magsama-samang kumilos?
0: Well, that is only being consistent dun sa mission ng simbahan. It is the church, after all, of the poor, no? Kaya ang ating panawagan ay suportahan sana itong masimulan ng ating mga religious leaders, at hindi lang dito sa Metro Manila, kundi lumaluyong sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang panig ng Pilipino. At pangalawang mensahe, I think, no? And this was articulated doon sa ating programa, ito'y kudyak, no? Na doon sa mga sangkot, no? Na nandito na ang taong bayan kasama ang simbahan, nangangalantag para sa pananagutan. They should be terrified, no? They should be really afraid, because the people are coming out and coming to get them, especially as nakikita natin hindi pa nag-deliver, no? Nung expected natin, sana may makulong na.
1: Mm-mm.
0: May nakulong nga, pero it's only the start of the process. Hindi pa yung malaking isda, so to speak.
1: So sa ngayon, attorney, dahil natapos na yung punong programa, totally po mag-clear out na rin po tayo dyan sa White Plains. Unti-unti na rin pong aalis yung mga lumawak sa pagtitipon.
0: Yes, Christian?
1: Dahil po natapos na yung activity, ibig sabihin po din ay unti-unti na rin pong mag-aalisan po yung mga lumahok dyan sa pagtitipon.
0: Opo, opo. At tapos na yung ating activity ngayon, at magkakaroon pa ng mga tulong, usap sa mga darating araw for the next steps. As I've said, deklarado naman din, ay yung inaasahan natin na kung hindi man yung buong movement, ay ang iba't ibang grupo magkakasa nung protesta sa darating na pagbubukas ng impeachment trial, mm-hmm, all the way to the State of the Nation address sa darating na July 27. Yung immediate horizon. Mm-hmm. But we are just getting started. Yun ang mensahe dito. Hindi naman ito one-time event. Ang mensahe ng White Ribbon ay between yung tatlong unities. Yung lahat managot, lahat ng sangkot managot, yung anti-political law na dapat ipasa na, yung totoong anti-political dynasty law at yung electoral reforms, no? At magtutuloy-tuloy yan hanggat hindi nakakamit yung ating mga panahon.
1: Alright. At maraming salamat po at ingat po kayo. Good luck po. Salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat po siya at maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa atin.
2: Story Outlook.
1: Si Attorney Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng Grupong Sanlakas. Ngayon puntahan po natin ang August 21 movement, ang Grupong Atom. Kasama po natin ang kanilang presidente na si Sir Volt Bohol. Sir Volt, good evening po sa inyo. Si Christian po ito sa DZMM.
3: Good evening, Christian, at salamat sa pag-imbita at sa mga nakikinig at nanonood ng programa mo. Magandang gabi po.
1: Salamat po. Nauna po ang inyong grupo sa pagdaos po, no, ng activity kaninang umaga. Ito pong tinawag natin na Roar Against Corruption, A Walk for Justice. Siguro, Sir Volt, ano ba ang kaibahan nito doon sa idinaos na White Ribbon Movement March?
3: Well, nagkataon lang na nagkasabay ng pecha, no? Kasi we have been doing this naman on our part. siguro a lot of the media people is already aware of this. Almost every month, nandiyan dyan kami sa Ayala. So ganito pa rin ho, nagkataon na parehas ngayon ng aming panawagan halos. No? We have the same calls almost. And in fact, talagang yun din ang panawagan namin. Finally, pwede bang pakikulong naman yung malalaking isda? Dahil sabi nga namin, isang taon na po yung isona ng ni Mr. Marcos Jr. kung saan binitawan niya ang katagang mahiya naman kayo. Kaya lang wala pa kong nangyayari. Doon sa katagang yon, kaya next month, isona na naman. Ang taong bayan na po ang nagsasalita ng mahiya naman kayo.
1: Yun nga po.
3: Kasama so, na rin po ang impeachment, of course, yan. Yes. Panawagan din namin na matuloy.
1: Yun nga po, yung binabanggit ninyo, mag-iisang taon na mula po nung binanggit ni Pangulong Marcos yung katagang yun. Ano? Sa palagay po ba ninyo, talaga nga bang, meron na bang nahiya mula po doon sa mga ginawang investigasyon sa korupsyon?
3: Alam nyo, I think hindi lang kami yung disappointed. No? Marami sa mga kababayan natin are very disappointed. In fact, nakailang mga pangako na napapako. Yung huli nga po ay yung buwan ng Mayo kung saan ang ombudsman mismo nagbitaw at lumabas po ito sa mga media outlets na kakasuhan na nga daw si former speaker Martin Romualdez. Inantay po natin ito. Anong petsa na po ngayon? Hunyo na po. Asa na po yung pangako na yun? Ang previous to that, there was a promise to jail before Christmas. Eh, hindi naman pala natin nalinaw ano nga palang taon ng Pasko. Eh, baka nga naman 2026 or 2027 ang Pasko po yung ibig sabihin nila. For, ngayon po, kaya ang aming parang nararamdaman ngayon, sino ngayon ang dapat mahiya? Diba? Nakakahiya na wala pong nangyayari sa mga pangako. At sabi nga namin, taong bayan na po at kami na mismo nagsasabing, mahiya naman kayo. Sana naman may mangyari na sa mga pangako ninyo.
1: Nasa ang sitwasyon na ba tayo ngayon, Sir Volt, mula po doon sa mga iba't ibang kontrobersyang nasiwalat last year at yung iba pang mga pending issues for the past years, nakaroon man lang ba ng kahit papano yung kaunting improvement? May nakita ba tayong kaunting kaginhawaan mula po doon sa mabibigat na issues na yon?
3: Well, there are some senators, I understand, na kinulong, no? And in fact, dalawa na ata sila, and there are non-senators din na kinulong. Pero we should understand na itong dalawang nakakulong na senador ngayon, dati na rin galing yan dyan, no? Now, I'm not questioning yung personality na kinulong. All I'm saying is that is not the big fish that you have promised?
1: Mm-mm.
3: Parang hindi pa ho ata yan kasi... Or parang ang minsan nararamdaman namin, ano ho ba to? Pampalubag-loob lang ho ba to? Kasi total, naikulong na sila dati. Baka madali na uling ikulong uli. Hindi ko rin alam, ano? Pero ito ay mga, of course, we're just speculating right now. Para sa akin, hindi enough. Unless we see something that really resembles a big fish. At yung pangako nga, na sabi nga nila, si Speaker Romualdez ay makakasuhan.
1: Mm-hmm.
3: Wala man lang explanation kung ba't hindi nangyayari pa ito.
1: Opo. Nabanggitin nyo kanina, Sir Volt, na ito namang ginawa ninyong programa kanina. Hindi naman ito bago at constant kayong magpoprotesta at mananawagan for accountability. Gaano po kahalaga na ipinagpapatuloy po natin yung ganitong mga pagkilos po sa gitna po ng andami-daming mga nangyayari ngayon sa bansa. Baka ang pangamo po ng ilan, baka natatabunan na lamang po yung malalaking kontrobersya dahil parang every now and then may panibagong sumusunod na mga issues.
3: Yeah. Minsan, we cannot help but also think of that. Na ano ba yan? Sinasadya ba yan? To divert our attention, you know? Pero siguro ang importante sa mga Pilipino right now is to make sure we are focused on our goals. Dalawa lang ang focus in as far as our organization goals. Yung flood control scandal, yung promises to get big fishes jailed. Pangalawa, yung forthwith, the impeachment trial na nabimbin since last year. Sa aming importante yon kasi... It's so unprecedented yung ginawa sa pagbabago nila sa ibig sabihin ng forthwith. That is so unprecedented. No other Senate in the past have ever done that. In the past, pag may na-impeach, tuloy-tuloy sa impeachment trial. Ngayon, binigyan ng ibang ibig sabihin ng forthwith. Importante sa atom yan sapagkat ito po ay nasasaad dapat sa 1987 Constitution. Bakit po importante sa atom ang 1987 Constitution? Because... kung hindi po tayo susunod sa 1987 Constitution, sa Constitution natin, hindi napakadali na lang pong laging baluktutin ang batas.
1: Mm-hmm.
3: At ang ibig sabihin po niyan, ganito po ba talaga tayo? Ang bansa po ba natin ay para lang, ang batas po ba natin ay applicable lang sa mga wala sa kapangyarihan? Hindi po pwede yun.
1: Mm-hmm.
3: The mere fact na ang atom po, especially the 1983 batch of Boots Aquino, they campaigned hard for this constitution to be passed into law or you know, to be ratified. This is after the 1986 EDSA Revolution. And kaya sa amin, importante mabigyan ng halaga at sundin o ano nasasaad sa Constitution. Huwag po natin basta babaguhin ang ibig sabihin ng napakasimpleng word lang na forthwith. Kahit sino pong Pilipino, pag binuksan ng diksyonaryo, ang ibig sabihin niyan, agad-agad.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon, marami po tayong abogado na nakakagawa ng paraan para baguhin ang ibig sabihin nito. Pero sa diksyonary, grade school, magbukas niyan, agad-agad po ang ibig sabihin niyan.
1: At matetest talaga natin, Sir Volt, kung talagang may paninindigan ang bagong liderato ng Senado dyan sa Katagang Fortwit dahil isineset na nila yung schedule next Monday, July 6, doon sa pagbubukas ng impeachment trial na ni VP Sara. Abangan po natin. Pero siguro panghuli na lamang po, no, Sir Volt, para lang din po sa pangunawa ng ating publiko na siguro every now and then na babalitaan po yung mga protesta. No? What do we make out of these protests, these actions po na isinasagawa po natin every now and then?
3: As far as our group goes, alam mo, marami kaming nakakahalubilong mga taong Pilipinong nagpa-participate with us. Ang importante, itong mga tao na to, hindi ito mga aktivista. Hindi ito mga aktivista, pangkaraniwan tao to, na may mga sariling day jobs, may sariling pamilya. But they have to go out to the streets with us kasi nararamdaman nila kung gano'ng ka-importante gawin ito. At dahil kung hindi natin gagawin ito at pababayaan lang natin ito, anong klaseng bansa ang ipapamana natin sa mga anak natin, sa mga magiging apo natin? Oh, I for one, before I end this, I for one, my parents were there from 1983 to 1986 during the last few years of the Marcos dictatorship. Lumaban po sila, one of the nameless, yung parents ko. And I saw them fight. Ngayon, can you imagine yung anak na nila lumalaban? And I know why they fought back then.
1: Mm-hmm.
3: Para sa kinabukasan ko, I don't want my child to grow up in a country na pagdating ng panahon, yung anak ko naman ang lalabas sa kalye dahil wala pa tayong napapakulong ever since. Importante, big fish, importante, may makulong na Marcos, na Duterte, na Romualdez. Kung kinakailangan at kung malaki ang ebidensya, huwag na po sana sa tayong magpaligoy-ligoy. Kung nangako po tayo, tuparin po natin yung pangako. Ikulong po lahat ng mga kurakot, impeach na po lahat ng mga kurakot.
1: Sir Volt, maraming salamat po sa ating kwentuhan. And we hope na magkaroon din ng kahit papaano'y impluensya o mapukaw ang pag-iisip po ng ilang mga kababayan natin sa ating naging discussion ngayong gabi. Maraming salamat, Sir Volt.
3: Maraming salamat po. More power sa programa po ninyo.
1: Outlook. Si Sir Volt Bohol, ang presidente ng August 21 Movement. At kaugnay nga po ng mga protesta ngayong araw, puntahan natin si Zeus de Gaspi dyan sa EDSA dahil ilang organizer ng White Ribbon Movement March naniniwalang matugumpay ang protesta ngayong araw. Zeus, go ahead!
4: Christian, kung ang mga grupong Tama Na at Artikulo 11 ang tatanungin, matagumpay ang naging White Ribbon March na isinagawa ngayong araw. Ayon kay Tama Na convener Professor David San Juan, pinag-isa ng White Ribbon March ang iba't ibang mga grupo para ipanawagan at pagkontra sa katiwalian sa pamahalaan. Anya, malakas nitong naiparating na hindi pa nalilimutan ng tao ba ang isyu ng korupsyon at katiwalian sa flood control projects kahit pa inulan ng iba't ibang isyu ang bansa noong mga nagdaang buwan. Ayon naman kay Attorney Luke Espiritu na ipanawagan ng protesta na dapat walang kinakampihan ang laban sa korupsyon. Sa tala ng mga organizer, umabot ng 8,000 ang dumalo sa rally. Taliwas sa tala ng Quezon City Police District na 3,500. Dagdag pa ng mga grupo, magpo-protesta silang muli sa Senado sa July 6 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa July 27 sa State of the Nation Address ng Pangulo. Christian, dito sa White Plains Avenue ay nagsiuwian na yung mga nakilahok doon sa White Ribbon March at isinasaayos na lamang yung sitwasyon sa kalsada, inaalis na rin yung entablado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
5: Stop by nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ang oras natin ay 6:34. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
5: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Natin 6:37 ng gabi.
9: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook.

0: Safari Outlook.
1: Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Magandang gabi po mga kapamilya. Binabati ko lang ang aking pamilya sa Cavite, Vilma at Junior Sores, sa aking mga magulang dyan sa Imus, Cavite. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga nanonood po sa atin ngayong linggo ng gabi. O yung mga galing po ng simbahan, ha? Ingat po kayo. O yung may mga hahabulin pong misa ngayong Sunday evening, mag-ingat din po kayo. Ha? Ingat po sa pagmamaneho at yung mga babiyahe po, yung mga paluwas na po papuntang Metro Manila o pauwi po ng probinsya, mag-iingat din po kayo. Happy Sunday po sa ating lahat. Sa oras na 6:38, kuha lang po tayo ng report sa labas ng himpilan. Kaugnay pa rin po ng idinaos na protesta dyan, ano, sa EDSA Shrine, People Power Monument, idinaos na White Ribbon Movement March, naging mapayapa ayon sa Quezon City Police District. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Good evening, Roen.
2: Magandang gabi. Naging mapayapa at maayos ang sinagawang White Ribbon March sa People Power Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban, walang naitalang anumang malaking insidente sa programa ng iba't ibang grupo na nakiisa sa kilos protesta. Bago mag-alas 6 ng gabi ay formal lang nagtapos ang programa ng iba't ibang grupo. Kagad namang nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works, katuwa ng MMDA, upang linisin ang lugar. Sa kasalukuyan, patuloy na iniligpit ang entablado at iba pang kagamitang ginamit sa programa habang unti-unti lang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa paligid ng People Power Monument. Ngayon man, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA sa harap ng People Power Monument dahil sa paglabas ng mga sasakyan ng pulisya at iba pang mga sasakyan na nakiisa sa pagtitipon mula sa White Plains area. Inaasahang luluwag din ang daloy ng trapiko matapos na makumpleto ang clearing operation at tuluyang makali sa mga dumalo sa programa. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Roen Cueto, DZMR.
1: Roen, may mga ano naman, may mga tauhan naman ba ng MMDA or traffic na nagmamando ng lagay ng yung daloy ng traffic, o bilang nabanggit mo nga merong mabigat pa ring na traffic dyan sa area?
2: Yes, Christian, kasalukuyan nga may mga nagmamando dito ng mga opisyal ng police at saka ng MMDA at saka iba't ibang tauhan ng gobyerno. Kasalukuyan kasi dito sa White Plains, isang linya pa lang yung bukas sa eastbound at sa westbound lane ng White Plains, sa Christian.
1: Yung EDSA northbound naman, kamusta, Roen?
2: Yung EDSA northbound, Christian, sobrang bigat ng traffic dito sa harapan ng People Power Monument. Pero yung southbound lane ng EDSA ngayon ay maluwag at tuloy-tuloy yung traffic dito sa tapat ng People Power Monument.
1: Bigat ang daloy pa northbound dahil may mga galing sa White Plains Avenue na papalabas din ng EDSA.
2: Tama ka dyan, Christian. Kasi yung mga police mobile at saka yung mga ambulance at saka yung mga ginamit sa programa dito ng iba't ibang grupo ay unti-unti nang lumalabas dito sa mula sa White Plains patungo sa northbound lane ng EDSA. Kaya medyo mabigat yung daloy ng traffic dito sa EDSA sa may People Power Monument, Christian.
1: Kamusta na yung mga organizers, natatanong kung nagbaklas na rin ba sila ng kanilang stage, ng kanilang setup dyan?
2: Actually, Christian, di ba sa kinakatayon ko natatanong kung wala na yung stage, pero may mga nagliligpit pa ng speakers at may mga nalilinis pa ng mga tao ng QC, ng MMDA, para masiguro na maibabalik sa mabilis na oras yung kalsada at napit na ng mga motorista sa daan dito sa White Plains.
1: Okay. Roen, maraming salamat at ingat.
2: Salamat, Christian. At yan, balita kumpirmado. Sigurado, ito, Nagsigol. Kwento, DZMM.
0: Basta't may nangyari, nakaritagal sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Story Outlook.
1: Diretsahin na po natin ang update tungkol nga po dyan sa idinaos na White Ribbon Movement March. Kasama na po natin ang General Manager ng MMDA, si Retired Police General Nicolas Torre III. General, good evening po.
3: Magandang gabi, sir, at magandang gabi sa inyong mga kapakinig.
1: Ano po ang assessment ng MMDA dito po sa idinaos na White Ribbon Movement March dyan po sa EDSA?
3: Naidaos naman ng maayos at natapos naman ng maayos. Sa ngayon po ay nag-mobilize na at ang mga participants at tapos na po ang kanilang mga programa.
1: MMDA po ba, General, meron ding naging crowd estimate or assessment po kung gaano kadami ang na-monitor po ninyong pumunta po dyan sa EDSA?
3: Pwede ho bang iwanan ko na sa security forces natin ang kanilang crowd estimation? Kasi ang naging role lang naman ng MMDA ay tulungan ang ating security forces para sa pag-set up ng mga physical barriers, specifically yung mga barriers natin na ginagamit dun sa bus lane. So, nandun ang ating mga tauhan kanina para tulungan ang ating police at ang ating iba pang mga agencies na ayusin ang mga barrier na ito in accordance sa kanilang kagustuhan para hindi magsarado ang EDSA.
1: Sa ngayon po, may mga deployed tayong traffic personnel, general, na tumutulong po doon?
3: Opo, hanggang sa ngayon po, andun ang ating road emergency group na dahil nandun ang ating mga boom trucks. Andun yung ating mga traffic personnel na tumutulong sa pagsasayos uli ng trapiko. At pagkatapos, nandun pa rin, nakasandby ang ating mga HPCEPO, yung mga sa emergency rescue natin, na maglilinis, nakaantabay ang mga ambulansya at yung mga metro aid natin na maglilinis sa area sa dahil inexpected natin may mga maiiwan ng mga kalat.
1: Opo. May mga sinara po bang kalsada kanina, General? At anong oras po kayo ina-expect na magbukas? Kung meron man po?
3: Ito lang naman, ang sa White Plains lang naman na kalsada dyan, ang apektado talaga na isinarado. At hindi pa nga total closure kanina dahil nakakadaan naman sa isang lane. Pero sa ngayon ay pag yan ay na-demobilize na at natanggalin natin yan, in a few hours ay tapos na po yan at balik na po sa dating sa normal na daloy.
1: Opo. Na-monitor din po ba ninyo yung hiwalay na grupo na I think nabanggit po nung reporter namin, bandang Katipunan naman pumuesto yung hiwalay na grupo. I think ito yung grupo nila at dating Congressman Mike Defensor. May na-monitor din po ba kayong pagtitipon doon?
3: Kanina may mga pagtitipon nga kanina, pati hanggang Makati nga meron kaming na-monitor. Pero lahat naman yan ay self-dispersed naman na.
1: Ito naman din po, General, yung sa paglilinis naman ng kalat, kasi most of the time kapag may mga ganitong pagtitipon, hindi maiwasang may maiwan po ng mga kalat.
3: Yan po. At meron tayong isang garbage truck na nandiyan yan at ibang mga several teams ng ating mga tagalinis at sweeper, street sweepers ang nakadeploy at naghihintay na mawala lang ang mga tao para makapaglinis na sila. At pagkatapos yung mga portalets natin, nandiyan na rin at pagtatanggalin na rin natin ang mga yan.
1: Opo, so yung mga motorista po can expect na hindi naman po aabutin ng hating gabi bago po tuluyang lumawag yung daloy ng trapiko po dyan sa area?
3: Ay, hindi po. Matatapos na po yan maya-maya lang at tinatapos na lang yung pagsasayos ng mga lanes at pag yan ay natapos na, palagay ko balik na yan sa dating kalagayan at pwede na magamit ang ating mga kalsada in the normal flow.
1: Okay po. Maiba lang ako, General, no? Masingit ko lang kasi ang MMDA may naging statement doon sa yung insidente sa Mandaluyong na isang retired general ng AFP ang nanutok ng barel doon sa isang PUB driver. Pero ang sabi po ng MMDA, mukhang pareho namang may pagkakamali eh. Yung nanutok na dating general, pati po yung PUB driver na nagpark ng sasakyan doon sa tapat ng bahay.
3: Regarding naman sa mga ganyan, pwede pong i-deflect ko na lang muna sa Philippine National Police sapagkat nagkakaroon na rin sila ng investigasyon. Pero in the strongest terms, kinokondem po natin yung paggamit ng baril sa ganyang mga insidente sapagkat hindi naman po karapat-dapat, hindi ho akma. Ang lugar na yan at ang insidente yan at ang sitwasyon na yan para maglabas ng baril, ang mga bagay-bagay po ay dapat pinag-uusapan na mahinahon. Sa ngayon po, nag-conduct po ng investigation na rin pati ang LTO, pati na rin ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan natin, lalo na ang kapulisan, para malaman ang dulo at mapanagot ang dapat mapanagot sa kaso na yan.
1: Opo, tsaka siguro po para po mapaalalahanan din yung mga motorista natin, ano, I'm sure mayroon pong patakaran ang MMDA when it comes to yung pagpapark po, lalo na po doon sa mga pangunahing kalsada. Pakipaalala lang po, General, yung ating patakaran doon.
3: Ang parking po ay nakasulat naman yan ng maliwanag sa ating Republic Act 4136, the Land Transportation Code of the Philippines. Nandiyan po yan, nakalagay at maliwanag yan, ay pinagbabawal naman ang parking sa mga driveways o sa mga daanan na maaring makasagabal sa paggalaw ng ibang mga tao. Pero ganun pa man, hindi pa rin natin pwedeng maging rason yan na dahil may illegal parking ay may inilalabas na baril ang kahit sino man sa atin.
1: Opo, alright po. General, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at happy Sunday po. Thank you, sir.
3: Maraming salamat din po, sir.
1: si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ang MMDA. So ngayon nakatutok na po ang MMDA para pabalikin po sa normal yung daloy ng trapiko doon sa area ng EDSA at siyempre po yung paglilinis ng mga naiwang kalat kung meron man po no, yung mga nagdaos po ng protesta dyan kanina sa EDSA.
0: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
1: At isa pa nga rin po sa babalikan nating issue, mahalagang issue pong pag-usapan ay yung nangyari pong shooting incident dyan sa Tacloban. Napakarami pong mga anggulo ang kailangan pag-usapan bukod po doon sa usapin ng pagpapababa. Posibleng pagpapababa po ng age of criminal liability. Isa rin po sa mainit na pinag-uusapan ay kung gaano ba kaligtas ang seguridad sa mga paaralan at ano po ang responsibilidad at pwede pang gawin ng ating mga eskwelahan para tuwing nagpupunta po ang mga estudyante, tuwing iniiwan po ng mga magulang ang kanilang mga anak, ay sigurado silang nasa secured na lugar yung kanilang mga anak. Kasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business for Education, PBED, si Sir Hannibal Bal Camwa. Sir Bal, good evening po sa inyo. Christian po sa DZMM.
4: Good evening also, Sir Christian. At maraming salamat sa inyong imbitasyon.
1: Nakakalungkot po no, yung nangyari doon sa Tacloban. At ang isa pong pinag-uusapan ngayon ay gaano ka-safe pa ang ating mga paaralan? Ano ang pwedeng gawin po ng ating mga eskwelahan para matiyak po na tuwing pumapasok at tumalabas ang mga estudyante ay safe and secured po yung ating mga menor de edad, mga estudyante?
4: Talagang nakakalungkot po yung nangyari sa Tacloban. Pero kung tayo po ay nakasubaybay sa mga pangyayari sa paaralan, hindi po yan isolated case eh. May weeks before that and even there are months before, no? May mga instances na rin po ng violence in school, no? So it has been an urgent problem na dapat kailangan tutukan ng ating pamahalaan, particularly ng DepEd. Kami sa PBED naniniwala po kami na unang-una kailangan po na nating i-secure ang, let's say, ang kaligtasan ng mga bata sa loob ng eskwelahan. Kasi ang eskwelahan ay tinuturing na parang pangalawang tahanan ng
1: correct
4: mga bata. Eh. Almost majority of their time, kapag nag-umpisa na pong pumasok sa eskwelahan ng isang bata, malaking oras, malaking bahagi ng kanilang oras ay ginugugol nila sa eskwelahan. So kung hindi tiyak ang kanilang seguridad sa eskwelahan, ay napakalaking problema po yan at napakalaking question po yan kung unang-una ay it's not conducive to their learning. No? So kung hindi po tiyak ang kanilang seguridad sa loob ng classroom, eh we can forget about the questions of talaga bang natututo sila. Kasi nga, hindi nila, they are not secure in the first place. So kailangan natin, I think, ng isang komprehensibong aksyon at sistematikong programa para to make sure that children go to school and they feel safe and secure para conducive ang kanilang pagkakatutang, ang environment sa kanilang pagkakatutang.
1: Nabanggitin nyo, Sir Bal, hindi naman to isolated case. Eh. Yun ang nangyari sa Tacloban. Eh. Long before this, may mga naitatala na rin tayong violence sa mga paaralan. Sa palagay po ninyo ng PBED po, no, ano ho ang mga nakita po ninyong loopholes when it comes to implementation ng security sa mga paaralan? At ano po yung dapat nilang i-improve? Starting today, lalo na po, ganun na po kalala yung naging sitwasyon, may namatay na po.
4: So, kami sa PBED, suportado naman po namin yung mga hakbang na ginagawa ng ating kagawaran ng edukasyon, ng DepEd. Particularly dun sa school safety audit na kanilang ginagawa, pagkatapos nga po ng sunod-sunod na pangyayari ng karahasan sa eskwelahan, no? Or threats to security din ng mga learners. So, yung school safety audit, and then particularly yung heightened na security measures na ginagawa din na in partnership ng mga schools at ng kanilang mga local governments. Pero kami sa PBED, naniniwala kami na dapat ito po ay dapat it should be a sustained action. Eh. Hindi po siya dapat na, dahil may nangyari, magkakaroon tayo ng heightened security in the schools. Ang ano po dyan is dapat na-anticipate at dapat po siya, sustained po siya. Kasi nga, Katulad po, no? Doon po tayo mag-focus lang muna sa nangyari sa Tacloban. Ang nasa news po ay parang madami po yung entrance and exit ng isa ng paaralan po na yun. Pero iisa lang po ang security guard. So ano po kaya po ang naging reason po noon? Is it a question of budget? Wala po bang budget ang eskwelahan para mag-hire ng mas maraming security guard? That's a question that we want to, in this case, baka pwedeng maisagot. Kung meron man pong budget, ay bakit hindi po nag-hire ng mas maraming security guard?
5: Correct.
4: Another po is, baka po pwedeng matingnan na dapat may partnership with their local government units. Meron pong mga eskwelahan na may mga partnership po sila sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga barangay, para po mag-deploy ng mga additional na mga personnel to secure the school premises. Not because na may ganitong nangyayari, pero it's a common practice for them. So let's say, for example, we've been to schools na tumutulong po ang barangay, nandoon po nakadistino yung mga kanilang mga tanod, especially kapag pasukan at labasan po ng mga estudyante para maging secure at maging matiwasay po yung pagpasok at paglabas ng mga estudyante. So I think it should be, as what I've said, sustained po dapat. Hindi lang po na dahil may nangyari, hindi lang po na dahil may sunod-sunod po itong mga nangyayaring karahasan at question sa security ng ating mga learners ay magkakaroon ng ganitong mga aksyon. For us in PBED, we are calling the government, particularly DepEd, for sustained action on this. Yeah. So para hindi na po siya mangyari ulit and we address the root of the problem.
1: Pero hindi naman po para maging hudyat itong mga nangyaring violence sa mga eskwelahan para payagan ang presensya ng mga polis sa loob na mismo ng mga eskwelahan.
4: Definitely po, kailangang pag-aralan po yan. Kasi looking at as well, kung titingnan po natin yan sa perspektibo or sa lente ng child protection, no? Iba po yung dating or iba po yung pananaw ng mga bata kapag may nakikita po silang mga uniform or armed personnel sa loob ng kanilang mga spaces na kung saan they feel safe. There are children na hindi nila nararamdaman na secure sila kapag may nakakakita sila ng armed personnel. So at the lens of child protection, ibang usapin po 'yon. Kaya ang pag-deploy ng mga kapulisan sa loob mismo ng paaralan, baka mas kailangang pag-aralan po 'yan at baka yung mga eksperto sa child protection ang kailangan magbigay linaw on that. But what we are, kami po sa PBED, ang aming pong pinapanawagan sa issue na ito ay kailangan secure ang ating mga eskwelahan para tuloy-tuloy ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Hindi po matututo ang ating mag-aaral, ang ating mga mag-aaral at mga estudyante kung una sa lahat, hindi nila ramdam na sila po ay safe and secure sa loob ng paaralan.
1: One last point na lang sa akin, Sir Bal, nabanggit mo kanina yung kahalagahan ng budget kasi may nakausap din po kaming nagbigay din ng posisyon tungkol dito na may mga umiira naman tayong batas pero mukhang ang nagkakaproblema ay sa implementation at nabanggit din po doon yung usapin ng budget. Sa tingin po ninyo, anong assurance ang dapat ibigay ng DepEd? Lalong-lalo na po sa mga public schools kasi yan ang matagal lang may mga problema at dumadagdag pa ngayon tuloy yung usapin ng seguridad. Gaano po kahalaga na merong mailaan na karapatang budget ang DepEd bukod po doon sa mga facilities ng eskwelahan tungkol naman po sa security? Lalo na po't may mga gantong balitang lumabas kamakailan.
4: I think dito sa usapin ng budget, napakalaki naman po ng naging budget ng education for this year. Particularly for DepEd. Malaki yung kanilang naging budget. No? But kung titingnan natin, itong school violence, may root cause ito eh. At kami, naniniwala kami, and studies would show, may mga pag-aaral po ang EDCOM 2 na may mga mataas ang cases ng bullying, particularly in schools, particularly in public schools. No? So, and this is contributory to heightened presence, no? Or yung sa mataas na, let's say, presensya ng school violence because of bullying. Kung titingnan din natin, may budget po ang DepEd I think starting 2025 and 2026 for additional guidance counselors in each of these schools para tumulong po, particularly sa mental health and psychosocial services, para may matakbuhan po at may mapagsanggunian ang mga mag-aaral natin kapag may mga ganito po silang problema. Ang nagiging issue po, ngayon na may budget na, is kulang po ang tao. Wala pong mga kulang po ang mga registered na guidance counselors at konti po yung mga nag-a-apply to become, let's say, guidance associate or guidance counselor assistants. As hindi ko lang po alam kung anong tamang tawag po doon. So konti po yung nag-a-apply. Pero marami po, may mga items po yan at na-budgetan po yan ng DepEd. So particular to that on guidance counseling, meron po yan, pero it's as what you've said, it's really the implementation at the school level. Kaya kami sa PIBED, naniniwala po kami na itong mga problema, itong mga issues na to, dapat empowered po ang ating mga eskwelahan, particularly yung ating mga principal, mga school heads, at ang ating mga kaguruan para sila po yung gumawa ng solusyon sa patnubay at gabay ng DepEd, sila po ang makakagawa ng solusyon na angkop sa kanilang problema. So let's say for example, kung ang isang eskwelahan katulad ng San Jose National High School in Tacloban, ang nagiging problema nila ay seguridad because ang daming entry and exit points, hindi nila mamomonitor, i-empower po natin ang eskwelahan na makipag-partner sa kanilang barangay, sa kanilang city government para makapag-augment. Matulungan po si ang eskwelahan sa mga problema at sa mga issues na kailangan nilang tugunan. So, I think kailangan din natin siyang tingnan na ang education kasi, especially doon sa local level at the school level, community responsibility po yan. Hindi po yan na responsibilidad lang po ng eskwelahan at ng mga guro. No? Community responsibility po kasi ang education. So, dapat malaki po ang papel ng ating mga local government units. Malaki din po dapat ang papel na ginagampanan ng ating mga parents. And then of course, yung ating mga eskwelahan at ang sangay ng gobyerno na in charge po sa education, which in this case is ang DepEd. So it takes a whole of community approach to solve these problems. Kami, ang siguro pang huling statement ko na lang po is, kailangan po, and I want to emphasize on it, na kailangan we make sure that our learners feel safe and secure inside the schools para po sila ay matuto.
1: Apo.
4: Para po sila ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagkatuto.
1: Magandang punto po, Sir Bal. Sir Bal, maraming salamat po sa ating discussion and we hope na talagang ma-consider din ito ng ating mga leaders at ng mga opisyal. Salamat po, Sir Bal. Till next time po.
4: Thank you. Anytime. Maraming salamat din po.
1: Ang Executive Director ng Philippine Business for Education, ang PIBED, si Sir Hannibal Bal Camua.
0: Story Outlook.
1: Alas 7:00 ng gabi mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa isang oras at kalahating kwentuhan dito po sa programang Story Outlook. Mabilis sa pagbati lamang po kay Tandy Maano dyan sa Lipa, Batangas. Good evening at ingat. Muli ako po si Christian Yosores. Inyo pong natunghayan ang programang Story Outlook. Susunod na ang GBU. God bless you. Kasama sina ating IMS Tareha at Father Eric Lacandula, SVD. Ingat po mga kapamilya. Have a great Sunday evening.
0: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, salamat sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin sa mga nakalipas na araw. At ngayong gabi, hinihiling po namin na basbasan mo kami sa aming mga pagninilay at basbasan mo ang darating na linggong ito. Nawa ang aming mga plano at desisyon na gagawin sa buhay ay naayon sa iyong kalooban. Patuloy nawang dumaloy ang iyong biyaya at mga pagpapala sa buhay namin upang kami ay maging matatag sa pagsunod sa iyong anak at maging instrumento rin kami ng pagpapala sa aming kapwa. Basbasan mo kami at basbasan mo ang God bless you. At ang lahat ng ito ay naalin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God bless you. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD. At syempre kasama natin ang ate ng ating programa.
1: Kala ko ate ng bayan. Ito na po ang inyong ating IBS Tareha, nagbabalik syempre para sa God Bless You 7 to 8pm dito pa rin sa DZMM Radio Patrol sa Strength at DZMM Teleradio.
0: Yun!
1: Diba? June 28, last Sunday.
0: Last Sunday of June. The month.
1: Yes.
0: Ang ganda ng pinos mo nung ano ha, alindun, nung isang araw.
1: Alindun pa.
0: Kahapon yata yun. Nakalahati na ng buwan. Single pa rin.
1: I love the consistency, Father.
0: Oh, consistency. Tama, no? Oh, so baka hanggang, ano yan, hanggang December.
1: You know, pero huwag daw mag-alala, Father. Oh. Sa mga single dyan, wala naman daw namamatay sa pagiging single.
0: Tama.
1: Pero maraming napapariwara at binabawian ang buhay sa maling partner.
0: Darating din yung para sa inyo.
1: Yes,
0: Laging maghintay at huwag padalos-dalos sa mga desisyon na ginagawa sa buhay.
1: At kung wala pang dumarating, isinusulat pa po ni Lord Jesus yung ating love story.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yun. You know?
0: Alam mo, ate, may marami akong na-meet kayong linggo. At sabi sa akin, nanunood daw sila at nakasubaybay sa ating programa.
1: Wow, salamat po. Actually, ang aga-aga si Calando Marquez ng LTAP, nakatutok na sa atin. Alam mo, bago pala nag-i-start ang program, naka-tune in na sila talaga.
0: Binabati ko rin si Ma'am Red De Leon. Magandang evening po.
1: Tapos, syempre, dito si Alan, sino ba to? Edgar Alan. Ayan, potensyano, nanonood din ngayon.
0: Yun!
1: Mga nakatutok sila. Marami yan eh. Actually, marami. Si Dr. Happy na lagi nakatutok din sa atin ang mag-asawa. So, hindi lang po namin kaya kayo maisa-isa. Pero, pwede naman kayo magpadala ng inyong mga greetings, di ba? At sumali kayo sa aming talakayan. So, ito, siguro para maganda, Father, simulan na natin sa tema.
0: Itong tema natin ngayong gabi ay napapanahon. Yes, napapanahon. Tapos fit siya sa lahat ng aspeto ng buhay.
1: Yes,
0: Dahil po yung tema natin ngayong gabi ay pagbabalanse ng oras sa pagitan ng paglilingkod, trabaho at personal na buhay.
1: Ayun,
0: pagbabalanse.
1: Alam mo, sa tatlong yan, nandun tayo lahat sa trabaho eh.
0: Di
1: ba?
0: Ang hirap nga, Ate Aimee, kasi time para mag-relax, para magpahinga, dinadala pa yung trabaho.
1: Yes, hindi mo naman maiwasan. Oo. Misan yung opisina, iniiwan mo na, so humahabol
0: pa. Yung kaibigan ko, sinebihan ko siya, alam mo, sa ginagawa mong yan, Saturday and Sunday, wala ka ng me time.
1: Yes, totoo yan.
0: Parang ang lahat ng oras mo, ng araw mo, ay nakagugulan sa trabaho.
1: Correct. Pinaparinggan mo ba ako, Father? Sabay, meron akong me time. I see to eat yung, kumbaga, binyari, sa gabi, di ba, may program, sa gabi dito. At saka ito, itong Sunday, di ba?
0: Yes.
1: So, yung umaga, tapos yung ibang mga oras, talagang yung nakasentro sa sarili ko at sa pamilya. At syempre sa Panginoon.
0: Ayun.
1: Yan. Meron ka talaga dapat nakalaan para doon. Huwag mong kalilimutan.
0: Alam mo kasi, Ate Aimee, yung sinasabi na there is wisdom in moderation or balance sa lahat ng bagay.
1: Yes,
0: Kasi halimbawa, sa pag-aaral na lamang, no, kahit kaano ka katalino or kasigasig mag-aaral, pag ang health mo ay nag-fail,
1: wala na lahat. Correct, At yung pinagtrabahuhan mong pera,
0: kulang na kulang pa yun para panggasto sa iyong mga bill sa ospital.
1: Tama, baka nga may utang pa, di ba? Tapos bandang huli kapag hindi ka pinalad at pumanaw ka, nakukawawa ang pamilya mo, di ba?
0: Kaya yung mga nagsasabi tawag nito, hindi para to sa pamilya ko, yung ginagawa ko. Hindi, kasi pag nagkasakit ka, yung pamilya mo, yung magbabatak ng hira para asikasuhin ka, alagaan
1: yung ka. Yung mga naiwan mong problema, di ba? Na actually, pag tiningnan mo, ikaw rin naman yung may gawa.
0: Yes.
1: So, tulad na nagkasakit ka, di ba? Tapos napunta ka sa, yun na, sa pagpanaw, eh kasi yun, hindi mo inalagaan yung sarili mo. At dito, medyo napapanahon yung ano ko, pero naalala ko dun sa F4 na ano na concert, di ba? Sabi ni ni Dao Mingzi, salita siya. Okay. O, sabi niya, yung greatest regret daw sa buhay, hindi naman talaga yung pagkawala nung isa. Kundi yung hindi mo kasi nabigay o hindi mo, alam mo yun, yung isang araw marirealize mo, yung tao pala na mahalaga sa'yo, memory na lang.
0: Yun nga yung napakahirap.
1: Yes, kasi nga, wala kang oras, hindi mo mabalanse yung paglilingkod, yung trabaho, personal na buhay,
0: yes,
1: importante po yun.
0: Ganon din sa paglilingkod, Ate Aimee.
1: Yes.
0: Kung uubusin mo yung oras mo sa paglilingkod, tapos nawawalan ka ng oras para sa pamilya mo, parang hindi masaya si Lord doon.
1: Correct. Ayaw niya yun, na iniiwan mo naman talaga yung pamilya. Dapat nga sinasama mo yung pamilya mo.
0: Yun. Ang napakahalaga doon ay dapat na balance sa pagitan ng paglilingkod sa simbahan at sa pamilya o sa personal na buhay.
1: Kasi di ba, Father, kapag naglilingkod ka sa pamilya mo, it's like naglilingkod ka rin sa Panginoon.
0: Yes, oo.
1: Kasi sila yung parang ipinagkatiwala sa iyo para alagaan mo sa mundo, yung mga anak mo, di ba?
0: Iiwanan mo yung nanay mo na may sakit, tapos mag-join ka doon sa isang activity sa church. Mas magandang unahin mo muna yung ano mo, yung parents mo.
1: Maiintindihan 'yon.
0: In fact, isa siyo sa mga ano eh, sa Ten Commandments.
1: Ano yun, Father? Sige nga.
0: You honor your father and your mother.
1: Hindi lang yung
0: pagpapahalaga.
1: Hindi lang yung nangungupo ka, o kaya nagpapadala ka ng pera.
0: Hindi
1: diba?
0: Lang yun. Kundi yung pagbibigay ng oras. Sabi nga, kung mahal mo yung isang tao, dapat lagi kang mayroon ng time. You create time for that person.
1: Tama, alam mo, Father, talaga, ngayon, sa family namin, Father, may pumanaw sa pamilya ko, no?
0: Okay.
1: Sa kaanak. Ngayon, alam mo, nakakalungkot na kung kailan wala na, at saka ngayon, kasi ano ba't biglang namatay? Actually, hindi biglang namatay. Kaya lang, hindi mo na malaya na lumipas yung panahon. Tapos hindi mo na malaya na meron na siyang masakit, di ba? So, nung nandun na, tsaka mo lang na-realize, sasabihin natin, ang bilis ng panahon, bigla siyang namatay.
0: At lalong-lalo na kung yung tao ay malihim.
1: Tama,
0: Hindi ko na to sasabihin. Hindi ko na to sasabihin kasi ayokong mag-alala sa akin.
1: Mag-alala, So, kailangan may time talaga tayo para makita natin at maramdaman naman ng taong mahal natin, na mahal natin. Hindi yan ano lang salita, di ba, Father?
0: So, lahat ng sobra ay hindi maganda.
1: Ayan, tama. Amen to that, Father.
0: Kung kaya nga yung ating question ngayong gabi,
1: ano?
0: Paano mo binibigyang halaga ang iyong spiritual na buhay sa kabila ng maraming kabisihan sa trabaho at personal na buhay?
1: Naku, maraming tatamaan dito, Father. Ayan.
0: Paano nga ba binibigyang halaga, no? Oo, kaservisyo.
1: Hindi makapagsimba dahil pagod na pagod daw sa trabaho.
0: Yun nga. Diba? Alam mo, Ate Aimee, kanina, yung isa sa mga paalala ko ay wala naman talagang taong busy. Like itong inuulit-ulit, walang taong busy. Nakadepende yan sa lahat ng ating priorities at yung values natin na pinapahalagahan sa buhay.
1: Ayun. So doon nakadepende.
0: If you would always make excuses para sa pamilya mo na busy ka sa trabaho mo, ang ibig sabihin lang yan ay hindi mo prioridad ang pamilya mo.
1: Yes. So bakit ka ba nagtatrabaho? Baka para personal mo.
0: Para personal.
1: Oo, 'di ba? Yung mga gusto mong mapuri ka, gusto mo na magkaroon ka ng maraming material things na sabi mo sa pamilya mo pero actually para sa sarili mo ng kasiyahan.
0: Meron nga akong kaibigan, Ate Aimee, isa siyang teacher, mas pinipili niya mag-stay sa boarding house up to weekend.
1: Bakit?
0: Sabi ko, mag-stay ka sa ano mo, sa mga anak mo. Napakahalaga niyan. Kasi yung presence mo bilang nanay, wag ka lang nakadepende sa tatay. Although yung tatay ay hands-on naman siya sa mga bata. Pero iba pa rin kasi yung presensya ng nanay. Huwag mong gagawing rason ang trabaho, ang school, work. It's a noble profession, ang pagtuturo.
1: Yes.
0: Pero iba pa rin ang yung role ng isang nanay na ginagampanan niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa school, uwi siya sa bahay. At doon niya na-exercise ang kaniyang papel bilang nanay, ilaw ng tahanan.
1: Tama. Doon nararamdaman ng bata eh. Actually, kahit busugin mo yan ng material things, di ba?
0: Tama.
1: Pagdating ng paglaki niyan, di ba, may pelikulang ganun. Parang binigay ko lahat, sabi ni Vilma Santos.
0: Tapos bakit
1: ganyan yung ugali mo, di ba? Wala akong kasalanan sa iyo. Ano sabi ng bata doon sa dialogue, no? Akala mo lang wala. Pero meron. Kasi hindi yan tungkol sa pera talaga. Diba? Iyan niya ay tungkol sa presensya mo kapag ka nalulungkot yung bata o kung sino man yung mahal mo sa buhay, ay nandun ka sa tabi niya. Yun. So ulitin natin ang tanong. Father.
0: Paano mo binibigyang halaga ang iyong spiritual na buhay sa kabila ng maraming kabisihan sa trabaho at personal na buhay?
1: Ganon din kay Lord eh, no?
0: Oh, oh.
1: Ah, busy ka ba? Sige, oh, busy rin ako eh.
0: Oh, oh. Bahala ka.
1: Ito po yung number, ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ayan ha. Diyan nyo po ikomento yung sagot dun sa tanong at baka meron pa kayong ibang mga gustong ipabati or yung mga gustong komento sa amin pong discussion ni Father Eric tonight. Ayan, dyan po kayo magpadala. Okay, yung may mga tanong pala, Father, aga-agahan nyo yung pagpapadala.
0: Oo naman, para mabasa natin kaagad.
1: Para
0: baka masagot. Prepare tayo, masagot
1: oo,
0: natin.
1: Para masagot po yung inyong mga tanong. So ngayon, Father, bilang panimula.
2: Serbisyong Simbahan.
1: Hinimok po ni Cardinal Jose Advincula ang mga Katoliko na maging instrumento ng pagbabago sa halip na maging keyboard warriors sa social media. Sa kaniyang humilya sa Quiapo Church sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, sinabi ng Cardinal na madaling punahin ang mga problema sa lipunan, pamilya at simbahan, ngunit kakaunti ang handang kumilos upang magdulot ng pagbabago. Binigyang diin ni Advincula na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sariling pagbabagong loob, integridad at paglilingkod sa kapwa. Hinikayat din niya ang mga mananampalataya na tularan si San Juan Bautista sa tapang sa kababaang loob at pangunguna sa pag-akay ng iba palapit sa Diyos.
0: At isa pang serbisyong simbahan, inaprubahan ng Vatican ang pontifical coronation ng imahe ng Maria

0: imahe ni ng Maria, ng San Ina ng Kapayapaan na dinarayo ng mga deboto sa Montalban, Rizal. Bakit kailangan, Father, ng pontifical coronation?
1: Ito ay recognition, Ate Aymina. Okay. Hindi lang ito lokal, kundi ang recognition niya ay umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo.
0: Okay, Vatican na, talaga Vatican mismo.
1: Vatican ang nag-approve ng coronation niya. Pero naman kasi yung coronation ay nasa diocesan level or nasa national level, pero ito ay international recognition.
0: Wow. Kaya ko tinanong.
1: So, inaakyat yung level ng pagkilala.
0: Ayun. Oo. Kaya ko po, para mas maintindihan ng tao kung ano ba yun sinasabi. Kasi yung mga ganito, parang hindi nga naintindihan ng mga ordinaryong nagsisimba. Ayun pala.
1: So, ibig sabihin, pag mayroon ng pontifical, ibig sabihin, ang Santo Papa ang nagbigay ng approval.
0: Wow. So, ganun pala yun. Imagine that, no? Hindi natin alam yung mga nagsisimba doon sa may Montalban, Rizal. Ang talagang Pilipinas ay maraming devotee dito ni Mama Mary.
1: Mama Mary.
0: Yes. Talagang yan ay kinikilala ng mga Katolikong Pilipino.
1: Yes.
0: Diba? Uy, kanina, no, bago tayo mag-gap, Father, at bago natin para mabigyan daan yung ating guest, ano?
1: Guest,
0: kanina doon sa simbahan, kinuwento ni Father doon sa St. Paul po, no? Yung doon sa Roma, Father, kasi syempre, hindi naman kakaunti ang Pilipino nakakarating pa doon. Pero meron pala doon, hindi ko pa po kasi yun narating. So, meron pala doon tatlong fountains.
1: Oh, yeah.
0: Oo, na ang ganda pala ng sinisimbolo noon, Father.
1: Tres
0: Fontanes?
1: Fontanes, oo.
0: Na ang sinisimbolo pala noon, nung pinugutan ng ulo.
1: Yung tatlong beses kasing lumundag yung ulo.
0: Ni St. Paul.
1: St. Paul. At doon sa bawat nilundagan, ay mayroon ng spring na bumipal.
0: Yes, oo.
1: At yung spring na yon ay nakakapagpagaling.
0: Wow, yun daw yung talaga. Actually, parang dugo yata yung gumanon doon. Pero nagkaroon nga ng bukal ng tubig. Tapos yung pala ay parang meron tatlong parang sa loob, no, may tatlong paano ba tawag doon? Kapilya.
1: Yes.
0: Doon yung exact location, Father.
1: Yes.
0: Wow, ang galing, no?
1: Nakarating ako doon, Ate Amy.
0: Kaya nga,
1: isang biyaya din ang marating yung iba't ibang mga basilika na ito sa Roma mismo.
0: Ayun, ang tawag is basilika.
1: Basilika. St. Paul.
0: St. Paul, Pero di ba, no, doon grabe, sabi nga kanina, ano ba yung hindi sinasabi na gawin natin yung ginawa niya, di ba? Pero ano ba yung pwede mong, yun talagang yung buhay mo, di ba, iaalay mo. Doon nakita kung bakit sila talaga yung sinasabing pillars ng ating...
1: Sa akin, Ate Aimee, nakikita ko yung si St. John the Baptist bilang modelo ng yung ano siya ng truth, advocate siya ng truth. Lalong-lalo na sa ano natin, sa profesyon na ito, sa trabahong ganito.
0: At sa mundo na napakaingay na puro parang nangingibabaw ang kasinungalingan.
1: Fake news, yung disinformation.
0: Dapat
1: maging masigasig talaga tayo sa pagpapahayag ng katotohanan.
0: Yes. Kanina nga may prayer din bago nagsimula yung mass para doon na talagang sana ang komunidad po ay magising tayo at magsalita tayo para sa katapatan at katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan sa mali.
1: Yes.
0: Diba? Kasi pag tayo nagbulag-bulagan sa mali, para nakikiisa na tayo
1: dun sa mali. Tinotolerate natin yun.
0: Yes. Yun po. No? So, ang ganda sana nakapagsimba ang lahat. Diba? Yung mga hindi po nakapagsimba, pwede pa naman online, pero syempre iba talaga kung pupunta tayo doon.
1: Yes. Yung participation natin sa pagdiriwang ay napakalaga. Physical presence natin.
0: Ayan. Okay, 7:18. Siguro agahan ko ng konti ang gap, no? Para pagbalik po namin, makakausap na natin sa pamamagitan po ng Zoom. Sino ba, Father, ito? No?
1: Okay, yung atin pong bisita ngayong gabi ay member ng Knights of Columbus, isang Eucharistic minister at the Diocesan Shrine of Jesus and Divine Word sa A. Rodriguez Avenue, Quezon City. At member din siya ng Lectors and Commentators sa Manila Cathedral. Medyo busy itong guest natin ito.
0: Wow.
1: In fact, Ate, may pangalawa niya na to dito sa programa. Last year din ay na-invite natin siya.
0: Okay.
1: So mamaya po pagbalik natin, i-welcome natin sa programa si Brother Michael Cabra.
0: Yes, nasa Zoom na siya. So Brother Michael, diyan ka lang ha. Huwag ka nga alis, saglit lamang. Muli magbabalik po ang
1: God Bless You!
2: GBU, GBU, God Bless You, God Bless You.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
8: Love,
9: ano ever best food mo in the world?
10: Of course, yung ginawa natin together.

0: Oh. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: GBU, God bless you sa DZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos sa lataan at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
3: Okay, we're back po ating Amy, syempre with
4: Father Eric.
3: Oop, microphone. May energy pa naman si Father.
4: With Father Eric po.
3: Okay, nasa Zoom na yung ating guest, Father.
4: Oo nga eh. Brother Michael, good evening po at welcome sa God Bless You.
3: Good evening, brother.
5: Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Magandang gabi po, Father Eric.
4: Oh.
5: At magandang gabi po, Sister Emmy.
3: Ayun. Okay. Oo, naku, good evening po. Kumusta po kayo ngayong gabi?
4: Uh-oh.
3: Ngayong araw?
5: Medyo naging abala lang din sa services kanina.
3: Ah, yes. Mm-hmm. Oo, naku, salamat.
4: Lalo na paglinggo, no?
3: Oo, salamat po dahil alam namin abala ka, pagod, pero and yet may oras ka para po dito sa God Bless You. Salamat sa lahat.
5: Ayaw po, pagkakataon din po ito para makapagservisyo po doon sa mga nakikinig po sa DZMM.
3: Wow.
5: Lalo na po sa programa natin na
3: God bless you.
4: Sa God bless you.
5: God bless us.
3: Opo. Naku, mauna na ako, Father, magtanong.
4: Sige,
3: ha.
4: Ate Amy,
3: oo, naku, sinabi na kasi ni Brother Michael na abala siya kanina, di ba? So, alam ko yung word na abala, yan na yung pinaka, siguro best description ng iyong pang-araw-araw na buhay, Brother. Pero paano mo po ba binabalansi pa yung oras? Kasi 24 hours lang ang isang araw, pero ikaw mukhang pang 48 hours yung duty, yung ano mo, pinagkakaabalahan mo. Anong ginagawa mo? Tapos ano ba yung sa personal na buhay? Ano yung mga iba mo pang, alam na, activities daily?
5: Unang-una po, syempre, pagising po sa umaga, kailangan nating magdasal agad. Kasi pasalamat na tayo'y nagising pa. Napakahalaga po ng tamang pagbabalanse ng oras dahil ang Diyos po yung nagbigay sa atin ng iba't ibang responsibilidad natin sa pamilya, sa trabaho, tsaka po yung services po natin sa simbahan.
4: Mm-hmm.
5: Kapag napabayaan natin ang isa, naapektuhan po yung kabuuan ng ating buhay. Sa aking personal na buhay po, inuuna ko yung relasyon ko siyempre sa Diyos. Kaya nga po pagkagising, katulad po ng sinabi ko kanina, nananalangin po agad ako bilang pasasalamat na nagising pa po ako. Pagninilay din po sa kanyang salita, pagkabangon ko po sa kama, diretso po ako dun sa TV, bubuksan ko po siya, makikinig po ako ng online mass. Kapag na nakikinig po ako nung misa araw-araw, malaking tulong po yun kasi nakakapagnilay-nilay po ako sa banal na salita ng Diyos. Mm-hmm. Kasunod po nito, syempre, yung aking pamilya at yung trabaho ko rin po. Yung ministry po ay mahalagang bahagi ng buhay ko. Ngunit, syempre, naniniwala ako na mas magiging mabunga po yung paglilingkod ko kung maayos din po yung personal kong buhay. Ang tunay na balansi po kasi hindi pagbibigay ng pantay na oras sa lahat ng serbisyo ko, kundi pagbibigay po ng tamang prioridad ayon sa kalooban po ng Diyos.
3: Napakaganda na sinabi, diba? Mm-hmm. Oo, no? So kung hindi nga naman maayos yung at balansi yung personal mong buhay, parang lahat nga magiging magulo, eh, no?
4: Tama, oo.
3: Oo.
4: Kasi yung first thought mo sa umaga, yan na yung mag-lead sa'yo, eh.
3: Oo.
4: Sa buong araw.
3: Oo.
4: Eh kung nagsimula kang wala kang plano,
3: nakasimangot
4: ka, sama ng gising mo.
3: Pagod ka.
4: Yun. The whole day, sigurado ako apektado ang iyong mga gagawin sa buhay.
3: Oo. At maganda rin yung sinabi ni brother na pagkagising niya sa umaga, talagang prayer muna.
4: Uh-huh.
3: Oo. Uh-huh. Taksi, talaga magpapasalamat ka ba? Salamat, nagising ako.
4: Oo. Yung malaking biyaya yan, Ate Aimee. Yung iba hindi na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na
3: Magising. Oo, diba?
4: Na-extend yung tulog.
3: Oo, tapos siya, dahil may nakapila na siyang gagawin eh. May mga plano na siya on a daily basis. Trabaho, everything, pamilya, diba? Lahat ng yung gifts from God.
4: Yeah.
3: So, kumbaga, the fact na meron kang pagpupuntahan trabaho, abay, sobrang nagising ka na, may trabaho ka pa, may pamilya ka. Ang daming dapat ipagpasalamat sa umaga.
4: Oo, ang problema kasi sa karamihan ay yung pagising, pagdilat ng mata sa umaga, ang unang hinahanap ay...
3: Problema. Diba?
4: Cellphone, ako
3: sagot ko, problema. Kasi isipin niya agad, kulang na naman yung budget ko ngayong araw na to. Di ba problema yun, Father?
4: Tama.
3: Tapos cellphone. Mm-hmm. Kasi titingin sa cellphone, problema na naman ang nakita. Ayan. So anyway, Father.
4: Brothers, sa paglilingkod sa simbahan at sa pagmimisyon, tayo ay mga tinatawag na collaborators lamang. Tayo ay mga servants lamang o kabahagi ng misyon ng Panginoon. So para sa iyo po, bilang lingkod ng simbahan ng matagal ng panahon, siguro nagsimula ka bilang nung kabataan mo pa or
3: yes,
4: nung
3: bata nagsakristan
4: ka pa siguro noon, no, bago naging extraordinary minister of the Eucharist. Tapos ngayon, member ka ng lectors and commentators at iba-iba pa mga ministers sa simbahan. Ano yung understanding mo, paano mo sa amin na ibabahagi, ano pa itong tinatawag na servant leader, ang pagiging servant leader, at ano yung mga katangian nito?
3: Alam mo, hirap pa, servant na leader
4: servant na leader.
3: Pinagsama.
4: Oo. Kasi napakahalaga nito, Ate Aimee, sa buhay ng paglilingkod sa simbahan.
3: Sige po, brother?
5: Yes po, ang idolo ko po talaga pagdating po sa servant leadership, yung pong si Brother Rene Sarmiento po, isa po siya sa dati pong state deputy po ng Knights of Columbus. Lagi ko po siyang iniidolo sa mga gawain po niya sa simbahan. Sa kanya ko rin po natutunan na ang servant leader ay hindi naghahanap ng posisyon, kundi ng pagkakataong makapaglingkod. Ginaya natin si Jesus na nagsabi, ang anak ng Diyos ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang servant leader ay mapagkumbaba, marunong makinig, may malasakit, responsable, may integridad, at marunong magturo at maghubog ng iba. At higit sa lahat po, inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa sariling kagustuhan.
3: Okay.
5: Hindi siya naghahangad ng pagkilala, kundi ng kaluwalhatian ng Diyos.
3: Opo.
5: Ang tunay na leader ay unang naging mabuting lingkod.
3: Brother, are we talking about Attorney Rene Sarmiento? Tama po ba?
5: Yes po, the former commissioner po ng COMELEC.
3: Member siya ng Constitutional 1986 Constitutional Commission.
5: Yes po, Commission. Tama po ba yun
3: dyan? Isa sila sa nag-draft ng 1987 Constitution. Imagine, pero ang dami niyang lakas para sa simbahan.
4: Yun, oo. At diba? Misa din ay nagkisigyan sa amin.
5: Kaya
4: nga
5: po, idol ko po talaga siya, Sister Aimee. Napakagaling po niya.
3: Okay, naku. Pero ang hirap talaga, no? Pag inisip mo, hindi ko alam kung ano. Talagang biyaya ng Diyos yung lakas nila, Father. Kasi yung maging simpleng servant ka, ang sobra ng mahirap, diba? Tapos yung maging leader ka pa, habang ikaw ay nagiging servant, napakahirap.
4: Napakaganda kasi nito, Ate Aimee, na ikaw yung naging instrumento para ibang tao ay ma-direct sa Panginoon.
3: Yes,
4: hindi ma-direct sa iyo.
3: Oo.
4: Kasi ang iniiwasan natin dito sa ministry ay maging me.
3: Oo. Ikaw na, ikaw yung naging mahalaga.
4: Sentro.
3: Oo.
4: Na instead na dadalhin mo ang mga tao kay Lord, nagiging ikaw yung sentro ng kanilang atensyon.
3: Pagka ganun, nagiging parang isa lang siyang ordinaryong trabaho, posisyon na may taglay
4: nagiging,
3: ng kapangyarihan, ng feeling mo, di ba?
4: Nagiging secular ang mga bagay-bagay. Kasi dapat ang ministry, it's service yun siya eh. Not sa ano natin, sa kabubuti natin, kundi sa kabuti ng simbahan at sa kaluwalhatian ni Lord.
3: Amen. So ito yung parang hindi mo kumbaga hindi rekta, pero nagiging parang isa kang disciple. Bilang ikaw ay servant leader.
4: At sa ministry mo rin bilang isang servant leader, ay dito mo na exercise, dito mo na ipapahayag ang iyong pananampalataya.
3: Opo.
4: Kung gaano kakalakas ang prayer life mo, kung gaano kakalapit sa Panginoon, dito yan nakikita sa pamamagitan ng iyong commitment sa iyong paglilingkod.
3: Amen. Ganun yun. Kumbaga ang training ni brother, ilang taon ka nagsimula, brother, dun sa para maabot mo yung pagiging yung level na yan ng paglilingkod?
5: Actually po, palaki po ako ng mga brothers and priest po ng Salesians of Don Bosco.
3: Okay.
5: 6 years old pa lang po ako. Nasa nag-aati na po ako ng katisismo na binibigay po ng mga Don Bosco priests and brothers po doon sa Don Bosco Mandaluyong. Kasi batang kalsada po ako batang kalye. Kami po yung mga nahatak ng mga pare para doon maglaro sa kanilang basketball court at football field. So, dahil po doon, nailayo po ako sa mga masamang elemento sa kalsada. At doon ko po nasaksihan yung mga servant leadership ng ating pong mga Salesian priests and brothers. Oh. At dahil po sa kanila, na inspire po ako. Kaya nung ako po ay grade 4 pa lang, sa murang edad ko ng 10 taon, nakakapagturo na rin po ako ng katisismo sa ganong edad pa lang po.
4: Oh.
5: At nagpatuloy po yun, nagdire-diretso po yun hanggang sa ako po ay nag-high school. At nung ako po ay nag-college, na inspired din po ako na pumasok sa seminaryo kasi nga po, yun yung aking naging inspirasyon o motivation, maglingkod sa simbahan. Katulad po nung naranasan ko pong paglilingkod sa amin nung mga Salesian priests and brothers po. Kaya nadala ko po yun hanggang ngayon. Mm-hmm. Ngayon po, miyembro po ako ng Knights of Columbus.
4: Mm-hmm.
5: Ako po ay nagkoconduct po ng mga formation seminar para po sa mga different levels po ng Knights. At the same time, ako po ay, dahil po dun sa binigay sa akin ang king talento na makapagpahayag, ako po ay nag-lector commentator po sa Manila Cathedral.
3: Wow.
5: Napakasarap po ng feeling tuwing pupunta ka po dun sa harap ng altar, babasahin mo yung salita ng Diyos, maraming makikinig sa iyo. Iba po yung feeling, kumbaga it's a bliss po yung feeling na na ibabahagi mo yung talento mo, na ibabahagi mo yung salita ng Diyos doon sa mga ma-attend po ng misa.
3: Wow, napakaganda, di ba? Yung journey pala niya, no? Mula sa kalsada, patungo sa simbahan, patungo sa harapan ng Panginoon, di ba? So dito talaga, ang ganda na ikwento ni brother, no? Yung kwento ng kanyang, yung journey niya. Kasi dito, maganda itanong father, yung, di ba, nakikialahok siya sa iba-ibang mga activities sa church, di ba? So ikaw, brother, sa karanasan mo, para maibahagi din natin, ano yung mga effect nito? Bagamat kitang-kita na sa kanya, pero ano yung effect nito sa iyo sa buhay ng isang tao? Yung nakikilahok siya sa simbahan, hindi lang siya ordinaryong
4: nagsisimba
3: once a week, di ba?
4: Yung iba kasi dyan sa mga maninimba, dito na lang ako, maupo na lang ako dito, makinig na lang
3: nandun
4: ako.
3: Nandun pa sa dulong-dulo.
4: Nasa pinakadulo pa yan.
3: Nakikita ko yung sa simbahan, luwag naman sa harapan, lahat ng tao nasa dulo.
4: Ano po yung positive at mga challenges na dulot nito sa buhay ng isang mananampalataya?
3: Opo,
5: napakaraming biyaya ang paglilingkod sa iba't ibang ministry po sa simbahan. Lumalalim ang ating pananampalataya, lumalawak ang ating samahan sa simbahan, at mas nagagamit natin yung mga talentong ipinagkaloob ng Diyos para sa kapakanan po ng iba. kung merong kang kakayahan na magpahayag, katulad po nung ginagawa ko as lector commentator, malaking tulong po yun sa mga umaaten sa simbahan. Kung meron ka namang talento sa pagkanta, pwede ka pong sumali sa choir para mas maging maganda yung takbo po ng misa kapag maganda po yung boses ng mga kumakanta. Ganon din po yung mga nagseservisyo sa altar, yung mga altar servers po natin. Ganon din po yung mga greeters and collectors. Kapag ikaw po kasi naglilingkod, bahagi ka po ng ministry, mas naiintindihan mo po yung nagaganap na misa. May mga hamon din kapag sobra yung tinatanggap nating ministry. Yung bang lector commentator ka na, extraordinary minister ka pa, tapos ikaw pa yung altar server, tapos walang choir, ikaw na rin yung kakanta, medyo nakakapagod po yun. Kapag sobra po yung tinatanggap nating ministry, maaari tayong mapagod, mawalan ng oras sa pamilya, at yung trabaho pwede maapektuhan, at maging yung mga personal na panalangin natin, maapektuhan din po. Kaya mahalaga po yung discernment. Hindi lahat po kasi ng magandang opportunity o hindi lahat ng ministry salihan natin, automatikong tawag po ng Diyos yun. Mas mahalaga po kasi yung maging tapat kaysa maging abala.
4: Oo, ipapasok ko na rin dito yung multitasking, Ate Aimee.
3: Oo.
4: Kasi isa sa mga nais natin na itanong kaya Brother Michael ay yung naidudulot, yung ano yung masasabi mo sa yun nga yung kanina, choir na, lector pa, sacristan pa, priestly minister pa, tapos collector pa,
3: altar server pa.
4: Parang sa kanya na nakasentro ang lahat ng mga gawain.
3: Buti na lang si Father hindi niya pinalitan.
4: So ito yung mga challenging na aspeto ng paglilingkod, Ate Aimee. Na para bang kung marami kang hats na ginagampanan sa isang ministry, sa isang simbahan, sa isang community.
3: Opo.
4: Nawawalan din yung yung quality ng paglilingkod mo.
3: Yes, oo, syempre. Divide mo lang yung lakas mo tsaka oras mo.
4: So yung time na para sana sa pag-acquire, pagbabasa, hindi mo maibibigay yung best mo.
3: May tawag kami dyan
4: Ano?
3: Sa trabaho namin, Father. Depokado ka. Depokado. Akala mo nakafocus ka, pero sa dami ng pinupokusan mo, na depokado ka na. So wala nang quality lahat 'yon. Tatapos mo naman lahat. Totoo 'yon. Nagampanan mo lahat.
4: Pero yung kalidad ng ng pagtrabaho mo, yung trabaho mo, yung output mo,
3: less yung quality. Meron pa sanang igaganda 'yon. So 'yon.
4: Okay lang sana kung isang ministry pero nandun yung heart mo.
3: Ay sabi nga niya kanina ni Brother, mas mahalaga maging tapat kaysa maging abala.
4: Diba?
3: Tama. Kasi when you enter on something, di ba, kailangan i-focus mo yung sarili mo, ibigay mo lahat doon. And then kung meron ka pang matitira at na perfect mo na yan, tsaka ka ngayon magpunta sa isa pa. Hindi yung lahat gusto mo.
4: Ang tagumpay sa isang ministry ay hindi sa kabisihan.
3: Correct.
4: Kundi sa quality ng pagsiservisyo na ibinibigay mo.
3: Kaya nga dalawa lang kamay natin Di ba binigay ni Lord? Hindi katulad ng octopus, ang dami. Di ba? So dalawa lang ang ibinigay niya sa atin kasi tas isa lang ang puso natin, di ba? So yun. Pero maganda yung tanong sa multitasking, Father.
4: Okay, sige.
5: Opo, naniniwala ako na may limitasyon po ang multitasking. Maaari itong maging kapaki-pakinabang kung maayos ang pagpaplano, pero kapag sobra na, sabay-sabay na ang responsibilidad, bumababa po yung kalidad ng ating paglilingkod. Sa community po, maaaring mawala ng continuity yung programa. Sa pamilya, babawasan yung kalidad ng oras sa pamilya. Sa ministry naman po, maaaring maging sanhi ito ng burnout. At mababawasan po yung sigla natin sa paglilingkod. So, mas mahalaga yung pagiging faithful kaysa pagiging busy uli. So, mas mabuting mahusay ang isang ministry kaysa maging marami yung ministry, ngunit kulang naman yung atensyon.
3: Tama.
4: Alam mo, Ate Aimee, ito yung nakakatakot din. Yung masigasig sa una, first 1 year, 2 years, 3 years.
3: Tapos nawawala.
4: Tapos mamaya, sasabihin ayoko na dahil pagod na ako.
3: Na burn out. Hindi ko alam kung saan 'yan masisisi, kung dun sa komunidad o siya na tumanggap ng napakaraming
4: responsibilities.
3: Tapos bandang huli, hindi pala makakaya.
4: Oo,
3: 'di ba? So 'yun, well, siguro isa nga 'yun sa challenges, no. At kanina sabi ni Brother Michael, mahalaga na magkaroon tayo ng discernment. Hindi lahat ng opportunities na dumarating ay galing sa Panginoon.
4: Oo.
3: O naais man niya, galing man sa kanya, na doon 'yun ang maganda sa ano natin eh, Father, pagiging Kristiyano. Binibigyan niya tayo ng liberty na mag-isip at magdesisyon.
4: Oh, kasi
3: with his guidance, of course.
4: At the end of the day kasi, tayo pa rin mapapasya kung alin doon yung pipiliin natin at ikabubuti din natin na ma-exercise natin, ma-share natin kung anong meron tayo, yung talents natin.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kasi binigyan tayo ng talents tapos hindi naman, kung hindi natin gagamitin, malulungkot si Lord doon.
3: Tama.
4: Pero sa paggamit naman natin ng ating mga talents, dapat babalansehin natin.
3: Ayaw din naman yan na maabuso yun.
4: Yes. Yun yung ano doon, yun yung danger na pwede nating ma-experience sa pakikilahok natin sa iba't ibang ministry sa loob ng simbahan.
3: Amen. Naku. So, Father, magbe-break lang ako ha. Brother Mike, diyan ka lang po sa Zoom. Huwag ka munang bibitaw. Magbibigay lang kami ng ilang paalaala ni Father Eric. So, diyan lang kayo dahil hindi pa po tapos ang
4: God bless you!
2: GBU. God bless you. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. GBU, GBU. God bless you, God bless you.
3: Okay, ayan, balik muna tayo dito, 'di ba? Dahil para tapusin na natin ang ating yung ating munang interview kay Brother Michael Cabra. Member po siya ng Knights of Columbus, Eucharistic Minister ng Diocesan Shrine of Jesus sa Divine Word sa Quezon City at miyembro siya ng Lectors and Commentators sa Manila Cathedral. Wow. Ang dami niyang hats, kumbaga.
4: Oo. Pero sabi nga natin kanina, paano ibabalanse ang lahat ng ito.
3: Oo.
4: Na hindi naman ako compromise ang isang ministry over the other.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga, di ba, pag sobra yung ating ministry, ang dami nating ginagampanan na tungkulin, yung quality ng ating paglilingkod ay naaapektuhan.
3: Yes, so, pero magandang matanong si si brother, no, sa multi, may art ang multitasking eh. Pero, syempre, lalo ngayon na parang mas abala ang mga tao. Parang ang dami-dami pinagkakaabalahan ng mundo ngayon. Pero paano nga ba ma-encourage yung lahat ng servant leaders, no, Brother Michael, sa simbahan na nagpe-persevere, you know, nagsisikap na pagbutihin pa yung ministry. At siguro dagdag natin, paano tayo makaka-encourage pa ng mga tao
4: na mas dumami pa ang maging active sa ministry.
3: Yes, na maglingkod sa church. Yun. No? Hindi lamang sa trabaho at sa pamilya, kundi pati sa church, isama yun. Brother? Brother?
5: Ayan, hello, parang, po, medyo mahina lang po yung dating. Pero para po rin sa question natin na paano natin i-encourage ang lahat ng servant leaders sa simbahan na mag-persevere at pagbutihin po ang ministry. Sa lahat po ng servant leaders na nakikinig po sa atin ngayon, nais ko pong ipaalala na ang bawat sakripisyo natin ay nakikita po ni Lord. May mga pagkakataong mapapagod tayo, madidismaya, o tila hindi napapansin yung ating ginagawa. Ngunit ang tunay nating pinaglilingkuran ay si Kristo po. Patuloy tayong manalangin, magpaalalim ng relasyon sa Diyos. Suportahan po natin yung isa't isa at huwag nating kalimutang alagaan din natin yung sarili natin para mas tumagal at mas maging mabunga yung ating pong paglilingkod. Tandaan natin yung sinabi ni San Pablo, it is required in stewards that they be found faithful. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging abala lamang, kundi maging tapat.
4: Yun.
3: Naman, di ba? Hindi tayo tinatawag ng Diyos na, ay, na maging abala lamang, kundi maging
4: yes,
3: tapat.
4: Faithful servant. Hindi lang yung busy ka sa maraming bagay, pero wala namang direksyon.
3: At wala yung puso mo.
4: Wala yung puso mo doon.
3: Meron kasi marami kang ginagawa kasi napipilitan ka at nauubliga ka. Iba yung kusa mong ginagawa nang may saya sa puso.
4: Wala kong napipilitan ka lang. Parang dinadrag mo lang ang paa mo just to comply kung anong mayroon dyan.
3: Tama. Para lang magkaroon ka ng output. Yun ang sinasabi namin sa trabaho namin. Output-based ka lang. Wala ka sa quality. Yun. Diba? Okay. So maraming salamat po, Brother Michael, sa oras mo. Napakaganda ng mga ibinahagi mo sa amin.
4: Yung insights ni Brother.
3: Salamat. Po, sa uulitin po ha, kukulitin ko ulit
5: po,
3: namin.
5: Maraming salamat din po sa pagkakataon na makabahagi po ngayong gabi.
3: Okay.
5: Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, nais kong ipaalala na ang tunay na sukatan ng ating paglilingkod ay hindi kung gaano tayo kaabala, kundi kung gaano tayo katapat sa Diyos.
4: Amen.
5: Huwag natin kumpara yung sarili natin sa iba. May kanya-kanyang tawag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga, matutunan natin na balansihin ang ating pananampalataya, pamilya at trabaho para yung paglilingkod po natin ginagawa ay maging para sa higit na kaluwalhatian po ni Lord.
3: Amen. Naku, Brother salamat. Michael, napakaganda po ng iyong mensahe. Salamat po.
5: And maraming salamat din po.
3: Ayan. Ingat po, ingat.
5: Salamat din po sa lahat.
3: Yan po again si Brother Michael Cabra, member ng Knights of Columbus, Eucharistic Minister ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word sa Quezon City, at member po siya ng Lectors and Commentators ng Manila Cathedral. Sana may natutunan tayo talaga doon.
4: Dapat lang na mag-sink in sa atin. Kasi napakahalaga nito. Kahit hindi sa buhay, paglilingkod sa simbahan, sa pang-araw-araw na lang nating buhay.
3: Sa trabaho.
4: Sa trabaho.
3: Kumukuha ka na maraming racket just for the sake of it. Diba? Para marami kang pera o may pampuno ka. Tama naman yun.
4: Saka hindi lahat yata ay mag-fit sa multitasking.
3: Tama.
4: Mayroong iba talaga na gifted na kayang pagsabayin.
3: Pero pag kinausap mo sila, are they happy? Tanungin mo, are you happy? Hindi ang sagot. Ang sagot madalas, Father, di ko alam. Basta kailangan ko lang gawin to. So, lahat, ako naniniwala na yung iba na pupunta sa ganung sitwasyon because tinutulak ng pagkakataon. Ayan, hanggang naging buhay na niya.
4: Pero huwag nating aabusuhin yung lalong-lalo na yung ating kalusugan.
3: Opo. At ang pasensya ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi porke yan. Nandiyan lang naman yung mga yan, maghihintay sa akin. Baka mamaya pagbalik mo kasi sa bahay mo, may kulang na pala doon sa mga taong mahal mo.
4: Or malay natin, ikaw na yung memory ka na lamang.
3: Yes, ikaw maging memory na lang sa kanila.
4: Nakakalungkot yun. Huwag nating hintayin yung puntong yun ng buhay natin na tayo ay maging alaala na lamang.
3: Yes.
4: Mawawala yung saysay ang lahat ng iyong mga pinaghirapan, mm-hmm. ang iyong multitasking, ang iyong overtime, kung at the end of the day, ikaw na rin yung wala.
3: Tama. Mm-hmm. Naku. Okay, sa bahaging ito po, no? Sige, pakinggan na po natin ang ating Sunday Gospel. Diyan lang po kayo, pakinggan natin mabuti.
9: Sumainyo ang Panginoon. Nung tayo ay bininyagan, nakisa tayo sa buhay, misyon at krus ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Napakaraming pagsubok na kakaharapin. Hindi ibig sabihin na ang pagiging malapit sa Panginoon ay nangangahulugang maayos na buhay, walang problema, walang hamon at walang kahirapan. Ang pagsunod ng krus ay bahagi ng ating buhay, pagsunod sa Panginoon. Ang bawat pagpasan ng krus ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Ngunit tinitiyak sa atin ang Panginoon na siya ay makakasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Tinitiyak niya ito sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang presensya, eternal presence, na magpapalakas ng ating kalooban upang ma-overcome natin ang maraming challenges na ating kakaharapin. Maraming reward, maraming biyaya ang darating sa buhay kapag tayo ay nagpasya na sumunod at paglingkuran ng Panginoon at maging tapat sa Kanya. Hindi mo mamamalayan ang nag-uumapaw na biyaya sa buhay mo at sa iyong mga mahal sa buhay dahil sa pagsasabuhay mo ng turo ng Ebanghelyo, the joy of the gospel. Mga kapatid, sa pagsunod at paglingkod sa Panginoon, ang turo ng Ebanghelyo ay dapat na nakalapat sa ating buhay. Sumasalamin sa ating mga pagkilos at ugnayan sa isa't isa. Sabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta, at the end of our lives, we will not be judged by how many diplomas we have received, how much money we have made, or how many great things we have done. We will be judged by how hungry I was. You gave me something to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. Amen.
3: Father,
4: oo.
3: Ang ganda nung sinabi, 'di ba? Hindi talaga doon nasusukat eh.
4: Oo.
3: 'Di ba? Sa pag travel natin dito sa mundo, sa journey natin, oo. Sa life's journey, oo. No. Lahat tayo, parang may post yata kung ganun, no. Lahat tayo isang araw lilisan,
4: oo.
3: Sa itinakdang araw. Pero walang nakakaalam ng oras,
4: yes.
3: 'Di ba? So, pero ang mahalaga kasi pagka umalis tayo, sana maganda yung mabuti.
4: Memories. Yung memories, oo, na iiwan natin.
3: Mabuti at maganda yung alaalang may iiwan natin.
4: Oo. And at the end of the day, yung maalala sa atin, yung gesture ng goodness na ginawa natin, na ipinadama natin sa mga kapwa.
3: Oo. Kasi Father, tama ba? Hindi naman kailangan na nasa loob ka ng simbahan para maging disipulo ka.
4: Uh-huh.
3: Hindi makailangan na nandun ka, nakasuot ka ng abito para masabing tagapaglingkod ka.
4: Tayong lahat, we are all called sa buhay ng kabanalan.
3: Uh-huh.
4: Kahit ikaw ay may asawa, ano man, single ka man for life, pari ka man, madre ka man, katikista ka man, we are all called sa isang bukasyon, ang pagpapakabanal. Uh-huh. Hindi mo kailangan magpari.
3: Uh-huh.
4: Hindi mo kailangan magbadre. Pero kasi, ang buhay kabanalan, ay yun yung common denominator sa ating lahat. At yun yung ini-expect sa atin ng Panginoon.
3: Okay. Pag sinabing kabanalan, Father, marami ang magsasabi, tataas ang kilay sa panahon ngayon, di ba?
4: Oh, oh,
3: they challenge the church,
4: yeah.
3: Di ba? They challenge the alam mo, yung faith, di ba? Teka, kabanalan, hindi kami santo. Di ba? Hindi kami ganito. Hindi namin kaya yan.
4: We are all striving, no, sa buhay na yun. Tayo ay nag-strive. Tayo ay nag-uumpisa. Oo. Tayo ay sumusubok.
3: Mm-mm.
4: Oo. Sa pagsubok natin na yan, lagi natin kakalimutan that the grace of God is enough. Ang mahalaga doon, ikaw ay nagka-try.
3: Aha.
4: Ikaw ay nag-strive rather than doing nothing.
3: Oo nga, no? Mabuti pa yung parang ano din yan sa love. Mabuti pang mabigo.
4: Oo.
3: Kesa
4: na nag-try ka.
3: Oo. Kesa wala ka ng ginawa.
4: Yun.
3: Totally. Doon talaga nabubuo ang regret.
4: Yun. So kung kaya nga, sa buhay pananampalataya, lagi na po nating iisipin na yung effort mo,
3: yes,
4: gaano man yan ka-small, mm-hmm, you're striving, Lord, nahirapan ako sa life of discipleship.
3: Yeah.
4: Sa pagsunod ko sa iyo, nahirapan ako magpakatotoo. Nahirapan ako na gawin ang mga bagay-bagay na ito, pero I'm trying my best. Mm-hmm. Sabi nga ni Lord, kahit 1 inch lang yan na growth mo, yeah, sa isang taon, mm-hmm, but you are really giving your best para ma-improve ang iyong sarili mo. Growth is growth no matter how small.
3: Ayun,
4: it is.
3: Ayun, oo. Hindi niya tinitingnan, diba, kung gaano kalaki yung hakbang mo.
4: Oh, hindi. Oh, yung effort mo.
3: Yung effort ang tinitingnan, mm,
4: tapos
3: niya.
4: Tapos yung consistency na ginagawa mo sa iyong buhay.
3: Oo, at malalaman mo yun, di ba, Father? Oo. Tama ba? Kunyari, ito ka, nagpipilit ka na sumunod.
4: Oo.
3: Pero syempre, may sabit ka pa rin minsan eh.
4: Oo.
3: Pero the fact na nire-realize mo, oops, mm-hmm, teka lang, Lord, parang sabit ako dun ha. Sorry po.
4: Ganon din sa love, di ba? Pag mahal natin yung isang tao, yung, mm-hmm, yung pattern, yung consistency ang napakahalaga doon.
3: Mm-mm.
4: Hindi man perfect yan, hindi yan perfect.
3: Ang mahalaga, na iko-correct mo yung mga...
4: Na iko-correct mo yun. Aware ka doon, yes, at you're trying your best na ma-improve kung ano man, paano mo express ang iyong pagmamahal at iyong pananampalataya.
3: Amen. Yun ang mahalaga. Alam mo na nagkakamali ka at bumabalik ka ulit. Diba? Ika, Lord, nagkamali ako. Sorry, tulungan mo ako para hindi ko maulit yun. Tapos you don't repeat the same mistake, ha?
4: O, sabi nga kung saan ka nadapa, huwag ka muli doon madadapa.
3: Oo, pwede daw magkamali. Basta iba-iba yung mali. Sabi ng boss ko yan dati. Oo, hanggang ma-perfect mo. So anyway, no? Ayan, ako, ang bilis ng oras, Father, 7:56 na. So ito, mukhang busy ang ating mga kapamilya.
4: But anyway, sige lang, napakaganda, napaka-substantial ng ating mga pinagnilayan kanina with Brother Michael. Sabi po ni Dori Azares Banias, para po sa akin, mayroon po akong budget ng mga gawain sa araw-araw. Hindi po tayo naubusan ng gawain, lalo na sa tahanan. Subalit kung may maayos tayong budget sa ating gawain, mm-hmm, magiging maayos po ang daloy ng ating mga ginagawa, lalo't higit ang pag-uukol natin ng panahon sa pagsisimba. Kapag araw ng Linggo, dapat nating ugaliin at hikayatin din ang ating mga kasambahay na tumanggap ng pagpapalang spiritual, sapagkat sa Panginoon nanggagaling ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Salamat po.
3: Siguro yung budget na sinasabi niya, Father, budget yung sa oras.
4: Oras, time management siguro ito.
3: Time management. Kasi lahat daw ng gawain ay meron siyang budget. So yun niya, may oras siya. Ayun.
4: Mayroong inilalaan na oras.
3: Si Ginoong Eduardo Llobrera, sabi niya, ang pagbibigay halaga sa aking espiritualidad ay naisasabuhay ko sa pamamagitan ng araw-araw na pasasalamat, taus-pusong panalangin at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon o magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip at matibay na gabay moral na sa gitna ng mga hamon ng buhay. Oo, totoo yun. When we are spiritually strong, mm-hmm, nakakaya natin anuman yung dumating sa atin.
4: Yung moral compass natin, yung compass natin, direction, mm-hmm, nagiging malinaw,
3: mm-mm,
4: kung ano yung landas na tatahakin natin amidst ng maraming distractions sa paligid natin.
3: Yes.
4: Alam natin kung saan tayo pupunta, mm-hmm, alam natin kung ano yung pipiliin natin. Kasi sa bawat pagpili natin, Ate Amy, sa buhay, doon natin makikita at matcha-challenge yung values natin. Ano yung pinapahalagahan mo?
3: Oh.
4: Ano yung importante sa'yo?
3: Saan ka naka-angkla?
4: Yun.
3: Oo. May nabanggit ka sa akin before eh.
4: Uh-oh.
3: Kapag when you're, pag alam mo yun, naliligaw ka, hindi mo alam yung landas mo, bumalik ka sa
4: Galilee mo.
3: Sa Galilee mo. Ang ganda nun, Father, hindi ko yun nakakalimutan. Actually, na-share ko na rin yun sa ilan. Uh-oh. Bumalik ka sa Galilee mo. Diba?
4: Yung Galilee kasi natin, katulad ng mga alagad, doon nila unang na-experience yung call, yung pagtawag ng Panginoon.
3: Mm-hmm.
4: Nung dumating na yung persecution, kung saan, mm-hmm, si Lord ay nagpakasakit, yeah, silang lahat ay na-disperse.
3: Mm-hmm.
4: And after 3 days ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, siya ay nagpakita.
3: Mm-hmm.
4: At ang kanyang instruction ay, I will meet you in Galilee.
3: Ayun.
4: So ang halagan kasi ng Galilee, Ate Amy, nagpapaalala sa atin yung God encounter moment natin.
3: Mm-hmm.
4: Na kung saan natin na-experience at naramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay natin.
3: Doon ka bumalik.
4: Doon tayo bumalik. Huwag tayong babalik doon sa lugar na kung saan tayo nagkasakit.
3: Mm-hmm.
4: Bumalik ka doon sa lugar na kung saan ka na-inspire. Saan mo nakita ang presensya ng Diyos, naramdaman ang presensya ng Diyos at iyong paglago.
3: Mm-hmm.
4: Oo, kasi napakahalaga nito. Because if you go back to your Galilee, you, mm-hmm, will be inspired again.
3: Ayun. Yung panlalamig, muling mag-aalam.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Napakaganda. Ayan. Uh-oh. So pag tayo nawawala, bumalik tayo sa ating Galilee.
4: Uh-oh. So lahat tayo mayroon ng personal na Galilee.
3: Amen. Ako, napakaganda natin. Pero tapos na ulit ang oras natin, Father. Susunod sa amin ni Father Eric, by the way, ang K-Pops playlist, kasama, mm-hmm, naman si Pops Eric G.
4: Uh-oh.
3: Ano ba, nakakalito kayong dalawa? Pareho kayong Eric, di ba?
4: Magkasunod pa tayong programa.
3: Correct, oo, magkasunod na magkasunod. So, napakaganda naman po ng ating usapan ngayong gabi. Salamat sa aming bisita kanina kay Brother Michael. Father, salamat po. At tulad po ng dati, lagi kong sinasabi ng inyong ating Amy, kung tayo po ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Ako po si ating Amy Estareja. Salamat, mga kapamilya.
4: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
10: GBU. GBU. God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: Back to back mga... Grabe, tagal kong di narinig yun ah. Classic disco hits. Ano ba disco? Classic disco hits from the 80s. Vernie Varga and Shawna Cruz back to back. Siyempre yung I'm Feeling Sexy Tonight ni Miss Shawna Cruz. And of course, You'll Always Be My Number One from Miss Vernie Varga. Groovy na ito. What a way to start our K-Pops Playlist Sunday Edition, mga kapamilya, kung saan bida ang OPM. Linggo eh. Eh talagang bidang-bida ang OPM natin kapag kalinggo, di po ba? Pakilala muna ako sa lahat ng mga baguhan. Pops Eric Galang, inyong kapiling hanggang alas 10 ng gabi.
1: Your favorite DJ!
0: Thank you! Alam niyo, pinakamaganda pa tuwing Linggo, ang pinaka-bonus na ibinibigay namin sa inyo tuwing Linggo, dito sa ating palatuntunan, ha? Abay, pwedeng-pwedeng mag-request. Basta OPM. Basta sariling atin. Minsan nga, binibigyan pa natin ng konting leeway, eh. Kahit na hindi original na kinanta, basta na Pilipino. Filipino artist or Filipino group ang kumanta. Sige na. Tutugtugin natin yan. 0919-278-3000. Please send in your OPM requests para sa ating segment na OPM. Oh! EPM mo!
2: Hey, listeners! Ask for your song!
0: Ay! KHB! Kumusta naman ang PHB ng bayan? Ikaw ba'y nakapaghapunan o nakapananghalian ka na ba? Nakapananghalian? Kasi minsan, alam ko nag-o-omad ka, di ba? PHB, 1 meal a day.
2: Tahog kita dyan sa siyo po, makuha mo.
0: Tinatanong ko lang maayos eh. Hindi kasi nga, di ba tumimbang ka ng 285 pounds?
2: Hindi kaya.
0: Kaya nag-o-omad ka, di ba? Hindi ba OMAD? Ay, oo nga pala. Parang hindi pala. Mali yung nakarating sa akin. Hindi nga pala OMAD. Ito'y TAMAD.
2: Nahiya naman ako sa'yo.
0: Kaya katumabaan ng ganyan, di ba? Galaw-galaw.
2: Gusto kang itadya ng tubig, makuha mo.
0: Galaw-galaw, ha? Galaw-galaw, KHB. Parang naman eh. Ako, promise talaga. Meron akong sisim. Malapit ko na simulan eh. Mapapansin naman niya ng mga nanonood sa atin sa DZMM Teleradio kapag umuubra na yung aking gagawin. Meron akong planong simulan in the very near future. Ito ay para din sa ating kalusugan. Kaya, I'm bringing sexy back. Ano daw?
2: Wait, sige nga.
0: Huwag ka na munang magulo dyan. Pabayaan mo munang makapagsimula ako kahit day one. Ito talaga, oh. Parang ano kagad eh, meron ka kagad kontrabulati dyan eh. Asya, sige. Tengi, uy. Tengi dito. Susulukan naman dyan. Asya. Kami po ang mabahala ni Kuya HB sa tugtugan natin ngayong gabi ha, mga kapamilya. Ito'y magaling din naman itong pumili ng mga tutugtugin kahit papano eh. Pero kayo po, eh, iniimbitahan ko talaga mag-request. At sumagot sa ating simple, very simple. Diba? Napaka-simpleng topic for tonight. Let's talk about your greatest fear. Hindi pala ako nakapag-silent. At may tumatawag kagad sa messenger. Ayan, let's talk about your greatest fear, ha? Anong pinaka-kinatatakutan mo? Pwede itong ano, pwedeng isang pangyayari. Pwedeng isang bagay na ayaw mong mangyari sa iyo o sa iyong pamilya. Pwede namang ikay takot na takot sa horror movie, ganyan. Ay, kahit na ano po, pwede ha. May pagkakataon kayo, I want to hear your answers dito sa ating katanong for tonight. Anong pinaka kinatatakutan mo? What is your greatest fear? Ako mamaya sasabihin ko, ha? Para pantay-pantay. Ako mismo yung sasagot, di ba? Pero mamaya-maya na. Uy, napaagang Halloween natin, ha? Hala? Bakit lumabas ang mga lobo? Lumabas ang mga lobo pero mga torotot? Hindi.

0: Lasing party yan. May lobo, walang turotot. Alam niyo naman, lobo, di ba, yung mga wolves. Sasabihin ko sana, fox, mali. Ano ba Tagalog ng fox? Kasi yung wolf nga, lobo, di ba? Hindi, igib. Kambing yan, goat yan. Napaaga ka na naman, ha? Gagalit sa akin si Robert Mano tsaka si Ate Doris. Bukas ka pa pumunta sa kanila, ha? Asya, sige. Ano pang pinaka-kinatatakutan mo? 0919-278-3000. Pero bago po tayo mag-pause for our first break for tonight. Apat na barko ng China, kabilang ang isang barkong pagdigma ang namataang umaaligid sa kasagsagan ng Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Balitang kumpirmado sigurado mula sa West Philippine Sea, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padyernos. Marlene!
1: Mga kasibis, mga kamilya, June 28, 2026, alas 4:45 ng hapon, lulad pa rin tayo ng BRP Anton Miluna ng Philippine Navy na nakiisa sa Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito na, ang huling araw na ito ng pag-asanay, pero sa mga oras na ito, aba, nalatili pa rin ang presensya ng mga barko ng China na tila umaaligid sa mga barko at ginagawa aktibidad ng Pilipinas at Amerika. Take note, malayo-layo po tayo mula sa distansyang 50 nautical miles mula sa Bahay de Masinloc, lasakop ng Pilipinas, pero pinit na inaabot ng China. Ayon sa kapitan ng barko na si Captain Jennifer Monforte, mula pang kahapon ng June 27, 2026, ay namataan na ang mga presensya ng apat na mga barko ng China na pinagbulangan ng isang Philippine vessel at yung China Coast Guard vessel. Na ang pinakamalapit na distansya ay sa layo 5.6 nautical miles o sa sinasakyan namin na BRP Antonio Luna. Sabi ni Captain Monforte, hindi naman daw bago ang mga presensya ito ng mga barko ng China sa West Philippine Sea dahil talaga naman palagi silang bumubuntot kapag nagpapatrolya ang mga barko ng Pilipinas sa karagatang sakop ng ating bansa. At hindi na ito nakaapekto sa ikinasang Bilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Estados Unidos dito sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padyernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padyernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Sa oras natin, 8:23, mga kapamilya, allow me to pause for this very short break at magbabalik po kagad ang K-Paps playlist kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay under nature type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
14: Hello, attorney!
16: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan,
16: mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
16: sa DZMM!

0: VSD and Company from 1978. Capping off that three-song Manila Sound Sweep, mga kapamilya. Galing, nang tagal ko nang di naririnig yung mga awiting, lalong-lalo na yung kay Yoli Samson. Yung pag-ibig ko sa'yo ay ibang-iba. Or pag-ibig ko ay ibang-iba. Two titles actually come up. Basta yun, 1976 music from Yoli Samson. And after that, narinig natin ang Hot Dog with Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko. At ito ang VST and Company, Ikaw ang Aking Mahal. Yan yung mga classic Manila sound talaga, di ba? Sarap pakinggan. 8:37 ang oras natin, mga kapamilya. Our question for tonight, anong pinaka-kinatatakutan mo? What is your greatest fear? Ako siguro, sige, simulan ko na. Ano bang greatest fear ni Pops Eric? Well, ako po kasi, hindi ako clinically diagnosed na claustrophobic. Pero alam ko sa sarili ko na ako'y takot na takot sa mga confined spaces. Yung mga maliliit na lugar. Elevator, kaya ko pa yan kahit puno. Pero may mga times kasi na ano eh, di ba? Basta hindi siya constant. Pag feeling ko ako'y naiipin. Like for example, dati, ECG. ECG tsaka ano pa yung isa, yung parang... Mayroong parang ultrasound na ginagamit eh. Parang EEG ba ang tawag? Basta, there was a procedure na ginawa po sa akin kung saan yung ano ba ang tawag doon? Nurse ba siya o medical technologist? O basta, yung gumagawa nung exam na yun sa akin, kailangan niya akong daganan dito sa may bandang dibdib habang ako'y nakatagilid. Tapos meron siyang aparato na... Saan ba nakatutok yung tagiliran ko ba o sa may bandang puso? Hindi ko na matandaan eh. And when I felt na parang restricted yung movement ko, parang dun ako na trigger. Na parang gusto kong bumiglas, gusto ko siya actually itulak. Pero syempre, hindi ko ginawa, nakakahiya eh. So yun, nati-trigger pag gaganon. Tapos there was also another time, medical procedure pa rin. Yung MRI. O nung ako po ipinasok na sa MRI machine. First time ko yun eh. First time. CT scan na ako. Yun eh, medyo maluwag eh. Pagka ipinasok ka doon sa loob. Yung MRI, di nakahiga ka, di ba? Tapos ipapasok ang ganun doon sa MRI machine. Meron ka pang headphones. Na may tugtog. Kasi maingay yun eh. Siguro po nga ang agwat mula po sa aking ilong. Hindi naman katangusan yung ilong ko eh. Siguro less than isang dangkal. Yun dun sa ceiling ng MRI machine. So in short, hindi ho natapos yung MRI sa akin. Hindi nga nasimulan eh. Dahil hindi ako komportable. Parang gusto ko ring magpumiglas. Gusto kong gumalaw. Gusto kong tumayo. E di pag tumuyo ako, dinauntog ako dun. Di ba? So yun. Gusto ko actually lumapit pa sa clinical psychologist or sa neurologist or kung sino man ang makapagsasabi sa akin kung meron nga akong claustrophobia. Pero isa yon sa mga greatest fear ko, yung mga masisikip at maliliit na mga nagalawan, ika nga. When I feel trapped, ayan, takot na takot ako dyan. Pero hindi nga rin siguro applicable dun sa maliliit lang na mga lugar eh. Kasi may isang beses, parang na-trigger din sa akin yun. Takot na takot ako, gusto ko na mag-panic. Nung ako'y na-stuck sa traffic, hindi na yan sa Marcos Highway. Sabado ng hapon yun, di ko makakalimutan yun eh. Kasi pag Sabado ng hapon, bumibigat naman talaga ang mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Diba? Gawa ng pag Sabado, wala ngang coding, di ba? At marami pa rin lumalabas na mga sasakyan. So Saturday traffic, kadalasan yan, right before lunch hanggang mga bandang alas 4 ng hapon yan, medyo mabigat talaga yan. So there was one time, di na nga po sa Marcos Highway. Yung pa Rizal, papuntang Cogio, ganyan. So dito pa lang yun sa magkatapos ng pagkalampas ng Marikina River. So medyo tumigil na doon sa may Santolan Station ng LRT. At matagal bago umusad. So parang pakiramdam ko, ala, ito na naman yung ano, yung feeling na parang trapped ako. Kasi pag tinignan mo talaga, wala kang mapuntahan, hindi ka pwedeng umabante, hindi ka pwedeng umatras. Traffic nga eh. So parang doon medyo nagpapanik ako. Sabi ko talagang hindi ako komportable sa mga sitwasyon kung saan ako'y parang ang worry mo'y trap niya. So that's one of my greatest fears. Ang matrap. Tapos may isa pa, isang beses pa. Napanood ko, ano bang pelikula ito? Baka pwede niyo akong tulungan. Ang ambida ay si Mark Wahlberg. Tapos siya inilibing ng buhay sa disyerto. Tapos doon sa loob ng kahon, kumbaga wala siyang malay eh. Tapos nung nagkamalay siya, meron lamang doon mga kagamitan sa loob ng kahon. Nandun yung cellphone niya. Nandun yung parang may lighter. Kumbaga parang yung ginagamit niyang paninda, parang pang-ilaw. Nung pinanonood ko yung eksena na yun, abay, taga, sabi ko, bakit parang natulala ako sa harap ng TV. At hindi na ako nakagalaw. Ayan. Kayo naman, bilis, share nyo sa akin anong iyong greatest fear. 0919-278-3000. Abangan ko yan. Tapos, isama mo na ang OPM request mo, ha? Yung mga kagaya ng mga napapakinggan natin dito sa ating Sunday edition ng K-Pops playlist. Kasi pag kayo medyo masyadong bago, wala pa dito sa aming, ano eh, sa aming baul. Yung mga plaka, wala pa. Plaka? Sabihin talaga, nagpa-plaka pa ako dito eh, no? Oras mo natin, 8:43. Bilis, padala mo na ang iyong greatest fear. Sa pagbabalik ng K-Pops playlist, 80s favorite love songs ang inyong mapapakinggan. Kaya walang maglilipat. Ito po ang K-Pops playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, kapamilya, 8:46.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Chill. Relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's playlist with

1984 music from Miss Jam Morales. Grabe crush ko si Miss Jam Morales nung bata pa ako. Napanood ko siya nun sa, ano, sa Germ Special. Isa sa mga co-host ni Kuya Germs, Herman Moreno. Miss Jam Morales. And with Even If, 8:49 ang oras natin mga kapamilya. At eto na, buwan naman ng request na ating pagbibigyan. Siyempre, galing kay Tita Lina ho. Sabi ng Tita Lina, K-Paps Playlist. Blessed Sunday evening sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, kinatatakutan ko sa buhay ay ang kaguluhan ng ating government officials at sa gulo ng buong mundo. Lord, please save us and stop the war in every country. Amen. Pa-request ang OPM song na Be My Lady by Martin Yevera. Salamat, Paps Eric, and see you again next month of July, my birthday month. Uy, magbe-birthday na pala ang Tita Lina, ha? Good night and God bless. Sa'yo din, Tita Lina. Good night and God bless. Asya, sige, patugin na natin kagad ang na-request from Mr. Martin Yevera. Kung gusto mong sabayan, kabisado mong lyrics, kanta ka dyan, kanta ako dito. Kanta tayo, tara.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 9 ng gabi.
1: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

Reggae Mistress, Yaman. And Kaibigan, before that, Brown Man Revival with their cover ng Eraserhead's original na Maling Akala from 2005. 9:07 ang oras natin, mga kapamilya. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang K-Paps Playlist. Kabiling po ang inyong lingkod. Ako po si Paps Eric Galang. At pinag-uusapan pa rin nga natin, syempre, ang ating mga greatest fear. Anong pinakakinatatakutan mo? What is your greatest fear? Basahin natin ang kasagutan ni Romar. Si Catholic comedian ba to? Pinafollow ko siya. Oh, grabe. Tuntua ako sa mga content niya. Anong pangalan? Si Romar Chuka, di ba? Pero ito, Romar din ang pangalan. Sabi niya, good evening, Paps Eric. Greatest fear ko is being alone. I admit being different kahit nung nag-aaral pa ako. And ilang beses ko nang na-feel na ostracized ako from class and from work. Thankfully, I managed to find people na naiintindihan ako and ilang years ko na silang mga kaibigan. Kaya sobrang halaga nila sa akin. So the fear of being alone. Well, may mga kakilala din tayong ganyan, ha? Hindi po pwede talagang wala silang kasama. Hindi po pwedeng walang kausap. Sobra silang nagpapanik kapag mag-isa. Ang sabi ni Romar, pa-request po ng kapayapaan by Tropical Depression kasi kapayapaan ang kailangan natin ngayon sa dami ng mga nangyayari. Salamat, Paps Eric. More power sa DZMM. Namiss ka namin from last week. Uy, namiss ko rin kayo, ha? Pumother's Day lang ako nun. Pumother's Day ako. Salamat pala. Salamat kay Mr. Wright. Oo, for sitting in para sa ating K-Paps playlist. O siya, tamang-tama, no? Yung request ni Romar. Eh, katema nung ating mga unang pinatugtog sa pangalawang oras ng palatuntunan, di ba? Here we go. Tropical Depression. Tama, itong kailangan nating lahat, eh, no? What if lang? What if? Imagine ninyo. Nagkaroon ng kapayapaan unang-una dito sa ating bansa. Sarap nun, di ba? Tapos nagkaroon ng kapayapaan sa mga kapitbahay nating bansa. Tapos kumalat ng kumalat. Nagkaroon ng kapayapaan sa buong Asya. At pagkatapos ng buong Asya, buong mundo na, sabay-sabay nating pagdasal ang kapayapaan.

0: I hope you're having fun up there in heaven, Papa Dom. Ayan, di ba? At sayang nga lang eh, hindi na natin kapiling sa mundo. At sa mundo ng musika, si Papa Dom ng Tropical Depression. Pero yung huling linya niya dun sa awiting, yun talaga naman. Mundo nating hati-hati. Pag-isahin nating muli. And if you believe, if you just believe, kayang-kayang gawin talaga, diba? If we set aside our differences, if we set aside yung ating mga pangsariling kagustuhan at unahin ang kapakanan ng karamihan. Sarap! Sarap magkaroon ng kapayapaan. 9:14 ang oras natin, mga kapamilya. And I have to pause for this very short break. Pagbalik natin, tatlong requests kagad ang pagbibigyan natin. Kaya walang aalis at magbabalik kagad ang K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid.

una ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

On a snap then 17 minutes after 9 o'clock in the PM. Ito na nga, gaya ng aking naipangako kanina. Tatlo kagad ang ating pagbibigyan. Unahin natin si Paul Lau. Sabi ni Paul Lau, Kuya Eric, ang kinatatakutan ko ay ang mawalan ng magulang, which is nangyari pa rin yung kinatatakutan ko. At parehong 2024, 4 months lang ang pagitan. Si Mother, January. Si Father, May. Yan, pa-request ng Mr. DJ ni Megastar Sharon Cuneta. Alam mo, Paul, dati greatest fear ko rin yan eh. And it happened. I lost my dad 2011. I lost my mother 2023. Pero when it came, alam mong ginawa kong sandigan, syempre ang Panginoon. Kumapit ako sa Kanya. At hindi naman niya ako binigo, hindi niya ako pinabayaan. So I hope you're doing okay. Paul Lau. Salamat ha. Sige, patugtugin natin ang iyong request. Si Brother Jerry Carpio, ba hindi ba naman si Bro Jerry ngayon ha? Sabi niya, ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi, kung ang greatest fear ko ay kung mawala na ang nanay ko sa mundong ito. Dahil magiging ulilang lubos na ako. And ang request ko ay Make Believe ni Marco Sison. Same as nung sinabi ko dito kay Paul. Diba? Sabihin ko rin sa iyo, Bro Jerry. If and when dumating na yung panahon na yun, alam naman natin, di ba, kung sinong kakapitan. Tita Dulce is also in the house. Sabi niya, good evening, Paps Eric. Present po on a Sunday night. Ang fear ko ay dagat. Di kasi ako marunong lumangoy. Ay, pareho ka, Tita Dulce, ng aking dalawang anak. Yung panganay tsaka yung pangalawa ko. Meron silang fear sa open sea. Kasi daw, baka may mga monster sa ilalim. May mga sea monster, di ba? Ang request ng Tita Dulce ay Ugoy ng Duya ni Ay Segera. Siya, sige. Patugtugin na natin back to back to back ang mga requests ni na Paul, ni Bro Jerry at ng Tita Dulce. Unahin natin itong classic from the megastar Sharon Cuneta. Mr. DJ, ito po ang K-Pop's playlist sa DZML.

0: without your... Alam niyo mga kapamilya, may ginagawa kami dati ni Martin D dito sa awiting ito ng ano eh, ni Marco Season. Pagka nasa video ko yan, try niyo yung final chorus, ang kantahin niyo. Kung maibabalik ko lang. Swak yan, katono, promise. Kantahin niyo yung ano, yung kung maibabalik ko lang. Dun sa final chorus ng awiting Make Believe. Kita niyo mga naiisip namin, no? Noong araw naman yun, nung malakas pa kami mag-inom.
1: Ngayon, wala pa kami niyan.
0: Ano ba? Yan ka na naman kay HB. Oras mo natin, 9:34. Mamaya, may mga pagbibigyan pa tayo dito, ha? Ang mga kasagutan at requests nina Louis Basco, Sam Lerin, at iba pa sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ayan! Ayan na naman siya, ayaw na naman niya, ayaw na naman niya. Eto na lang, sige, diretso na tayo dito, mga ka-family. Yan. Buti pa itong ating, ever-reliable, anong tawag dito? Background music. De, ito po yung siyempre, live tayo. Nagkakaroon tayo minsan ng mga technical issues, technical problems.
0: K-Pop's playlist.
1: You know. Okay siya, okay siya. Ayos yan. Ganda talagang boss, Sir Peter, no? The best. Asya, basahin natin ang kasagutang ipinadala ni Louie Basco. Ayan, si Louie muna. Sabi niya, happy Sunday evening po sa Pogging Paps Eric. Paps Eric, yung greatest fear ko po, pag umuwi kami ng probinsya sa Bohol, yung mag-isa lang ako sa bundok, sa gabi, tapos walang ilaw sa mga paligid. Pero nung fiesta last year, di naman ako takot kasi may mga kasabayan naman pag naglalakad sa gabi. Yun lang po. Pa-request po ng Boat in Love by Tito Mina. Listening po habang nagre-relax from Valenzuela City. Lagi naman eh. Laging masarap mag-relax, di ba, pagkagabi, Louie? Sabi naman ni Sam Larine, hi Pops Eric. Actually, ang aking top 3 greatest fears ko ay, aba, top 3 talaga, kamatayan, mawala ang parents ko, and of course, failures in life. Pa-request ko, please, ng ako'y sayo at ikay akin lamang by Daniel Padilla. Matsala, Pops, and good evening. Alam mo, nakakatakot isipin yung pag mamamatay ka na, di ba? I mean, ako, magiging ipokrito ako pag sinabi kong hindi ako takot mamatay. Pero there has to be one point in our lives kung saan magkakaroon na tayo ng enough maturity para matanggap na, sige, kung ito na yung pupuntahan, eh, ito na. Kung ito ang will ng Panginoon para sa akin, eh di ito na. Ayun. At syempre, yan yung mararating mo lamang, yung ganyang klaseng estado. Kapag ka ikaw din ay talagang mahigpit ang pagkakakapit mo sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Babalik at babalik tayo dun, di ba? Asya. Patugtugin natin ang kanilang mga requests. Unahin natin itong kay Louie. From Tito Mina, the pride of Baguio City, Both in Love. Ito po ang K-Paps playlist. Kapiling ninyo si Paps Eric. May 20 minutes pa tayo, ha?

Ang tagal na panahon kong hindi napakinggan itong version ni DJ. Daniel Padilla with Ako'y Sa'yo, Ika'y Akin from 2012, no? So, ang galing, naka 14 years ago na yan. Grabe, bilis ng panahon. 9:48 on the clock right now. K-Pop's playlist pa rin ang iyong pinakikinggan, kapamilya. At tamang-tama, meron pa tayo dito natitira. Sasagarin natin to, mga kapamilya. Ito naman galing kay si Maymay, may tinatanong si Maria Isabel Hernandez. Ay, actually, May, yung request, wala ako, hinanap ko kanina. Okay, next week, patugtugan kita ng ibang awit ni Jonah, ha? Tinatanong pa rin ni Maria Isabel yung ating ano, yung title na itong ating background. Pwede i-gatekeep ko muna, ha? Nahuli ko na kung ano eh. Nakita ko na siya eh. Gatekeep ko muna, Maya. Pero ang galing. Ang tuwa ko nung nakita ko siya. Basta meron siyang ano. Hindi, basta gatekeep ko muna yung title nitong background natin. Para exclusive, diba? Ang damot. Sabi ni Arlene Castillo, good evening, Paps Eric G and crew. One of my greatest fears is the feeling na nasa kapiling ng ibang babae ang asawa or boyfriend or partner. Ang sama ng katob, sobrang sakit lang. Ayoko nang maranasan ulit. So you went through that, no, Arlene? I'm very sorry that you had to go through that. Ang request niya is Kichi Nadal, Same Ground. Sige, coming up. At sabi naman ni Ferdinand Ko, hello po, claustrophobia, swarm of insects, and something that's wet, shiny, and moves slowly. Gaya ng snakes or higad. Talagang man nakakatakot yun naman, tama naman. Yung request mo, Ferdinand, unfortunately, wala rin. Sige, niliload natin tong version ni Noel Cabangon ng awitin na yan. And then I'll try to play it for you next week, ha? Sige, ito muna at... Actually, iba back to back ko na ito eh. Oo, ako'y magpapaalam na rin ha, mga kapamilya. Kumbaga ang panghuli natin ay itong request ni Mario Baltasar. Sabi ni Mario, gandang gabi uli sa iyo ha, Paps Eric Galang, aka DJ China Paps. Usually, fear of death of loved ones ang greatest fear natin. Pero ang greatest fear ko ay yung hindi na ako makaramdam ng anumang takot dahil wala na akong nararamdamang pagmamahal kung magkagayon. Oo nga naman, ano? Mas nakakatakot yun yung hindi ka na natatakot. Request ko ang kantang paglisa ng Color It Red para sa pagpaparangal sa naging inspiration ng maraming Pilipino ngayon mga panahon na ito kay Rene Clert Bobet Baterbonya. Galing kay Mario Baltazar ng Sampaloc, Manila. Paano, i-back-to-back na natin yung requests ni na Arlene ng Same Ground tsaka itong paglisa ng Color It Red. At ako po magbabalik naman sa darating na Sabado para sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunang K-Paps playlist. Bukas, first day ko po ulit. First day of school ng aking bunso, so first day ko po ulit na maghahatid sa paaralan. So gigising na naman ho tayo ng alas 4. At syempre, pag-gising natin, tutok agad sa DZMM Teleradio. Ngayon naman talaga, ala lang iba, di ba? So para sa mga agaya kong maagang gigising bukas, naway tahimik ang inyong mga kapitbahay para makatulog dahil ng maayos at maaga. Ay, maaga pa ba? Manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Babay muna ang inyong Paps Eric Galang. Eto, matagal ko na rin di naririnig. Kichi Nadal with Same Ground. Hanggang sa muli. Bye-bye!

0: K-POP's Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparang noong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
0: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
6: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
7: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
8: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
9: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay

0: napuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
1: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala.
1: Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon

0: buhay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kaparanoong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinatakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
4: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosaryo,
5: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
6: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
7: maawa ka sa amin.
6: Kristo,
7: maawa ka sa amin.
6: Panginoon,
7: maawa ka sa amin.
6: Kristo,
7: pakinggan mo kami.
6: Kristo,
7: pakinggan mo kami.
6: Diyos Ama sa langit,
7: maawa ka sa amin.
6: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
7: maawa ka sa amin.
6: Diyos Espiritu Santo,
7: maawa ka sa amin.
6: Santissima Trinidad na isang Diyos,
7: maawa ka sa amin.
6: Santa Maria,
7: ipanalangin mo kami.
6: Santang Ina ng Diyos,
7: ipanalangin mo kami.
6: Santang Birhen ng mga Birhen,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ni Kristo,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Sambahan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Awa,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Grasya ng Diyos,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Pag-asa,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Tunay na Dalisay,
7: ipanalangin mo kami.
6: Inang Walang Malay sa Kahalayan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Inang Di Malapitan ng Masama,
7: ipanalangin mo kami.
6: Inang Kalinis-linisan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Inang Kaibig-ibig,
7: ipanalangin mo kami.
6: Inang Kahangang-hanga,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Mabuting Kahatulan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng May Kapal,
7: ipanalangin mo kami.
6: Ina ng Ating Tagapagligtas,
7: ipanalangin mo kami.
6: Birheng Kapaham-pahaman,
7: ipanalangin mo kami.
6: Birheng Dapat Igalang,
7: ipanalangin mo kami.
6: Birheng Pinakatanyag,
7: ipanalangin mo kami.
6: Birheng Makapangyarihan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Birheng Maawain,
7: ipanalangin mo kami.
6: Birheng May Matibay na Pananampalataya,
7: ipanalangin mo kami.
6: Salamin ng Katarungan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Luklukan ng Karunungan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Sanhi ng Tuwa Namin,
7: ipanalangin mo kami.
6: Sisidlan ng Kabanalan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Sisidlan ng Karangalan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Bukod tanging sisidlan ng Kataim-Taiman,
7: ipanalangin mo kami.
6: Mistikal na Rosas,
7: ipanalangin mo kami.
6: Tore ni David,
7: ipanalangin mo kami.
6: Toreng Garing,
7: ipanalangin mo kami.
6: Bahay na Ginto,
7: ipanalangin mo kami.
6: Kaban ng Tipan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Pinto sa Langit,
7: ipanalangin mo kami.
6: Tala sa Umaga,
7: ipanalangin mo kami.
6: Kalusugan ng Mga May Sakit,
7: ipanalangin mo kami.
6: Sandigan ng Mga Makasalanan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Aliw ng Mga Nangingibang Bayan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Tuwa ng Mga Nagdadalamhati,
7: ipanalangin mo kami.
6: Karamay ng Mga Kristiyano,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Anghel,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Patriarka,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Propeta,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Apostol,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Martir,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Kumpesor,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Mga Birhen,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Lahat ng Mga Banal,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Ipinaglihi ng Walang Manang Kasalanan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Iniakyat sa Langit,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Santo Rosario,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Kapayapaan,
7: ipanalangin mo kami.
6: Reyna ng Pamilya,
7: ipanalangin mo kami.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: patawarin mo kami, Panginoon.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: pakinggan mo kami, Panginoon.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: maawa ka sa amin.
4: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
4: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
5: Amen. Amen.
4: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
8: Siya nawa.
4: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
8: Siya nawa.
4: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
8: Siya nawa.
4: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
8: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Det är surat i defense, vill göra vince.
1: Naaresto na ng mga polis ang 4 sa 7 armadong suspect na nanloob at nang hold up sa bahay ng isang lalaking senior citizen sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Nangyari ang panloob noong Huwebes bandang alas 9 ng gabi, Hunyo 25, kung saan humigit kumulang 2 milyong pisong halaga ng cash, alahas, 5 cellphones, PS4, ATM, credit card, susi ng motor at SUV ang tinangay ng mga suspect. Unang nasa kote ng pulisya ang 2 sa mga suspect na sakay ng tinangay na sasakyan sa Ragay, Camarines Sur ilang oras matapos ang panloloob. Nakuha sa kanila ang iba-ibang mga baril, mga bala at nabawi rin ang sasakyan at iba pang mga ninakaw na gamit. Pati ang inabando ng getaway vehicle ng mga suspect ay nakuha rin sa lugar. Biyernes, natunto naman ang 2 pa na sakay ng bus at natakas patungo sa Gumaca, Quezon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ace Christian Mendoza, hepe ng Libmanan Municipal Police Station, hindi mga taga Bicol ang mga suspect kundi mga taga NCR, Region 3 at 4A. Patuloy pa ngayon pinaghahanap ang 3 pa sa mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TCMM. Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Alas 4.38, nagpatupad na ng mas mahigpit na biosecurity measures ang ilang LGU sa Negros Occidental laban sa African Swine Fever o ASF para maprotekta ng mga hog raiser. Sa Bacolod City, paigtingin ang monitoring sa 13 border control areas at pinagbabawal na yung imported pork products na walang permit. Nagpatupad din ng entry inspection sa San Carlos City. Samantala, nagtakda ang Binalbagan at Isabela ng mahigpit na regulasyon sa pagpasok ng pagbebenta at transportasyon ng baboy at karne habang sinusuportahan naman ng Moises Padilla ang panawagan laban sa labis na pag-angkat ng baboy.
0: Team Bogan, 33 anyos na babaeng high-value individual sa bypass operation sa Daet, Camarines Sur. Naulihan ng mga pulis ang suspect na mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos. Nakaipit pa o nakapiit na ang suspect habang inihahanda ang reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa Misamis Occidental naman, nasabat ng pulisya ang mahigit 800,000 pesos na halaga ng hinihinalang puslit na sigrilyo sa checkpoint sa barangay Labinay, Ozamis City. Pinara ang isang multi-cab minivan ngunit bigong magpakita ang driver ng dokumento para sa sasakyan at kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre sa loob nito ang 20 kahon ng sigarilyo dinala na sa impina ng pulisyan driver, sasakyan at nakumpiskang kontrabando para sa investigasyon. Patuloy naman ang checkpoint operations ng pulisya laban sa smuggling. 4:40 na po ng madaling araw.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Paano kala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal liability kinontra?
2: At pagpapatupad naman ng Juvenile Justice and Welfare Act, rerepasuhin ng Senado ang mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
4: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Update! updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon.

hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Radio Patrol! Bang!

0: 4:43 na po na madaling araw.
1: 4:43 na ha, sa mga nagtatanong pa rin sa ating weather. Wala abang-abang eh. Lang po tayo ha, abang-abang lang sa mga kaibigan natin dyan sa PAGASA. Hindi po namin kayo matawagan. Mukhang sira ata yung mga linya nila. Importante po na mabigyan nyo ng update yung mga kababayan natin.
0: Namamatay, kaugnay dyan
1: ha, sa masamang panahon na yan. Samantala, kinontra naman ang Akbayan Party List ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibabasa sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Sa panayam na DZMM, sinabi ni Akbayan Party List o Akbayan Party President Rafaela David na malinaw na ang isinasaan na Juvenile Justice and Welfare Act na may pananagutan sa batas ang edad 15 pataas na may discernment o alam na ang kanilang ginagawa. Nakakatawaan niya na gusto ni Padilla na ikulong ang mga bata na 10 taong gulang pero tinulungan umano nitong makatakas ang wanted na si Senador Ronald De La Rosa. Dagdag pa ni David, dapat maitama ang paniniwalang kapag minor de edad ay wala ng pananagutan sa batas. Kailangan anyang repasuhin ang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act tulad ng pagbibigay ng sapat na pondo sa mga bahay PAGASA.
0: Rerepasuhin naman ang Senado ang implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act dahil sa muna yung mga butas sa batas. Isinulong ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Erwin Tulfo ang pagrepaso sa naturang batas dahil sa sunod-sunod na krimen na kinasasanggutan ng mga kabataan, kabilang dito ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Sinabi ng senador na sisiyasatin ng komite ang ilang isyu sa pagpapatupad ng batas, kabilang ang kakulangan umano ng pondo para sa bahay PAGASA. Nang gayon din ang age of criminal liability, maraming biktima anya ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan ang hindi nakakamit ang hustisya at maraming suspek ang nakalulusot dahil sa mga butas sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Mga eskwelahan, hinikayat ng Philippine National Police na makipag-ugnayan sa kanila bago ang major of campus activities. Narito mga balitang o ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at the Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
2: Kasunod ng mga insidente ng karahasang kinasasangkutan ng mga estudyante, hinihikayat ng Philippine National Police ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa lokal na pulisya bago magsagawa ng major of campus activities. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin nitong matiyak ang maayos na security assessment, emergency response plan, traffic management at koordinasyon sa rescue at medical services. Inatasan na rin ang lahat ng police regional offices at local police stations na palakasin ang ugnayan sa Department of Education, Commission on Higher Education at mga lokal na pamahalaan para higit na maprotektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Iniutos din ng mga police commander na isama ang mga paaralan sa kanilang police visibility planning at pagpapatupad nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa ibang balita naman, iniimbestigan ng Philippine National Police o PNP ang retiradong AFP General na umaling nanutok ng baril sa nakalitang motorista sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City noong June 17. Nag-viral ang video ng pagmumura, paglapit at panunutok ng baril ng nagpakilalang retired general. Nagkasagutan ng retired general at nakalitang motorista dahil sa parking ng sasakyan. Walang record ang Mandaluyong Police ng insidente dahil hindi nag-report ang motorista.
1: Sinuspinde ng 30 araw ng LTFRB ang driver ng electric vehicle o EV taxi na nakipagsabwatan sa prank ng 2 vlogger. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na hindi nakatutuwa at nagbibigay ng takot sa mga pasahero ang robbery prank ng driver at mga vlogger. Totoo yan. Hindi na muna papayag ang makabiyahe ang driver habang iniimbestigahan ito. Sa video na kumakalat online, nagdeklara ng hold up ang driver bago sumakay ang mga vlogger na nagkunwaring mga hold upper. Ipatatawag ng LTFRB ang operator ng EV taxi driver.
0: Naglabas naman na ng show's order ang Land Transportation Office o LTO laban sa anak ng isang vice mayor na sangkot sa road crash sa Marikina City na ikinasawi ng isang guro noong June 13. Isinilalim din sa 90-day preventive suspension ng kanyang driver's license. Pinapatawag din ng LTO ang rehistradong may-ari ng sasakyan sa July 8 para magpaliwanag kaugnay ng pagmamaneho umano ng habang lasing. Matapos magpositibo sa alcohol breath analyzer, binigyan din ng LTO na paranagutin ang sinumang lalabag sa batas anuman ang katayuan o koneksyon nito.
1: Sugatan naman ang tatlong individual matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng isang nasusunog na bahay sa Barangay Concepcion sa Malabon City. Ay sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng lumang bahay na naapula makalipas ang halos isang oras. Patuloy pang iniimbestiga ng BFP ang sanhi ng sunog at talaga ng pinsala.
0: Arestado naman ang isang babae matapos umanong magpanggap ng medical social worker sa loob ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, nakilala ng pamilya na pasyente ang suspect sa isang Facebook group para sa medical assistance. Nangako umuna itong tutulong sa pagproseso ng dokumento para sa operasyon kalapit o kapalit ng bayad. Umabot na sa 139,000 pesos ang naibigay ng pamilya sa suspect pero nadiskubre ng ospital na wala itong record at hindi konektado sa Philippine Orthopedic Center. Nakumpiska sa suspect ang dalawang cellphone at tatlong ID. Naharap siya sa mga reklamong attempted anti-fixing sa ilalim ng Anti-Red Tape Act at attempted estafa.
3: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, inatake ng Iran ang US bases sa Bahrain at Kuwait bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Ito ay sa kabila ng patuloy na negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran para matuldukan ang halos 5 buwan ng digmaan sa Middle East. Kinumpirma ng US Central Command ang ginawang airstrike sa 10 Iranian military target malapit sa Strait of Hormuz bilang sagot sa drone attack ng Iranian military sa isang oil tanker. Umalma ang Bahrain sa pag-atake ng Iran na anilay paglabag sa kanilang soberanya habang kinundin na ito ng UAE at Qatar. Nanawagan naman ng Oman na sa magkabilang panig na maging mahinahon upang maiwasan ang lalo pang lumala ang tensyon sa Middle East. Kinontra ng Iranian Foreign Ministry ang pag-atake ng Amerika na lantarang paglabag o kinundin na ng Iranian Foreign Ministry ang pag-atake ng Amerika na lantarang paglabag anila sa dinagdaang Memorandum of Understanding. Nagbabala ang Iran na posibleng hindi matuloy ang pagbubukas ng Strait of Hormuz at iginiit na kontrolado nila ito sa susunod na 30 araw.
3: Showbiz Balita! Balita!
0: Oras po natin, 4:51 na po ng madaling araw. Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating Kachika sa Umaga, Erica Balmes. Erica,
1: anong latest?
4: Chika Monday Morning, kapamilya, eto na nga ang latest. Ipinakilala na ang mga nominado para sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o the Eddies. Nakuha ng historic drama na Quezon ang ilan sa mga major nominations kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay at Best Actor ang bidang si Jericho Rosales. Ilan pa sa mga nominado para sa nasabing kategorya ng parangal sina Vice Ganda ng Call Me Mother, Joshua Garcia ng Meet, Greet and Buy at Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Ilan naman sa mga nominado sa Best Actress category sina Angelica Panganiban ng Unmarry, Maris Racal ng Sunshine at Charo Santos ng Only We Know. Makakatapat naman ng Quezon para sa Best Picture ang Bar Boys After School, Eraserheads Combo on the Run, I'm Perfect, Journeyman, Sunshine at Unmarry. July 5, gaganapin ang awarding na i-host ni na Pops Fernandez at Kim Atienza. Sa iba pa nating chika sa Umaga, panibagong career milestone ang nasungkit na Filipino singer Mati Hunyosa matapos ma-nominate sa National Reality TV Awards 2026. Sa social media, ibinahagi ni Mati na nakapasok siya sa Best Performance on a Reality TV Show category kasunod ng mahusay na performance sa Britain's Got Talent kung saan 2 beses siyang ginawaran ng Golden Buzzer at nanalong 4th placer. Nakatakda rin ang unang live show ni Mati sa Pavilion Theater sa Glasgow sa September 27 bilang si Anna sa West End production ng Jesus Christ Superstar. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
1: Thank you, Erica.
3: Sports Balita.
1: Team Philippines, nanalo! Yay! Nanalo na ang tatlong gold medal sa 11th Asia Oceania Sambo Championships. Yan at iba mga sports balita, yati ng ating big man ng DZMM with a big heart na si Alfred Daldi tuloy. Alfred, good morning!
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng tatlong gold medal ang Team Philippines sa 11 Asia Oceania Sambo Championships na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kabilang sa mga nagawi ng gold medal, si Aislinn Agnes Yap na nanguna sa Women's 80kg Combat Sambo Crown. Nanalo rin ang Team Philippines ng tatlong silver at walong bronze medal na nagtapos sa ikalimang pwesto sa 11 Asia Oceania Sambo Championships. Samantala, formal nang ipinakilala ng Philippine Olympic Committee ang mga bubuo ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasabak sa 2026 Asian Games sa Setyembre sa Japan. Ang POC ang umahawak sa volleyball team ng Pilipinas matapos suspendihin ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation. Magbabalik sa lineup ng Alas Pilipinas Women's sina Gia De Guzman at Bella Belen, habang muli maglalaro sa men's team sina Brian Bagunas at Mark Espejo. Itinalaga ng POC si Japanese coach Takami Noah bilang head coach ng Alas Women's Team, habang mananatiling coach ng men's team ang Italianong si Angiolino Frigoni.
1: At yan
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde. Ay, maganda madaling araw. At syempre, thank you sa lahat na nakatutong sa atin everyday. Magandang morning! Magandang madaling araw kay unang-una na ha, kay Sir Edison ng Philippine Red Cross. Sir Edison, good morning!
6: Sir Edison, good morning!
1: At syempre, good morning din kay Cherry Diaz. Happy Monday, Team Pogi. Good morning! Kape-kape-kape, sabi niya. Choco, hot choco.
6: Ay, sarap naman.
1: At taho. Ang dami naman. Romeo Valderrama, sabi niya, good morning, Team Pogi. Steven Robert from Mabalacat, Pampanga. Alex Fausino, good morning. Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sanfio, magandang morning. Elsie Bajon Florentine, happy Monday. Maggie na Macari City, Sarah na Los Angeles, California, magandang morning din. Lorena Pascual, Tita Lina Ho, Antonio Manalo, good morning Team Pogi, happy Monday from Imus, Cavite. Si Jezabel K. Alcantara, happy birthday daw sa kanyang asawa.
6: Happy birthday!
1: Na si Nelson Tilakas. At ingat daw sa family niya dyan sa Eastern Samar. Oy, si Joe Gabriel, bumabati rin from Taguig. At Ronaldo Nicolás ng Bambang Bokawe, Bulacan.
0: Good morning po sa mga nakatutok, nakikinig po sa amin. Kay Kuyang J.R. Reyes. It's Monday ha, ingat-ingat po. Good morning, syempre kay Sir Sosimo Gasmin. Kay Rolly Ilagan Ding Lasan. Kay Sir Romeo Guion. Romeo Valderrama, at syempre kay Danica Jane Handayan. Good morning din po. Syempre kay Nani Ineng, diyan sa Cavite City, Laguna, at kay Mami Nitsi Lazaro na nakalapag na po. Mula po yun sa Japan. Good morning.
1: Mami Nitsi, Mami Nitsi, nakalapag na pala. Nandito na siya sa Pilipinas.
0: Nandiyan na sa Pilipinas.
1: Mami Nitsi! Advance!
0: Mami, pasalubong. So, kailangan ko pumunta partner ng Laguna para kunin yung pasalubong.
1: Ako na bahala rin.
0: Alam mo na yan.
1: Sino pa yan? Sino pa yung inahapon
0: natin? Ito pa, partner. Good morning kay Darwin Cabalan, Loli Papia, kay Tita Nora Damian, Tita Linoho, Maria Dulce Orate, kay Glofet Pagong, 1472, Arnel Perez, good morning. At syempre kay Miguel Labrador Daniel, 123, good morning!
1: Ito eh, habol ko lang ang maganda morning din kay Sir Cabado JC. Mm-hmm. Sabi niya, morning po Team Pogi, shoutout po sa mga ka-grab kong sina Anthony Bintulan, Robert Etang, Dexter Navarro, at Cedric Erol. Magandang umaga po at maraming salamat sa pagtutok ha. Ma'am Fez Antia, magandang morning.
0: At syempre mga nakatutok po sa ating Facebook Live kay Angelo Redahan, Noel Galiano, Way Raisha, at Miriam Libramonte Dominguez, kay Elsie Toledo Magno. Good morning kay Alan Caldeon Ronquillo at kay Saturnino Lauay Senior Vera Gagliano nga po at kay Patrick De Leon Asierda.
1: Good morning! Magandang umaga po. At syempre ha, sa mga nag-aabang ng... Ano na abangan nila?
0: Ano?
1: Taho.
0: Taho? Ay!
1: So, ano mo na nanuyo na lang muna ko para gusto ko din ng taho.
0: Kailangan mo ng taho. Meron dyan sa labas.
1: Meron na oras, ba? So, libre mo na ako, partner.
0: Meron dyan, partner.
1: Sabi mo, Gcash. Oh,
0: meron sila actually. QR code.
1: Oh, talaga. Si Mamang Taho, naka-Gcash. Online payment. Pwede. Oh, paano? Susunod na, ha?
0: Ang Pasada Balita.
1: Kasama si...
0: Daddy Johnson Manaba.
1: At si Christian.
0: Your source.
1: Yo.
0: Your source.
1: Yun. Happy Monday.
0: Bye-bye.

Radio Patrol Balita. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ang dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Monday na naman. Panguna, gising na ho kayo ulit. It's Lunes, June 29, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising, bangon, Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig naman sa Angat Dam at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo posible na namang tumaas bukas.
0: Libo-libo, nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa rin sa pagkilos.
2: Gasoline attendant sugatan matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Maynila.
0: Sa atin namang Pasada probinsya, tatlong bata patay matapos malunod sa lawa sa Laguna. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa? Ako po si Johnson Manabat.
2: Happy Monday! Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
1: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ang low pressure area sa bahagi ng Surigao City. May chance ang maging bagyo ang LPA na tatawaging Henry. Inaasang magdudulot ang LPA ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao at maging sa Bicol Region. Posible ring ulanin ng ilang lugar sa Luzon dahil naman sa habagat.
2: Sa ibang balita, malapit nang bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 161.33 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit sa 160 meters na critical level. Bukod sa Angat Dam, malapit na rin sumadsad sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak pa sa 166.21 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Nagdulot na ng fish kill sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya ang pagbaba ng tubig sa Magat Dam na major source ng kuryente at irigasyon. Sa Catanduanes, nagsisimula ng kapusin ang supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Posibleng ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil maaaring lumala pa ang sitwasyon bunsod ng banta ng Super El Nino.
0: Ay mga mamang tsuper, bangon! Gising na Lunes na naman, namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bukas na pala daw.
2: Bukas, agad-agad.
0: O agad-agad, bukas na pala ha. Posibleng tumaas ng 90 centavos o bumaba ng piso ang diesel, habang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng pagtaas o 10 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Nauna na inatake ng Revolutionary Guards ng Iran, ang Kuwait at ang Bahrain bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Biyernes, inatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Nagtuturoan ng Iran at ang Amerika kaugnay ng paglabag sa kasunduang tigil putukan na maaaring makaapekto sa negosasyon para itigil na ilang buwan ng giyera sa gitnang silangan.
2: Ito pa mga motorista, makinig po kayo ha. Ipatutupad na sa Miyerkules ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos, 14 pesos po ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad ng kotse, habang 22 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Star Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula pa noong 2018.
0: O ito pa isa. Kasado na rin sa Miyerkules sa ikalawang bugso naman ang pagtaas ng terminal fee sa Batangas Port. Dahil dito, inaasang aabot na sa 90 pesos ang terminal fee sa Pantalan mula sa kasalukuyang 60 pesos. Exempted naman sa taas singil ng ilang sektor, kabilang na mga estudyante, senior citizen at mga persons with disabilities. January 1, ipinatupad ang 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated.
2: Sa ibang balita at sa oras na 5:08, iginiit ng PNP na pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Mahigit 3,000 miyembro ng church at civil society group na nagprotesta para manawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon sa flood control projects. Nakiisa rin sa pagkilos ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha ng mga lumahok papuntang People Power Monument. Sa Makati City, nagsagawa rin ang August 21 Movement at Tindig Pilipinas ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para manawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa flood control projects.
0: Inaasang ilalabas na ng Senate Sergeant at Arms ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula na po sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., posibleng magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Noong Webes, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara na ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ng selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team. Bubuksan naman sa publiko ang Senado para sa live o live na mapanood ang impeachment trial pero limitado lamang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gatchalia na magsilbing presiding officer ng paglilitis.
2: Inupakan ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa apat na articles of impeachment. Sa 51 pahinang dokumentong isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginiit ni VP Sara na maituturing ng walang bisa ang impeachment proceedings dahil nabahira na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang article of impeachment, kaugnay ng maanomalyang paggastos ng confidential funds, iginiit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag sa saligang batas dahil hindi pa pinal ang ipinalabas na notice of disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kahit pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman, sinabi ni PP Saran na mali ang interpretasyon sa datos, kaugnay ng mga transaksyon, kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni PP Saran na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kaniyang pera para maimpluwensyahan ang proseso sa procurement. Sa ika-apat na artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si PP Saran na gumamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag kabilang nasa Vice Presidente. Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod ito ng apela sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away sa politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon. Bukod kay Andres, inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority.
0: Kinatiga ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsa mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso ng nakaraang taon. Natuklasan ang desisyon ng trial chamber ng isa publiko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling, kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi naman tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ng trial chamber na maituturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosecution na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ng dating Pangulo. Pero inatasan ng mga investigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na imbestigahan ng mga gamit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling din ng depensang mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosecution para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula sa November 30.
2: 5:13. Samantala, ilang aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea na udot dahil sa masamang panahon. Balita mula kay Marlene Padiernos.
3: Mga sumusunod ang pagbigay sa kabila ng masungit ng panahon, ito rin pa rin ang sabayang pag-alayag ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos na bahagi ng Bilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Tampok dito ang barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna na sinasakyan mo ngayon at ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchor Aquino at BRP Capones. Habang lumahok din sa naturang pag-asanay ang mga barko ng US Coast Guard na Emlet Tunnel at Charles Maltrope. Kabilang sa serya ng mga aktibidad ay kinasa sa dalawang araw na pag-asanay sa karagatan ay ang Division Tactics, Photo Exercise, Search and Rescue Exercise, Training ng Maritime Domain Awareness at Communication Exercise na pawang nagpatibay sa interoperability ng dalawang bansa. Pero nang dahil nasa masamang panahon, naudlot ang ilang aktibidad na bahagi sa ng pag-asanay, kabilang na ang VBSS o compliant boarding at mga aktibidad na kinakailangan ng pagkapalipad ng mga military aircraft upang masiguro na rin ang seguridad at kaligtasan ng mga personnel na kalahok dito.
4: Ang number one na nagpa-cancel kasi doon is yung boat, personal transfer via boat. Doon sa DC exercise, magta-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa VBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rim. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may na-disgrasya talaga pag nagbaba ng rib sa ganong kataas na alon.
3: Gayunpaman, sinabi ni Captain Monforte na hindi malaki ang naging epekto nito at Bagus ay naging matagumpay pa rin ang kabuuan ng bilateral barter cooperative activity ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Ay, magbe-break lang kami sandali-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hangga alas 6 pa na umaga. Ay, tama muna inyong mga orasan, baka kayo po'y nalilingan. Oras po natin,
2: 5:15.
1: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Ang galing! Pangmatagalan!
9: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
0: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:19. Sugatan ng lalaking gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa imbestigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos na paalisin sa lugar. Sa video, nakipaghabulaan at inambaan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ang basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos samaan ang basag na bote. Isinuko ng ina ang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, pinagbantaan pa ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsampa ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
2: Naaresto na ang tatlong sospek sa pamamaril sa college graduate sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi na ang biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantukan ng barilin ng mga armadong sospek. Sinasabing hinostage pa ng gunman ang kanyang anak sa kasagsagan ng operasyon bago tuluyang maaresto. Iniimbestigahan ang motibo ng sa krimen ang love triangle o personal na galit sa biktima. Sa Tacloban City, ikinukonsidera ng ilang estudyante ng San Jose National High School na lumipat ng paaralan matapos ang insidente ng pamamaril kung saan tatlo ang namatay. Ngayong linggo, ililibing ang mga biktima kabilang na si Chris

0: mga guardian na tutuka ng online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa hindi angkop na mga content. Para kay Better Step Psychology Managing Director Rafael Innocencio, hindi lang marahas ng video game o hindi lang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa dalawang minor de edad na mamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung papaanong nagkaroon ng access ang isa sa mga suspects sa Gorebox kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat sana'y gumagabay sa kanilang mga anak. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng mga panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media.
1: Handang suportahan ng Ateneo de Manila ang rekomendasyon ng PNPCIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang manlalaro sa Dipacolao Aurora. Kabilang sa iimbestigahan ang nag-resign na si head coach Tab Baldwin, tatlong assistant coach, dalawang strength and conditioning coach, isang physical therapist, dalawang student manager at dalawang ball boy. June 8, namatay si Rene Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Nailibing na si Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din si Adili sa Nigeria.
0: Oras po natin, 5:22. Sa iba pa mga balita, sinuspinde ng 30 araw ang operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday Huli the Prank ng dalawang vlogger sa viral video. Kunwaring hinolda po ang content creator ng sumakay ng taxi habang kasabwat naman ang driver. Piniringan ng creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ng prank video sa mga pasaherong regular na sumasakay ng taxi at ng TNVS. Magpapalabas ng LTFRB ng show cause order laban sa driver at sa Green and Smart Mobility Philippines.
1: Sa Quezon City, timbog ang babaeng nagpanggap na medical social worker sa Philippine Orthopedic Center. Dinampot sa loob ng male traction ward ng ospital ang suspect matapos tangkaing manloko ng pasyente. Sa investigasyon, nakilala ng pamilya ng pasyente ang suspect sa Facebook page para sa medical assistance. Nangako ang suspect na tutulong na may proseso ang mga dokumento kabilang na ang guarantee letter para sa operasyon ng pasyente kapalit ng halos 140,000 pesos. Pero nang beripikahin ang dokumentong ipinakita ng suspect, nadiskubring hindi ito konektado sa ospital. Tatlong magkakaibang ID ang nakumpiska sa suspect na mahaharap sa kasong attempted estafa.
0: So oras po naman nating 5:24 na ng tanghali, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating Pasada probinsya, patay ang tatlong minor de edad matapos malunod sa lawas sa Santa Rosa City sa Laguna. Sa imbestigasyon, nagpunta sa lawas ang mga bata ang edad 12, 6 at 3 taong gulang para maligo at kumuha ng shell. Pero napunta sa malalim na bahagi ng lawas ang mga biktima at nalunod. Tumagal pa ng halos isang oras bago natagpuan ang mga biktima sa ilalim ng lawas. Sinisi naman ang insidente sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge. Iniimbestigahan na kung sino ang dapat managot sa naturang insidente.
1: Sa Quezon Province, dalawang batang lalaki ang muntik ng malunod sa beach resort sa Catanawan. Sinasabing napalayo sa Pampang ang 7 at 8 taong gulang na bata habang kinukuha ang nakalutang na bote. Agad tumulong ang ilang naliligo kaya nasagip ang mga bata na nagkamalay matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sa ospital ang mga bata na nasa maayos ng kondisyon.
0: Sa Laguna, patay ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos magulungan ng dump truck sa Kabuyao. Sa imbestigasyon, nag-overtake ang motorsiklong minamaneho ng mister ng biktima kaya lumipat sa kabilang linya at nasalpok naman ang kasalubong na truck. Sumemplang ang motorsiklo kaya nahulog ang biktima at nagulungan ng dump truck. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nasa kustodiya na ng mga pulis ang truck driver.
1: Sa Albay, motorcycle rider patay matapos mabangga ng truck. Balita.

0: mula sa albayhatid ni Vince Villar.
1: Nasawi ang isang lalaking rider habang sugatan naman ang babaeng back rider nito matapos makabanggaan ang isang delivery truck sa barangay Balading, Malinaw, Albay, Sabado ng gabi, Hunyo 27. Nasunog ang truck matapos ang salpukan. Ayon sa ulat ng Malinaw Municipal Police Station, ang namatay na biktima ay 21-anyos residente ng barangay Bangkilingan, Tabaco City. Nagpapagaling naman ngayon sa ospital ang angkas nitong babae na tumilapon matapos ang banggaan. Batay sa initial na investigasyon, bigla umanong lumipat ng linya ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na truck. Nakaligtas naman ang driver ng truck na nasunog, ngunit mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Cebu City, sugatan na isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kotse sa bahagi ng General Maximum Avenue. Paliko na sana ang kotse ng banggain ng humaharurot ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nasa kusodiya na ng mga pulis ang driver ng kotse, pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang rider.
0: Sa Isabela, tatlo ang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Cagayan City. Sa investigasyon, unang nagkabanggaan ang dalawang motorsiklo at isa ang tumama sa kasalubong na kotse. Ginagamot sa ospital ang mga biktimang sakay ng motorsiklo habang nakaligtas ang pamilyang sakay ng kotse. Nagkaareglo naman ang mga sangkot sa insidente.
2: Ay, tanghali na tanghali, bangon! Bilis-bilis sa mga may maagang lakad po dyan, sa mga maghahatid ng estudyante. 5:28 na sa oras po natin yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mga problema sa Victoria Sablayan Road Project, nire-resolba na ng DPWH. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
3: Good morning, Johnson and Christian. Tututukan na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang matagal ng problema ang kinaharap ng konstruksyon ng Victoria Sablayan Road Project na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Ang 50 kilometrong kalsada ay inaasahang magdulugtong sa mga bayan ng Victoria sa Oriental Mindoro at Sablayan sa Occidental Mindoro na magbibigay ng direktang koneksyon sa gitnang bahagi ng Mindoro Island. Sa kasalukuyan, ang paglalakbay mula sa bayan ng Victoria patungo sa Sablayan ay karaniwang dumaraan sa Circumferential Road ng Mindoro na umaabot ng humigit kulang 300 kilometro na nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras sa biyahe, depende sa kondisyon ng kalsada at trapiko. Kung makukumpleto 50 kilometro ng Victoria sa Sablayan Road, inaasahang bababa ang travel time ng humigit kumulang 1.5 hanggang 2 oras lamang. Ayon kay DPWH Mima Ropa Regional Director Rosita Tinawi, nananatiling suspendido ang proyekto dahil sa mga isyong may kaugnayan sa Environmental Compliance Certificate mula sa DENR dahil ang ilang bahagi ng kalsada ay daraan sa ilang protected area. Sinabi naman ni Secretary Dizon na personal niyang kakausapin si DENR Secretary Juan Miguel Cuna upang mapabilis ang pagresolba sa usapin at maipagpatuloy ang konstruksyon ng mahalagang proyektong pang-infrastruktura sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Thank you, comrade!
0: Mga mangingisda at magsasaka sa Bataan nakatanggap ng tulong pinansyal. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod!
4: Good morning, Christian Johnson. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayudang pinansyal sa iba't ibang sektor sa Bataan. Sa Bayan ng Hermosa, namahagi ang Department of Social Welfare and Development at ang lokal na pamahalaan para sa mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program. Layunin itong makapagbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at mapalakas ang kakayahan para sa pagkakakitaan sa bawat pamilya. Sa Barangay City, tumanggap naman ng 3,000 pisong fuel subsidy ang mga mangisdang may sariling bangka gamit sa pangisda mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabahagi din sa mga nabigyan ng financial assistance ang mga magsasaka mula sa pondong lokal ng pamahalaan bilang tulong sa gastusin sa pagpapatubig at pagtatanim sa mga lupaing sakahan sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason.
2: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Pilipinas! Pasada balita na!
2: Ay, tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:31. Eto na po sila!
6: Metro Pasada!
2: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki arestado sa hindi lisensyadong baril sa Pasay City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia.
7: Good morning, Johnson at Christian. Natuntun at inaresto sa kanyang bahay sa Barangay 194 sa Pasay City ang 47-anyos sa lalaki dahil sa ilegal na pagmamayari ng baril. Kabilang sa mga na-recover suspect, ang 38 kalibreng revolver at mga bala. Walang serial number ang baril at biguring makapagpakitang suspect ng mga kaukulang dokumento ng armas. Sinagawang operasyon sa visa ng search warrant na ilabas ng korte sa Pasay City. Nakapiit ng lalaki na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
2: Thank you, Tricia!
0: Lolo, timbog sa ilegal na barel sa Antipolo City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
8: Christian, inaresto ng Antipolo Police ang isang 72-anyos na lalaki matapos ang ikinasang search operation sa Sitio Balon, Barangay Calawis. Sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sospek ang isang kalibre 45 pistol, dalawang magazine at 14 na mga bala. Ikinasang operasyon sa bisa ng warrant na inilabas ng Antipolo Regional Trial Court Branch 97, kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakapit na ang suspect sa Antipolo Custodial Facility habang itinurn over sa Rizal Provincial Forensic Unit ang baril para sa pagsusuri. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
2: Ay maganda umaga po muli ha. Monday, Lunes na ho ulit sa ating mga suking taga-subaybay na nasa YouTube. Kumusta na ho kayo? Meron tayo ilang Archie ang nanonood ngayon sa YouTube. 25 million live viewers ang meron po tayo sa YouTube. Magandang morning.
0: Good morning po sa inyo. Gising bango na po ha. Meron pong pasok huling Lunes ng Hunyo. At sa Miyerkules po ay July na.
2: Ibig sabihin eh, malapit-lapit na naman ang December.
0: Kala ko malapit-lapit na sahod.
2: Pwede naman. No? Ano mga araw ngayon?
0: 29.
2: No? Di sahod na pala bukas.
0: Alam nyo na.
2: Abot yan. Fishbowl muna.
0: Alam na this. Kapit lang.
2: Ay, kapit. At mairaraos din po yung mga gasusin na yan. Si Judith ay darating po yan. Kaya bawal ho tayong tamarin ha. Lunes na Lunes. Bawal pong malunisan. Batiin muna natin ang mga dapat batiin. Si Darwin Cabala na nasa YouTube. Nagmamagandang morning sa mga taga-barangay Katmon sa Malabon.
0: Good morning. Si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning. Si Ma'am Elsie Balion Florentine, pati na rin si Ma'am Lolit Campanero. Attendance checkdown, ay kinig ang kanilang family sa dyan. Kaila Campanero family, good morning po, good morning.
2: Si Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan, magandang morning mga taga Kangkalu.
0: Good morning, pati na rin po si Candy Maano sa Ortigas, good morning, happy birthday.
2: Maganda umaga rin kay Tita Christy Galvez na nagpapabati ng happy birthday daw sa kanyang anak na si William Charles Galvez. Kuya William, happy birthday!
0: Happy birthday! Pabati rin kay Jill Borjala, maagang pumapasok ngayong Monday. Good morning po sa mga taga-Dole. Good morning!
2: Ay, maganda umaga rin sa nasa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Nabati mo na ba si Sara Concepcion?
0: Yes!
2: Maganda umaga rin kay Elsie Balian Florentine at kay si Aling Lolit pala'y nanonood sa atin.
0: Salamat po! Magandang umaga!
2: Maganda umaga at sa oras po nating 5:36 na ng madaling araw.
9: Kakaibalita.
10: Kakaibang balita.
2: Nagbabay ka ba, Christian?
0: Bye.
2: Kasi bisikleta.
0: Hindi ako marunong eh.
2: Ayun lang.
0: Na-expose tuloy.
2: Ayun.
0: Hindi marunong eh.
2: Ah, sa mga nangangarap pong magkaroon ng bisikleta dyan, ha?
0: Sige ka.
2: Yan ay isa sa mga unang pinapangarap ng mga chikiting gubat, yung mga maliliit na, lalo't yung mga unang natuto, yung first time naman natutong bumadyak.
0: Baka pwede pa akong humabon.
2: Pwede yan. Sa ating pong kakaibalita, kinagiliwan po ng netizens ang batang lalaki na lubos ang pasasalamat matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta sa video. Ayun. Napaluhod po at napaiyak ang 10 taong gulang na si Jeda Villanueva nang matanggap ang pinapangarap niyang bisikleta. Mahigit 20 milyong views na sa Facebook ang video na ito ni Jeda sa loob lamang po ng 2 araw. Nag-viral ang video na ipinadala lamang sana sa OFW na tatay ni Jeda na nagbigay ng 20,000 pesos para pambili ng naturang bike. Nangako naman si Jeda sa kanya mga magulang na pagbubutihin ng pag-aaral bilang pasasalamat sa regalong bisikleta ni Utoy.
0: Congratulations,
2: Jeda. At mag-iingat, ha?
0: Oo.
2: Laging mag-helmet.
0: Correct. At yung tamang gear sa pagmamaneho ng bisikleta. Diba?
2: Medyo malaki lang kay Jeda, pero di balit, lalaki ka pa naman, eh, no?
0: Priceless.
2: Mag-iingat, ha?
0: Priceless yung reaksyon ng bata.
2: Doon talagang nakikita mo yung talagang katuwaan ng bata sa kanyang bagong bike, ano?
0: At mabuhay po ang mga magulang. Then, syempre, ni Jeda. Congratulations. Ayun. Po.
2: Thank you, ha? Thank you, Jeda. Ingat sa mga magbibisikleta po dyan. At yan po ang ating kakaibalita.
9: Kakaibalita.
10: Kakaibang balita.
2: Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Mamaya, makikipagkwentuhan po tayo sa Commission on Elections.
0: Correct.
2: Magbe-break lang ho kami sandaling sandali. Walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Hanggang 6:00 pa po tayo ng umaga. At sa mga tulala pa ho dyan, ay, abay naku, tanghali na, Mari Joseph.
0: Kukurap-kurap pa yung mata niyan.
2: Oo nga, tapos scroll pa na scroll ng cellphone.
0: Tayo na.
2: Pero nakikinig sa DZMM.
0: Tama naman.
2: Konting kalabit lang at sabihing gumayak na't maligo na.
0: Gising, bango na po.
2: Bango na, magbe-break lang kami sandali-sandali. Oras muna natin ulit.
0: Oras sa mga taga BFP Nueva Ecija Provincial Office, 5:38.
2: Saguli po.
9: Pasada balita. Pasada balita. Pasada balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
12: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita hanggang alas 6 na umaga. At alam mo ba na marami palang nanonood sa atin dyan, Christian Yosores sa Nueva Ecija.
2: Uy.
1: Mga naka-cable pala sila doon.
2: Aba.
1: Mga taga Villaluz Subdivision sa Barangay Mabini Homesite sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Magandang morning po, anak ka Multinet Cable TV, ang mga taga-Cabanatuan. Magandang morning po sa inyo.
2: Sir JV Valdez Bayan.
1: Yes.
2: Good morning, Sir JV and family. At syempre sila, Sir Zosie Bogasmin sa Pampanga.
1: Ay, mga taga-Barm naman na nanonood din sa DZMM sa pamamagitan ng YouTube o ng inyong mga local cable providers. Magandang morning. Makinig ho kayo ha. Mga taga-Bangsamoro Autonomous Region. Dahil nasa linya na po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaugnay po ng kanilang mga paghahanda para sa parliamentary election sa September 14. Meron daw mga ilang pagbabago sa pagboto dyan sa BARM. May malaman ho nating pare-pareho. Chairman George Erwin Garcia, sir, magandang morning. Johnson and Christian sa DZMM, magandang morning po mga taga-COMELEC.
3: Hi, Chair. Good morning.
4: Magandang morning, Sir Johnson, Sir Christian, sa mga kababayan natin. Magandang morning po.
1: Opo, una, Chairman, nasa ang level na ho tayo ng preparation para sa September 14 parliamentary poll sa BARM region?
4: Sir Johnson, kami po ngayon, darating na linggo, ay magpiprint na ng ating mga balota na finalize na po natin ang listahan ng mga kandidato, pati rin po listahan ng mga political parties at sectoral organizations na magpa-participate dyan sa Bangsamoro. Noong nakaraang Sabado po, tayo po'y naandyan sa Maguindanao sapagkat nagkaroon po tayo ng tinatawag na simulation exercises. Ano po yon? Sinubukan natin yung mga makina, pinaboto natin yung mga tunay na mga botante at pagkatapos, sinubukan natin i-transmit yung results at ito po'y naging napaka-effective at the same time ay successful na aktibidad po. Nagkaroon po ng ilang minuto lamang na transmit po yung mga results mula sa iba't ibang bayan, mula sa Maguindanao at saka sa Tawi-Tawi. At ito po ay tinanggap ng mga Municipal Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers, hanggang Regional Board of Canvassers. At natanggap din po ito ng tinatawag na server ng PPCRB, NAMFREL, ng COMELEC server, ng media server, ng majority party at minority party. So, ang susunod na po natin, Sir Johnson, niyan ay yung ating pong huling command conference naman para sa ating mga security forces para plantsahin pa yung ating mga seguridad dyan sa Bangsamoro.
1: Gano'n ho karaming balotang gagamitin para sa BARM parliamentary polls, Chairman?
4: Dahil po 2.3 million ang mga botante dyan sa Bangsamoro, 2.3 million din po ang ating imprenta na balota, Sir Johnson. Wala po tayong excess na balota at hindi po ito katulad ng mga nakakaraang mga panahon na laging may excess sapagkat ito ay automated election. Gusto lamang natin sabihin, medyo kakaiba po itong mga balota ng Bangsamoro maliban sa makulay na makulay ang kanilang balota. Yung po kasing mga pictures ng mga kandidato ay nasa balota at the same time yung pong logo ng mga political parties ay nasa balota rin. At in fact, noong po nag-simulation tayo noong Sabado, talagang appreciate po ng mga kababayan natin dahil at least kung hindi man nila matandaan yung pangalan ng mismong kandidato, hindi nila ma-associate yung pangalan na yun na yung pala yung kandidato, nakikita nila yung pictures and therefore sabi nga nila madaling malaman kung sino yung iboboto nila.
2: Parang bago po yun, ano, attorney?
4: Yes po, alam niyo Sir Christian, nakakatuwa dahil itong Bangsamoro sa kanilang election code at yung mga sinagawa rin natin ay may mga first na sa ating kasaysayan, sa ating eleksyon na katulad nga niya sa balota na yan, kauna-unahan po yan sa kasaysayan ng ating bansa at sabi nga natin sana sa national election ganyan na rin para mas madali ang recognition ng mga botante.
2: Opo, so talagang sa mga initial pong paghahanda natin para sa BARM elections talagang tuloy na ito, Chairman.
4: Ay, opo, Sir Christian, Sir Johnson. At in fact po, yung September 14 na yan, naging napaka-successful po yung amin din na filing ng candidacy noong May 5 to 7. Wala po kahit isang anualya, kontrobersya o kaya karahasan na nangyari. Talagang napaka-peaceful. Kakaiba na first time na nagkaganon sa filing ng candidacy sa isang Bangsamoro election. Although of course, ito ay kauna-unahan, kaya naman yung mga kababayan natin. Ngayon, ang ginagawa namin ngayong dalawang buwan na to, July at saka August, yung malawakan na voters education natin upang mas alam ng mga kababayan natin paano sila boboto at kung sino yung mga iboboto nila.
2: Apo, ibig sabihin po, ituloy ang na-resolve yung naging desisyon ng Korte Suprema doon sa mga distrito sa Sulu.
4: Nagkaroon po ng redistricting muli ang ating Pumbang Samoro pagkatapos na ibaliwala ng Korte Suprema yung unang districting law nila. At ito po ay kine-question pa rin ngayon. Mayroon pa rin pong sektor na nagke-question sa Korte Suprema at sinasabi na yun daw pong pinakahuli nila na redistricting law ay tinatawag nilang gerrymandering. Subalit hanggang sa kasalukuyan naman ay wala namang nai-issue ang ating kataas-taasang hukuman na tinatawag na restraining order upang pahintuin ang COMELEC sa amin pong paghahanda. Kaya kami po ituloy na tuloy lamang, and for all indications ay talaga naman pong tuloy na tuloy ang September 14 kauna-unahan parliamentary election dyan sa Bang Samoro.
1: Chairman, hindi naman sa ika nga gusto nating magkaroon ng panibagong aberya pa. What if maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court before September 14?
4: Ay tatalima po kami, Sir Johnson. Lagi po naman nating sinusunod ang atas ng ating pong kataas-taasang hukuman. Kung sakali magkakaganon, tatalima po tayo. At siyempre, kung magkakaganon din, alamin din natin kung ano yung mga kadahilanan at ano ang implikasyon, epekto nito sa ating mga paghahanda, lalo na yung mga gamit na na-procure ni COMELEC, yung mga nabili na, at yung mga gamit na hinahanda natin, lalo na kung ito ay makakapag-imprenta na ng balota. Ang inyo pong lingkod naman, Sir Johnson, Sir Christian, ay lagi pong susulat sa ating punong mahistrado at ini-inform sila tungkol sa development na yung mga pangyayaring ginagawa natin at mga paghahandang ginagawa natin, hindi dahil para impluensyahan ang desisyon ng Korte Suprema, kung hindi maganda rin po kasing informed sila doon sa aming mga paghahanda.
2: Magkano po ba ang nakalaang budget, Chairman, para po sa BARM elections?
4: More or less mga 3 billion po yan sa BARM election na yan, at ang Bank Samoro po kasi ay nagbigay ng karagdagan din na 500 million. Para po sa mga kababayan natin, ang mga guro, Sir Johnson, Sir Christian, na maglilingkod sa araw ng eleksyon, kami po'y nagdagdag ng tigta 3,000 piso sa kanilang lahat, sa kanila pong matatanggap, upang kahit paano naman malaking tulong na yan sa ating mga guro sa araw ng eleksyon na ito.
1: Chairman, ano ho yung sinasabing ilang pagbabago dun sa pagboto sa BARM? Ano ho ang difference niya doon sa nakalipas na national and local elections natin sa paraan ng pagboto? Meron ho ba?
4: Doon po sa una sa mga makina natin, doon po sa balota, mas makapal na papel po ang ginamit natin sa halip na 100 GSM, yung NIP, yung kapal, ginawa po natin 160 GSM. Wala po epekto ito sa tinatawag na source code ng mga makina. Dahil siyempre, pagka nagbago ka ng source code, uulitin mo muli ang proseso back to zero. Pangalawa, yung ballpen na ginagamit natin o yung pen na ginagamit natin, ginawa na po namin oil-based. Yung ika nga ay hindi siya water-based para pagka ginamit ng mga botante, tuyo ka agad yung mismong pagboto o yung mismong paglagay ng tinta dyan sa mga balota. At the same time, pina-improve po namin yung mga scanner, hindi na yung madulas na klase ng scanner. At pagkatapos, from 15% Sir Johnson na threshold, ginawa po natin 25%. Yan po kasi yung mga ilang issue na na-raise nung 2025 elections, at upang ito'y mapigilan ng mangyari o maging issue na muli, ay binago na po namin lahat. Bilang paghahanda rin, Sir Johnson, sa 2028 national and local elections. Siyempre, yung mga Starlinks na ginagamit, talagang pure Starlinks na po tayo lahat, 100% sa buong Bang Samoro, at dinagdagan po namin ang bilang niyan na more or less meron na po tayong 4,000 sa halip na 2,000 lang, medyo dadagdagan namin ang Starlinks sa bawat presinto, sa bawat paaralan upang mas mabilis ang transmission ng results. At yung mga makina, Sir Johnson, ang presinto sa buong Bang Samoro ay 5,212. Pero kami po ay magpapadala ng 6,500, may excess na 1,288 upang kahit paano bawat munisipyo ay may take sa 10 extra o contingency machine. At yung syudad, gagawin naman namin mga tigbibente para kung sakasakali may magkaaberya, may pamalit ka agad tayo.
1: Chairman, yung threshold na binanggit mo lang kanina, sa pag-shade po yun ng bilog dun sa balota, tama ho ba?
4: Yes po, sa 25% dapat ang nakashade upang ito'y tanggapin ng ating mga botante. Yung pong mismong dulo ng mga pen, pagka po yun ay na-ideate sa mismong papel na balota, yan po ay halos 25% na, Sir Johnson. So garansya, lahat ng yan, kahit na parang tuldok lamang, ay mabibilang. Pero siyempre, ang instruction natin, baka pwedeng pakishade na yung kabuuan ng bilog natabi mismo ng pangalan ng mga kandidato.
1: Paano kung sumobra, Chairman, dun sa bilog at saka sumobra okay dun sa dami po ng kinakailangang iboto?
2: Or bumakat sa likod? Kasi po nung nakaraang eleksyon, yan po yung nagiging concern ng ilang mga botante.
4: Opo, yung pong pag sobra sa bilog, okay lamang po yan. Huwag lamang yung parang kulang ang pagkaka-shade sa loob, kung less than 25%, hindi nabibilangin. So yung pong sobra sa bilog, okay lang po yan. At huwag po mag-aalala yung mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro na test na rin po nung Sabado. Wala po pagka kahit idiin nila, wala po sila makikita sa likod na nagmamarka o bumabakat. Sapagkat kahit naman noong 2025, walang ganun. Pero ito, mas sinigurado natin dahil maliban nga po sa oil-based yung mismong pen, ay mas makapal po yung papel na ginamit natin at ito ay ginawa na natin 160 GSM. Pag hinulog po yung papel, yung balota sa makina, mga 10 seconds lamang ang hihintayin, 10 seconds lamang ang hihintayin ng ating mga botante at lalabas na yung resibo nila para ebidensya ng kanilang pagboto.
1: Yung maghuhulog ng balota, yung botante pa rin?
4: Sila pa rin ang dapat na naghuhulog nito at again, yun po ang kagandahan na ito'y automated election sapagkat nagamit na natin yung sistema noong nakarang halalan. More or less, kabisado na ng mga kababayan natin at syempre yung iba, dati kasi may mga takot upang baka daw kasi masira yung mga makina at ito safe at alam na nila kabisado kung paano gamitin yung mga makina natin.
2: Apo, ano po ang contingency plan at Chairman? Kasi nga po nabanggit niyo na may pangamba na magkaroon ng aberya doon sa mga makina. Just in case lang po, syempre wag naman sana kung biglaang sa mismong araw ng halalan may mga ganun pong biglaang pangyayari.
4: Alam niyo po, wala kaming masyadong nakikitang malaking problema. Bawat polling place natin o eskwelahan ay meron tayong technician na naka-standby at buong Bangsamoro po yan. Ginawa na rin naman natin noong 2025. Kaya kung magkakaroon ng konting problema sa makina, gagawin muna yan ng ating mga technician at hindi kagad yung papalitan mula sa bayan. Although anytime naman, nandyan yung mga contingency natin na machines. Yung pong mga baterya natin, ginawa na rin po natin. Meron din po tayong mga contingency na batteries. Bawat bayan dyan sa Bangsamoro, ika nga eh, merong mga naka-standby din para kung may magka-problema sa baterya. Yung baterya po natin ay pwedeng tumakbo ng tatlong araw. Kahit mawala ng kuryente, yan po ay gagana kahit yung mga makina ng tatlong araw na mahigit. At syempre, pag pinadala po namin yung mga baterya sa mga presinto, ay 100% ang charge na naka-charge nito upang masigurado na fully charged upang kahit nga mawala ng kuryente, dire-diretso. So, technical po, wala kami masyadong nakikita. Yung pong transmission ay napakabilis po na naging transmission namin. Noong nag-test kami noong Sabado, minuto lang halos ang inabot. Kaya yung mga nagbabantay, yung mga political parties, nagulat sila sa naging mabilis na pagpapadala ng mga resulta.
1: Chairman, sa time and motion study po ninyo, from the time na darating ang botante sa polling precinct, ilang minuto o gaano kabilis o gaano katagal ang itatagal ang pagboto ng isang botante? Kung marunong ha?
4: Kung marunong po talaga, mga 3 to 5 minutes lamang ang isang botante kasi ako kaya nakahanda talaga. Pag nakahanda nga yung isang botante, Sir Johnson, kahit 3 minutes kayang-kaya na makaboto. Kaya lang, syempre, yung iba na magugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug una, mas mabilis yun kapag sila ay bumoto. Yung sa machine kasi po, Sir Johnson, 10 seconds lang eh. Lalabas na kagad yung resibo, titingnan niya man yung resibo niya. Pagkatingin ng resibo, tama, eksakto, titingnan din yung screen. Pwede rin tingnan yun, mga isang minuto lang naman yun, hanggang 2 minuto, at ihuhulog yung mismong resibo doon sa balot sa box. Ang isa pa ginawa natin, Sir Johnson, Sir Christian, ang bawat presinto, ginawa po namin 600 lang na botante. Sa halip na dati, noong 2025 elections, ay 800 to 1,000 dahil sa kulangan ng budget. Pero ito, ginawa namin 600 lang upang mas ma-iksi lamang ang mga botanteng pipila at the same time, maging kaaya-aya ang pagboto po nila.
1: Opo. At Chairman, kung halimbawa po ikanyi, mga 3 minutes lang, pagpalagay ho nating karamihan or majority ng botante masusunod yung ganong period ng pagboto, gaano kabilis naman ang magiging proclamation ng mga nanalo?
4: Sir Johnson, ang pagboto po sa Bangsamoro ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi dahil ito yung automated election. Pero at the same time, meron po tayong early voting hours, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa nakatatanda at mga may kapansanan. Kung alas 7 po, Sir Johnson, matatapos ang pagboto, mga more or less po matatransmit ang mga result mula sa mga presinto nang hindi lalampas ng alas 8 ng gabi. And therefore, makakapagprograma po kami kahit yung mga tinatawag na parliamentary districts hanggang kinabukasan madaling araw ng September 15. At yung po kasing chief minister na tinatawag nila, ay pwede po sila po kasi maghahalal niyan eh. Pero yung mga political parties, pwede po naming maiproklama yan hanggang ipakalawang araw din pagkatapos ng eleksyon.
2: As early as now ba, Chairman, meron na tayong tinitingnan mga hotspots, yung mga mas mahigpit po ang pagbabantay na gagawin ng COMELEC?
4: Doon po sa nung kami nando sa Zamboanga City nung isang linggo lamang, nagpresenta po ang Philippine National Police Regional Office at more or less po katulad halimbawa sa Lanao del Sur, meron po silang tinuturo na 29 areas of concern, yung red category, pinapaparerify po muli namin yan. At pagkatapos, meron pong tigitigisa ang iba pang probinsya na Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, at yung Basila may tigitigisa po sila. Pero doon sa ibang parte, katulad ng Tawi-Tawi o Special Geographic Areas, wala po silang nakikita na category area. So yan po, kina-countercheck natin. Ang kadahilanan naman ay hindi dahil sa may recent na violence, kung hindi yung kasaysayan ng mga lugar na yan, ng mga nakakarang halalan.
2: Apo, pag red category, Chairman, ano ang i-expect na sitwasyon ng mga botante? May mga karagdagang checkpoints ba? May mga police o sundalo ba sa loob ng mga polling precinct? Ano po ang picture kapag anong sitwasyon?
4: More or less po, karagdagang pumpwersa mula po sa Philippine National Police at Armed Forces, yung pong ating mga checkpoints, more or less kung ano yung mga checkpoints dati noong 2025, yan na rin po yung ating idadagdag. Para lang din po sa kaalaman ng lahat, may hinanda po si COMELEC na mga ilang libo na mga Philippine National Police personnel na mga magagaling sa IT at sila po ay may certification mula sa DOST upang kung sakaling may mga guro na hindi makapaglingkod sa araw na eleksyon, may panghalinin po tayo sa kanila.
1: Opo. Chairman, ano bang kahalagahan bukod sa kauna-unahan itong parliamentary polls? Anong kahalagahan ng gagawing eleksyon na yan sa September 14 para sa ating mga kapamilya dyan sa Barm Region?
4: Ang para po sa ating mga kababayang Moro, alam niyo po ang halalan ay isa sa mga ipinangako sa usapang
1: kapayapaan.
4: Pangkapayapaan natin diyan sa Bangsa Moro. And therefore, ito na po yung mga ikangay pangapanghuli na pagka ito'y nangyari na, ibig sabihin talaga makukumpleto na yung tinatawag na self-governance nila, decentralization ng kapangyarihan mula sa central government at sila na'y makakapamahala ng kanilang mga sarili sa gobyerno. So yan po ay napakalaking hakbang sapagkat ang autonomous region din ay nasa konstitusyon natin. Ang sabi may probinsya, syudad, munisipyo at autonomous region in Muslim Mindanao.
1: Alright. Chairman, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Good luck po.
4: Maraming salamat, Sir Johnson, Sir Christian. Magandang umaga.
1: Thank you. Magandang morning din. Si COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Ay September, eh, merong parliamentary polls. Mm-hmm. And by November,
2: yung barangay and BSK
1: naman.
2: Yan ay kung hindi na naman ipopospon.
1: Ayun, kung hindi ipopospon. Eh, pero teka, kayo berehistrado na.
2: Yan ang mahalaga na talo.
1: Baka naman hindi kayo nagparehistro, hindi rin kayo makakaboto. Hanggang post lang kayo sa social media na inyong mga reklamo.
2: Sabi nga lang, diba, kapag hindi ka naman botante, bawal magsalita. Wala kang say.
1: Kaya importante pong magparehistro para naman marinig ang boto nyo at kung sino ang gusto nyong iluklok sa pwesto. Hindi man winnable yung gusto ninyong kandidato, pero at least, nag-participate kayo, bumoto kayo, ginamit yung karapatan yung bumoto, kesa sa reklamo kayo ng reklamo sa social media na sino-sino nauupo sa gobyerno, hindi naman pala kayo nagpiparticipate sa prosesong yan ng halalan.
2: Makapangyarihan pa rin naman yan kahit papaano.
1: Eh, dahil Lunes po ngayon, ayaw po namin mag-overtime, bukas na lang. Dahil alas 6 na po ng umaga, si Christian
2: na.
1: Kanina kinakabahan, sabi niya nitong mga nakalipas na Monday, ang daing nangyayari po yung Lunes.
2: Oh, ano ba nangyari yung Lunes? Lindol.
3: Lunes yun.
2: Pati yung Tacloban shooting.
1: Yung shooting incident sa Tacloban, Monday rin. Eh, Lunes ngayon, babawi tayo ng mas magandang balita.
2: Sana naman. O, oh, diba?
1: Kung ano yon, hindi pa natin alam. Ay, kaya abang...
3: Bahala ka na muna.
1: Lunesan, ha? Babay na ho muna ha muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sa nakalipas na naman isang oras, nabalitaan at kwentuhan, walang maglilipad ng channel. Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye! Bukas po ulit! Ako, Maria Joanna, sorry, hindi umabot.
0: Pasada! balita. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, pasada, balita, balita.

0: Lunes. 6:02, gising na, bango na, wakey-wakey!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Halika na, halika na! Mr. Gising reporting in the morning. Kahit medyo masama yung pakiramdam at medyo namamalata, go, go, go lang! Narito na po mamayinit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Sugatan ang 17 anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 15 anyos na estudyante sa Silang, Cavite. Natuklasang binubuli ng biktimang suspect habang pauwi hanggang sa magsuntukan sa harap ng palengke. Pero naglabas ng patalim ang suspect sa kasinaksak ang biktima at yan ay sinugod sa ospital. Rumispundi na ang mga barangay tanod kaya naaresto ang suspect at na-recover ang ginamit na patalim. Sinasabing dati nang pinagbantaan ng biktimang suspect kaya nagdala ng kutsilyo bilang paghahanda sa sinasabing banta. Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang estudyanteng suspect at pinag-aaralan ang posibleng pananagutan sa batas. Ikinababahala naman ng Emilia Ambalada Poblete Integrated High School ang insidente at nangakong hihigpitan ang pagpapatupad sa Zero Tolerance Policy laban sa karahasan, pambubuli at pang-aabuso. Sugatan naman ang gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos din na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos paalisin sa lugar. Nakipaghabulan at inambahan pa ng bata ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ng basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos tamaan ang basag na bote. Isinuko na ng ina ang binatilyo pero sa halip na magsorry, abay pinagbantaan pa po ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsampa ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, inirekomenda ng Philippine Pediatric Society na hindi dapat magkaroon ng unsupervised o hindi nababantay ang access sa social media ang mga 16 anyos o pababa. Naku, good. Kaya ba yung gawin? Ang dami-dami cellphone sa Pilipinas. May git 100 million tayo at kalahati nun bata o kalahati nun ay younger age. Siguro kalahati nung kalahati. 16 pababa, ano po? Kasunod ito ng pagkakasangkot ng ilang minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paralan. Hinikayat ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang at guardian na tutukan ng online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa mga hindi angkop na content na may kinalaman sa karahasan. Para naman sa ilang eksperto, hindi lang ang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa 2 minor de edad na mamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung paano nagkaroon ng access ang isa sa mga suspects sa Gore Box kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat gumabay sa anak. Launa na sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Pihit po tayo sa oras na 6:06, lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na bahagi o sa bahagi po ng Surigao City. May chance sa maging bagyong LPA na tatawaging Henry. Inaasang magdudulot ang low pressure area ng pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao at Bicol Region. Posible ring ulanin ng ilang lugar sa Luzon dahil naman sa habagat. Dito sa Metro Manila, makulimlim pa po ngayon. Pero nakita ko ni Hari Araw eh. Mukhang aaraw po ngayong araw sa Metro Manila. Hanggang tanghali siguro. Bago naman maulan, pagdating ng hapon, hindi manapansin na ulan o laambon tuwing hapon. Namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Posibleng tumaas ng 90 centavos o bumaba ng piso ang diesel, habang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng pagtaas o 10 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Ano raw? Parang ang gulo naman ito, Alfred. Ang diesel, yung 1 peso, either bumaba ng 1 peso o tumaas po ng 90 centavos hanggang 90 centavos. Mula babab dapat hanggang taas. Yung gasolina naman, para mas madaling maintindihan, either rollback na 10 centavos or packet pa ng 1.90 kada litro. Ang kerosene naman, posible pong bumaba ng 70 centavos o tumaas po ng hanggang 1 peso and 30 centavos. Lalo na inatake ng Revolutionary Guards ng Iran, ang Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Biyernes, inatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Nagtuturoan ng Iran at Amerika kaugnay ng paglabag sa kasunduang tigil putukan na maring makaapekto naman sa negosasyon para itigil ang ilang buwang gera dyan po sa gitnang silangan. Magandang magandang umaga ang lahat po ng mga biyahero at lahat ng mga motoristang dadaan ng South Luzon Expressway at Star Tollway. Nako, sa Miyerkules po ipatutupad na ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll dyan sa SLEX at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad po ng mga kotse, habang 22 pesos naman sa Class 2 tulad ng mga bus, at 41 pesos sa Class 3 o yung mga malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos naman sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Star Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula pa noong 2018. Can you imagine po, pagdating ng Miyerkules, natapos na natin yung unang kalahati ng 2026? Ibig sabihin, ang bubunin natin, one half na lang. Natapos na, ganun po kabilis. Ano po, July na. Hindi natin namamalayan. Bukas makalawa, Berna. No, malapit na ulit mag-Christmas. Ang bilis. Pero hindi din po maganda sa atin yung mabilis. Alam nyo kung bakit? Mabilis din po tayong tatanda. Kasi mabilis din yung birthday. Kasado na rin po sa Miyerkules ay ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee sa Batangas Port. Ala, itaas nyo na lahat. Dahil dito, inaasang aabot na ng 90 pesos ang terminal fee dyan po sa Batangas Port mula sa kasalukuyang 60 pesos. Medyo malaki ha. Exempted naman sa taas singil ang ilang sektor, kabilang na mga estudyante at senior citizen. Ganun din po yung mga persons with disabilities. January 1, ipinatupad ng 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee. Matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated. Alas 6G, standby Radyo Patrol, sinuspindi ng 30 araw operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday hulidap prank ng dalawang vlogger. Sa viral video, kunwaring hinoldap ang content creator ng sumakay sa taxi kung saan kasabot ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ang prank video sa mga pasayang regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa driver at Green and Smart Mobility Philippines. Mia-mia po kakausapin natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ba't nadamay yung buong kumpanya? Ba't hindi lang yung driver? Ano po, damay po lahat ng, ng buong kumpanya? At ano kayong epekto niyan sa mga pasahero na nasalay na pong sumakay? Kasi nakikita ko yung kulay blue-green na taxi niyan eh. Malilinis pa ngayon. Ay, bago pa eh. Anong epekto niyan ngayon sa riding public ha? Mamaya po yung LTFRB interview natin. Samantala, na irpakan po ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 51 pahinang dokumentong isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginit ni VP Sara na may tuturing na walang basehan o walang bisa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang articles o article of impeachment, kaugnay ng manumalyang paggastos ng confidential funds, iginit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag sa saligang batas dahil hindi pa pinal ang ipinalabas na notice of disallowance ng Commission on Audit. Ito'y dahil pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi may paliwanag na yaman, sinabi ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni VP na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanyang pera para ma-impluensyahan ang proseso sa procurement. Sa ikapat na mga artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Lonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag kabilang na sa Vice Presidente. Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod po ito ng apela sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away sa politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon. Bukod kay Andres, inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si Mary Grace Priatos na sinasabing nakatanggap po ng confidential funds matapos o mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras lalasay stress eh. Dahil kasing nagising pa si Henrik Valoliva from Finland. Uy, matulog ka na. Madaling araw na dyan ha. A day off kasi niya ha. Unahin natin si Trish Salindo. Go Trish!
2: Good morning, Alvin. Balik normal na yung sitwasyon sa Recto Menjola matapos magsagawa rin ng security measures kasabay ng White Ribbon Rally sa Quezon City. Kung kahapon may mga pinwesto na container van at barikada doon pa lamang sa tapat ng University of the East sa Recto, ngayon ay maluwag dang madadaanan muli ng mga motorista ang kalsada. Nakatambak pa rin yung ipang barikada na barbed wire sa Menjola Peace Arch gaya ng kasabang araw. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa Maynila mula norte ngayong Lunes ng umaga, asahan ng light to moderate traffic sa Welcome Rotonda papunta sa Espanya Boulevard. Wala pang masyadong sasakyan yung bumabiyahe kung liliko sa Morayta rutang Recto Avenue. Magaan yung daloy ng trapiko, Alvin, mula sa Menjola rutang Legarda hanggang makakyat ng Legarda Magsaysay flyover. Ganyan rin yung aabutan pababa ng flyover tagos ng eastbound ang Magsaysay Boulevard. Pati na sa westbound nito, partikular sa Maypureza Station. Asahan lamang yung kaunting build-up ng mga sakyan sa mga stoplight pabalik ng Legarda. Sa southbound dito yan, papuntang Recto Divisoria man o sa Maytaft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Maganda umaga muna kaya na Ma'am Luz de Leon. Energy daw. Ulan pa ba sa energy, Ma'am Luz? Sakit lalamunan ko eh. Maganda umaga din kay Jet Mariano Capiz. Ganun din kay Paolo Balden ng Virac Catanduanes at kay Bosted Guha. At of course, ating suking-suki na si Grace San Mateo. Gising na. Isunod na po natin si Noel Alamar mula dyan sa... Asan ba? Sa Mindoro? Go, Noel.
4: Good morning, Alvin. Matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo, nagpatat ng bawas pasahe ang aling shipping line alinsunod sa patakaran ng marina. Sa rutang Batangas-Calapan, ibinaba ng Starlight ang regular na passenger fare mula 760 sa 680 o 80 pesos na bawas katumbas ng 10.5%. Sa rutang Batangas to Abra de Ilog, ibinaba ng Montenegro ang regular fare mula sa 728 sa 676 o 52 pesos na bawas o 7.1%. Samantala sa rutang Batangas o Jongan, ibinaba ng Montenegro regular economy fare mula 1,632 sa 1,428 o 204 na bawas o 12.5%, habang ang air-conditioned accommodation ay bumaba mula sa 1,122 sa 1,856 o 266 na bawas o 12.5%. Kabilang din sa binabaan ng pamasahe ang ilang biyahe ng Montenegro mula Lucena patungo Marinduque at rutang Rojas Oriental Mindoro to Jongan Romblon. Nananatili naman ng 20% discount para sa mga PWD, senior citizen, estudyante at uniform personnel ng AFP at PNP. Bagamat wala pang nilalabas sa fair matrix, nagpahiwatag na rin ang price action ng fast cut sa mga susunod na araw. At yan ang balita.
0: Ito ka muna, Noel. Magkano ang tinaas? Kasi alam natin magkano ang binaba ngayon. Pero in the first place, nung tumaas ang presyo ng petrolyo, magkano ang tinaas?
4: Ang binigay ng Marine Alvin ay maximum ng 20%. So may mga, nung unang tranche, dalawang beses kasing nagtaas yung mga pamasahe, yung mga shipping line. Yung unang tranche umabot ng 10%, tapos 5% yung second tranche. 15% yung itinaas, 20% yung allowed ng Marina. Ang ibinaba ngayon ay nasa average sa 12.5%. So may utang pa. Bali, kailangan pa uli nilang magbaba sa mga susunod na pagkakataon kung magpapatuloy yung rollback ng presyo ng petrolyo, Alvin.
0: So ibig sabihin, may mga less than 10% pa na dapat ibalik o 10% pa yung kulang?
4: Meron, oo. Ganun nga, Alvin. Kasi nung lagtaas sila ng pamasahe, pinatawag sila ng sanggunian panlalawigan ng Oriental Mindoro at nangako naman yung mga shipping line na magpapatupad sila ng mga rollback sa pamasahe sa oras nga na bumaba yung presyo ng petrolyo na nangyayari sa mga panahong ito, Alvin.
0: Yan ninyo, ako yung mga taga Mindoro, pati na rin yung mga politiko ninyo. Eh kamo, yan ang ano, yun yung pinababantayan dito sa Metro Manila. Kasi dapat bumaba din ang presyo ng mga produkto, yung mga bilihin. Eh naku, yes, ang hirap magpababa niya ng presyo ng bilihin pag nakasanayan na nila yung presyo.
4: Tama, Alvin, tama. Tututukan ko naman sa susunod, sa aking pagbabalik, Alvin, yung mga presyo ng pangunahing bilihin sa Oriental Mindoro, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat. Back to you. Nuwan Alamar, maraming salamat. Punta natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, anong balita dyan sa Bataan? Go.
5: Good morning, Alvin. Naaresto na ng Bataan Police ang gunman sa pamamaslang sa isang dating ganawat ng Barangay Kulisi Hermosa, Bataan. Ayon kay Bataan Police Director, Police Colonel Marites Salvadora, ang suspect ay nakilalang si Alvin Bitangkol, 46 ng Barangay Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Tinambangan ito at napatay ang dating kagawad ng Barangay Kulisi Hermosa, Bataan na nakilalang si Norman Dalit, 42, ng Sitio Maligaya, Hermosa, Bataan. Na-arrest ang suspect ng composite team sa panguna ng Hermosa Police Station sa koordinasyon sa Police Pampanga at iba pang grupo sa Region 3. Na-arrest ang suspect sa Barangay San Juan, San Fernando City at kasabay na na-recover ng pulisya ang isang US carbine caliber maging ang puting Toyota Tamaraw na may plakang NJL3153 na ginamit sa krimen. Patuloy pang malalim na investigasyon at inaalam pa ang tunay na motibo sa krimen at iba pang sangkot sa pamamaslang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMS.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DCMS, Radyo Patrol sa East Trenta.
0: Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng video. Ganon din si Dr. Mario Fistin, gising na gising na rin. And of course, si Attorney Chris Bendijo na may dinadama sa pagbati na si Ms. Emmy Dazon ng Bulacan from Ninang Sony Virata. Ako, diehard loyal listeners po ng Gising Pilipinas. Thank you. Maraming salamat po. Ituloy natin ang mga balita sa oras na alas 6:20. Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., posibleng muling magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng hindi nabuksang kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Noong Huwebes, natapos

ng paglilitis. Alas 7:21, kinatigan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Bangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso na nakarang taon. Hindi nga po natin, alam niyo po ba na may pera palang bit-bit si former President Rodrigo Duterte? Tanungin mo nga Camille kay Atty. Conti, magkano, nagulat din ako dito, may pera pala siyang bit-bit dala. Kaya may na-seize o may kaya pinapa-freeze ngayon yung ano ba, mali-malitang pera bang ibig sabihin nito? Gaano karaming pera? Hindi nga, may pera nga siyang bit-bit. Siguro may clutch bag o may maliit na bag na may lamang pera just in case lang, yun ang pinapa-freeze ngayon dahil pwedeng pambayad sa mga, ay kung sakasakaling matalo siya sa kaso, danyo siguro doon sa mga biktima ng war on drugs. Ano po? Natuklasan ang desisyon ng trial chamber ng isa publiko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ang trial chamber na may tuturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero inatasa ng mga imbestigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Doon na nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na iimbestigahan ang mga gamit ng dating Pangulong Duterte. Hiniling din ng depensang mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30. Bukas na to, June 30 bukas ba? June 30. Sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula naman sa November 30. 6:23, timeout po muna tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa pagbabalik po yan ng Gising Pilipinas Energy!

0: morning, everyone! Gising na si Ambassador Francis Chua. Natumatawag na Ambassador. Kailan ba yung lunch date natin? Hindi ko mahanapan ng schedule, Ambassador. Yeah. O di ba, late, matutuloy din yan. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador. Pati na rin kay Mama, Ambassador. Magandang umaga at si Deo Jeronimo at si Alfred Estilan. Gising na rin. Teka muna, may nahabol na radyo pa rin. Tama na natin si Zuz Legaspi na sa Zoom. Meron pong dalawang trabahador ang patuloy na pinaghanap matapos gumuho. Akala ko ba kami nila sabi mo may lumubog? Hindi, may gumuho. Yung inuukay na kalsada dyan sa Las Piñas City. Go, Zuz, go!
1: Alvin, nagpapatuloy nga yung paghahanap sa dalawang trabahador na nawawala matapos maguhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito sa isang subdivision sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ayon doon sa mga nakausap nating residente, proyekto ng isang water concessionaire, itong ginagawang paghukay. Pasado alas 2 ng hapon kahapon na mangyari ang insidente. Batay sa datos ng Bureau of Fire Protection, 5 yung nakaligtas doon sa pagguho. 7 kasi yung total na individual na nandun sa ilalim ng hukay na mangyari yung insidente. 5 nga sa kanila ay yung nakaligtas mula dito sa pagguhong ito. 3 rito ay Pilipino at 2 yung Chinese national at 1 naman yung naitalang sugatan. 2 pa nga yung pinaghahanap, Alvin, at kwento ng live-in partners doon na, ng isang nawawalan trabahador ay may pangamba na talaga silang mayroon nga talagang threat sa kaligtasan ng kanyang live-in partner itong ginagawang proyekto. Pakinggan natin yung ating panayam doon sa kinakasama ng isa sa mga nawawala.
2: Kasi po, malalim na daw huyan eh. Kinichipping gun po nila yung mga gilid para bumagsak daw yung manhole sa tubig. Para daw po bumagsak yun. Yun ang sinasabi niya sa akin.
3: So may pangamba na siya na medyo delikado nga ito?
2: Opo, may pangamba na talaga siya kasi ang safety lang daw po nila ay pababa. Pababa at aakyat po sila. Ibig sabihin sa butas, wala na silang safety na kung anong kakabit nila, kung ano man mangyari, kung maiaakit ba sila sa tumi.
1: Yan ang tinig ni Jonalyn Nacion, ang kinakasama ng nawawalang si Ricky Tabalan. Ngayon, Alvin, ganito yung sitwasyon dito. Tinatakpan ng mga tauhan ng barangay yung may bahagi ng hukay na gumuho. At hindi nga pinapayagan yung media na makapasok sa loob. At
0: bakit may hukay nga? Sus, paliwanag mo nga. Para sa, ano ba, Maynilad ba yan?
1: Yun yung tinutukoy, Alvin, ng mga residente dito, proyekto ng Maynilad, itong ginagawang hukay. Wala pang humaharap, Alvin, sa atin, no, na kinatawan ng Maynilad. At para mag-discuss o magsabi sa atin kung para saan ba yung ginagawang hukay na ito, na ayon nga doon sa kinakasama ng isa sa mga nakawala ay malalim na talaga at kulang doon sa mga safety protocol.
0: Lepa, bakit sila may hukay? May inaayos na tubo sa ilalim?
1: Mukhang ganun yung ginagawa nila dito, Alvin, pero hindi pa nga natin tiyak na masabi sa ngayon dahil wala pang humaharap na tauhan ng Maynila dito para magsabi no, kung ano talaga yung saklaw ng proyektong ginagawa dito sa may bahagi ng kalsada.
0: Tapos
1: nito.
0: Yung dalawang nawawala ikamo, nalunod, may tubig ba sa ilalim or parang hukay lang, nandun sila sa ilalim ng hukay?
1: Hukay talaga, Alvin, parang naghuhuan sila. Ayun ang nakwento sa atin, talagang gumuho yung bahagi ng kalsada na hinuhukay. Yung kung may tubig doon sa ilalim, yan ang hindi pa natin na makumpirma sa ngayon. Aalamin natin yung detalye na yan pag may humarap sa atin mula doon sa Disaster Risk Reduction Management o di kaya sa Bureau of Fire Protection. Dahil sa ngayon, Alvin, wala pa talagang nagpapaunlak ng panayam sa kanila.
0: Mga ilang oras na nandun sa ilalim, yung dalawa? O may ano na ba, may 24 hours na o may gitna?
1: Wala pang 24 hours, Alvin, dahil alas 2 ng hapon kahapon nang mangyari yung insidente. Batay yan doon sa datos ng Bureau of Fire Protection.
0: Sige, tapatawagan natin yung Maynilad. Maynilad! Baka naman may pwedeng magpaliwanag ano ang nangyari. Lalo pa nga't may pinaghahanap ngayon. Hindi naman sa, wala pa namang report, Zeus, na na-recover ng ano, yung mga labi. Wala pang ganun, ano?
1: Wala pa, Alvin. Tinatanong din natin dito yung Las Piñas City Disaster Risk Reduction Management at sa ngayon wala pa silang naibibigay sa atin ng progreso ng kanilang search operation.
0: Sino bang mayor na Las Piñas ngayon? Aguilar din, di ba? Di ba Aguilar din ang mga ano dyan? Ang mga official sa Las Piñas, Zeus?
1: Alvin, Oo, no?
0: Ah, siya, hindi ko maalala yung ano si Aguilar. April. Oh, April. April.
1: Aguilar.
0: Mm. Oo. O, si Mayora. Oo nga eh. Mayora, baka naman may detalye na po kayo. O, pakisabihan nyo nga po yung reporter namin si Jesus Legazpi. O, di kayo yung NDRR, dapat may paunang detalye na. I'm pretty sure mayroong testimonya yung mga kasamahan nung nawawala bago sila magkahiwa-hiwalay, ano?
1: Tama ka dyan, Alvin. Pero ganito nga yung sitwasyon dito, no? Walang humaharap sa atin sa mga kasamahan natin dito sa media para magpaliwanag ng sitwasyon na tinaharangan nila yung mismong ginagawang search operation, maging yung hinuhukay na bahagi ng kalsada, kaya hindi rin natin makita at hindi natin makunan ng mga litrato at video.
0: Hindi mo abot kahit tumuntong ka sa crew cab mo? Hindi kaya?
1: Talagang pilit nilang hinaharangan na Alvin eh. Pero ito, ganito yung sitwasyon dito.
0: So hindi abot kahit iangat mo yung tripod mo, hindi kita?
1: Hindi talaga, Alvin, dahil napalilibutan din ng mga sasakyan ng mga nagre-rescue.
0: Sige, haya mo na. Kung ano man yung kaya lang, ano. Anyway, lalabas at lalabas naman yung impormasyon. Itawagan namin yung Maynilad, ha? Maynilad! Ano nangyari? Lalo pa at may nawawala po. Kailangan nyo ipaliwanag yan kung ano nangyari dyan sa proyekto ninyo sa Las Piñas. Thank you. Maraming salamat, Sus. Babalikan kita. Oras na mayroong bagong impormasyon. Shoutout ka lang, ha?
1: Maraming salamat, Alvin.
0: Thank you. Go, extra.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Ayun, may tumuntong dun sa likod mo. May kumukuha ng video. Isang putog din ata. Punta natin si Marlene Pajeros. Go, Marlene! Marlene!
4: Alvin, baka malayo na yung pass sa distansya 50 nautical miles. Ang lokasyon ng Bianco Antonio Luna na sinasakit ko ngayon, doon sa Bahaw de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel at tatlong China Coast Guard vessel ang namataang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas at Amerika sa kasagsagan niya ng bilateral maritime cooperative activity sa PLC. Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna, mula po noong Sabado nang dumating kami sa lugar, ay namataan ang presensya ng mga ito na tila nagmamanman sa ginagawang mga aktibidad ng mga barko ng Pilipinas at Amerika, kung saan tinatayang aabot sa 5.6 nautical miles, ang pinakamalapit na distansya ng barkong pandigmanan siya ng mga sinasakyan naming BRP Antonio Luna. Hindi na anya ito bago para sa Philippine Navy, lalo't palagi namang umaaligid ang mga ito sa lugar kapag nagpapatrolya sila. Gayunpaman, nilinaw ni Monforte na hindi ito nag-radio challenge sa BRP Antonio Luna at hindi rin nakaapekto sa kanilang ginawang pag-asanay.
5: Titignan natin siya nung upon arrival natin dito nung 27 kahapon. Mas malayo siya noon pero ngayon mas malapit siya, 5.6. Hindi naman sila naka-hamper sa exercise natin. Kasi radio challenges, wala rin. Layo kasi yung exercise area natin, about 50 nautical miles away from BDN. So kung i-challenge pa nila tayo, hindi na karapat-dapat. Tayo nga dapat mag-challenge sa kanila.
4: Samantala, Alvin, bukod sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, tampok rin sa BMCA ng Pilipinas at Amerika mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at ang BRP Pones, at ang mga barko naman ng US Coast Guard na USCGC Emlyn Tunnel at USCGC Charles Monroe. Ang mga ito ay lumahok sa mga seri ng aktibidad na tulad na lamang ng Division Tactics, Photo Exercise, Search and Rescue Exercise, gayon din ang Maritime Domain Awareness at Communication Exercise na pawang nagpatibay naman sa interoperability ng dalawang bansa. Pero dahil nga sa masamang panahon na naranasan kahapon, hindi muna itinuloy ang ilan sa mga ito na bahagi sana ng pag-asanay upang masiguro na rin yung kaligtasan at seguridad ng mga personnel na kalahok dito.
5: Doon sa DC exercise, mag-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa BBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rig. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may nadisgrasya talaga pag nagbaba ng ribs sa ganong kataas na alon.
4: And Alvin, ang tatlong araw sana na bilateral maritime cooperative activity ng Philippines at Amerika ay ginawa na lamang na dalawang araw kung saan nga nakad sila yung ilan sa mga activity. Sa mga oras na ito, nandito na kami sa bahagi ng Subic, pero hinihintay pa namin yung rubber boat na masasakyan namin para makatarating doon sa mismong shore o Pampang para makababa kami dito sa barkong ito, Alvin.
0: Thank you! Saan banda na kayo ngayon, Marlene?
4: Dito, Alvin, sa Subic, pero nasa gitna pa rin kami ng dagat, Alvin. At hinihintay pa namin, Alvin, yung rubber boat o yung ribbon. Dahil dun, sa ganun parang kami iyatid sa Pampang para makababa ng barko.
0: Ayos. Thank you, Marlene. Extra!
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Thank you, Radyo Patrol. Pinatatawagan po natin ang Philippine National Police kung sino man sa kanila na pwedeng magpaliwanag para tayo po mga ordinaryong mamayan ay alam po natin papanong diskarte pag merong nambuli sa'yo o nang haras sa'yo na minor de edad, anong gagawin mo? Napanood po ninyo yung video sa jeep, yung may dalawang senior citizen, yung sinisipa nung adik siguro yun, ano? Actually, hindi minor po yun. Actually, mukha lang bata, pero hindi siya minor. Yan, yung mamang yan, oh. Kung minor yan, ano ang gagawin mo? May labang ka ba? Pag pinatulan mo ba ang isang minor, halimbawa 15 o 14, anong laban mo dun? Oh, baka ba ikaw pa yung child abuse? Kaya gusto ko sanang makuha po yung Philippine National Police. Paano bago dumating ang police, ano, paano mo ididil? Pag may ganyan, halimbawa may naiinkwentro ka, nanlilimos, may maraming ganyan po, ha? Nanlilimos, wala kayo bibigay na barya, o ayaw mo magbigay, karapatan mo namang hindi magbigay, hindi ho ba? Naku, magagalit po yun, baka manakit, o di kayo mandudura, o anong gagawin mo ngayon, kung minor yun, diba? Magpaturo po tayo sa police, ano ba ang pwedeng gawin? At saka isa pa, pag yan ay nalagay sa DSWD, ang impression po ng marami sa atin, yan ay makakawala din naman kasi hindi naman ganun kahigpit yung DSWD. O, paano ng remedyo ngayon nung ano? Nung ng biktima dyan. Kita mo yung gasoline boy, nasugatan yung gasoline boy. Eh, ayaw na niya ng gulo, hindi na siya magsasampa ng kaso. O, alam niya eh, na pag nagsampa siya ng kaso, abala. Yan siguro, no? Kaya pati pinatatawagan po natin yung Filipinas. Kahit ni na si Nartates, BCNC General Nartates, I'm pretty sure, kung sino man sa pinakamagaling na magpaliwanag na pulis. Sino bang spokesperson ngayon ng Philippine National Police? Si Colonel, General na ba si Alan Rayco? O Colonel? General? Anong ranggo niyan, Gamil? O na-interview natin nung last time, di ba magaling magpaliwanag yun? So ipatawagan mo nga, tip lang kamo sa ating mga kababayan, dapat malinaw yan eh. How do you deal kung ang nang-assault sa'yo ay minor? At bago pa man dumating, kasi hindi naman all the time, nasa tabi mo yung police, di ho ba? Agay nun sa jeep, yung driver naman ng jeep, parang wala lang. Tuloy-tuloy lang yung pagmamaneho ng jeep, hindi man lang tinigil at sinetel at inayos muna yung problema bago niya tinuloy yung biyahe. Ay, kailan masisisi mo ba si Manong? Eh, siyempre, sabi ni Manong, kailangan kong kumita eh. May kailangan akong bubunuin pang boundary bago ko kayo kasi kasuhin. Ay, nako. Eric Galang, maganda umaga sa'yo. Nagsimula na raw yung hatid sundo niya. Hatid to school. Ganun din si Gagawad Marlon Nacion. Pero si Attorney Greg Pua Jr., board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Uy, na-promote na si Attorney Greg, Executive Director ito eh. Board member na ngayon ng LTFRB. Maganda umaga sa inyo, Attorney Greg.
7: Magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
0: Ay, congratulations muna, Attorney Greg. Hindi man lang kita na message at na-congratulate. Board member ka na pala.
7: Opo, Sir Alvin. Appoint po tayo last December po.
0: Talaga nga. December pa? Di noon nagkita tayo, board member ka na.
7: Opo, nung nagkita po tayo sa LTFRB, board member.
0: Akala, ay, hindi ka naman, napaka-humble naman ito, hindi mo lang nagbagit na ba? Akala ko na may executive director ka pa lang nun. So, board, sinong kasama niyong isang board? Di tatlo, kompleto na kayo?
7: Kompleto na po. Si Engineer Isagani Victorio po ang ating pong isang kasamahan sa board.
0: Very good, very good. Congratulations sa inyo, Attorney Greg. Ngayon, kaya kami po napatawag dahil dito sa show cause order, laban po sa Green and Smart Mobility Philippines. Di ba nakikita nyo po ito, yung kulay blue-green na electric vehicle po? Ang dami nito naglipa na eh. Lahat po ba ng operasyon ng Green and Smart Mobility Philippines ay pinatitigil muna ninyo sa ngayon?
7: Ah, hindi po lahat, Sir Alvin, kasi po ang atin naman pong rule, alam niyo, ang patulad po nung sa ibang denomination, kapag po may disgrasyo, kapag po may showcase kami, ang sinususpindi lang po ay yung pong yung mga kasama sa franchise. Marami po kasing franchise ang Green GSM. Hindi lang po iisa na lahat covered ng kanilang units. May marami pong I think more than 10 franchises po yung kanilang issue ng LTFRB.
0: Ay, buti po, Attorney Greg, nilinaw ninyo. Kasi sa pagkakabasa ko dun sa news item, akala ko yung buong operasyon ng Green and Smart Mobility. So, isa lang ang suspindido?
7: Yung, hindi ko lang po sure kung ilan yung kasamahan sa franchise, Sir Alvin. Pero definitely, it's not all po. Pero yung mga kasamahan po, yung kasama ng unit involved na ginamit po doon sa prank, iyon po yung atin po munang sinuspinde.
0: Ah, so ibig mong sabihin, kung saang franchise sa kasali, lahat ng miyembro ng franchise na yon kasali sa suspension?
7: Opo.
0: Kaya lang, hindi mo alam ikamo kung ilang units yun?
7: Hindi pa po. Alamin po, i-text kita, Sir Alvin.
0: Ah, sige. Eh, anong basihan ng suspension? Ano po? Ano bang ikinaiinis ng LTFRB dito? Eh, prank nga lang naman. Kumbaga, biro lang. Hindi naman totoo. Nagbibiroan lang po sila.
7: Opo, unang-una po, ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po sa atin pong publiko. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po. It para pong nililigan ninonormalize natin yung mga ganun.
0: Dama.
7: Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng ating pong prank? Paano kung may sakit sa puso po yung ating prank? Paano kung hindi naman po may ibang nangyari? Hindi po natupad yung plano nila sa prank po nila. Tsaka iba po yung pinapakita, natatakot ngayon po yung magbibigay takot pa ulit ito sa ating pong mga pasahero.
0: Tama.
7: Dahil ni mismong ating mga public utility vehicles na taxi ang ginagamit po sa mga prank na ito. Tulad na po, nung sinasabi ko po lagi sa inyo, Sir Alvin, marami naman pong paraan para naman po magkaroon ng vlog, pero huwag naman po natin gamitin po yung ating mga public utility vehicles.
0: Ibig sabihin, nagkakaroon po ng maling impresyon. Lalo pa nga't ang topic niya ay hold-upan. Hindi ho ba? Parang kunwari hinold-up. Yung pala may surprise birthday party para dun sa driver. Hindi maganda, no? It's a joke. Pero parang it leaves a bad taste in the mouth, ika nga, attorney.
7: Tama po, Sir Alvin. Tsaka alam naman natin po ngayon, yung pong ating technology ngayon, grabe na po. Ikakat lang po yan. Tatanggalin yung porte na prinak ka. Lalabas ngayon, may hinold-up na ano. Sa totoong buhay, wala naman po.
0: Opo. So ano ang panawagan po ninyo? Ang sabi ko naman kanina, baka ika kung maapektuhan ang mga pasahero. After all, isa din po sa pinapangalagaan ng LTFRB ay yung kapakanan ng mga pasahero. Sa palagay po ba ninyo ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa pwedeng masakyan ng ating mga pasahero with this show cause order and cease and desist or suspension?
7: Maaari pong makaapekto, Sir Alvin, kaya nga po ireresolbihin po natin agad itong kaso to at itong showcos po natin para ma-resolve po agad at maibalik agad po yung pong kasi apektado rin po yung ibang driver ng Green GSM. Syempre wala po silang hindi po sila makakabiyahe sa mga araw na suspendido.
0: Opo. At ano ang mensahe natin sa lahat? Alam mo, ang dami kasi ngayon yung mga content creator. Saan katerba po yan? Ano po kung ano-ano na lang ang maisip? Ano po ang mensahe ng LTFRB, lalo po sa mga driver o driver ng public utility vehicles na gagawa din po ng kung ano-anong content, Attorney Greg?
7: Opo. Opo, sa atin pong mga drivers or operators ng public utility, hindi naman po namin pinagbabawal ang paggawa ng content. Sana lang po isaalang-alang po natin yung number one na obligasyon po natin mga operators ay mag-provide po ng safety, convenience, at comfort ng ating pong mga pasahero. Sila po yung ating pong unang pinagsisilbihan. Pero hindi naman po ibig sabihin ay kayo po ay hindi namin sinasaalang-alang ang inyong mga kalagayan po. Marami naman po sigurong ibang paraan para po maggumawa ng vlog. Wag lang po natin gawin na nakikita na nagmamaneho po tayo tapos nagbablog tayo. Delikado rin po ito. Yung pong gagamitin natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, pagkakakitaan natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, ay sana po itigil lang po natin.
0: Oh, maiba ko, Attorney Greg, yung fina-follow up ko rin sa iyo from time to time, ano po, I understand, may number ka ba ng electric vehicle? Sumirit daw yung bentahan ng electric vehicle nitong nagkaroon ng krisis sa langis?
7: Wala. Nung nasa LTO pa to tayo, Sir Alvin, talaga pong sumisirit na po. As I told you before, before I left LTO, nasa 150% po last year yung increase ng sales.
0: Uh-oh.
7: As to public utility vehicles naman po, medyo dumadami rin.
0: Dumadami,
7: po,
0: diba?
7: Dumadami rin. Oo. Po ang mga electric. Hindi lang po dito. Ito po, Green GSM, siya po yung pinakamalaki na electric. Pero bukod po dyan, meron pa pong sa ibang denomination eh. May gumagamit din po ng Jeep, UV Express.
0: May electric na rin na Jeep at UV Express na may prangkisa na?
7: Meron, Jeep po, meron. UV Express po, I think on process pa lang po yung kanilang
0: project. So, mas madali bang kumuha ng prangkisa kapag mas malinis yung mga electric na yan? Pati tricycle ata, may electric vehicle. Although, tricycle naman, sa local government unit naman ito, hindi to sa LTFRB, hindi ba, Attorney Greg?
7: Opo, ito ba po, Sir Alvin, ito rin yung pinag-uusapan natin lagi na e-trike.
0: Yeah, e-trike.
7: Kung nasaan-saan po sila dito sa iba't ibang parte ng ating bansa.
0: Pero mas madali ba, kumaga hinihasten ba ng LTFRB ang pagbibigay ng prangkisa kapag ang unit mo ay electric?
7: Opo, bukod po doon sa pinabilis na po natin, yung dating proseso po, mas mabilis po ang ating pagproseso pag electric. Yun naman po yung mga non-fiscal incentives po na ibinibigay po ng LTFRB sa atin pong mga nag-shift to electric vehicles.
0: Po, nakita ko si Kaobet. Ba, may malaking cheque. Mukhang nakautang si Kaobet, yung grupo niya, para sa pag-finance ng mga electric vehicle eh. Yung mga jeep po ito.
7: Opo, sa DTI po, I think sa DTI po ito, Sir Alvin, dahil may programa po ang DTI na yung mga mag-shift po ng from ICE, from diesel to electric, meron pong, I think mas mababa po yung interest at mas mahaba po yung term na ipinapautang po ng DTI.
0: Po, so darating po yung panahon na yung jeep natin na traditional ay ma-phase out at magiging electric na.
7: Maari po. Kasi under EVIDA naman po, meron pong responsibilidad na ating pong mga operators, yung kanilang mga fleet po ay 5%, dapat po gawin po nilang electric. So inaaral po natin to, Sir Alvin, naging malaking lesson po yung nangyari nitong huling oil crisis na bigla-bigla na lang sumirit na napakataas po yung presyo ng gasolina. So inaaral po natin paano po natin matutulungan yung ating mga operators mag-shift po sa electric vehicles. Opo. Kasi ang dami na rin pong nagbebenta ng electric vehicles.
0: Tama, ang presyo siguro ang magkano na ba ngayon yung electric vehicle at yung sa DTI naman kahit saan gawa no? Pwede nilang bilhin, made in China man yan, o kung saan man lugar, pwede.
7: Tama po. Regardless naman po, wala naman pong sinasabi dun kung anong sasakyan po.
0: Okay. Attorney Greg, thank you po. Give our regards to the members of the LTFRB. Mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po.
0: Si Attorney Greg Pua Jr. po yan, isa sa mga miyembro ng board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ay, teka muna, magpa-flash report ako.
6: DZMM Radio Patrol
0: Flash Report. Hoy, good news! Pau talaga nga naman. Buti na lang at may good news si LPG. Effective June 29. Ano bang pitsa ngayon kami? Oh, June 29 nga, today. O ngayong araw po ito, wag muna kayong bumili ng LPG. Ha? Ngayong araw po, magsisimula ang rollback na, o partner, Gamil, tinan mo, 12 pesos kada kilo. Wow, ang laki po nun. Yun ang estimate ni Arnel T nung isang araw, diba? Inunahan ng, times mo nga ng 11, Gamil. 12 peso, times mo ng 11. 12 pesos po kada kilo ang rollback po ng Petron Gasol at ng Fiesta Gas. Simula ngayong araw sa LPG. So 12 times 11, ang bawas po sa kada 11 kilogram na tangke ay 132. Ba, pwede na, 132. Kaya nasa, maglalaro na lang yan sa mga less than 1.5 na. Ang isang regular na tangke, mahal pa rin. Ano? Pero kahit papano, yun yung 1.6. O less than 1.4, 1.5 siguro ang lalabas na magiging resulta ng 11 kilogram na tangke. Ulitin po natin, Petron Gasol at Fiesta Gas starting today. 12 pesos kada kilo ang rollback o katumbas ng 132 sa kada regular na tangke.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Itong si Attorney Romy Mac, Camille, tinan mo, sabi niya baka hindi ano? Sabi ni Attorney Romy Mac, baka hindi kayang masimulan ang impeachment trial sa July 6. Sa taya ni Attorney Romy Mac, yung pre-trial order, baka abutin daw ng 3,000 pages. Sobrang dami, sahing sa papel. Ano po, ang daming papel nun. Dahil 10,000 po yung exhibits to be described sa PTO together with the purpose of marking. Naku po, Diyos ko po, kung 3,000 ang copy at mayroon 24 na senator judges at 2 lawyers, kailangan po ng 26 copies ng PTO. At ito po ay abot ng 78,000 na pahina ng papel. Diyos ko po, sayang yung papel. So, tapos niya man babasahin, ano po? Kaya ang basa ni Attorney Romy Mac, baka maantala, ano po? Pero antayin po natin yung opisyal mula mismo sa Clerk of Court, si Attorney Bantug. Kung talagang, kaya siguro ayaw magpa-interview kami ni Senate President. O kahapon kagabi ko pa nililigawan si Senate President Sherwin Gatchelian, ano po? Kasi nakikinikinita siguro na mukhang hindi masisimulan on time yung impeachment trial. Sana nga po masimulan para matapos na natin. Kasi kung 6 to 7 months po yan, ay di abutin po tayo ng susunod na taon. Ang dami pa nating ibang problema bukod dyan sa impeachment, hindi ho ba? Ang dami pa nating kailangang asikasuhin na may kabuluhan sa ating buhay, pang-araw-araw na buhay, bukod po dyan. Ano po, Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Pao Atienza, nasan ba yung may message si Pao? Pwede din itanong sa pulis, meron daw ba matatawagan na hotline para pagsumbungan ng bullying? Isa pa yan, ano? Bullying ba ito sa school, Pao, o bullying sa pang-araw-araw? Kasi may mga nang bubully din sa opisina eh. Di ba? Sino? Si Joris Bayan ng nasa mukha naman. Oo. Hindi, baka biruan lang yan. Ha? Baka ang ending yan dahil kayo pantalong magkatuluyan. Sino mas bully si Bea? Kita mo, nagtuturoan kayo. Hindi ko alam sinong paniniwala ng korte. Kaya dapat may PNP tayo, Camille. Very useful po yan. Batin muna natin yung mga nakamonitor sa atin. Si Vian Avellanosa. Magandang umaga sa iyo, Vian. Ganon din si... nasan ba si ano dyan? Si Ann Bustamante. Gising na rin. Pati si Ma'am Lina ho, syempre, gising na rin. At marami pa pong iba. Pero tuloy muna natin, hapat wala pa tayong guest kasi 6:55 pa lang naman. Iginit po ng PNP na pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. May 3,000 miyembro ng church and civil society groups ang nagprotesta para manawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon naman sa flood control projects. Pwede naman kasi pagsamahin, pwede namang sabay na gawin yung pag-iimbestiga sa flood control projects and at the same time, yung impeachment sa isang impeachable official. Nakikisa rin sa pagkilos sa ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Ba, meron din palang ganun ha? Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha naman papuntang People Power Monument. Sinabi ni Bayan President Renato Reyes Jr. na walang pinapanigan ang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa. Sa Makati City, nagsagawa ang August 21 movement ng Atindig Pilipinas ng Walk Against Corruption initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para mapanawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa mga flood control projects. Inupakan po nilang business groups ang bersyon ng panukalang inaprubahan ng Kamara na nagbabawal sa political dynasty. June 3, lumusot sa Kamara ang panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng mga opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid pamangkin at apo. Mayak na ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Hinikayat po ng business groups na pangunahan o na pinangungunahan ng Management Association of the Philippines ang Senado na ibasura o amyendahan ang bersyon ng Kamara ng Anti-Political Dynasty Bill dahil sa sinasabing loopholes o butas. Ang danger po kasi dyan, pag yan ay pinasa, edi parang nilegitimize mo na. Ang hindi sakop niyan, pasok na. Ibig sabihin niya na yung enabling lumo kahit ang pinagbabawal nakalagay sa saligang batas na bawal dapat ng political dynasty, eh dahil may batas kang ang malabnaw, yan na ngayon yung mangingibabaw. May mai-exempt na mga miyembro ng pamilya, it's as if parang na-tone down lang. O hindi lang kasing garapal ngayon, pero meron pa ring dynasty. Yun ang danger po dun. Pinaniniwala ang magiging daan ang House version ng panukala para lalong maghari ang political families sa pamagitan po ng succession, paglipat ng posisyon at paghawak ng iba't ibang pwesto. Teka muna, may statement pala yung ano ng yung Maynilad. Kasaan na ba 'yon? Ayun yung staff sabi ng Maynilad. Kinukumpirma nga nila na yung aksidente dyan sa ano sa kanilang project site sa Pamplona sa Las Piñas. Sabi dito, emergency response was immediately initiated and we coordinated closely with the Bureau of Fire Protection, yung barangay at yung local disaster response authorities, pati na rin yung retrieval operations are ongoing and led by the BFP. Our thoughts are with the workers and their families during this difficult time. We are coordinating with our contractor to ensure that the affected workers and their families receive the necessary assistance and support. Di, ano nga nangyari? Ba't hindi kinikwento kung paano nangyari? Bakit gumuho? Nagawa ba ang lahat ng mga standard operating procedure? Naiwasan sana yung incidenteng mga ganyan? Ayun, sumagot nga kay Eliza, sabi niya, given that the retrieval operations are still ongoing and the incident is under investigation, yun na yung statement. Oo nga po, pero hindi po malinaw kasi kung ano pong nangyari. Ano po? I think kailangan natin ipaliwanag ano ang nangyari, bakit nauwi sa pagkawala. Wala pang deklarasyon na namatay. Wala pa pong ganun. Ang sinasabi lang ay nawawala pa hanggang ngayon yung dalawang trabahante, dalawang construction worker. Malapit yan sa inyo, Bigornia, sa Las Piñas. Ano po? Ayun pala yung project ng Maynilad.
8: Sa likod lang namin.
0: Oo.
8: Yan. Pero ano yan eh, yung perpetual na project ng Maynila dyan.
0: Bakit perpetual? Hindi matapos-tapos.
8: 100 years na yan na
0: ano bang dyan. Ano bang gusto gawin? Babaguhin alam. Yung tubo? Or paano?
8: Hindi alam. May magkakalkal, magbubutas, tapos...
0: The same place?
8: Yes. Walang puknat.
0: Ah, ganun?
8: Oo.
0: So taon na?
8: Taon na binibil. Ang taga dyan sina Eden eh.
0: Ah, okay. Eh, baka naman ibang lugar. Kumbaga mahabang tubo.
8: Pamplona dos ba daw ito?
0: Malapit ka kina Eden. Pamplona dos nga ba? Ano bang nakalagay dun sa ano? Sa lugar na... Pamplona lang. Hindi sinabi yung Pamplona dos.
8: Pero
0: sabi ng Maynilad, one of our project sites in Pamplona, Las Piñas.
8: Ano rin yan eh, sanhiri ng matinding traffic lagi dun sa...
0: So along the highway lang ire?
8: Oo, Ayala. Sa Puti Alabang Road.
0: Okay. Kasi nga may nawawala. Hindi, I was thinking, paano ba nangyaring gumuho? May gumuho raw kasi.
8: Oo nga daw.
0: O kahit tananong kung may tubig ba sa ilalim.
8: Yan ang hindi natin batid pa. Ano sabi ng Maynilad? Wala pa.
0: Ayaw ngang magsalita ng Maynilad. Hindi, sa atin lang naman, anong nangyari? Naikwento lang siguro, anong nangyari? May lindol ba?
8: Kaya nga.
0: Kasi pwede may lindol yung umuga na tabunan yung nasa ilalim. At gaano ba yan kaano?
8: O nagkaroon ba ng sinkhole?
0: Oo. Dami mo naman teorya. Ayan ang mangyayari dyan. Pag walang nagpapa-interview, magkakaroon ng ang tawag dyan, haka-haka.
8: Mga sa pantaha.
0: Sa pantaha. 701.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng LPG bumaba pero presyo ng mga produktong petrolyo posible naman tumaas bukas.
8: Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig sa Angat at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
0: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyant sa Cavite. Binatilyo ng bato naman ang basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila.
8: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang articles of impeachment. Senado bubuksan sa publiko ang impeachment trial.
0: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa sa pagkilos.
8: Apat na barko ng China namataan sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea.
0: Dating general ng AFP, nanutok ng baril dahil lang sa away sa parking sa Mandaluyong City.
8: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities nagpaka-fangirl sa concert ng mga miyembro ng F4.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Lunes.
8: 28.
0: June 29. Parang Viernes pala. Lunes, ha? Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Lunes, June 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
8: Ako naman si Doris Bigornia.
0: Detalye. Ipinatupad na malaking rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 12 pesos kada kilong bawas presyo ng Petron Gasul at Fiesta Gas nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tanke. Namumuro naman tumaas ang presyo ng mga produkto ng petrolyo bukas. Posibleng bumaba ng piso, tumaas ng 90 centavos ang diesel, habang 10 centavos ang posibleng rollback o tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ibig mo sabihin may range na inilabas po ng Department of Energy. Sa report, sinasabing nagkasundo ang Iran at Amerika na itigil ang mga pag-atake at sumalang sa bagong negosasyon sa Qatar na nainatake ng Revolutionary Guards ng Iran ang Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake naman ng Amerika. Biyernes, sinatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos sinakusahan o akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz.
8: Ipatutupad na sa Miyerkules ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad ng kotse, habang 22 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Start Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula noong 2018.
0: Kasado na rin sa Miyerkules sa ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee dyan po sa Batangas Port. Dahil dito ay nasa nga abot na ng 90 pesos ang terminal fee sa pantalan mula sa kasalukuyang 60 pesos. Exempted naman sa Tasingil ang ilang sektor kabilang ng mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. January 1 ipinatupad ng 30 pesos na unang bugso ng pagtas ng terminal fee matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated.
8: Malapit nang bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 161.33 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit sa 160 meters na critical level. Bukod sa Angat Dam, malapit na rin sumadsad sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak pa sa 166.21 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Nagdulot na ng fish kill sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya ang pagbaba ng tubig sa Magat Dam na major source ng kuryente at irigasyon. Sa Catanduanes, nagsisimula ng kapusin ang supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Posibleng ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil maaaring lumala pa ang sitwasyon bunsod ng banta ng Super El Nino.
10: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung ano, yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun. Mayroon pa, pakonti-konti po, mayroon pa po, pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Wala na pong halos madaling araw lang po at kukunting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
8: Si Catanduanes PDRRMO Head Robert Monterola.
0: Alas 7:07, sugatan ng lalaking gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos palisin sa lugar. Sa video, nakipagkabulan at inambahan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ng basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
11: Kasi po, nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparada ang jeep, ninanakawan po.
0: Isinuko ng inang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, abay pinagbantaan pa po ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsamba ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbisigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
8: Sukatan ang 17 years old na grade 8 student matapos saksakin ng 15 anyos na estudyante sa Silang, Cavite. Natuklasang binubuli ng biktima ang suspect habang pauwi hanggang sa magsuntukan sa harap ng palengke. Pero naglabas ng patalim ang suspect saka silaksak ang biktima sa tiyan kaya isinugod sa ospital. Rumesponde ang mga barangay tanod kaya naaresto ang suspect at narecover ang ginamit na patalim. Sinabi ni Silang Police Chief Lieutenant Colonel Joseph Makatangay na dati nang pinagbantaan ng biktima ang suspect, kaya nagdala ng kutsilyo.
12: Ang sabi po ng ating suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Binabantaan palagi siya. So, nagbaon siya ng kutsilyo. Pinaghanda niya rin po siguro.
8: Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang estudyanteng suspect at pinag-aaralan ang posibleng pananagutan sa batas. Nangako naman ang Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na hihigpitan ang pagpapatupad sa zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli at pang-aabuso.
0: Alas 7:10. Naaresto ng tatlong suspect sa Pamaril sa college graduate sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantuan ng barilin ng mga armadong suspect. Sinasabing hinostage pa ng gunman ang kanyang anak sa kasagsagan ng operasyon bago tuluyang maaresto. Iniimbestiga ang motibo sa krimen ng love triangle o personal na galit sa biktima. Sa Tacloban City naman, ikinukonsidera ng ilang estudyante ng San Jose National High School na lumipat ng paralan matapos sa insidente ng Pamaril kung saan tatlong namatay. Ngayon linggo ililibing ang mga biktima kabilang si Chris Lawrence Fabian na nagtangkapang isara ang pinto ng classroom pero nabaril. Noon ang pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines ang senior scout na si Chris Lawrence dahil sa kabayanihan para iligtas ang mga kapwa estudyante sa pamamaril.
13: Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya, pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin, siguro lahat ng iniling niya, kahit na hindi ko siguro makakahit, ibigay ko sigurong lahat.
0: Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
8: Inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng mga 16 na taong gulang pababa. Kasunod dito ng pagkakasangkot ng ilang menor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Hinikayat ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang at guardian na tutukan ang online activities ng mga bata para maprotektahan laban sa mga hindi angkop na content. Para kay Better Step Psychology Managing Director Rafael Innocencio, hindi lang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa 2 menor de edad na mamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung paano nagkaroon ng access ang isa sa mga suspect sa gore box kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat gumabay sa anak.
14: Bumabalik tayo dun sa tama ba na sisihin lamang yung video games. Hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin. Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source nito.
8: Nauna lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media.
0: Alas 7.13, handang suportahan ng Ateneo de Manila ang rekomendasyon ng BNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng paggamatay ng kanilang 2 manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang sa iimbestigahan ang nag-resign na si Head Coach Tab Baldwin, 3 assistant coaches, 2 strength and condition coach, 1 physical therapist, 2 student managers at 2 ball boy. June 8, namatay si Narine Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Nailibing na si Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din si Adili sa Nigeria.
8: Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantug Jr., posibleng muli magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Maneses Carpio. Noong Webes, natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team.
15: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung mayroon man.
8: Para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, posibleng takot ang mga abogado ni VP Sara na hindi madepensahan ang akusasyon hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman, kaya tinutulan ang pagbubukas sa kahon.
16: Ito po ay mabubuksan, makikita po natin that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating vice presidente, no? Dahil hindi naman ho magsisinungaling ang laman ng box na yan.
8: Bubuksan naman sa publiko ang Senado para live na mapanood ang impeachment trial, pero limitado lang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer ng paglilitis.
0: Alas 7:16, inupaka ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 51 painang dokumento, isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginit ni VP Sara na may tuturing ng walang bisang impeachment proceedings dahil nabahira na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang article of impeachment, kaugnay ng manumalyang paggastos ng confidential funds, iginit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag na sasaligang batas dahil hindi pa pinal ay pinalabas ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kahit pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman, sinabi naman ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon, kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni VP Sara na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanya ang pera para maimpluwensyahan ang proseso ng procurement. Sa ikapat na artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumagamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag na bilang na sa Vice Presidente.
16: I think for someone who has that, who enjoys a certain privilege, influence, and following, we should also take that into consideration. Na hindi agad, hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Siya mismo ang nagsabi, no joke. At to a very least, and the societal effect of the threats is nagiging nanonormalize yung pagbabanta sa kapwa-tao na hindi dapat yun nangyayari, kanino man at maski anong oras.
0: Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod ito ng apela sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon.
17: As a part of the judiciary, alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika. Basta ho nag-issue ng subpoena ang impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to kailangan pumunta at magtestigo.
0: Bukod kay Andres, inasa ang ipipresentang testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority.
8: Kinatigan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso ng nakaraang taon. Natuklasan ang desisyon ng Trial Chamber nang isapubliko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling, kaya hindi magagamit o maililipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ng trial chamber na maituturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero inatasan ang mga investigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na imbestigahan ang mga gamit ni dating Pangulong Duterte. Hiniling din ng depensang maghigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosecution para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula sa November 30.
0: Alas 7:20. Time out muna tayo, partner. Anong oras na?
8: Okay na.
0: Nagbago oras eh. Anong oras na?
8: 7:21 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pag

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: GCMM!
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, Attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Balikan natin ang mga istorya sa oras na alas 7:24. Natapos na ang konstruksyon ng two-lane Udalo Bridge sa bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Tatlong taong natingg ang proyekto dahil sa problema sa pondo, kaya ilang residente ang lumulusong sa ilog para makatawid. Pero dahil sa bagong tulay, mapapabilis na ang paghahatid ng serbisyo sa malalayong komunidad. Bahagi ang Udalo Bridge ng Puerto Galera Abra de Ilog Road, kung saan dating kontraktor ang kumpanya ng pamilya Discaya. Inaasang masisimentohan na ang natitirang 7 kilometrong bahagi ng kalsada sa 12 taon ng ginagawa. Diyos ko po, kapag natapos po ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, abuti na lang ng 2 oras ang dating 10 oras na biyahe.
6: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin, kasi may mga nag-landslide doon, matatapos na rin natin.
5: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Sinuspindin ng Professional Regulation Committee ang medical license ng social media personality na si Lorraine Badoy. Sa desisyon ng Board of Medicine, sinuspindin ng 6 na buwan ang Certificate of Registration ni Badoy dahil sa mga kilos na maituturing na unethical at unprofessional tulad ng pagrentag sa ilang health worker. Nagugat ang suspension sa reklamo ng Alliance of Health Workers matapos akusahan ni Badoy na naging komunistang grupo. Inakusahan din ni Badoy ang mga opisyal ng grupong sina Robert Mendoza at Benjamin Santos na bahagi ng operatiba ng CPP-NPA-NDF. Ginawa ni Badoy ang red tagging sa gitna ng COVID-19 pandemic at panawagan ng mga health worker ng karagdagang protective gear para protektahan ang sarili laban sa virus. 2024, inatasan din ng Quezon City Regional Trial Court sina Badoy at Jeffrey Celis na bayaran ng mahigit 2 million pesos ang mamamahayag na si Atom Araulio dahil sa pinsalang idinulot ng red tagging.
5: Alas 7:26, 4 na barko ng China ang namataan sa bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang isang barkong pandigma ng China, 3 barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Walang ginawang agresibong kilo sa mga barko ng China pero naudlot pa rin ang ilang aktibidad ng Pilipinas at Amerika dahil sa masamang panahon tulad ng pagsasanay na kailangang magpalipad ng military aircraft. Pero natuloy ang ilang pagsasanay sa karagatan tulad ng division tactic, search and rescue exercise at communication exercise para pagtibayin ang interoperability ng 2 bansa. Sa kabilang naudlot na aktibidad, itinuturing pa ring matagumpay ang pagsasanay ng Pilipinas at Amerika.
7: Pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Mahigit 3,000 miyembro ng church at civil society group ang nagprotesta para panawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay

0: Vice President Sara Duterte at imbestigasyon sa flood control projects. Nakiisa rin sa pagkilos ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha papuntang People Power Monument. Sa Makati City, nagsagawa ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para manawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa flood control project.
1: Alas 7:28, sinuspindi ng 30 araw operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday hulida prank ng dalawang vlogger. Sa viral video, kunwaring hinoldap ang content creator nang sumakay ng taxi kung saan kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ang prank video sa mga pasaherong regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Magpapalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa driver at Green and Smart Mobility Philippines.
2: Ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po. Para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Dama. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng atin pong prank? Magbibigay takot pa ulit ito sa atin pong mga pasahero.
1: Aprolinawin natin ba na hindi lahat ng green and smart mobility na taxi, na TNVS, na electric yung suspendido, kung hindi dun lang sa prangkisa kung saan napabilang yung sasakyan na yon.
0: Marami pa lang mga
1: franchise owners yan. So hindi malamang yon kung ilan yung sasakyan ng franchise owner na yon. Lahat yon kasali sa suspension. Ang sabi po ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr.
0: Sa Mandaluyong City, nanutok ng baril ang retiradong general ng AFP dahil lang sa away sa parking sa Barangay Addition Hills. Sa video, nagkasa ng baril ang dating general sa kanilapitan ang driver ng sasakyang nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. Nagtalo ang dalawa hanggang sa tutukan ng baril ng dating general ang driver, kaya minaneho ang sasakyan palayo.
3: Yan, sir.
4: Ano?
3: Yan, sasakyan.
4: Kaya nga, pinapato ko. Marami ka pang, ano?
3: Excuse, alis na ako, sir. Ano kong hawakan, sir?
4: Gusto mo? Maka na kita, ha? Pinaalis ka na kanina. Ba'n ikaw umaalis, eh?
0: Hindi pa lumulutang at nagsasampa ng reklamo ang driver, pero iniimbestigahan na ng Mandaluyong Pulis kung rehistrado ang baril ng dating general.
1: Alas 7:30 na sa Las Piñas City, patuloy ang search and rescue operations sa dalawang manggagawang pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong bahagi ng road excavation site ng Maynilad sa Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas. Sinasabing 7 trabador ang nasa excavation site sa Aquario Street na mangyari ang pagguho. Isang nasugatan habang nasa gip ang 3 Pilipino at 2 Chinese. Sa payag ng Maynilad, sinuspindi na ang trabaho sa site at nakikipagtulungan sila sa imbestigasyon.
0: Sa Quezon City, timbog ang babaeng nagpanggap na medical social worker sa Philippine Orthopedic Center. Dinampot sa loob ng male traction ward ng ospital ang suspect matapos ang kaing manloko ng pasyente. Sa imbestigasyon, nakilala ng pamilya ng pasyente ang suspect sa Facebook para sa medical assistance. Nangako ang suspect na tutulong na maiproseso ang mga dokumento kabilang na ang guarantee letter para sa operasyon ng pasyente kapalit ng halos 140,000 pesos. Pero nang beripikahin ang dokumentong ipinakita ng suspect, nadiskubring hindi ito konektado sa ospital. 3 magkakaibang ID ang nakumpiska sa suspect at mahaharap sa kasong attempted estafa.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel.
5: Good morning, Sinyo Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, nagpakilig ang ilang miyembro ng grupong F4 sa concert sa Philippine Arena noong Sabado. Kabilang sa nagpakilig ang original members sa sina Jerry Yan, Vic Chu at Vanessa Wu, kasama ang singer na si Acid. ilang celebrities ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit song sa Meet Your Garden o Meet Your Rain at Can't Lose You. Kabilang dito ang aktresa si Ellen Adarna na ilang segundong nahawakan ng kamay ni Jerry Yan. Nakipagpalitan naman ng hand-heart signs si volleyball star Michelle Gumabaw sa tatlong Taiwanese superstar. Present din sa concert si Mele Cantiveros na sumabay din sa pagkanta ng mga hit songs ng grupong F4. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Thank you! Maraming salamat, Gino Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigonya.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
6: Gising Pilipinas! Energy, energy!
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Sergeant, I think we need to greet because the US Embassy has a new ambassador.
2: Oh.
1: So you need to speak in English.
2: Sagot ko. Oh.
1: Welcome to the Philippines. Ang pangalan ng ambassador partner Lee.
2: Lee
1: Lipton.
2: Lee Lipton.
1: Tunog cha.
2: Lipton.
1: Lipton.
2: Good morning, Mr. Ambassador.
1: Lipton.
2: Lipton.
1: Welcome.
3: Good morning.
2: Welcome and mabuhay.
1: Parang gusto mo magpa-invite sa ano, US Embassy. Ha?
2: Hindi ako pwede. Hindi ako pwede lumipad.
1: Ambassador, welcome to the Philippines, sir.
2: Welcome.
1: Okay. Okay, si April Durigo naman may pabati. Si
2: ano
1: Tita Tita Mila and Enzo Brighella. Avid listener daw ng DZMM dyan sa Santa Rosa, Laguna.
2: Meron akong babasahin na ano eh. Nakalimutan ko na naman ang pangalan niya eh. Bakit ba? Ano ba ito? Classmate ko sa dialysis partner.
1: Oh.
2: Mamaya hanapin kong pangalan niya.
1: Hanapin mo na maigi. Oo, si Jess namin ng Pag-ibig Fund. Pinapabati naman si Ma'am Melba Lakap. Yan ha. COD Frontline Services ng happy birthday from Pag-ibig Fund Intramuros Branch, Ma'am Melba Lakap. Ano ka lang ibig sabihin ng COD? Cash on delivery?
2: Oo. Parcel niyo po. Parcel niyo po.
1: Si Mark Hernandez, isang linggong pagpapagal ulit. Ay, sinabi mo pa.
2: Ay, nako.
1: Governor.
2: Hindi ko makita ang pangalan. Basta ang apelido niya, Mendoza.
1: Okay. Okay.
2: Mamaya magkikita tayo, pagalitan mo na lang ako. At hindi ko pala matandaan ang first name mo.
1: Basta. Jerry Diaz, good morning. Ganun din si Alfred Estilan at si Richard Merck at si Deo Jeronimo. Diyos ko, ang dami nyo na naman ha. Gising kayo at decide. Partner, tawagin mo na nga yung may timer pala yan.
2: O, ito pwede tayo magpa-report dito. Kasi nasa kay, anong pangalan nito, Lorraine?
1: Ah, si Nico ba muna?
2: Ay, sorry.
1: Ah, si Nico ba muna? O, Nico ba? Si Medi Sultan of Samar and Bong Pinada ng Pampanga, pinapabati ng belated happy birthday ni Ma'am
3: Happy Kiki. Birthday!
1: Si Nico Bagsik, kunin mo na pa na.
2: Nico Bagsik, paikot-ikot dyan sa bus carousel. Ano ang nangyayari? Ano ang sitwasyon?
4: Good morning, Doris at Alvin. Ako, hindi pa naman ako nahihilo no, sa pag-ikot ko dito sa EDSA bus carousel. Pero ngayong Lunes ng umaga, magbaon ng mahabang pasensya yung kasing haba ng pila sa ilang EDSA bus carousel stations sa mga oras na ito. Particular na Doris at Alvin, dito sa Monumento Station, ang unang istasyon ng bus carousel patungong south o yung mga patungo ng Makati at PITX, umabot na kasi sa sidewalk ang pila ng mga papasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Hindi rin naman bago ang ganitong senaryo tuwing Lunes ng umaga sa Monumento Station at mabuti na lang ay gumagalaw naman ang pila na nasa 10 minuto, 10 minutes ang paghihintay bago makasakay ng bus. Isa pang istasyon na mahaba ang pila ay sa Roosevelt Station kung saan nasa taas muli ng footbridge ang dulo ng pila. Kakaunti na ang nasasakay ng mga bus sa istasyon na ito dahil halos punuan na sa loob. Mabuti na lamang din At maraming namang nakaabang na mga bus units na bumabiyahe sa John Rush Hour lang talaga sa mga oras na ito. Ang ibang istasyon naman ay maikli lang ang pila pero magbaon pa rin ng pasensya ang mga commuters dahil kailangang makisiksik naman sa loob ng mga bus para sa mga ayaw malit na pasok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Iko Bagsik, DZMM.
1: Thank you!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, naku, bigoy niya. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion, Florentine Ganunin, si Dave Amalosa, at si Jeffrey Manggay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Nagkisaglit lang, Lorena. At si Louie Basco. Ganun din si Sara Concepcion na pinapa-shoutout si Yuel Alantijo at Carlo Concepcion from QC. Ayan, pwede go.
2: Si Lorena.
1: Ha?
2: Si Lorena. Alam mo, pwede natin pag-reportin si Lorena.
1: Oh, sige, bahala ka. Go.
2: Kasi nasa Pilar Village, Las Piñas siya. Malapit ito doon sa sinasabi mong may mga nawala.
1: Ay, hindi nga.
2: Na construction.
1: Kasi malapit?
2: Malapit, oo.
1: Sige, tawagin mo nga.
2: Lorena! Anong nangyari doon sa... Hindi, mali. Jeep ZMM! Good morning sa'yo, Lorena!
5: Good morning, morning, at ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. At balita ko, sineselebrate din po natin ang birthday ng kanilang barangay captain na si Cap Ronnie Fuertes. Happy, happy birthday po! Ayan. Kaya kamustahin naman natin ang kanilang mga residente. Hello po, Nanay!
6: Good morning!
5: Good morning, Tess!
7: Teresita, Teresita and Arnold.
5: Ayan, Nanay Teresita, ano pong pinagkakaabalan po ninyo sa inyong barangay?
7: Naglilinis.
5: Naglilinis?
7: Okay.
5: Silang taon na po kayo naglilinis dito?
7: Pag 30 na. 30 years.
5: 30 years na! Baka may mga gusto ka pong batiin, mga nanonood sila ngayon.
7: Shout out sa mga barangay. Lahat ng mga barangay.
5: Ayan,
7: lahat ng mga kagawad.
5: Mga kamag-anak po ninyo.
7: Pwede na rin.
5: Ah, pwede yung na rin. Ayan.
7: Shout out sa mga, ano ko, pamilya.
5: Ayan, pamilya. Pero kasi kanina, may mga naririnig akong bulong-bulungan dito eh. Sabi raw, magaling daw magbudot sa ating mga residente. Parang hindi ako naniniwala. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Ay ba, sasample ba tayo dyan? 5, 6, 7, 8! Lower! Perfect! Wala pa naman natin sila! Salamat! At saan bukod pa dyan, andito ang GCM. Nagpo ba magbigay ng regalo para po sa inyo? Nilagay po ba ninyo ang inyong mga pangalan sa atin? Dito? Gusto niyo ba pangalan ninyo ang aking mabuno? Anong pangalan? Anong pangalan?
8: Okay. Oh, iba-iba.
5: Sige, tingnan natin kanino pangalan nga ba ang aking mabubunot. Ayong Lunes ng umaga, ang bibigyan natin ng regalo ay sige, ayun natin. Sa pinakailalim, ayan. Sige, eto na. Ang mabunot ko po ay si... Congratulations, Susan Tiraulos. Susan Tiraulos in 5, 4, 3, 2, 1. Isa pa. Ito na. Ang nabunod ko ay si Bianca Siverano. Bianca Siverano in 5. Ayan na siya. Hello po, Miss Bianca. Congratulations po kayo po ang nabunod ko. Tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. Yay! Oh, para una po kayo sa balita, ito ang transistor rating. Ikaw muna sa DZMM. At syempre, 1,000!
8: Oh,
5: hindi po 1,500.
8: Huh?
5: Saan niyo po gagamitin ang 1,500?
8: Para pong dagdag pondo na lang po namin sa organization namin. Asenso Kabataan Pilar po.
5: Ayan! Congratulations. At syempre, bukod pa dyan, andito rin ang Protect Freshness Every Day. Congratulations. Ayan, ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
8: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
5: Ayan. Congratulations. At syempre, bukod pa dyan, kanina nga po, ay may binunot na rin po tayong dalawa na makakatanggap ng ating Protect Antibacterial Soap. Congratulations, Araceli M. Bautista, and of course, Aurora B. Vargas. Para po sa inyo ito. Congratulations po! Pakita niyo naman ang Protect natin! Ay, ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
8: Protect your family with all... Ay, thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
7: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
5: Maraming salamat, and of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. And of course, afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Mula dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. Balik na po dyan sa studio, Kuya Avin and Ate Doris.
1: Thank you! Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Magandang umaga din po kay Marivie Galisanao.
6: Oh,
1: at kay Cesar Abaristia. Gising na gising na yung mga utaw, partner.
2: Mm-hmm.
1: Pati si Ann Bustamante Calomarde. Oh, while driving, bound for Manawag. Wow, mapuntang Manawag. Ah. Mm-hmm. Ano meron?
2: Mukhang may bagong sasakyan si Ann.
1: Ano na sa Busata, partner? Mukhang may pagdarasal dun sa Our Lady of... Manawag.
2: Ah.
1: Mukhang may hilingin.
2: An, pakisama mo ako sa dasal mo, ha? Parang napakasyung-asyung ako. Merong bagong sasakyan. Ipapabless.
1: Oh, pwede naman.
2: Oh, dun,
1: although yung mga sasakyan, pwede din sa Antipolo.
2: Ah, meron din. Oh,
1: meron doon Our Lady of Good Voyage.
2: Ayan.
1: Traditionally doon, partner.
2: Correct.
1: Sa Antipolo.
2: Mm-hmm.
1: Sabi ni Eric Galang, unpopular opinion ito, mali naman talagang manutok ng baril yung retired general. No? Pero parang na-adjit si general, yan o.
2: Mm-hmm.
1: Pero si Malone driver din kasi, ang kulit. O makulit nga po. Mali na nga po siya. Sige pa rin yung provoke doon sa matanda. Opo, pero mali pa rin po yung manutok, yan o.
2: Partner, yun ang mahirap.
1: Yung isa kasi, panginis lang, bungangaan lang.
2: Oo.
1: Pero oras na bumunot ka na ng baril,
2: mm.
1: Ay, partner, ibang usapan pag may baril.
2: Nako, isang iglap, mapapalitan po ang buong buhay ninyo.
1: Hindi, tsaka feeling ko, pag may baril ka, hindi ka dapat, kahit anong kulit sa'yo,
2: oo.
1: Dapat hindi ka napipikot. Kasi oras na ganun kaiksi ang PC mo,
2: kaya nga.
1: At may baril ka, pwede ka talagang mag-rampage.
2: Oo.
1: Diba?
2: Oo. Yan ba yung parang rumarampa? Partner, kaya ako hindi ako pwedeng, kaya hindi ako pwedeng magkaroon ng baril, partner. Uh-huh. Never ko inisip na ano. Dahil pag tapak pa lang ng pa ako palabas ng bahay ko, masakir.
1: Initin yung ulo. Initin yung ulo. Pwede dapat kasali yan sa psychological profile.
2: Oo.
1: No? Na dapat talaga nakukontain mo yung sarili mo. Uh-oh. Mahirap pag hindi mo na
2: anger management ka dapat. Oo.
1: Ako? Okay lang naman siguro. Kaya ko naman kontrolin kung gugustuhin ko.
2: We!
1: Gaya niyan, may nagbibigay ng tubig sa akin. Oh.
2: Ay, mabait na bata yan.
1: Gusto mo ampalusin ko?
2: Wag.
1: May anger management.
2: Starring yan sa yung new series na pinanood ko.
1: Ano?
2: Teach You a Lesson.
1: Bida o kontrabida?
2: Kawawa.
1: Ko. Lelo ko lang po. Maganda umaga kay boss Ma'am nga Kurito Season. May pinapahabol ng happy birthday si Alma. No drama ng Iloilo. Pinatatawagan lang po natin, saglit lang po, si Senador, mukhang inaalat po tayo.
2: Bakit?
1: Isa lang yung guest natin kasi kanina, partner, si Senador Erwin Tulfo.
2: Eh, tumatakbo yun eh, sa umaga.
1: Umuun naman, ang tanungin natin, ano ang gusto niyang mangyari na overhaul daw sa juvenile, yung law?
2: Oo.
1: Kasi nga po, ngayon, may debate, ibabababa natin yung age of criminal liability o discernment. Uh-oh. Ano po?
2: Uh-oh.
1: Kasi 15 ngayon.
2: Uh-oh.
1: Dapat bang gawing 12 yan?
2: Mm.
1: O 10?
2: May 10 pa nga.
1: May 9 pa nga.
2: Naku,
1: partner, ano? Kasi ang dapat nating ma-determine, alam ba nung bata ang konsekwensya ng kanyang ginawa?
2: Uh-huh.
1: Diba?
2: Uh-huh.
1: O kumbaga, alam mo na ba ang tama sa mali nung ginawa mo yung krimen? Tingnan mo, partner, yung bata, yung bago lang, yung gasoline boy.
2: Oo.
1: Diba? hindi niya alam kung anong tama o mali dahil susugod pa siya doon. Pinasusuri siya. Ano magsuri?
2: Kasus Mario, sir.
1: Ang kaya tapang nga, pang, yabang.
2: Nakita natin, no, no, yung mga kabataan ngayon. At hindi lang yung kabataan, ha. Parang halos lahat, kapag naharap doon sa mga ganyang klaseng sitwasyon, violente lahat. Diba? Saksakan dito, saksakan doon. Kaya nga, siguro, hindi lang yung para yung sa mga juveniles ang tignan natin. Eh kung ganyan mga nagtatakbo, tinatakbuhan yung mga panggasolina mo.
1: Oo.
2: Diba? Eh, parang iba na yung takbo talaga ng utak ngayon ng mga tao.
1: Hindi, ang gusto kong malaman, paano, kaya pinatatawagan ko yung PNP, baka makuha ninyo.
2: Oo.
1: How do you deal with that? Nangyayari yan sa pang-araw-araw eh. Paano correct pag ang nanakit sa iyo ay 14, 13.
2: Oo.
1: Oh, may isip na 'yon. May supot ng rugby.
2: Ako.
1: May patali, may ice pick.
2: Ay, ako,
1: paano gagawin mo ngayon?
2: Alam
1: pag kinuntin mo 'yan at inunahan mo, inundayan mo rin ng saksak o di kasalanan mo ngayon, may minor 'yan.
2: Child abuse ka pa.
1: Ay, anong gusto mo ikaw unahan?
2: Ay, hindi ah.
1: Oh, ay kaya nga. Oh, 'di ba? Ay nasa linya na natin partner si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, pati na rin po ng Energy. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
2: Good morning, Sen.
6: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris.
1: Opo, ano po ibig sabihin ninyo na kailangan ng overhaul ng kasalukuyang batas ng related po sa juvenile delinquents natin?
2: Mm-hmm.
1: Anong gusto mong mangyaring overhaul, Senator Erwin?
6: Actually, naka-intertwine dyan eh, yung juvenile justice sa social justice. So, kung magkakaroon man ng review ng batas na yan, hindi lang dapat ang Committee on Justice, kundi kasama dapat dyan sa magre-review ang social justice, yung aking committee, at ang committee ni Senadora Risa, yung Committee on Women and Children, para ikang tatlong komite pag-aaralan kasi nagiging problema ngayon at base sa aking pagtatanong-tanong sa mga kaibigan nating piskal, yung tinatawag na discernment doon. Sino ang magde-decide na plinano, may discernment, nasa wastong pag-iisip ba yung bata? No, parang hindi na ipaliwanag sa batas eh. Basta sinabi lang, basta may discernment, paparusahan ka. Pero who will determine the discernment? Di ba Doris, ikaw, nag-cover ka as police reporter, ako, si Alvin. Di ba pag may hinuli, di ba dadalhin sa piskal? The piskal cannot make a decision kung may discernment ba ito. Kaya ngayon, kadalasan na nangyayari ngayon, ang ginagawa na lang RFID, refer for further investigation. Pag nagkaganon, pinapauwi yung bata sa bahay, kadalasan nasa bahay pauwiin yung bata. So, hindi makapag-decide ng fiscal. Ano ba talaga? Medyo may gray area eh, dyan sa sinasabing discernment. Ang do you think ang social worker ang mag-decide kung may discernment? Eh, wala namang pinag-aralan sa batas yung social worker. Sino mag-determine na, kasi nakalagay doon malinaw, basta pag may discernment yung bata, ibig sabihin, may guilty siya. Pero who will decide na may discernment? Diba?
1: So,
6: kailangan pag ni-review yung batas na yan, maraming stakeholders ang patawag dyan, hindi lang mga abogado.
1: Uh-huh.
6: Kailangan mo dyan isama yung prosecutor because may say sila dyan. Ang prosecutor kasi, sila yung ihaharap ng mga polis yung mga bata na yan na ano bang gagawin namin dito, piskal.
1: Mm-hmm.
6: Si piskal, syempre, hindi naman niya mapansya, ano ba yan, may discernment ba? Pwede ba dyan interviewin yung bata? It's the social worker. Pero yung social worker, yung social worker natin, are they equipped ba to say na may discernment? Aamin ba? Eh, hindi naman investigador ang social worker, di ba?
2: So may
6: gray area sa batas na yan, yung sinasabing discernment.
1: Mas
6: kailangan din natin yung church. You need idea or opinion ng church. Kasi sa church, ang sinasabing age of reason, actually 12 years old ang age of reason na alam na, kaya kinukumpilan sa Simbahang Katoliko yung bata na 12 anyos dahil nakapag-isip na siya kung ano ang tama, mali. It's just a question of right and wrong.
1: So, Senator,
6: lahat naman siguro ng bata alam kung anong tama at anong mali.
1: Opo.
6: We cannot say na absuelto ka muna kasi wala pa pag-iisip. 14. give me a break, di ba? So Senator, kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers. We have to involve everybody. It's the community.
1: Yes, hindi sir. Yes, sir.
6: Mga abogado lang, hindi lang mga senador lang, hindi lang mga congressman, kundi the entire community should be involved in crafting this law para hindi na tayo... I'm not saying na sablay itong batas na ito. It's just that may mga gray areas lang siya na kailangan nating ayusin. Huwag natin lagyan ng gray area kasi dito nagtatago yung iba mga luko-lukong bata.
1: Yeah. Are you saying, Senator, na dapat ibaba po yung age of discernment from the current 15? Ibababa natin dapat gaya ng panukala ni Senator Padilla?
6: That's what we want to hear nga, kasi magulo eh. Right now, pag tinanong mo social worker, sasabihin, eh bata pa yan eh, tatanungin mo DSWD, ganun din stand nila, hindi po pwede. Tanungin mo ang prosecutor, nahihilo din eh. At talaga ang discernment, kasi doon sa word na discernment, yan, wala talaga eksaktong age. If we have to review this law, then we have to put an age limit, gap. Ano ba? 10 years old, 12 years old, 14 years old, ano ba talaga, di ba?
2: Pero
6: at kasama dapat lahat.
2: Oo. Pero Sen, yung ganyang pag-overhaul o pagre-review, at sinasabi mo nga dapat lahat kasama kung ito ay idi-diskusyon, particular sa definition pa lang ng discernment, mga abutin tayo ng ilang taon bago natin yan kasi nga
6: Maring Doris, who can tell anong discernment na yan? Is the social worker, social worker, may right ba na mag-decide siya na, may discernment na ito, sige kulong na ito. Is it the prosecutor? Hindi, kasi wala pang discernment ito, pauwiin na natin. Discernment is simply yung kung nasa tamang pag-iisip na. Yan ang sinasabi, yung church naman sinasabing age of reason. Doon yun yung age of reason, kaya kinukumpila na nga Simbahang Katoliko yung 12 years old, may confirmation that meron na siyang sapat na kaalaman. Ito yung nagiging sa basa namin initially sa social justice. Ito yung problema, yung discernment. Ito yung pinagkakatalunan ng abogado, ng prosecutor, ng police. Hindi rin alam ng police kasi walang malinaw eh.
2: Opo,
6: Sen. Niya, may discernment. Alam ka ba na mabibit-bitin ng police yung huhulihin? Teka muna, may discernment na ba ito? Wala.
2: Correct.
6: It's not for the police to decide or the prosecutor.
2: Alright, diba? Senator, huwag kang bibitaw. Magpapadaanin lang kami ng flash report. Diyan ka lang ha.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: May flash report mula kay Zeus Legazpi. Go Zeus.
9: Alvin, kinumpirma ni Fire Superintendent Sanicario ng Las Piñas City BFP na narecover na nila kaninang 6:44 ng umaga yung mga labi ng dalawang tagtatrabaho na naguhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ang tabayanan, ang karagdagang detalye sa report na ito, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Balikan po natin si Senator Erwin Tulfo. So dapat pag-usaan ang sinasabi ni Senator Erwin na upuan natin.
2: Yes.
1: Oh, seryosohin natin at saka natin kasi hindi ba ang existing Senator 15?
6: Hindi lang Alvin na the Committee on Justice ang mag-review niyan. Dapat isama din diyan yung women and children. Ano ang input yon ng mga nanay? I'm sure si Senadora Risa, dahil sa kanya yung komite niya, makapagtawag siya ng mga nanay na makapag-may input. Kailangan may input din yung nanay. May input yung prosecutor. May input yung police. May input yung social. Ang problema, nung krenaft yata itong batas na ito, ang tinanong lang, is social worker. Wala naman masyadong alam ang social worker sa batas. I mean, yung sa kanya, yung pagkalinga, etc. Nandoon na tayo. Kaya ang tingin ngayon ng mga social worker, tama lang yan, kailangan may ganito, may discernment. Pero can the social worker make a decision na kung may discernment na o wala? Who can make the decision? Yun ang question eh. Can the prosecutor make the decision right there and then pag may binitbit yung police? Sir, nakapatay ito, piskal, anong gagawin natin dito?
10: Ilang taon na yan? 14, 13. May discernment. The prosecutor cannot determine kung may discernment na, di ba? Eh, hindi naman niya pwedeng ikulong yan, ilagak yan dyan. Baka siya makasuhan. So, ang gagawin niya, RFID, refer for further investigation. Di ba? RFI. So, refer for further investigation. Ibig sabihin, uwi ka muna doon. Balikan ka na lang. Hulihin ka na lang ulit ng polis. Pag may sapat na ebidensya, di ba? Pag may sapat na ebidensya na may discernment. That is the problem. So, kailangan dapat tatlong komite maghawak dyan. Justice, social justice yung sa amin, at saka yung women and children. Naka-intertwine yan eh. At saka kailangan, lahat kailangan may input dito. Nanay, may input. Eskwelahan, may input. Timbahan, prosecutor, police, may input. DSWD, may input. Lahat may input eh.
2: Paano yung kabataan mismo?
10: Sen, yung batas na yan, kulang ng input.
2: Oo. Sen, paano yung kabataan mismo? Sa palagay mo, dapat din silang kasama sa pagdi-discern ng discernment?
10: Exactly. Yung mga youth group dyan, yung mga representation ng youth, isama din sila. Ano ang stay nila dito? What is their take? Kasi sila yun eh, kabataan eh. Siguro, imbitahan niya mga yan. Ano bang take nyo rito? So, kaya, paano natin parusahan itong mga ito? Or we don't call it parusa, we don't call it sentencing, then can we just call it rehabilitation? Kasi tayo ngayon, di ba, binago na natin yung Bureau of Prisons, ginawa natin Bureau of Correction.
2: Mm-hmm.
10: Dahil bibigyan pa natin ng pag-asa yung mga nakapatay, mga drug lord, may pag-asa. So it's correction. We try to correct. So why don't we do this kaya? Meron din tayong wag natin sabihin juvenile justice, kundi rehabilitation process.
2: Oo.
10: Youth Rehabilitation Center, YRC. Doon para ma-rehabilitate sila. Ongoing, may edukasyon sila. Anong grade ka na? Grade 8 po. O grade 8, mag-eskwela ka. Diyan ka sa YRC na yan na compound. Mag-aral ka. Turuan ka ng mga vocational tech na mga trabaho. May mga sports ka din. Pero hindi ka pwedeng lumabas dyan because ikaw ay naka-rehabilitate. Huwag natin tawagin kulong kasi masama pakinggan. I-rehabilitate, i-rehab ka, i-disciplina ka.
2: Oo.
1: Sige, thank you. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, Sen. Ay,
1: nagmamadali.
2: Naputol.
1: Agalit. Ikaw kasi.
2: Bakit naman? Hindi, yun na nga. Alam mo, partner, kasi parang allergic ang lahat.